0: ay noon sa maning atong panahon karon. Dili noon masabtan ning atong klima ro.
1: Noon sa kidera, Brad. Nga nagbagulbol man ka.
0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima na ato ron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change, mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kinigumikan sa atong subla nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabukturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mubalik kita sa normal, ani?
1: Layo sa kagayunan nga mubalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod ka ron, magtanom ng kita ug mga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa mabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum, yatod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Uy, do! Karon sa mga naabot to?
4: Uy, bay! Kahapon lagi ko ni abot!
3: Iyay ka, so na karon natay pang latay sa alamri, ani Ron.
4: Wala na dong kay dugay na ko ni undang ng bisyo, ha?
3: Uy, anong undang mga? Ano ka't sinakaw?
4: Dong, dili pa ulahi ang tanan. Kung magsigi ta o pamaligya o gamit o mga illegal nga drugas, ngit-ngit pas alkitra ng atong kaugmaon. Ikaduha, dili pa rin ka maluoy sa imong pamilya nga ilang papa o anak ba, adik. Ikatulo, tabangan nato ang atong nasod aron nga magmuaswagon o dili piligro puyan kay daghang mga katawhan nga nagumo na sa kinadilit na drugas. Sige bay, magdula sa migsipak takraw kauban sa kong anak. Unya pa kahuman, manimba mitibong pamilya.
3: Bitaw do, no? Salamat sa imong tambag, do. Kuyukip lamang ko, do. Manula na lang tag-table tennis dito, do. Kaysa magkadik-adik ta.
4: Unda nga ang pagpamaligya o paggamit sa illegal na druga. Aron kaugmaon mo ug sa nasod kanunay ra. No to drugs, yes to sports.
2: Kining maong pahinumdum, giabod ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
5: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
6: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta nagka-star, sikat.
7: Feel the music, Star Radio.
8: Oras sa Pilipinas, alas 8.23. Pasinsya, maghandos hang dugay tanang kasugod sa tuwang atulamanon. Ang handos balita tungod kay naigo og brownout ng atong area dire sa tuwang studio, sa tuwang stasyonan sa Star Radio Tayasan. Ya karon, ang atong mga importante lang ng mga balita atong ipasupot. Kaya ron nga pagka alas 8.40, mahuman ang atong balita. Unya, wala tayong mga sponsor ha? At sa day nga pasalamatan ra sila si Teacher Albert Kalumba og si ex-captain Nestor Kalum og Mal Dengador nga bago natong sponsor at tangiha kay silang tulo may ito nga sponsor na usab sa ito nga handus balita. O karon, ano ito nga street news sa ito nga balita, one headline, rekatas ng mga detalye sa ito nga handus balita.
9: Matag hangtok sa orasan at dunay mga panghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Muhando sa mga nagunang panghitabo sa atong katilimban. Matag karon o unya.
9: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
10: Ronnie Librado.
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Handos balita!
10: Handos balita!
9: Balita!
8: Gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98 by Ronnie by Librado.
9: Ronnie Librado.
10: Ronnie Librado.
11: balita. Andos balita.
8: Sa walay paglangay, aniyan natin ang mga balita. Negros Oriental nagpatuman sa price caps sa buhing baboy, baktin o pork products tungod sa ASF. Alang sa kompletong detalye, atong dawato ng report ni Handos 38 Buyex Labio Carinal. Gikan sa Bago Farm School Star Radio, Handos Buyex. Lasigi Handos o Labio sa mga balitang lokal.
11: Andos balita.
12: Report! Live! Report! Dagadalang matibundang kayo sa masukindig paminaw. Gimando sa Provincial Government of Negros Oriental ang hugot nga pagpatuman sa price ceiling alang sa buhing baboy, piglets o pork products aron maligay ng kalibog sa presyo ang maprotektahan ang interes sa mga hog raisers, suppliers o mga konsumante. Matata ni Vernon Lumbani, ang acting chief sa Provincial Veterinary Office kung PVO, ang mando gisunod human sa meeting uban ni Gobernador Chaco sa Garbaria uban pang provincial officials tungod sa mga report nga nagkalaylay ang presyo nga gipahamdang sa pipila ka local government units kung LGUs. Ni adtong Agosto, no, may pagawas ang Gobernador ug mando aron i-regulate ang presyo sa live hogs, piglets ug lokal ug imported pork. Gipahimo usab ang mga tarpaulin nga dunay official nga price ceiling o gipahimutang sa mga estratehikong lugar lagi pa mga pooling areas din tigubo ng mga baboy sa dili pa ipalagawa sa lungsod o probinsya. Gipasidan na no sa mga hog raisers o suppliers ngang balik-balik na paglapas sa price cap mahimong musampot sa pagbawi sa transportation certificate sa mga baboy. Ang mga lugar na walay kaso sa African Swine Fever kon ASF gitugutang gihapon sa pagbiyahi sa buhing baboy o pork apan kinahanglan nga makakuha una sa mga gikinahanglang dokumento gikan sa PVO o Bureau of Animal Industry. Samtang parayon pa ang pagdiskubre o mga kaso sa ASF sa pipilagal bahin sa Negros Oriental, giingon sa PVO nga gikonsolida una niini ang pinakabagong datos gikan sa mga blood samples nga gisusi sa laboratorio alang sa weekly report. Kiling ang balita, gatod ka na to sa Astason Herbal Capsule, ayos upon beauty sa Bog Shiva Essential Oil. Nanukat bigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyaran na may tinumdan sa mga labas ang binood ng mga balita, matagkarunong gunya, kinis Handos 38 Buyaks Love You Ganyan Reporting.
11: Handos Balita
8: Live Report. Daghang salamat Handos 38 Buyaks Love You Ganyan Simahang Balitang Lokal.
11: Handos Balita. Balitang Lokal. Handos Balita.
8: Malipayong gidawat sa 356 ka mga individual nga nagikan sa 18 ka barangay sa Tayasan ang tag 8,250 ka pesos nga benepisyo ubos sa dulitupad program nga gipaluyuhan ni First District Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway. Gibhigayon ang payout gihapon adlaw September 9, 2026 dito sa Tamaw Cabal Court, Tayasan DN personnel nga gipangluhan sa mga personnel sa dulitupad ang pagapodapod sa benepisyo. Nanguna sa payout ang mga dulitupad coordinators nga sila si Christine Choi Gargar, Gretchen Villar, Reina Det Aspero o Trina Eve Tiburio. Mitambog usab ang mga personnel sa bisina ni Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway nga gipangluhan ni Legislative Consultant Giselle T. Alvarez, ingon man ni Tayasan Care Coordinator Di Buhino o mga barangay officials gikan sa Tamaw o ban pang mga barangay sa Tayasan. Ang 356 ka beneficiaryo na kadawat silang tag 8,250 ka pesos na kinatibok ang sweldo human silang 15 kadlaw nga pagtrabaho ubos sa dulitupad program. Atol sa kalihukan, gahapong adlaw, atong nahinabi si Giselle T. Alvarez, Legislative Consultant ni 1st District Congressman Emmanuel M.M. Limkay Chong Iway.
11: Handos Balita
13: Interview. Ma'am, good morning. Atong ngalan po si Jun, ma'am.
14: May buntag sa tanan. Ako dahil si Giselle, Osaka Legislative Consultant sa office ni Kung Iway.
13: Mm-hmm. Yeah. Kumusta na pagpahigayon, ma'am, sa payout, ma'am? Sino nga assistant sir, ma'am?
14: So far, nagmalipayon ni kay sa among lantaw, wala gi absent. Kay among gi-expect yun nga ma-claim tanang mga beneficiary para paspas rapod ang liquidation para naanapuntay upcoming implementation, paspas rapod ang mga processing. Kay if ever good day, naghang absent, mag-ulta na, kay mag-reschedule na putang pay. So sa akong lantaw, murag kompleto man yung mga beneficiary na ito karon na naaling histayasan.
13: Ilan siya tanan, ma'am?
14: 356 the beneficiaries. For so, tayasan only.
13: Sa tayasan, right? Yung sa patagos sa mga pili, dawato nila, ma'am?
14: 8,250. Bali na siya 15 days na duration.
13: Yeah. Gawa sa tayasan, ma'am, itong mga previous ni mga payout, mga asal nakapahiga yun, ma'am?
14: Gahapong adlaw, gasugot na sa atong payout for the second quarter implementation sa atong dollar to fund program. Dito na ito gipahigayon sa La Libertad Gym. Ang lungsod nga itong mga beneficiary gahapon is na ay Canlaon, Balihermoso, Bindoy o Gayungon. So karong hapon, naputay schedule sa Ibaiyo, Gihulngan, Alauna, then Ugmang Adlawa, ato ta sa Manhuyod, o sa Lunes, ato ta sa Himalalod.
13: Sige ma'am, walang tambag mo, sa minakadawat ro, gasa patubang ko rin.
14: Ang marag yung hangyo no, sa opisina nga kaning madawat sa itong mga beneficiary karon is ato lang yung gamiton sa maayong mga pamaagi, like kung sa itong panginahanglanon, atong gamiton ana, dili kay ato lang ikuan. Uso na raba kayo ron ang mga red horse, mga tanduay, mga asa, o bisag unsa. So dili na ito na ang ato ang priority is para sa itong pamilya o sa itong mga anak.
13: Salamat ma'am.
14: Sige sir, thank you kayo sir.
15: Dos Balita Interview.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
15: Dos Balita, Dos Balita.
8: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
15: Balitang lokal. Dos Balita, Dos Balita.
8: Maayong balita alang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan tungod kay usan-usab sa kalibreng serbisyong paglawas ang ipaduol ngadto mismo sa komunidad pinagi sa Medical Mission sa Local Government Unit of Tayasan og S Doctors karong September 13. Gibhebalo kini ni Doktora Mirasol Jensuniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Among Medical Mission pagimuon sa niya na bilog tambulan gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udto, mutambong nini ang mga espesyalista nga doktor gikan sa East Doctors. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa usa ka katulos ka mga mag-uuma, ingon man general check-up alang sa mga hamtong o mga pediatric patients. Ilabi na kato nga dunay mga komplikado o mga dugay ng nga mga balatian. Giklaro sab nga among nga Medical Mission alang lamang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan o limitado lamang sa 300 ka mga slots. Busa, giyawag ang mga interesado nga makikontak dayon sa ilang mga barangay midwife aron makasiguro silang slot o makaparehistro daan.
15: Balitang lokal. Handos balita. Handos balita. Balita.
8: Oras sa Pilipinas, alas 7:32 sa pagpadayon sa itong paghandos sa itong mga balita o arinata sa itong mga balitang probinsyal.
15: Balitang Provincial. Handos Balita. Handos Balita. Balita.
8: Gobernador Checo Segarbaria miyawag sa tanang job order sa pagkuha og civil service examination alang sa kompletong detalye atong dawaton ng report ni Handos 38 Boyags Labio Karinal gikan sa Bago Farm School Star Rio. Handos Buyag sa lasig Handos og Labio sa mga Balitang Provincial.
15: Handos Balita.
16: Live report. Live report.
17: Salamat ang bundang masabay sa masukit ikpaminaw. At po sa pagsaulog sa Civil Service Monday, awag ni Gobernador Chaco Segarbaria ang tanang job order workers na makuha sa Civil Service Examination na makabot ang profesional na paglilambog oportunidad sa karera sa serbisyo publiko. Gihatagan usab sa Gobernador gibugato ng paghimong mas daling makuha ang health insurance alang sa mga regular o casual ng empleyado sa...

0: Live report.
1: Samtang slang bahin sa itong mga balita, arita sa itong police report. Kung diin, 57 ang news ng lalaki patay, human gingong nakuryente, samtang ng isda, alang sa kompletong detalye, atong dawaton pagbalik, ang report ni Handos 38. Handos Buyags, alas si Handos, ibang police report.
0: Handos Malita.
2: Live report. Salamat ang bunda ko sa kayo sa masukitig pa, Minaw. Patay ang 57 anyos nga lalaki, humanggito ang nakuryentehan samtang ng isda dito sa sityo Kanlipot, Barangay Linaw, Kabantalan City. Mga alas 6:30 sa Kabuntagon, itong September 26. Ang biktima, gila nga si Aldrin Manlangit, ng residente sa Maong Dapit, o sumala sa initial ng investigasyon sa Kabantalan City Police Station. Wala na makauli si Manlangit, human ng isda, hinong na nagipingata siya sa iyong igsuon nga si Joseph. Nakitaan siya ni Joseph nga naghapa sa kanal samtang nagkubot sa improvised electrical fishing apparatus o gituhuang nadakinas o nahulog dito samtang konektado pa sa live electrical wire. Walay nakita ang mga otoridad nga timailan sa foul play o nagtuwang pamilya na aksidente ang naitabo samtang gidalang lawas ni Malangit sa St. Peter Funeral Homes alang sa post-mortem examination. Kining ang balita, getod ka na to sa Astason Herbal Capsule, ayos abang beauty sa pag-shiva, essential oil. Nanupagdigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sibiyan ang may tinubdan sa mga labas at tinood ng mga balita, matagkaroon ang ganyan. 38. Buyaks, love you, Galina. Reporting.
0: Handos Balita. Live report.
1: Samtang NGCP, nagpasalig o mga lakang aron matubag ang kakulang sa kuryente sa Visayas, Buyaks. Alas sige, Handos Sibuhang Balitang Nasyonal.
0: Handos Balita. Live report.
2: Maraming salamat ng bunda mo sa bayan sa masukitig pa, Minaw. May pasalig ang National Grid Corporation of the Philippines kung NGCP nga magpadayon kini sa koordinasyon sa bang stakeholders sa energy sector o matubag ang kakulang sa kapasidad sa Visayas Grid. Di parayag na nag-record ng Visayas Grid o 97 ng mga yellow alerts o 34 ka red alerts sukat sa pagsugod sa tuig tungod sa ubos ng supply sa kuryente samtang ang Mindanao Grid na kasinati o 30 ka yellow alerts o 4 red alerts. Madagpan ni NGCP spokesperson Cynthia Alabanza, nagimanduan sila sa Department of Energy ng mugamit o ancillary services o battery energy storage facilities aron makatabang sa pagdugang sa kapasidad ilabi na panahon sa peak hours apan nagpabilin ng kinahanglang dugang supply sa kuryente. Gipaybalusab ni Energy Secretary Sharon Green na target nga madeploy ang mukabat sa 253 megawatts ng battery energy storage system sa Cebu, Panay, Negros ug Leyte samtang pipila ka power plant units sa Visayas ug Mindanao ang gikatakdang mubalik sa operasyon karong September ug Oktubre. Kining ang balita, gatod ka na daw sa Astason Herbal Capsule, ayos abang beauty sa pag-shiva, essential oil. Nanotagdigan sa Bago Farm School Star Radio. Alang sa sityahan ang aming tinubdan sa mga labas at tinubod ng mga balita, matagkaroon ang kanya. Crazy Handos, Rindai Utso. Buyaks, love you, ganyan, reporting.
0: Handos Balita. Live report.
1: Daghang salamat, Handos 38. Buyaks, love you, ganyan, simuhang nga mga balita.
0: Handos Balita.
1: Oras sa Pilipinas, alas 8:39.
0: Handos Balita.
1: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang nasyonal.
0: Balitang Nasyonal.
3: Handos Balita.
0: Handos Balita.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 8:45.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DJX 500.
4: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pa, naayo na ako.
3: DJX 500.
5: Si Albert nga taga Dumaguete. Upong ang akong mga tiil o mga panakit. Sa pagkadungog na ako sa DTX 500, akong gi-double dose o nakapsol sa buntag, duha sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
6: Mabalik sa mga butika.
3: DTX

0: pala nga mata, inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Di nagbakal ko dahil sa DTS.
1: Sa isa ka adlaw.
0: Two times ko, tagdawa-dawa ka kapsul. Inang pagkaubos ko, sir, may alibyo.
2: Anak, 27 lot. High blood gid ko.
3: Ano sa una ang
4: blood pressure?
2: 180 over 100 Kino. Times adi ginako na. DTX 500. O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure.
5: DTX 500. Mabibili sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kung todos rekados sa paghatag og sakto nga kasayuran ug giya. Mahin sa tuang maayong panglawas. Mamati ug apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang atong mga health experts. Ug karon ania si Doc Hans Lim Nulo. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Mga ga-DTX, ay mga ga-lidri bayo, hello, hello, hello. Oh, sa gamahim sugon, mabungahon nga adlaw sa tanan nato nga mga suki, nga mga tigbalamati. Welcome, welcome mga higala sa tuang bago na usab nga edisyon ning ato ang programang kasayuran sa maayong panglawas. Of course, kauban kanunay Doc Hans Lim Manolo sa inyong mga paborito nga mga sibiyaan. Hopefully nga naa kanunay sa kahimsog og kabaskog sa panglawas. No, layo ang lawas sa mga sakit og balatan. Hello sa itong mga viewers via Facebook Live. And hopefully ha sa to ang mga listeners nga naga-tune in karon sa ilahang mga paborito nga mga sibiyaan. Visayas and Mindanao. Asa man abot atong pagsibya karon mga higala pinaagi sa mga social media. Ayaw kalimot ang atoang mga products nga inyohang nakita no sa atoang Facebook Live. Og nadungog mga higala ning atong programa, available kini sa tanan nga mga butika og mga pharmacy sa inyohang mga lugar. O nainom na ba ang DTX 500? Nainom na ba ang D3 Bio? Oy mga penata, nagkakape na ba? Diba galimta na mga higala nga to ang DTX Coffee Mix? DTX Premium Coffee is available sa pinakaduol. Ando na yun mga higala sa mga butika o pharmacy sa inyong mga lugar.
5: Kining tulumanon, hatod ka nato sa DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Ryu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan mapalit sa mga butika.
6: Anyway, ay sa mga gusto mo join din nato mga higala ning atong programa lihok kog sen sa inyo mga pangutana concern sa atong mga linya sa cellphone sa 0981-654-8967. Isigutan na to ron mga ka-D3Bio kining mga formation sa mga cyst, no? Mga bukol-bukol nila nga gatubo sa lawas. And of course, in connection mga higalas pag-inom na to sa ato mga supplements. Especially, kining D3 Bio na to. Ang D3 Bio, sa wala na sayon mga higala, ang klinika D3 Bio, o sa kinika klase sa superfood supplements o saka herbal supplements nga makatabang sa ato ang lawas against aning mga cyst formation. So kung dili ta ganahan, dili ta gusto na naay mga bukol-bukol sa tong lawas kamutubo. Mag D3 Bayo ta kada adlaw. Oh, kada adlaw mag D3 Bayo. Ang D3 Bayo is made up of vitamin D3 o cold compress extra virgin coconut oil. Muna siya yung mga ingredients. Muna yung naaan ng D3 Bayo. Yun niya. Ang kuan, ang D3 Bayo na to, taas ni siya og medium chain fatty acid. Sama sa lauric acid, caprylic acid, capric acid, o caproic acid. Kining tanan nga mga fatty acid, very known ni siya as a natural antimicrobian. O, kini sila nga mga fatty acid nga naa sa D3 Bayo. Kaya nila nga patyon ang mga kagaw nga naa sa lawas. Bacteria, mga viruses, given mana, mga parasite, given na siya sa D3 Bayo. O, alam na to na, di ba? No. Specialista ang D3 Bayo, ana. Although known as antimicrobial siya, pero nausay mga study, mga pagtuon nga ang MCTs, ang medium chain fatty acid, nga naa nga makuha nato sa pag-inom sa D3 Bayo na ay potential for prevention sa cyst formation, particularly mga higala in the context of cancer and metabolic disorder. Na ay mga pagtuon nga makatabang siya sa pagpugong aning mga cyst nga possible nga motubo sa lawas. Pwede na ay motubo sa ovary sa babae, pwede na na cyst nga motubo. Pwede sa breast, sa babae, pwede po sa kilid, abscess, sa liog, pwede na sa ilok, pwede na. No, naimotubo. Actually, naapoy mga cyst nga gatubo sa mga internal organ na to sa atay na ay possible nga naapoy cyst sa atay. No? Naapoy cyst mga higala sa kidney, sa colon, naapoy possible nga motubo dira ang mga cyst. No? Which is ginudahan sa mga eksperto nga mag-lead sa colon cancer. No? Karon, although ang cyst mga higala, kuha na siya, close sacs na siya, onya often filled with fluid na anay sulod nga tubig. O, roban, unod ana mga higala. That can form any part sa itong lawas. Pwede na, mamutubo. While most cysts are benign, so halos tanan nga mga cysts, kasagaran ani benign. So, dili siya cancerous. But some can be cancerous or precancerous. Yan. So, most often, ang cysts mga higala, dili kini siya ga-cause of problema. But, kung kini mo dako nagyug kaayo, mag-cause kinig pain, ngulngul, sakit, mahubag manig ayo, kung mudako naging kayo ang cyst, or even lead to mga to complication like infection or blockage. Manay problema sa cyst, mudako siya. Oh, kung mudako, eh, looy, tayayay. No? Ngulngul. Ako naka-experience ko mga higalag cyst diri sa kilid nga bahin ako, abscess, no? Kagaw. E kanyang mga kagaw, bitaw, bakterya, gatago ni sila o gapurma ni sila cyst, even ang amoeba and tuberculosis. O kini mga kagawa, gatago ni sila as a form of cyst. So, kana, nungol-ngol, sakit, may gani, kini buto to. Iyara. So, kana, ha? So, imagine, ha? Imagino na to, mga higala ng makabaton tag cyst mga higala sa itong lawas. So ang D3 Bayo na to makatabang. Now tunaan na to karon sa unsang pamaagi nga makatabang ang pag-inom sa D3 Bayo kada adlaw against aning mga cyst nga mutubo sa itong lawas. Ang medium chain fatty acid unang-una, kung kada adlaw tagainom sa D3 Bio, ga-down regulate ang atong genes involved mga higala sa gitawag nga cell cycle progression. Muna'y ginabantayan. Muna'y ginabantayan sa medium chain fatty acid. Nga ma-regulate mga higala ang genes nga associated sa apoptosis or cell death program. Ganin mga genes nga gisgutan diri. But the main thought nga gihatag diri mga higala nga ang medium chain fatty acid nga naa sa D3 Bio makatabang sa pag-prevent sa formation sa cyst by eliminating abnormal precancerous cells. Actually, naagi mga cellula sa itong lawas na subject for being a cancerous. May mo siyang cancer in the future. Oh, precancerous ka mga cellula na actually naanas lawas na ito. Oh, binagyod ko natin yung mga kaliwatan nga may mga cancer, no, nalas genes na to. Ang medium chain fatty acid, gakuan siya, gina-eliminate niya ni mga abnormal nga mga cells nga naasa tong lawas. No. Then, ikaluha, ang D3 Bio ga-prevent sa cyst formation pinaagi sa pagpa-reduce sa oxidative stress o inflammation. Actually, usa ginipod sa mga rason nga nung na ay mga cyst nga gatubo sa lawas. Kaning oxidative stress o kaning inflammation. Oh. So, ang oxidative stress o inflammation, muna siya key factor sa progression sa various diseases. Magini. Including mga higala ang pagbaton o cyst formation. Oh. Ang D3 Bio nga naa sa kuan nga kanunay na itong ginainom nga na ay medium chain fatty acid. Ang iyahang caprylic acid ani, muna'y pinaka most effective medium chain fatty acid when it comes to fighting oxidative stress o inflammation nga makapatrigger sa gitawag nga formation sa cyst. So oxidative stress usa sa mga makapatrigger nga nung na ay bukol nga mutubo sa itong lawas. Muna nga nindot kay nga natay kuan, D3 Bio kada adlaw. At the same time, nindot kayo ko naatay DTX 500 kada adlaw. Kano man? Ha? Ang DTX 500 taas kay antioxidants which is gapugong ga-eliminate sa oxidative stress sa lawas. Ah, iya ang ginapog nga na siya. Muna nindot kayo ang DTX 500. Likay, no? Likay for prevention sa mga bukol-bukol, cyst, tumor, myoma, or cancer nga possible nga mutubo sa itong lawas. Especially kung gaduda ta nga na ay mga cyst, bukol, nga gatubo sa lawas. And especially kung naatay kaliwatan nga may mga sakit nga sama ni ana. Ang D3 Bio gatabang kini siya sa pag-regulate sa lipid metabolism. Actually, may mga cyst nga napuno sa fats. Mo form siya ng cyst nga puno siya sa lipid. Puno siya sa fats. May mga cyst ana. Uban unod, uban tubig ang sulod sa cyst. Ang uban pod tambok ang sulod sa cyst. Karon, kung naamoy D3 Bio na atay D3 Bio na atay medium chain fatty acid, gina-regulate niya ang atong lipid metabolism. So, dili ta maproblema sa unang-una dili ta maproblema sa atong cholesterol. Dili ta maproblema sa fats nga naa sa atong atay. Kay ang D3 Bio gina-metabolize ang fat sa itong lawas. So, muna inindot kayo, gani. Highly recommended nis mga mamis na ito. Dira, kagadako, galugang sa timbang, gadako ang buyon. Delikado. No? Kay gawas nga madaot ang atuang maayo nga hulagway, pwede ni mag-lead sa pagbato ng fatty liver. pwede mag-lead sa diabetes and even hypertension kung maglako ang atong buyon. No? Gawas nga madaot ang ato ang Coca-Cola body. Di ba, mamis? madaot ang atong Coca-Cola bodies. Naapagintay balatian nga possible mausab ang atong dimbang. So mag-detribayo ka na now. O ang buhaton, himuon nga habit ang pag-inom sa D3 bio kaduha sa usa ka adlaw. So iyahang gina prevent ang formation sa cyst nga gitawag nga lipid rich cyst, na ay mga cyst nga ang sulod mga higala is fats. So iyahan ang gina eliminate mga higala nga klase sa mga cyst. So nindot ka ayon ning kuan D3 bio. Cholesterol nato matagaan natong pagdagan. Mga fats nga nasa lawas nato mga higala makulang-kulangan. So nindot ning pag-inom nato sa D3 bio. Now ang D3 bio nato ang buhato ninyo kada adlaw. Himoa ka na nga habit kada adlaw. Sabi na ginto may mga bukol-bukol dira. May mga sis. Pwede usab actually ang uban ginasabay nila ang DTX 500 og D3 bio. Kay may bukol onya positive ang effect. Gakahilis, gakawala ang mga bukol, mga sis nga gatubo sa kuan sa mga babae. Especially sa mga babae, most common yun yung bukol sa babae. So ayaw galimot ang atong D3 bio, ang atong DTX 500 na asa pinakadool mga higala nga butika, na asa pharmacy sa inyong mga lugar. Ganun yung standby sa kay ato sang tagaan ng pagdagan ng ato ang mga consumers. Hopefully nga nainom na ang DTX 500 o nainom na ang D3 bio. Standby mga higala, kayo mabalik ta ha. Human lamang sa pipila ka mga pagmahinom-dom sa ato ang mga consumers nga natabangan na sa pag-inom sa ato mga produkto nga available sa mga butika sa inyong mga lugar.
5: Kasayuran sa maayong panglawas. Kasayuran sa maayong panglawas. Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata at mamanhin ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500. Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya at the sugar cane extract na may pinakamataas ng oral value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500. Problema sa fatty liver, mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia compound mula sa amparaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay, mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika. DTX 500.
1: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500. Kaya ang akong ugang kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul. Buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Tiktibo, jud kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
3: Ilayla de la Cruz. Taas ang akong nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka? DTX 500. Ilan nalang subong imo? Sugar.
3: Tigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
5: gito. DTX 500. Pali sa mga butika.
7: Ako si Jose Pina Rejas, senior citizen. I am 65 years old. Munang ako di ay sa Purok 2, Pangasihan, Hingog City. Sa unang panahon, sa wala pa ko nagamit ini. Doon ako'y bati-batiyon. Kanang paghawin ako sa kulikot, sakit kayo. Pero sa diha nga, naitisting o nagpadayon ko ani. Doon naging siya'y alibyo. Daw ka to akong ibati-bati sa una. Kana ang diferensya sa nagamit na ko ini. Muna akong gipaningkamutan nga kung may kwarta, maanig yung kudiri.
5: DTX 500. Mabali sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
5: Mabakal sa mga butika.
9: Hindi laging makulay ang buhay at hindi laging madali. May mga araw na pakiramdam mo ang lahat ng laban ay para sa'yo. At may mga araw na nawawalan ka ng pag-asa. Normal lang yan. Walang perpektong buhay. Walang perpektong tao. Lahat tayo may pinagdadaanan. Kaya hindi mo kailangan makipagsabayan sa iba. Ang mahalaga ay matutunan mong bumangon kasama ang DTX Coffee Mix na gawa sa natural na sangkap katulad ng Ampalaya Leaves, ni Sugar Sugar Cane Extra at Chia Seeds na nagbibigay benepisyo sa ating kalusugan. Mabibili sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, sa Shopee, Lazada at TikTok. At sa mga butika malapit sa inyong lugar. Huwag kalimutan na magpatuloy, magtiwala sa sarili, at hindi mawalan ng pag-asa.
10: Gina Ter Esmolo, 57, Punta Cruz, Toboso.
11: Usay mong nabatsagan sa una, Ma'am Jean.
10: Kuan sir, kanang nakoy high blood, ya, dalira ko kayong malipong, ya, dalira ko ka, kuan ka ng daghan kayong mga review ko anaw niya. Sa nakainom na ko sa kape, DTX Coffee Mix, lami na kong paminaw. Parita na kong ditribayo.
11: Yung saan mo pag-inom ang kon, ditribayo?
10: Kausar ako. Sa kadlaw kausa niya, ang kape na ko buntag.
11: Kadadlaw d'yo kagitan?
10: Oo.
11: Pila nakakabulan nga ga-inom?
10: Okay na oin. Ang kape na ko, prayers na akong kape.
11: Prayers.
10: Ang ditribayo, mga duha na katuig, magduha na.
11: So, sa'y mong na-observaran, katong wala ka ga-inom, magkaroon ga-inom ka?
10: Nga, nami, sir, kay sa una, sir, manglaba ko maghapon-hapon tug laban nang wala ko kainom anang ditribayo. Magdindog ko sir, maghigda ko ana bangon ko untag sayo sumurok mo kamang-kamang kus banig pero sa nagdig na ko og ditribayo maghapon-hapon tug laba mura ra ko wala nang laba lami kay ko paminaw.
11: So wala mo ginatumaron?
10: No, oh, ditribayo kapi sa buntag DTS copy me
11: sige unsay may kasulti sa mga nang lantaw ron naminaw karon?
10: Gamit sila ng DTX o ditribayo kay lami kayo na sa lawas.
12: Excel Food Superman for Men.
13: Ako si Jay. Sa totoo lang, 2 years na wala na gid nakaarangkada kay Mrs. Ang napilawan, pang-extend food supplement for men. Daw hindi ko kapati mo na nagbalik ang kabaskog sa akong pagkalalaki. Gani, salamat gid sa extend food supplement for men. Epektibo gid.
12: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
14: O si Rosan, baw, akon ba na sa nag-edad ko rin taan niyo, bala, nag-hara-haragid sa una, hindi man na siya musina. Gali, naka-extend food supplement for men. Tungod sa extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, ginang extend.
12: Extend food supplement for men. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay sisigani along taga nga taga Toledo, Cebu. Doon ako'y allergic rhinitis. Pastilan, pwerteng lisura sa akong pamati. Kaya magsigi na lang yung kugluha-luha akong mata. Kanya, nadunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C, alkaline vitamin C. Ako di tumar, tulog ka beses matagadlaw. Kanunay na kong ilong, nawala nag-yud ang perme nga pag-atake sa kong allergy. Salamat nga dunay Mighty C Alkaline Vitamin C.
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. Mighty C.
16: Pag Mighty C para aron.
6: Dili bagalimtan kanunay ang pag-inom sa alkaline base nga vitamin C. And of course, kauban ng DTX 500 na. So ay galimot mga higala nga to ang Mighty C muni vitamin C mga higala nga makatabang pugong sa edad ba? Pugong sa edad. Ang vitamin C makapahugot ni siya sa panit, makapaputi sa panit, makapahami sa panit, makapabatanon ba? Plus ko na atay DTX 500 og Mighty C for sure. Eh very rich in antioxidants. Ang mga nagkaedad mga higala for sure nga mubata-bata gyud ta. Oh, unay na kanindot kun naantay supplements nga ginainom kadanlaw. Especially kanang aton DTX 500 og D3-Bio.
12: Alkaline.
6: Anitas paghatag og pagtagad mga higala sa tua mga concern o pangutana no sa tua mga texters nga nagpadala sa ilaha mga mensahe. Doc, ask lang ko anang PCOS, pwede ba ang D3-Bio? Ana? Yes, pwede. Kaya ang PCOS, it is a form of CC. Di ba? Polycystic ovarian syndrome, PCOS. CIS ka na nga gatubo sa ovary. Sa lining, sa ovary, o sa mga babae. So, pwede kaayo ang D3-Bio, ana. The best. So ang kunaagi picos mas maayo nga i 3 times a day na to ang pag-inom sa D3 bio. Alam nga dali siya mahilis, no? Dali siya mahilis mga higala. Patsyada kaayo ang D3 bio. Another concern na ako'y bukol nga ka-observe diri sa may ilok na ko, sir. Yan, mga lymph nodes na. Pwede ka inom D3 bio kapila sa usa ka adlaw, pwede ka tulo mas maayo. Katulo sa usa ka adlaw, ha, bukol-bukol nga katubo sa ilok. Kanang sa liog mga higala pwede po na D3 bio kada adlaw. Then another concern sa ato ang mga texters. Basbasa sa takay murag na tigom-tigom na ning ato. Taas kog uric acid sa na ako'y hyperuricemia. Naana sa 7 to 8 ang ako ang taas-taas na yun na 7, 8 actually ang borderline ana is nasa 6.8 milligram pag mulapas nasa 6 milligram per deciliter eh may hyperuricemia na ta. Mag-lead ni siya sa pagbaton ng painful type of arthritis called gout. Di manghubag na ng ato mga joints dira, sakit. So, kani siya seryoso kini siya nga problema, condition, pwede usab ni siya nga mag-lead sa pagbaton og heart disease, diabetes, kidney disease and other health problems nga associated sa gitawag nga oxidative stress. So, pagmusaka na ng uric acid ninyo, daghan. Daghan ang sakit ang mga damay ani. Ha? O, sige ha, katong gasaka ang uric acid na hinay-hinay sa mga pagkaon nga taas og purine. Yan. So, stop uric acid level by using healthy diet and healthy lifestyle. Inom sa daghan ng tubig, yun na. Ang mga bawal, likay-likay. And then, remember, DTX 500 daily. O, kung saan pag-inom ang DTX 500 sa taas o taas ang uric, pwede kaduha sa usakan na. Kaduha. Ito times ali na to. Kung na ay may TC, isabay ninyo ang pag-inom sa may TC, ha? Then, another concern na aba ni sir sa may pinyan. Yes, sa ito mga taga-pinyan na ah. Butika Pinyan, Carlos Pharmacy sa Pinyan. Sa pa? Butika Perpetua sa Pinyan. Available na. Even Liras Mutya, Val Pharmacy available na. Tibuok Lalawigan sa Sambuanga del Norte. And of course, sa ito mga naka-tune in sa social media, available ni siya sa mga butikag pharmacy sa inyong mga lugar. O asa man abot itong pagsimya. Then sa mga mahiligon og sabon, DTX Beauty Soap na as butika na to, diri, no, Sambuanga del Norte. Ang atong X10 Herbal Capsule na as butika, di maglangay, no? Aron nga si Manoy, kanunay kondisyon, di ba? Para kondisyon si Manoy, mag-extend herbal capsule. Sa mga mahiligon og kape, ganahan yung tag-kape mga higala na ay patsyada kaayo nga herbal nga coffee nga naas butika. DTX Coffee Mix. Kanunay gipangita, daw daghan ang gagamit, no? Sa DTX Coffee, daghan ang nakaangay. In fairness, lami siya gumot. Very healthy nga coffee. DTX Coffee Mix or either DTX Premium Coffee. Sa mga mahiligon ng kape, murag panahon na yun nga magkuyog taron. Mga pita, ha? Itong oras, mga higala, limited na kaayo, murag mo sa ibabay na pugko. Anyway, sugmapon, the same nga oras, mag-uban-uban nagyapunta. Osmo na ko ang ato mga klinika products na as mga butika. Sa mga mahiligon ng kape, ha? Mga pinatahan mo sa ibabay ko, mga higala. Tara! Kape na ta. Maganda ang buhay kapag naka-DTX Coffee Mix. Kada now, mag-kape na ta.
17: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix. with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste.

0: maganda ang araw pag may TTX Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
4: Feel the music, Star Radio.
5: Oras sa Star Radio, alas 9:17.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
9: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. 5 minuto, mga suking tigpaminaw, sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with Insulin Plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Dok Alan, na approved na yun, Dok, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, na available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong paghahisgutan. Yes, Dok Alan.
10: Yes, welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Welcome ka-Dragon Mail. Welcome sa ato usab nga nagasunod kanunay sa nagkadayang mga suking sa Bihinal Bisaya. So gamit na maing adlaw ninyong tanan deha, maing adlaw ka Dragon Mail sa ato sa programa ang pagpakabana sa maing panglawas. O bay ni kami ninyo ni ka Dragon Mail alang usab sa dugang hisgutanan, dugang kasayuran from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yung nasabi niyo upo si Galag Alagad sa kanginan nga sa kanunay na ka Dragon Fruit Gold Herbal Capsule. Managala ang ato usab mga produkto, ato usab nga mga kaigsuunan nga nakatumar na sa nagkadayang dapit sa ato usab mga kapsula. Matod pa nga napaka-epektibo, gratisado, barato nga mapalit nila sa nagkaroon butika o Pramasya Bisaya soga Mindanao. Makinihiga lang ato usab nga isutanan karon alang sa dugang kasayuran, mga soking tigpaminaw, ang ato usab nga produkto napaka-epektibo, dasok na siya sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na food sa nagkaroon classes vitamin C. Makinihiga lang mga soking tigpaminaw kasayuran, ha, alang usab sa ato nga produkto, ang ato usab nga produkto, mga soking tigpaminaw. Pwede nyo ipag-tumar buntag hapon sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay, ha, 1 hour after meal sa nagkaroon sakit o gabalatian. Mga nagkaroon ang pinakanindot kayo, daily supplementation. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw usab, ang ato usab nga Dragon Massage Oil o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang atong Hard Max Stream Coffee for Men. Naahigala, ato usab na nga iplastar alang usab sa ikayo na to sa panglawas. Hindi mo problema mga soaking tigpaminaw, kay barato ang atong produkto nga mapalit ninyo sa naganayang butika o Pharmacia Bisaya soga Mindanao. Alang sa dugang kasayuran, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato na nga mga produkto mga soaking tigpaminaw. Muna ahigala ang ato sa mga masayran. Kung gusto po mo nga mutik sa atong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 mga soaking tigpaminaw. Alang sa dugang impormasyon mahitungod sa ikaayo nato sa panglawas. Mga soaking tigpaminaw, mo kalimot ha. Doon na gita, di gina to malikayan mga soaking tigpaminaw. Doon na tayo nakadayang balatian sa panglawas. Mga soke, mga nanay nato og tatay, di gina malikayan mga soaking tigpaminaw. Okay, ang ato usab nga isgutan, ang kinigitawag og foot odor ha. Kaning baho kayo og tiil, baho po kayo og ilok, ha? Bona igala mga soaking tigpaminaw. Daghan kayo mga problemas panglawas nga di nato mahatagag pagtagad mga soaking tigpaminaw. Mapansin lang sa ato usab nga mga kasama, di ba? Mana nga ay mo kalimot sa ang ato usab nga produkto, wa nagilain mga sokintik paminaw alang ana. Basta baho gani tagtiil, baho tagilok, Dr. Pundi Soap lamang gayud ang katapat ni ana, ha? Gamit mo ni ana kay mindot og maayo kayo para usab sa mga baho og tiil, baho og ilok, ha? Gamit mo og Dr. Pundi Soap, gamit mo og Skin Glow Power Whitening Soap. Kung gusto po mo hamis inyo ang panit, wag tangon po na inyo ang mga minor skin disease, kanina gyud nga klase sa produkto gikan sa Dragon Fruit mga soaking tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang kabaho sa imong tiil og ilok wag tangon.
9: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
11: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Dagang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
12: Basta na ka star, sikat!
13: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine.
14: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo?
13: Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C, makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C!
15: Ako gali si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang atong good sugar. Sorte, gita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan, mintinan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung GTX 500? Para sa mga pigado makamulig kag makapapan sa lawas ng tao.
16: GTX 500 mapalis sa mga butika.
17: Ugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang GTX 500, ang Mighty C, kag ang D3 Bio. Ay, huti, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kayo sa dura dayon. GTX, Mighty C, always kinakag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Gami, Gidria. Tisted na namin nga pamilya. Amo, Gidria, ang ginainom namin. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Gami, Ria, nga bulong.
16: GTX 500.
1: Mabilis sa mga butika.
16: D3 Bio.
1: Mabibilis sa mga butika.
16: GTX Coffee Mix.
18: Ako, si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayon ang akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagabon, ako ko magpangapi. Sang GTX Coffee Mix.
16: GTX Coffee Mix.
19: Ako, si Emilda Turba, nagpuyo sa Porcinco Sanera, Pangod City, Nisanis Occidental. Ako nagamit sa Nance Product, sama sa Nance Herbal Capsule, Yoed, Nance Coffee, kay nakauyon kay ko sa product. Ako dibating UTI, dayon sakit kay kong batang, ang hulungol yung mga batiis, dayon panahon sa kagabi yun sa kong katulugon. Masturbo kay sa kong pagkatulog kay pagsigil ko, bangon-bangon kay mangihi. Dayon sukal sa kong paggamit ano yung Nance Product, magpasalamat sa pagdako sa Ginoo kay nalidihan dito sa kong dibati. Pasalamat ko sa Nance Product na nakapaminan ko sa radyo na magigiya.
20: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
21: White Knights Dumaguete Pension House
20: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
21: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
20: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
21: White Knights Dumaguete Pension House.
0: Dragon Fruit Plus 650 mg.
2: Estrella, Tamparo, Niao, Dumaguete, 76. Kada adlaw gyud ako dito na tuma. Dragon Capsule o Alkasi o Dragon Coffee. Ay, rama akong panglawas.
22: Ah, gamit po dahil ka ng atuang produkto. Rabila ko na ang Dragon Massage Oil.
2: Mawala ka na akong pamati sa kuan.
22: Panakit sa kalawasan. Kung sa may mga ikawag sa mga iksuna na ito, nga naminaw na ito, karunay.
2: Ganunay ko mo inom o Dragon Capsule, Alkasi o Dragon Coffee.
0: Kapulsa, mag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na. Mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
23: Mayong adlaw sa tanan, ako si Hazel Romero, 39 years old, nagpuyo dire sa Sitio Bangbang, Barangay Nangka, ug usa ka certified user sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix. Mga 6 months ago, nagsuffered ko sa anxiety, nahapit na mo result into nervous breakdown tungod sa pagkamatagdungan sa akong mamog papa. Dili sab ko makatulog for how many weeks. Nagpa-doctor ko, girisitahan ko sa doctor og sleeping pills and also relaxed pills para lang jud ko makatulog. But dili jud mo effect. But tungod sa pag-inom nako sa Amigos Clinic 15-in-1 Herbal Coffee Mix, 3 bucks lang jud ang akong nahurot that time ug kaloyan sa Ginoo, na okay na akong anxiety ug nakatugon sad kog tarong. Salamat kayo Amigos Coffee. Sa nakadungog, I encourage you all nga manginom tawag Amigos Coffee, kay gawas nga lamian kay siya nga kapi, makatabang sad sa kipamati nato sa kalawasan. Proven and tested na kaayon nako ug sa akong family. Daghang salamat. To God be the glory.
24: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Herbal Coffee.
25: Prudencio Gumati, Salvador Gutalas.
9: Unsa dai gyud ang imong gibati nga nigamit ka man sa atong produktong Wonder Herbal Coffee?
25: Kwan, kanang wala ko kusog, dahil di po ko katulog.
9: Unsa dahil hinungdan nga nung nawala man to imong kusog, na akay gibati kanhi?
25: Oh, na-istro ko. Pito na katuwi lang ang istro.
9: Okay, sir, humani mo ginom sa atong Wonder Herbal Coffee. Naan nag alibyo imong nabantayan sa imong lawas?
25: Oh, maka na nagkukusog, dahil ganaan akong tulog, ganaan po kong kaon.
24: Wonder Herbal Coffee, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
0: Mga pena ta! Ania na ang kape na makaayos sa lawas.
26: Ako si Nora Suniga, 64, Bohong Pandan Habitat 4. Ang akong nagamit lagi kape o kaning kapsul. Ang ako diyong namatikdan sa kape mo painit ko sa Changi.
27: Yes.
26: Dayong dragon fruit ako ang ginainom niya dayong pagkatutod anak mo kuan ang akong singot ba.
27: Yes.
26: Maayo gud ay ni siya kay paningtun mo ko kinahanglan gyud nga mutilaw mo sa dragon fruit nga kape. Kay maayo gud na siya, abti ko na inyong lawas.
27: Salamat kay
26: tinuod jud na.
0: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.

0: gala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Kapoy ba sa pagpangumpra? Aniya na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more.
4: Many more.
3: ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong giulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Adong paminaw ng testimonya sa kaibigtibo sa Vitron Tablet.
6: Ako si Kung King Overes sa Kawas Alabel, Tarangani Province. Kaya gamit jud ko, suki jud na ko ang Vitron Tablet. Nakauyon jud ko kaayo. Abi ninyo mga igsuon ko. Inom jud mo sa Vitron kay ako. Tunguna nga wala pa ko nagainom o Vitron Tablet. Lintanon kaayo ko, lintanon. Tapos dili ko ganahan mukaon. Usahay magsakit akong ulo. Sukad nga nakainom ko sa Vitron Tablet. Promise na ako sa inyo ha. Wala ko kahurot sa isa kastab. Gana na ako ang tulog. Gana na akong kaon. Dili na ako malimtanong.
5: Vitron Tablet, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
7: Ako dahil si Elisar Losbog sa Balabagon, Mualwal, Cebu. At nagamit ko ng Strada kay nakapaminaw ko sa programa ni Ate Arlene o ni Dr. Jan niya. Suway ko palit o Nance Liniment para sa akong mga panuhot na kitingan kalawasan. Dayon, nagamit ko Nance Coffee. Nakangay po ko sa Nance Coffee. Kadadlaw, magbawas yun siya sa ni kadadlaw niya ang aqua sa papa ng gamit puro Nance Coffee niya ang Nance Capsule o COAID naka suway pugog inom usay good mag sol-sol niya kung high blood pressure niya o mo makapil po ko nga na ipamanhod mo na nga inom ko Nance Capsule o COAID. Pin salamat yali labo mo kagahom sa inyong produkto nga nakatabang po sa akong ipamati sa kalawasan.
8: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max Sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la.
8: Hard

0: pagkondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargado og mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule 700 milligrams kada adlaw ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
3: Donnell Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ania na ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, ligon o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tambukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Donnell Brand. Kung kamu masulubun tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya, gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25, Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
8: Ang PHCCI Himalalot mubahigayon og pre-membership education seminar matag Martes ug Huwebes alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
9: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
10: White Nights Dumaguete Pension House
9: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
10: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
9: Second branch is in Canlas, Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guest House and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
10: White Knights Dumaguete Pension.

Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 9:58.
3: Og siyempre, alang sa to remind capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong Remind Capsule.
4: Hi, I'm Gwenex De Asis. I graduated cum laude and Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
3: Take 2 capsules every day. Remind Capsule, available sa mga butika sa inyong mga lugar. Nagka-problema ka ba sa focus imong anak? Pwes, paimna ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
5: 5 plus 1!
6: 2!
5: 2 plus 2!
6: 4!
5: 4 plus 4!
6: 8!
5: 8 plus 8!
6: 16!
5: 5 plus 4!
6: 9!
5: 5 plus 5!
6: 10!
7: My name is Maria Alina Sabel F. Ayon.
8: I drink Remind Choco. It's so delicious and yummy. I love Remind Choco. It makes me more smart and pretty.
3: Para sa smart kid, Remind Choco, isa ka sa shay lang. Kada adlaw, sa isa ka tasa, pwede init or buglaw na tubig. Remind Choco para paspas ang pagtubo og smart ang ato anak.

0: You're tuning in to 98.3 FM Star Radio Taiyasan. Kay basta naka-star, sikat na sikat kita. Welcome sa programang Morning Pasada together with you,
1: Maria Bunangera.
0: Sa ngalan sa mga station managers, so Ayan, Hania, lahat og sa kinatibukang porsa sa 98.3 FM Star Radio Taiyasan.
2: Sana all.
0: Today is a Thursday, September 10, 2026.
2: Ano?
0: Lungsod sa Taiyasan Tokop Bayan, Biot, sa Kabarangay, lakip na usab ang mga kasilingan ng mga lungsod ug Dakbayan, mga neighborhood ng mga provinces Mindanao, Luzon ug Visayas, tibuok Pilipinas. Good morning. Into the whole world. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, good midnight. Abani ko ninyo mga ka-star sa programang Morning Pasada kay Mamasada ta ni ining matigni og madanlog nga kalibutan. Kay nabisbisa naman ang tanan. Human sa kaugahay, nag-uga man gyud to sa mga miaging mga bulan, mga kasimanahan. O garoen, ato lang masinati ang pagbasa. Ang pagbasa sa mga tugkaran, pagbasa sa mga kayutaan. Munang amping kita sa to ang mga biyahe, ilabi na kong danglog ang dalan. Para sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests, you can call or text itong official call on text line sa tuwang smart line 0969-484-5454. Sa atong globe line 0956-664-7734. Sa atong website, type lang ang www. That's the radio tayasan.webla.com. Para sa tuwang FB fan page, ang www.facebook.com/star.radio.
2: Sana all.
0: Pwede sa mong upadangat og mensahe sa ako ang personal Facebook account, Gapnod sa Kawanangan, og mag-live ko later on. Oo, and then ayaw mo kata sa pagpadangat sa inyong mga greetings diha, inyong mga song requests kay hanggat kaya sa itong oras ato nang i-play, okay? Sige, please do follow sa official Facebook page sa Star Radio Taiyasan. Again, Star Radio Taiyasan. Kaya naapo diha ang mga lihitimong impormasyon nga angay ninyong masayran matagkaroon og unya. Okay? Sige, naapo diha mga posted na photos, videos, public affairs, news and entertainment, suguban pa diha mga ka-star. Visit Star Radio Taiyasan. Official Facebook page na siya mga ka-star.
2: Sana all.
0: Check your time. Our Philippine Standard Time, it is now 8 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Itong mong oras, getod ka nato sa Ayo Sabon na Beauty Shop, ang bagong sabon nga pangpagwapa. Skin-friendly, organically blended. Ayo Sabon na Beauty Shop, pangpagwapa nga dili isog sa panit. Makapaputi, makahumog, o makahami sa panit. At dunay avocado oil nga nagtala o vitamin L, lecithin, collagen. Nga maoy mo paputi o mapahamis sa atong kutis naturally. Ayo Sabon na Beauty Shop. Mapalit sa inyong mga shocking butika o tindahan. Sige, proven and tested gina ni ining inyong higala. Nga ang Ayo Sabon na Beauty Shop effective. Siguradong mulanti gud ang imong pamanen. Yes, that is true.
2: Sana all.
0: Kami diri, before me mo endorse gud og product, kami mismo ang ni-test. Testing na to. Tapos, yep. Na-adjud siya development. Proven and tested good. Yep, when i-add to darkness good to ayaw kong panid. Karo nilanti-landi na bayad good ko. Na maklaro-klaro na ko ngit-ngit nga panahon. Yes, that is true. Alright, sit back, relax. I'll be right back after sa pipila ka mga pahinomdam. Stay tuned.
3: Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gid ayo nang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
5: Okay, si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiag ko ang akong gitsugar. 30 kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilinong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung DTX 500 para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapan sa lawas ng tao.
3: DTX 500, mapali sa mga butika.
6: Ako ay Roselyn Mendulanas, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May DC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kayo sa Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C. Bio.
8: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatiyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
9: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
10: Oh la la,

0: pagkondisyon sa lawas can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well,
2: mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o gisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pag-develop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abdik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
3: Donnell Brad, nagkinahanglan ba kamo og school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on og komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha og ginumala ni Chona Agustino og Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kaninom ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo og energetic pa yun. Gikan karon, katungula pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay ma-abtik yun yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
5: Kamusa, pag-Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: Ako si Elisa Bidoron, taga Work 17, Maika, Kapatungan, Trento, Albusan del Sur. Nagapalit ko sa mga NAMS products, Cervicare, tapos ang coffee sa NAMS, ako ka nang gina-maintain o gamit. Tungod kayo, nakita na ko nga, pag muinom ko anak na kape, mugaan na akong lawas, ma-energize ko, karang kakapoy sa akong batiyon, panahon sa akong pangatrabaho, mak-ansa, mabaskog ko ni anak. Ganap mong Cervicare, para ko na sa akong matres, tungod kayo, ang akong matres, nag-hulungol, tungod kayo, ang akong mangkong anak, isa-arin ka buo, kaduha ko na takuhaan na ay mga gasgas sa akong matres. Pagka sa doktor, na gasgas tungod siguro sa akong nakuhaan ko 3 months. So, unay akong bilimintin para mawala itong gasgas sa ilalom. So, nagpa-papsmer ko balik. So, nag-normal na siya pag human ako papsmer. Dili sa Agusan de la Sor, nag-aawhago sa akong masilingan, na ako ginabati, mauna akong minatudlo sa ilaha, labi na dito sa barangay office, akong mga kaubang na barangay official, labi na kay ang akong committee, vice committee sa health phone, na ay gud akong ginakuan sa ilaha nga palit mo ani nga mga produkto sana tungod kay dako kay nga gikatabang sa ato ang panglawas.
5: Dragon Fruit Gold, gipak kusgan. Dragon Fruit Gold, ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabun Extract Powder. Dragon Fruit Gold, makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold, dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasing-klasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold. Dragon Fruit Gold. Pure energy.
8: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
9: Protektahi ang imong kasing-kasing sa natural nga paagi. Ang Huwander Esquilin o sa Kanatural, gikan sa Deep Sea Shark Liver Oil nga makatabang sa pagpamino sa bad cholesterol, pagpalig-on sa ugat sa dugo, o paglikay sa sakit sa kasing-kasing. Sigurado, epektibo, Huwander Esquilin, natural nga proteksyon para sa imong kasing-kasing. Huwander Esquilin, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
10: Mga penata!
11: Ako si Susana Ramirez Tagtaking, taga Piapi, Amigos of the Vision, Dumaguete City. Kaniadtong wala pa ko mag inuman ng Dragon Cafe, daghan kong gipangbati sa lawas. Karon nga nakainom na ko ana, nga kong diabetic, wala na, high blood, wala na, maayo na po ang akong tulog. Giahuwag na ako katong mga wala pa katilaw sa cafe, tilaw mo, para makibalo mo og unsay resulta anang Dragon Cafe. Kay daghan din ang mga ingredients.
5: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with insulin.
4: Mga pena ta!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
10: Maria Bunangera on air.

0: Sana.
1: Pusong Ligaw by Jericho Rosales. Kumusta ba ng puso niyo dyan? Naliligaw ba? Okay lang pag maligaw para sa tamang tao. Pag maligaw yan sa maling tao, naku po. Pero isipin nyo na lang, okay lang yun pag maligaw sa sarili nyo. Kasi minsan, maganda yung sarili natin na mag-comfort sa sarili din natin. Kasi yung nakipag-usap ka sa sarili mo, maganda naman yun eh. Yung tipong ikaw ang mag-comfort, yung kumbaga, i-treat mo yung self mo. Bigyan mo ng lakas ng loob. Yeah, kumuha ka ng lakas sa sarili mo. Yeah, anyway, sige, kining mo nga kanta, gidalit ka na to sa hasta sana. Kung ikaw diya, doon na kay sakit sa ulo, sakit sa todo, kasukasuan, dili ka ihi arthritis, tasog uric acid, taas og sugar sa dugo, doon ay bukol-bukol o gubag-gubag, wala o na tanan sa Astasan, ang pinakabagong mangosteen na product. Nagikapakusgan ka o pa ng Astasan 10 Organic Seaweed. Mas taas og santan purity, 5 times beta-carotene, taas og vitamin C pure energy. Dili sayang makagasto para makaangkon og maayo nga panlawas. Tungod ang Astasan, barato lang. Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Dire sa Tayasan, mapalit sa RX Pharmacy o Curie Pharmacy. Diyas sa may Ayungon, mapalit sa butika Gail o Lorena Drugstore. Diyas may bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak sa Lobyog, Karinan.
0: Sana o.
1: Oras sa Pilipinas.
0: Sana o.
1: 24 minutos ang nakalabay sa alas 10 sa Kabuntagon. Katungwang oras, getod ka na to sa Herbs Meda Pharma. Tigi mo sa Nance Capsule, Nance Coffee, U8, Nance Eye Drops, Remain Capsule, Remain Choco, Tawa Tawa, Caesar, Bikin, Megaman, o Alina Beauty Shop.
0: Sana o.
1: So, diin, mandungog diri sa Star Radio, Tayasan ang ilang programa. Matagluni, Sangtod, Sabado, ang programang Sincerely, Ati Arlen. Sa may alauna, imedia ang takna sa hapon pagkahuman. Masunod na yun ang Balong Degree.
0: Sana o.
1: Okay, live na ko sa ako ang personal Facebook account Dapnod sa Kawanangan. You can drop by sa inyong mga greetings or shoutouts and of course inyong mga song requests. Kaya ito na nga tagan og pagtagad later on. Ano ding itimbayang atong mga kaigsuunan ng mga drivers? Tanang mga drivers, maayo nga buntag, maayo nga hapon, good afternoon, good morning. O kung sa man ang iyong ipang drive man diha, nag-drive mo public and private utility vehicles or your own. Sa itong mga habal-habal drivers, e-bike drivers, pot-pot drivers or sika drivers, sa itong mga atong mga piloto, atong mga kapitan sa barko. Oh, di ba? Sige, shout out ninyo sa mga nagkariyang mga department, mga agencies, good morning. And of course, sa tuwapod nga mga nagkariyang mga stall owners diyan sa Tayasan Public Market, sa itong mga kasilingan ng mga long sa Dugdak Bayan. And of course, diyan sa may Sugbo, sa Malabuyok, Ronda, Barili, Dubanho, Alegria, Bal... Prem... Ito ang unconditional ang ito agyan nga kana mo pagpasalamat sa iya kay imagine dagan siyang gisuplayan og mga tubig pila ka ektarya sa kalibutan iyang gisuplayan og tubig pila ka milyado o oh, diba napasalamat kita libeta ka maumuhi mong ulan tinood lang oh, may mong maguhi mong artificial tingali. Pero grabe gyud ang tanan gyud mo na si Ginoo dako kayo gyud ato agyud ning pasalamatan sa tanang higayon. Sige mga ka-star, atong i-check diri si Chan Chan, matod pa niya. Good morning DJ Maria Bungangara. Shout out kanimo sa tanang mga kaubanan nimo diha sa Star Radio Tayasan ako sa mga tig paminaw. Shout out po kong tatay Sitoy diri nga nagpaminaw nag-atang nimo sa kanunay. Oo, and salamat DJ. Request ko og song Lason mong halik. Oy! Ano ba na, Chen? Sige, ato nang i-play later, ha? No worries. Ato nang atagan og pagtagad. Okay, sige. Si Lola Iska, imbog kabalaka, Chen. Kay, kumusta si Lola Iska, DJ? Si Lola Iska, tuwagi puroy. Nabasa siya sa ulan. Oo. Matut pang Leonard, guwapo. Good morning. Good morning po, Ed. Sir Leonard, di naman daw wa chili na po, Ed. Ay, sige. Ato sa dingi planning song. Para kini sa mga nakasinatay nakasinati anig klase pod nga kapalaran. Kaning pahaumpon ni sa Christmas season mga kanta. Sige, paminawan ninyo ni nga song. Agi po ga painuman sa mga sa ilaha nga badli sa kapalaran. Christmas sa kabinilanggo. Bye, mga siloy.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na, ngayon din, si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Camviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ko si Roddy Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako'y gipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o sumpre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisagulan o seaweed is extract na ayo akong paminaw sa kong lawas. Nakabarag ko balik o gani ni baktas ko o 6 kilometro na akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga nagipamati sa iyong lawas, distingin niyo tumar ang atasan kaya para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibatis yung lawas, testingin nyo o inom o Astasan ka inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapuy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. E&C Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. E&C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. Your all-in-one store.
10: Paminanda ang testimonya sa kaepektibo sa Vitron Syrup.
11: Ako na si Junior Aslag, din sa Tumpagon.
10: Kumusta ang paggamit ninyo sa Vitron Syrup?
11: Ay, kaluwag din sa Ginoo, maigit ang among pagkatulog kung ako pagkaon. Kaya akong bata gani nga niwang, karon tampok na.
10: Mm-hmm.
11: Kung ako nga nakaroon, taskog na magdula.

0: Ito ting niwa nga itong wala mong makaganit sa bitron.
1: Oh, pilay dahil sa imong bata.
0: 4 anos.
1: Kumusta naman ang imong bata karon? Okay na kayo?
0: Ah, okay na kayo. Baskong na. Sige, nagpangayaw kaon gani. Ako pa yung naman ng kaon. Kanuhan ng kaon. Hindi ka sa panikto. Ngayon sa kaon. Busa, nagpasalamat ko sa inyo. Nga doon ay imog na sa Ginoo din sa Mindanao. Nga makatabang sa mga bata nga maluyahon.
2: Bitron Syrup mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Akoy! Naunsa magalo? Ay sus! Kini nga akong tuhod ay permente nalang magsinakit.
4: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
3: Siyama!
4: Kaniyo?
5: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
4: Kaayo kini sa daghang sakit sama sa ubo, hilanat, kaapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
3: Mauba, be, mainom ko gamin ko sa kopi, be.
4: Asa magalo?
3: Wala na sakit akong tuhod. Mamali ko.
6: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
7: Ko si Elisa Masida, taga Purok Dosi, Sara, Iligan City. Ang akong napalit nga produkto ang Nan's Coffee. Sa wala pa na mo na inom sa Nan's Coffee, dagsa na kayo may og mga gipangbati sa mo ang kalawasan. Taas kayo akong BP, ma'am. Dan taw-taw na po may nag-inom ni Ana. O hangtod karon na reduce ang mo ang mga BP nga hingabot na lang og 120. Kaysa una, so wala pa may nag-inom og Nan's, 180 jud ako ang BP. Dayon daghan kayo kong mga gipangbati. Karon nag-maintain ni og Nan's, hasta po rin akong bana, nag-nans na good me kada buntag o hapon. O karon saluin si Ginoo, nag-guan na good siya ma'am, nalagsik na. Nans coffee, good among ginainom. Salamat good sa Lord, nagigiyahan. O salamat sa Nans coffee. Star
8: Radio. Maria Bunangera, on air.
9: Lasan mong halik, kagwesta da song ni Chan Chan.

0: Lasan Mungalik by Katrina Villarde. Requested a song ni Chan Chan diyan sa may palas lantayan sa'yna. Kaling maunga kanta, gidalit ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaranday nog tambal. Sulay og natural nga pamaagi. Pagpamasahe gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, hinay mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract. Ang maong mga sagula, adunay antipungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, tumikal antibiotic. Tungod kay adunay kini lauric acid nga makita sa BCO. Iha plus lang kini sa piktado nga parte sa imong lawas ug bananog masahe. Shiva Essential Oil, mapalit sa inyong mga soaking botika o tindahan. Iha plus pagit kini nga humot o epektibo. Ya, mapalit kini diri sa may tayasan diya sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy diya sa may bago tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak's Labio Carinal. And of course diya sa Malabuyok Cebu, mapalit sa Beta Sari Sari Store in front of Malabuyok New People sa Palay.
1: Sana oh.
0: Okay, sige. Check your time, our Philippine Standard Time. It is now 49 minutes past in the hour of 10 o'clock in the morning. Katumong oras getod ka na to sa Jerry Customized Printing Services. Ang main branch na diya sa may National Highway Bunga Tamotayan sa Negros Oriental. O ang lain branch na sa may National Highway Palas Lantayasan tapad sa Aguadjo Water Refilling Station. Jerry Customized Printing Services nag-offer of full sublimation, t-shirts, volleyball, basketball, jersey, tarpaulin printing, mugs printing, photocopy lamination, bookbinding, o daghan pa. Open sila every Monday to Saturday alas 8 sa puntag tama na alas 5 sa hapon. Jerry Customized Printing Services kipanag-iyo gidumala ni Ma'am Nerica kasatrayas of shoutout pod kay Gretchen Kiliano Saiko ang iyang empleyada. Jerry Customized Printing Services providing excellent quality on your customized prints. Shoutout pata ni Madam Liha ang inahan ni Ma'am Nerica kasatrayas.
1: Sana all.
0: Yeah, but anyways mga kastar. Ato nga taga ng pagtagal ang ato adering commentors. Okay, ato ning check ang ato ang commentors mga ka-star. Kumusta man diring dapita? Okay, sige. Matod pa dirin ni Dupal ang DJ James. Shout out to all from Tangil Dumanog, Cebu. Oy! Nakagtangil, kababayan mo pala si Leonard. Ang ato ang cast drama on the spot on air segment. Basta magkadea DJ Jane. Welcome og diyon sa programang Morning Pasyada. Pasyada taniining may yutik nga kabuntagoy. Apa, nagdala kini og panalangin. Rain is blessing. Ang init po, blushing po na siya. Kita na ang bahala nga mo pasilong paingon sa iyang kasing-kasing. Kung mag-init man, ayaw ka ayaw pabulad og tamay. Kay mahimo mang kaanang binulad. Diba, kung ang isda ibulad, unsay tawag, bulad. Kung kita ang ibulad, unsay po'y tawag. Mahimo po taning bulad. Ay, nako! Dito, oy. Sa may Tagalog sa bulad. May Tagalog sa bulad. Oh, diba? Speaking of bulad, good. Kanabitang kaging nga isda nga. Basta, kaging nga mala. Uga. Nga parat-parat. Na siya'y bulad. Eh, kung dili eh siya parat, dili na siya bulad. Ano ang pagitawag og bulad nga tama? Wa na, galaway na sila. Okay. Yung taon-taon, magsugba naman po ni sila bulad. Oh, diba? Siyag naaka sa tapon, basta paliron sa hangin gani ang amoy sa bulad. Abot may gidin din ato. Diba? Lagi na nagpabungo na ka diha sa puno ag saging. Oh, gihuyap-huyap sa hangin ang mga dahon. Nagpabungon ka sa puno ang mangga, hashtag indota. Diba, bongga? Ang mga huyohoy sa hangin nga misapigad sa imong mga panit, sus, Ginoo. Makaingon kang ang priskong hangin o labas nga hangin nga mo'y makapahupay sa imong balatian. Nga mo'y mupaanod sa mga balatian nga mo'y nagtabilin sa imong galamhan, imo nang ipaanod. Makapaanod ba ang hangin? Pwede, ay. Diba, Lola Iska?
2: Sus, karon pagyugo ni mo napansin ka ganina rako sa imong to, panwagyugo ni mo pansin na.
0: Lais ka, kay baluko nga taas kay kagpasensya. Thrilling paganita.
2: Abi pa lang, wala ko nimo magperming kuyog-kuyog o pabusinahan nato ni sila.
0: Salamat ka ayo lahanga. Wadyo ka malimot o busina para muhiplig po itong mga angin muhiplig in tawon.
2: Abi taw, hinahina na gitag aginod ini baharag. Baharag na, unsa naman yung baharag naman yun. Murat, wani na barag. Mahalag magulang pas naglakaw ang atong biyahe importante shipte. Mahalag na ta si Daplin ay haplos aton tas patwe. Basta dira ta muadog kanal. Lisod nagmatitag kanal ay.
0: Vita no, be responsible rin kita sa itong pag-drive. Mga higala. Para mo na gitawag og safety first. Oh, di ba? Importante diya nga safety and security. Kita ang kaugalingon, kita ang security sa itong kaugalingon, at kita po ang bitang isip po nato ang itong self-guilt. Dili man na selfish ka nang mag-una ka sa imong self? Dili oy. Importante diha po nga, dili nato pasangta na itong kaugalingon. Manang ikaw diha, ayag yung ibaliwala ang self-love. Self-love is very important nowadays, even long, long time ago. From now on, ayaw kalimot sa pagpangga sa imong kaugalingon. Ay iurot imuhang gugma. Dapat magbilin kasi imong kaugalingon para to live is to survive. Dapat jud ang gugma sa imong kaugalingon ayaw yung wada para ayos ang tirada. Diba, Chan? Okay, kini mga programa gidalit usab kanato sa Astasan. Ang Astasan na dunay mga health benefits nga makaayos sa atong kalawasan. Like improves blood circulation, makatabang sa dunay high blood pressure, anti-aging effects, magpabilig matanon, improves fertility in men, makatabang sa mga lalaki nga minus agsimilya, lowers blood sugar, makatabang sa mga tawo nga dunay mga diabetes. Improves cognitive function, makatabang sa mga estudyante nga hinay sa klase o daghan pa. Yeah, kining Astasan, mapalit sa inyong mga suking butika o tindahan. Diri sa Tayasan, mapalit din sa Ike's Pharmacy o Kiri Pharmacy. Diya sa may Ayungon, mapalit sa butika Gil o Lorena Drugstore. Diya sa may Bago Tayasan, mapalit sa panimalay ni Sir Buyak, Slavia Karinal. Lay mo kalimot ha, mag-Astasan na good kita.
1: Sana all.
0: Alright, mga kastoy. Tating itimbayang atong mga mananggiti, mag-uuma, mangingisda. Ito mga nakadiyan, nagtrabaho sa mga pribado nga sektor, public sektor. Maayong pagpanikaisikay sa mga nabilin diyan sa inyong tagsatag sa Kapanimalay. Maayong pong pagpanikaisikay, kikinirabag yung nabilin sa Panimalay. Dagan kayong kurso. Ikaw ang janitor, janitress. Ikaw ang cook. Ikaw ang tanay, naadiya all around. Diba, munang palanggaon po nato ang nabilin sa Panimalay. Oh, basta kay responsible report sa ilang tag sa kung mga gimbuluhan to. Diba, inigabot ni Mr., inigabot ni Mrs. na na po, pare-parado na dito mahigap nga siya pa. Oh, diba, bahalag maglaoy. Oh, nga po yung lami, maayo po. Oh, diba, dakpa po ng manok diha. Basta dilira manok sa silingan. Chika lang. Ito, oy. Sige. Alright, mga ka-star, I'll be right back. After ni ining usa ka painom dom, Dragon of Fruit.
3: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Oras sa Star Radio, alas 10:57.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas.
8: O garoon,
1: ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
7: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome na po sa ato ang programa, ang pagpakabana sa maayong panglawas. 5 minuto, mga suking tigpaminaw sa usa ka programa nga puno sa kasayuran bahin sa atong maayong panglawas. Of course, kini nga programa gipaluyuhan sa ato ang mga produkto, ang Dragon Fruit Herbal Capsule, sa atong Dragon Fruit Gold 12-in-1 700 milligrams, and of course, sa atong Dragon Fruit Coffee Mix 12-in-1 with insulin plant, mga suking tigpaminaw. And of course, Dok Alan, no, ang ato ang pinakabago, ang atong ginapaabot, Dok Alan, na approved na jud, Dok, sa FDA, mga suking tigpaminaw, ang ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, available na, mga ka-Dragon Fruit, sa tanang butika sa inyong mga lugar. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, lain na pud nga topic atong pagahisgutan. Yes, Doc Alan.
8: Yes, welcome. Welcome sa kamong mga suking tigpaminaw. Welcome ka-Dragon Mail. Welcome sa ato usab nga nagasunod kanunay sa anakadaya mga suking sa Bisaya, Bisaya. So gamit na mga adlaw ninyong tanan deha, mga adlaw ka Dragon Mail sa ato sa programa ang pagpakabana sa mga panglawas. O bay ni kami ninyo ni ka Dragon Mail alang usap sa dugang hisgutanan, dugang kasayuran from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ano yung nasabi niyo ubo sa galag-alagad sa kanginan nga sa kanunay na ka Dragon Food Gold Herbal Capsule. Managala ang ato usap mga produkto, ato usap mga kaigsuunan nga nakatumar na sa nagadayang dapit sa ato usap mga kapsula. Ah, matud pa nga napaka-epektibo, garantisado, barato nga mapalit nila sa nagkaroon butika o pramasya Bisaya soga Mindanao. Makinihigala ang ato usap nga isgutanan karon alang sa dugang kasayuran mga sokintik paminaw ang ato usap nga produkto. Napaka-epektibo, dasok na siya sa nutrients, dasok na sa ingredients, dasok na food sa nagkadaang classes vitamin C. Makinihigala mga sokintik o dugang kasayuran ha alang usap sa ato nga produkto. Ang ato usap nga produkto mga sokintik paminaw, pwede nyo ipag-tumar buntag hapon sa Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Pwede nyo ipagsabay 1 hour after meal sa nagkaroon sakit o gabalatian. Mga nagkaroon ang pinakanindot kayo, daily supplementation. Ay mo kalimot mga soaking tigpaminaw sa mga ato sa mga Dragon Massage Oil o ang Dragon Fruit Gold Herbal Capsule o ang atong Hard Max Stream Coffee for Men. Naahigala, ato usab na nga i-plaster alang usab sa ikayo na to sa panglawas. Hindi mo problema mga soaking tigpaminaw kay barato ang atong produkto nga mapalit ninyo sa naganayang butika o pharmacia Bisaya soga Mindanao. Alang sa dugang kasayuran, basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, ato na nga mga produkto mga soaking tigpaminaw. Naahigala ang ato usab nga masayran. Kung gusto po mo nga mutik sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006 mga sokintik paminaw. Alang sa dugang impormasyon mahitungod sa ikaayo na to sa panglawas. Mga sokintik paminaw, ay mo kalimot ha. Doon na gita, di gina to malikayan mga sokintik paminaw. Doon na tayo nakadayang balatian sa panglawas. Mga soki, mga nanay na to o tatay, di ginamalikayin mga soki, tingway, okay. Ang ato usab nga isgutan, ang kinigitawag o foot odor, ha? Kaning baho kayo o tiil, baho po kayo o ilok, ha? Buna igala mga soki, tigpaminaw. Daghan kayo mga problema sa panglawas, nga di na to mahatagag pagtagad mga soki, tigpaminaw. Mapansin lang sa ato usab nga mga kasama, ha? Di ba? Mana nga ay mo kalimot sa ang ato usab nga produkto, wa nagilain mga sokintik paminaw alang ana. Basta baho gani tag tiil, baho tag ilok, Dr. Pundi Soap lamang gayud ang katapat ni ana, ha? Gamit mo ni ana kay mindot og maay kayo para usab sa mga baho og tiil, baho og ilok, ha? Gamit mo og Dr. Pundi Soap, gamit mo og Kaisking Glow Power Whitening Soap. Kung gusto pon mo hamis inyo ang panit, wag tangon pon ninyo ang mga minor skin disease, kanina gyud nga klase sa produkto gikan sa Dragon Fruit mga soaking tigpaminaw. Basta tatak St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading, sigurado ang kabaho sa imong tiil og ilok wag tangon.
7: Mag Dragon Fruit Herbal Capsule na matag adlaw palit na sa tanang butika duol sa inyohang mga lugar Visayas ug Mindanao.
9: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung kusun sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni muda ko tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o Detribayo. Ngamun yung akong gimintin kay kamera mo akong kita ng drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Ngamun yung nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung gibati sa lawas, ngamun yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa Detribayo o DTX 500.
0: DTX 500. Mabalis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
3: Kita balagosa.
4: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
3: Kanang kuan ay Detribayo o kanang unsa ta isa oi DTX 500.
4: So unsa may tilde sa imong bana day ma'am?
3: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abtik ba siya basta maka-state og tumar ani.
4: So wala pa siya nininom ana unsa diyang gibati ma'am?
3: Nang luyahon siya.
4: Luyahon.
3: Nya dali siya magubo. Magdalaga na gyud ni siya sa kuan. Yang gitrabahuan ani.
4: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
3: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC. Detribayo o kanang TX 500.
0: TX 500. Mabilis sa mga butika. Detribayo. Mabibili sa mga butika.
5: Kahayag sa panit imong gipangita, daghan kang gisulayan apan wa paghihapon nimo ni nakuha. Sulayi ang pinakabag-o, K-Skin Glow. Para sa hamis, kutis artista, ang K-Skin Glow usa ka power whitening dragon soap. Aduna kini dragon fruit extract, koji, gluta, collagen ug uban pang mga ingredients para ma-achieve ang glow nga gusto nimo. Dermatologist tested na usab kini, perfect para sa imong nawong ug lawas. Glow with K Skin Glow Power Whitening Dragon Soap. Sa Skin Glow, hamis, kutis artista. Ang K-Skin Glow Power Whitening Dragon Soap mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Ayong hapon, ani akita karon sa Barangay Kawit, kaya to ang kuanong statement ang usa nato ka certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
7: Ayong hapon, ako si Shane taga Barangay Kawit, certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Wabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
6: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
0: Dragon Fruit Plus.
8: Ako si Hermes Sinlayagan, taga Purok Trees, Sinlayagan Ilaya, Trinidad Bohol. Kaning sigig pangihi, kada oras o nagani usay, wapay usak ka oras, mo ako itong mga wal kawalo, usay gani kasi yan pangihi sa usak kagabi, halos o anako itinatulgan. Sa pag-inom na ko, Dragon Pro Herbal Capsule, nagkaanam-anam o kaos-os, kadyutay lang mo at tukog kasilyas. Sa sulod sa tulog kabukan akong pag-inom sa Dragon Fruit.
9: Una ang solusyon.

0: goodbye. Ani atong Vitron drops na kay gamay bata nga haom ani?
1: Oh, naa ma'am. 4 months.
0: 4 months. Unsa man po'y nahimong epekto sa Vitron drops para sa imong 4 months old nga bata, ma'am?
1: Mahal ka siya, ma'am. Na-admit niya siya ato nga wapas sa 1 month. Nang ako po siyang nakakuha nang sa iyang sakit nga. Tatulitang kalibanga.
0: Then Vitron drops, imo hanggi pa inom sa iya, ha?
1: Oo, ma'am. So, meron pa lang nang inom. Mami naman niya ang katulog ngayon sa iyan sa tutoy. Nga, hantad ka rin, ma'am. Maawa din ako ng giminti.
2: Vitron drops. Mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
3: Naba'y special nga okasyon? Naba'y tao nga gusto ni mong malipay sa M's Flower Shop.
4: M's Flower Shop. Fresh, beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation.

0: Alright mga ka-star, welcome back sa programang Morning Pasyada. Sige ka mo di ako nagpahiyom mo, padayon na mo sa pagpahiyom. Kung ka mo nagtatawa di mga ka-star, ano pa tayo na mo diyan sa pagkatawa? Bita mga ka-star, kanabita. Ay no nga ka mo di ha, nainahimuot. Naapoy, wa nahimuot. Kung sa may estado ninyo karon di ahala kung nagkatawa mo, katawa na mo di ha. Unahimuot mo. Ay nako! Bitaw oy, pasagding mo pahiyom ang taong mo pahiyom. Ingano na ang ginigi papahiyuman. Tapos kanapita ang naimuot ka nga, wala ka gawas imong katawa. Ayaw ka, dapat ipagawas ni mo imong tingog, dapat mo katawa ka kay mag floating ear ra ba na siya. Siya tati kong bayro ni bay. Ngabura gigitik diri. Bitaw, gidya kay gagitik ini. Gigitik siya sa iyang mga content. Manggod si Byron ni Bay. Every alas 11 bitaw, kada adlaw, mag-post gini siya ka ng content. Balak nilang yami-imi. So, mga content nila nga. Siyempre, kita ba yung magtanaw? Bita, kay good vibes mang ginang ilaman niya ang mga content. Ako gani magtanawan nila yung content. So, pares itong atabay. Mahinomdong po lamang tag-atabay. Ito, ano lang, kinabitang i-check lang na iyang personal Facebook account, Ronnie Librado. Ay, nako! Ito, ay, good vibes lang po tayo dito, mga ka-star, ha? Halo-halo lang ta, mag-Tagalog, Binisaya, o guban pang lingwahe, kay naabaya po tayo kaigsuunan nga na minaw, bitaw, nga Tagalog sila, napuhiligay, no? Diba, naimbag ka na kayo, ame, naimbag na bigat. Oo, oh, naakoy na himamat ganina nga Ilocan yan. Nga, yeah, kamao siya mabibini siya, pero may something nga naihalo. So, Ilocan yan, dahil siya. Naaraw siya din rin ang puyo. Pero, maay na siya, haniti na kayo mabili siya yan. Pero, i-check in yung wall clock di ha. I-set in yung orasan kaya ito ang Philippine Standard Time. Oras sa Pilipinas, alas 11:26. Check na diha ninyo para dili pun mo mag-advance or mag-late ha. Ay nako, kining mahimuot bitaw ta. Nindot mapugo ng mahimuot po ta. Labi lang makahinomdom kasi imong hinomdom kasi imong utang. Wala na po si Byron ni Bay. Bisag dilig yun. Di yung guna ka ng ato bitang kinabuhi. Naglangkob na gina siya sa tanan-tanan. Maa na giniha ang tanan. Diba? Bahala ga. Gakisdom. Basta kay nagpahiyom ta. Oh, diba? Ato sang i-check na rin ato ang comment section mga ka-star. Kay manginabuhi sa tag-indoor sa tuwa nga mga products. Oo, ay mo kalimot ba ya ha? Sa pag-take og Amigos Capsule, kay ang Amigos Capsule adunay 15 ka mga nagkariya mga sagol nga matambal sa nagkalainlay mga sakit sama sa ubuhilan at sakit sa ulo ug uban pa. Amigos Capsule, madungog diri sa Star Radio taya sa ilang programa matag alas 6 to alas 6 media ang takna sa gabi eh. Lunes hangtod Sabado uban ni Kuya Angel Blaze sa son. Diri sa may tayasan, mabalitiya sa My Curie Pharmacy og Ike sa Pharmacy og Angel Pharmacy. Diri sa may bago tayasan mapalit sa paniwalay ni Sir Buyax Labio Karinal. Diya sa masugbo po sa mga nagkariyang butika o pormasya diha. Si Gihor Buhol. O, sikat na kaayo ang amiga sa capsule. Salamat kay Boss Angel Blaze sa son. Sa kadunang pagpaloyo sa programang Morning Pasada. Sige mga ka-star. Unyan ang taon-taon na ako. Itunal ninyo ang promo po sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Labi na sa mga empty boxes o Amigos Capsule Blaster. Sige, bisitahon nato ang Facebook Live. Oy, nagtawag naman dahil si Sir Leonard dere. Sir Leonard. Oy, matod pa dere ni 6212. Mayong auto DJ. Ako to bag. Aha, matod dere. Aha. Christine sa Panlaan, Dumanog, Cebu. Panlaan. Asa maning Panlaan, Cebu. Sige, tawag ka balik. Nalingaw ang ko sa pahiyom. Good, sir. Mauto siya. Okay, sige. Okay, yung mga programa kita rito sa kanato sa Nalensya's Cake Shop. Nagbalagyan sila o mga lamian ng mga cakes. Magpangitagit ka sa kalami tungod kay. Wala sila katipid o ingredients. Madawat sila o order sama sa wedding, christening o ban pang special nga okasyon. Ana sila sa May Bulonga Ita Street, Poblacion Taya sa Negros Oriental. Tapos sa Sunjan ni sa Dragos at Trading o Blue Baker. Open sila everyday. Alas 7 media ang takna sa buntag taman. Alas 6 kahaponon. Nalensya's Cake Shop. Gipanagi ang ginumala ni Ma'am Ginalyn Elamne. Pwede sa research niya sa Facebook account niya, Ginalyn Villar Morados Elamne. Shout out po kay Lilith Miris and Lunar, ang iyong assistant nagtindera diha. O sa puan sa usang pa inyong giulat, bisitahan na ang Nalensya's Cake Shop kay na ariha ang gipangitan imong type sa lamian ng mga cakes. Busa palit na. Salamat kay. Shout out po ta Ma'am Glissi Villar Morados ang inahan sa tagiya sa Nalensya's Cake Shop. Shout out kanimo, Ma'am Glish. Good morning kanimo. Oo, sige lang. Sir Linar, da shout out kanimo. Rag apik kita diri sa drama on the spot on air segment. Na naman dito siya sa linya. Galing mo, wala na ako maano ba. Oras sa Pilipinas, 30 minutos ang nakalabay sa Los 11 sa Kabuntagon. Gatod ka na ito katumawang takna ni Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai. Take and reduce kailangan putang benepisyo nga makuhaan eh. All you have to do is to connect via Facebook account. Eva space Q space Orina. Kaya andam ginesyo mo tunol o mga detalye. Mga pamaage. Tips on saan nga magka-extra income ka. Salamat kay Ma'am Eva Orina of Dubai. Good luck sa bulan sa September. Masin ikaw ang usa sa makadawat og radio set. Sponsored by Ma'am Eva Quijada Orina of Dubai.
1: Sana all.
0: Salamat kayo Ma'am Eva. Sige, kinsa kaha ang palaran nga ikapito nga makadawat na pog radio set. Okay, di ba? Ang deserve na pod nga pwede yun nga mahatagag radio. Di ba? Ilan siyang na inyong stasyonan niya. Oh, salamat kay Ma'am Eva. Shout out sa mga Quijada og Orina family diya sa May Cagayan de Oro. Dupal ag DJ James, good morning. Hello Sir Linar. Shout out putang Sir General Ridoble, Ma'am Jen Ridoble, Sir Daniel, Ma'am Alma Escarpe, Ma'am Island Ganagana, Tita Carla. Ang Ram Paresta diha sa May Tigbiangway. And of course, shoutout po tayong Nanay Erlinda Alio, Sir Danilo Alio, Ma'am Nili Alio Altate, Sir Doming Calomba, Sir Lorito Lota and family, Garonita family, shoutout Hinoo family, shoutout sa mga family ang Chukinto Tanilong Psycho Labrado family, shoutout. Salamat tayo kayo sa may post office. Shoutout ni Ma'am Nelda Phil Ferraran o sa iya hangga ubanan. And of course, this is my Tayasan Municipal Assessor's Office headed by Sir Engineer Glenn S. Balasabas and Company. Good morning. Tidiring asin testa Sir Jupinta of Chavez. Good morning. And of course, ni Kapitana Ayan Terranong sa mga Tosino Girls at Tuho Girls. Damsam ganaganag. Og Ma'am Felicita Di Bagyo. This is my Pinoyan Inato. Good morning. Salamat sa utan. Lami kaayo. God bless you always. God bless you too, Ma'am Glassy Villar Morados. I miss you. Amping kanunay mga higala. Kahit di mo alam, may December Avenue requested a song. Dia Shetaga Tamao.

0: makasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
1: Ako si Rodi Lucas, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Doon ako ipamati sa akong tiil o sa akong kalawasan. Gani, nilubog ko o siyempre sa kabulan. Sa diyang nakainom ako o atasan, binuhat kini sa mangustin nga gisabulan o seaweed extract na ayaw akong paminaw sa akong lawas. Nakabarag ko balik o gani, nibaktas ko o 6 kilometro nga akong gi sa akong pagkaayo. Salamat sa atasan. Kamu nga naigipamati sa iyong lawas, tistingin niyo tumar ang atasan kay para inyong masinati ang maayong epekto ni ini. Salamat kayo sa Astasan. Kamu nga naigibati sa iyong lawas, tistingin niyo og inom og Astasan kay inyong sinati ang kaayuhan sa iyong panglawas.
2: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
3: Ay! Kagopo!
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Dragon Fruit Gold! Gipag-kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga classic lasing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
8: Max hard, max extreme, max sarap, max sa performance, mag hard max extreme na.
9: Oh la la,

0: sa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik o adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Wonder Cardio Care. Ang high blood, usa ka hilom pero delikado nga kontra. Kasagara hinungdan sa stroke o pagbuto sa ugat sa ulo, gamay hinungdan sa kamatayon. Apan ayaw kabalaka kay ani ana ang Wonder Cardio Care. Usa ka natural nga suplemento nga magkatabang sa pagpaubo sa high blood pressure o magkapaayo sa sirkulasyon sa dugo. Wonder Cardio Care. Natural, luwas o napamatud-an nga epektibo. Wonder Cardio Care.
3: Ako ba si Idlalin Balansagong ko, taga Procotso, Kabangasan, Bukidnon. Gigalamit na kong product nun is ko ang Cervicare kay kung magigkawan ko ng dysmenorrhea hun. Tapos kanang every time na magdala ako ng station, isip ko sa kay estudyante, maka-absence gig ko man tungod sa kasakit. Masalamat gig ko sa Cervicare kay tugod nga nagtumay ko naman kay okay na karon nga, okay na ko ng station. Salamat kay.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema.

0: E and C Mart. Ang all-in-one nga tindahan. Pwede ni mo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many
1: and
0: more.
1: Many more.
0: E and C Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa niyong gihulat? Palit na.
1: Palit na
0: sa E and C Mart. Anaa himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E and C Mart.
1: E and C Mart.
0: Your all-in-one store.
2: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Aduna ako yung sakit sa tawag ang kanding magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang dahil ako ng Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sa sakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No kay makapabasko. Kung yun, sigurado yun. Then, human paggabi eh, murag, manginit ko permi sa kong meses. Labo nang mainom kong 30 minutes humag pa na hapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan og Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Dagang salamat.
3: Sa panahon karon naanda na. Pero may kitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw? Sulagi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin, o vitamin C and E nga makatabang sa pag-atiman sa imong mga mata o pagprotektar sa imong vision. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw. Nature's Gift Vision Pro Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
4: Kung kamo masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampukon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
5: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, ani ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Maria Bunganera on air.

0: Fana off. Fana off.
1: All right, mga ka-star, this is the last portion of our program. Morning Pasada. Oy, mga ka-star, nagitaog ba pohon sa programang Morning Pasada gihapon? Oo, mag-check out niya taog ba pohon, ha? Atong dugangan, atong chika. Huwag chika ta, huwag mapuhon. Ngayon, ana po tayo drama on the spot on air segment. Huwag mapuhon, ha? Okay. Sige. Magdumdum na rabaning ulan every morning. Salamat ka ayo sa Ginoo. Okay, kita mabisbisan ta. Mabisbisan po ning atong kaning atong kayutaan. Ay, ato man yung yuta ning kalibutan. Tanahin. Diba? Ato ni tanahin. Wito mga ka-star, paspas kaayo ang ligid sa mga oras. Sige mga ka-star, salamat kayo sa inyo, ha? Sige. Salamat kayo sa mga major sponsor. Of course, ito mga minor sponsor. Dagan kayo salamat sa iyong pagpamina. Okay, mosunod na ang painom daw mga dragon na fruit. Dagan kayo salamat sa itong mga naminaw via radio set. Sa mga silent listeners, dagan kayo salamat sa iyong pagpamina. Sige kaya manginabuhi na sa dingin yung higala. Mamagol na siyad ko. Nagang salamat sa ngalan sa mga station manager. So ayan na niya lahat sa kinatabukang puwersa sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Sige hapon kinilang si
2: Maria Bunanera.
1: Ako mo yun, Misha na loka pa kaman. Barog og parayon sa unahan. God bless ka natong tananin. Enjoy the rest of your lunch. May papaniyo to, bye bye. Amping og ampo. I love you all.
2: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
3: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Feel the music, Star Radio!
5: Oras sa Star Radio, alas 11:59.
6: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
7: Pagkabana sa maayong pagluwas. O garoon na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o ka-Dragon Mel Galios.
8: Yes, welcome mga ka-Dragon Fruit Visayas ug Mindanao. Doc Alan,
9: yes.
8: Karong adlaw, Doc Nol, lain na po na topic atong hisgutan, Doc.
9: Wow.
8: Atong hisgutan, Doc, mm-hmm. No, ang ingredients gyapon, okay, sa atong pinakabago ug pinakagipaabot na jud, Doc, nga,
9: yes,
8: produkto, mm-hmm, usa sa mga produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, Doc, kaning Hard Max Extreme,
9: yes,
8: Coffee for Men. So available ni siya, Doc, finally.
9: Okay.
8: Visayas uga Mindanao mga suking tigpaminaw. Usa sa mga ingredients, Doc,
9: okay,
8: sa atong Hard Max Extreme Coffee for Men nga atong hisgutan karong adlawa.
9: Tama.
8: Ang kining tongkat ali, Doc. Usa ning tongkat ali, Doc Alan?
9: Okay, so maing adlaw diha ka Dragon Meal, no?
8: Yes,
9: maing adlaw usab sa atong mga listeners, no? Tongkat ali aka Dragon Meal.
8: Yes.
9: Usa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, no? For coffee men mga suking tigpaminaw. As an herbal supplement mga higala, nga usa ang ingredients higala nga iniinit sa ato ang kape, no? Ma-improve higala nga to usab nga panglawas kung ikaw makainom sa ato ang produkto. Ma-improve ang testosterone level mga sok and tikpaminaw, enhance sexual health, no? Stress reductions o kinihigala, dako usab og tabang nga ikatabang sa pagpababa sa ato ang cortisol level. Enhance physical performance mga sokin tikpaminaw usa na niini, no, sama usab sa pagtuon sa pag improve, no, sa ato usab nga muscle, reduce sa fatigue, overall physical mga sokin tikpaminaw, matabangan aning atong bag-ong produkto higala, no, labi na gyud sa ato ang kini ang pagka magulanon, di ba, mo suporta pud higala by reducing cortisol level, no? Mao na igala mga sokin, tikoin, and other potential and benefits good for fever, no? Mahigala kirisa, usan siya nga makatabang mga bacterial infection, matabangan usab ang pagpababa sa ato ang blood sugar, antibacterial, no? Anti malaria, usab matabangan ini. Mo tabang usab sa ato ang gibok aton, no, di ba? Mao kana mo parejo sa body fats, no? O sa pag improve sa ato ang lawas og kusog. Mo na higala mga sokin tigpayo ang naasa Heartmax Extremes, no? Usa ni siya nga matabangan pinaagi sa atong usa ka ingredients nga mao ang tungkat ali, no, di ba? Matud pa sa uban ka Dragon Meal.
8: Yes, doc.
9: No, sa ibang mga pinulungan, tungtong katkat sana ay ali, ah,
8: yeah, wala
9: kana mga sokin tiko pinaw. Sumala pa sa pagtuon sa WW Health Co mga sokin tiko pinaw. Tungkat ali may increase sa libido and muscle strength, improve erectile function and male fertility and reduce stress. Mao na higala mga pinalangga kong tiko pinaw. Hatagi ninyo o pagtagad ang inyong kagalingon. Labi ninyo paglabing-labing ni Mr. and Mrs. mga higala. Alang sa inyo ha mga kalipayon. Matagatak na kung kamo gusto nga maglipay-lipay. No?
8: Yes.
9: Kininagyod para kaninyo ang kape nga mumuhatag o kalikong kusog alang sa matag usa kaninyo.
8: Yes, mga ka-dragon fruit, ang tongkat ali, mga suking tigpaminaw, no? Kuni Uricoma longifolia. Usa

0: improve kini og erectile function.
1: Yes.
0: Uga based sa study mga suking tigpaminaw, kini nagapakita sa usa ka potential nga kaayuhan sa paglambo sa erectile dysfunction ug posible kini pinaagi sa pagdugang sa level sa testosterone.
1: Yes.
0: Ug gapaayo sa pagflow sa ato ang dugo. So ang tongkat ali mahimong makapataas sa lean muscle mass ug nagapa-decrease ni siya Doc Alan ug body fat. So sa mga maglisod na ug hatag Doc no ug kalipayon sa ilang mga partners din ha Doc.
1: Yes.
0: No? Especially katong mga idaran na Doc o no Doc Alan no sa mga dili po tigulang Doc.
1: Yes.
0: Naaray edad gamay.
1: Okay.
0: So finally mga suking tigpaminaw naa na atong dugay nagipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men.
1: Yes.
0: Available ni siya Doc Alan sa tanang branches sa St. Teresa Pharmacy Doc. Available na Visayas uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Basta na ka-star, sikat!
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
6: Star Radio.
5: Basta naka-star, sikat!
7: Feel the music, Star Radio!
8: Oras sa Star Radio, alas 12, 6.

0: Lagusa.
1: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
0: Kanang kuan ay D3 bio o kanang unsa ta isa oi TX pay banded.
1: So unsa ba i-feel day sa imong bana day ma'am?
0: Sa kuan yung sakit ihan murag ni muminor ba og makatumar kita sa istit ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta maka-istit og tumar ani.
1: So wala pa siya ninginom ana unsa diyang gibati ma'am?
0: Nang luyahon siya.
1: Luyahon.
0: Nya dali siya magubo. Magdala-dala na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
1: So unsa may makaistorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
0: Natong wala nakagamit ani. Magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Ano nang bewan gyud ni ang kuan, may PC. D3 Bio o kanang TX500.
2: TX500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika.
3: TX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang D3X Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangabi sang D3X Coffee Mix.
3: D3X Coffee Mix. D3 Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Ako galing si Rodrigo ng Tapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatyag ko kung akong gitsigar. Sorte din na taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin nasa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintinan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa among mga pigado makabulig kag makapapad sa lawas ng tao.
3: DJX 500 mabalisa mga butika.
7: Ako si Dina Adianuset, nagkayokadri sa Purok 2 Yes, Poblasyon Tibawi Bukidnon. Ang akong gipalit na product non-herbal capsule UAID, kapalit po ko og non-coffee, kapalit po ko non-eye drop. Then ang akong gibati dyan ka ng usahay, ang akong bipi mo saka, di magpugusto nga mag-mintin ko kay mga para sa high blood nga kapaliton sa butika kay madlok lagi ko. So, po paminaw aning sa Sincerely at the Island dagan magkay o mga testimony nga nangaayo sila kay high blood sila. So, akong gi-trya ng herbal capsule o UAID akong gi-pari. So, muna kini ang gininten o dagan kisang salamat lang at the Island sa iyang plada.
8: Testimonya sa Huwander Herbal Oil.
9: Po si Samili Tabalibis taga Kuroto is higa po sa Rich Motel Store. Ako ay customer. Pagpanganak niya, mag-upi chukayo. Ganit po wala na ba? Gawas niyong bata. Already gamit niya ang Huwander Oil. Tamo nga wapag kagamit na so layo din niyo gamit. Pipibog yun. Kaya kung gani, nakabuhiwan ko, dahil aksyon, para kapuntutun lang.
10: Hindi ko kayo na mawag yung kanunan akong gamit.
8: Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
11: Kung kamu masulugon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
8: Ang Endless Life Funeral Homes makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iya gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
3: Heto na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold!
12: Pure energy. Pambatok sa stress, hubag-hubag. Makatabang sa pag-control sa blood sugar. Pampatinaw sa mata. Makaayo sa atay. Muamping sa atong kasing-kasing. Maayo ang atong digestion. Pabawa sa timbang. Pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit. Lami ang atong pagkatulog. Maayo ang pagdaloy sa atong dugo. Makaayo sa atong pangisip. Mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago Dragon Fruit. Pure energy. Naan na kini sa inyong mga butika. Mag Dragon Fruit. Go! Na! Dragon Fruit, go!
13: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
12: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain. Labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hardmax. Hardmax. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
13: Mag-hard mama. Extreme na.
14: Donnell Brand. Nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Donnell Brand. Ang Donnell Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Donnell Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iha o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
15: Donnell Brand.

0: pa ko nagtumaraan ng astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubuhon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng astasan, diha-diha dayon, gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa astasan, wag tang tanan ang balatian.
1: Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
2: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
1: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
2: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
3: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
4: Hi, ang akong ngalan, Dermeto Biobawag Palaran, nagpuyo sa Rok Abakawan. Ang akong product na iuyonan, katong Lanscorn Coffee, ma'am, o katong yung ed na maayo na akong pagbawas, ang akong dibati sa akong lawas na dili ko makabawas sulod sa ila ka bulan. Maminaw ko sa imuang programa, tungod kay malipay ko sa imuang produkto.
5: Agi.
6: Naunsa ka din, ha?
5: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles. Murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, i-stiff neck desad siguro ko.
6: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
5: Dili, uy. Gikan mangu ko sa gym kahapon. Pag uli, nabasa pag igugulan, dalang panuhot siguro ni.
6: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka. Kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
5: Imo na bukong binuangan, ha?
6: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagama sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Dili jud ka magmahay.
5: Mauba?
6: Unsa man na? Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
5: Daghana ding ingredients ani, no?
6: Alangan para siguradong maayo ang resulta. O dira o, sulay dayon.
5: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
6: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na o gamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
5: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uliun sa nako, ha?
6: Dragon Herbal Oil with Subaki.
5: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Ako! Naun sa magalo? Jesus! Tiringaan kong tuhod ay termente nalang magsinakit.
8: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibyo.
7: Sama!
8: Kaniyo?
9: Ang Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.
8: Kaayot din sa daghang sakit sama sa ubo, lanat, kapoy, pasmo, ulcer, arthritis, sakit sa tuhod, hyper, diabetes, cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, limtanon, UTI, sakit sa ulo, anemic, hubak, lisod sa kalibang, sipon, sakit sa kidney, sakit sa hawak, ug sakit ni nanay ug ni tatay. Maupod din akong gipainom sa imong apo katong gihilanat siya.
7: Mauba, be, mainom ko gamit ko sa kopi, be.
8: Asa magalo?
7: Wala na sakit akong tuhod. Mamahili ko.
10: Amigos Kinik Herbal Coffee Mix. BFAT approved.
11: Fruit Plus.
12: Teresita Sairi S. Balabag, Valencia. Niuyon ko sa inyong product nga Dragon Fruit. Gaya ang akong kilid mo yun sakit.
13: Okay. Gaya-

0: paki ko gatulo. Mauna na, Dok, nga herbal kanini on dragon fruit. Akong inom. Akapipod. So, layinin nyo ning pag-inom sa dragon fruit. Gay ako gyud na ulian gyud ko.
1: Di na maglangay pa. Mag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule na. Dragon Fruit Plus. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa abos lamang interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalot, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Kapoy ba sa pagpangumpra? Ania na ang sulbad sa imong problema. ENC Mart, ang all-in-one nga tindahan. Pwede nimo mapalit ang imong mga panginahanglan sama sa groceries, RTW, footwear, kitchenware, appliances, cosmetics, gadgets, school and office supply, construction supply, aggregate supply, water refilling, and many more. ENC Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na! Sa ENC Mart. Anaa na himutang sa Tampokon 2, Ayungon, Negros Oriental. ENC Mart. Your all-in-one store.
5: Testimonya sa Wonder Banaba Plus.
6: Hindi ka hulat na. Taga Paradise. Ramon lang tayo sa mga ito. Akong ika-testimony ka sa Wonder Banaba Plus. Kini akong asawa, purbida. Nag-uun, nag-ipo kayo. Kay, ipa-admit ako ni doktor. Saroon akong ipa-ultrasound. Ingingon lang ang doktor nga na. Ada ko bugol-bugol sa iyang matris. Upat lang siya kaya bulan nga kusog kayo yan dugo. Daghan kayo mga tambal nga nagresida sa doktor. Alam kong ipalit ang Wonder Banaba Plus. Duwa ka-estab akong ipalit. Akong asawa, sir. Karoon sa Diyos. Naulian.
5: Wonder Banaba Plus, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSB Life Care Marketing Incorporated.

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
3: Oras sa Star Radio, alauna, dos.
4: Handuraon na po pagbalik ang atong mga kagahapon.
5: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
6: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga

0: Yes! Alang to kaninyo yung tanan. Sana'y bigyan mo ng pansin. Atod kaninyo sa pinaka-the-best nga Juan de Herbal Oil, haplas nga walay kaparihas. Masig na mo'y mga asawa diyang buros. Sure, mangka mo, nga kamugyod mo'y amahan anak. Ato na nga plaza ng Juan de Herbal Oil, ang haplas nga walay kaparihas. Nanindot ba ni atong Juan de Herbal Oil? Tistingi guys, huwag ganyan ni gamit, ipa-epektibo kayo ni Juan de Herbal Oil. Proven antistid na eh. Pastila na ikaw ka magmahay. Kaya pwerte nindutang ato ang produkto Juan de Herbal Oil. Katubi ito ang mga kuan, kanang gipamaulan, gisakitagtian. Katong mga mabdos, o di ba ka sakit imong ipon, pwede rin ang butang kapas, suksok ba? Juan de Herbal Oil. Paminawa oh. Nice testimonya sa nagamit sa produktong Juan de Herbal Oil.
1: Paribik Neltrelusa, puro 4 barangay Kalasungay. Katong bukol sa akong likod, 15 years old pa, 4. Dayo, nabati na ako sa nagngulungol. 42 na ako edad, ngulungol na. Siya, ma'am, dako na gito nga bukol sa akong likod, may tao, ma'am. Nakahurot na akong 2 kabatol, ma'am. Gitray na akong bubo sa akong likod, tibasin na gimaulian. Wala pa na ako na ulit sa kabatol, ma'am, nawala na ang ngulungol. Dayon, gahinay na natagkupos ang bukol sa akong likod. Mm-hmm. Dayon, hantod yun, dayon, nawala din siya, ma'am. Salamat, bitay ko sa Ginoo nga gitagaan ko ng Wonder Oil, nakapalit ko kay kung wala pa siguro ng Wonder Oil, so di opera na guro din ako likod na dako na kayong bukol nga. Ngulungol, nagi kayo nga maabot at ako nga baga.
0: Unan na, ka-efektibo ang Wonder Herbal Oil. Wonder Animal Vita. Magkalimot ka ito na buwig, baboy, manok, kabayo, kanding, baka lang gamis na guban pa. Gamit na sa produkto nga Wonder Animal Vita. O ni makatabang, oy, para mo asinso ka sa natad sa pagpamuhik mga kahayupan. Papabaka, kabaw, baboy, ba na. O, gamit ka o Wonder Animal Vita.
2: Ako si Clarita, Sabuero, Padayhan, taga Punta Silo, Mantikaw. Nag-testimony ko sa Animal Vita nga among gigamit karon sa among baboy nga sa luhod o gagmay pa kay sila taloy sa Ginoo. Maayo kayo ang ilang pagkaon o maayo po ilang pagtubo. Pasalamat din taon sa Ginoo nga bisan tuod nga na sila gipambati among mga baboy. Gikalibanga among baboy pag-inom sa Animal Vita na nga ulian din taon sila. Nga paspas na kayo mukaon, mamaak ng gali ko nga mga maldito, maldita, mga laki magbayes, mga kuhan na kayo, kanang askil na kayo buyag, taman sa makadungog aning Animal Vita. Makapalit na sila, kay ligid sila magmahay, umagamit sila. Malipay sila sa ilang paggamit ba?
0: Ngunana kanindot ang produktong Wonder Animal Vita. Mga pinalangan, digpamina Wonder Banaba Plus. Tunay problema sa pag-ihi, pagbawas, na ibugon-bugon sa suso, goiter. Bukol-bukol sa matris, magamit ang Wonder Banaba Plus. Proven antistid, paminawa o testimonya, nagamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
3: Nakauyon ka sa paggamit aning Wonder Banaba Plus?
4: Oo, nagamit
3: ka doon garon. Sige daw, sulti imi kung unsa kay epektibo ang paggamit aning Wonder Banaba Plus.
4: Sa una sila, wala pa akong nagamit ana. Sa usa ka gabi, nagawag ko mo ngayon, gusto ko agad ng gamay na kong pagkakulgan.
3: Anak ay UTI. So karon normal na ang imong pagpangihi.
4: Oh, normal na kuya ka lang. O sa kaadlaw, kada ako nag-inom, pag igabi eh. Kaya pagkalibang ko kuya, pagbawas, gali na kumakabawas.
3: Akin sa ganini, ma'am?
4: Isu ka loko.
3: Taga?
4: Kada sa pitumas, gabaw yung lotus.
0: Unana kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Ritang ko kay Ariel Bintazar sa Ipil, Sambuanga City, sa Muga Sibugay ni. Salamat sa pagbasa, Kuya Rose Obigacos. Tare ko sa Argilis Briones Acopiado Tulin Paluso family. Kumbana si Marcos Paluso ang duha ka anak si Janjan ug Jayjay Paluso ug tanang taga Sinaman di Pulog. Garay Marifi Argilis sa Barangay Sinaman di Pulog City. Magpagaray ko kang Dusano Duhak sa Inchikay Gasoline Station from Sandy Duhak, Maniayay, Lianga, Surigao del Sur. Salamat kay ni mo Kuya Carl. Shout out mi diri sa may Palaw-Palaw. Kauban ako si Darin, always kapaminaw, tudling sa mga garay. Salamat sa pagbasa. Rita ko akong self nga broken. Request po gugsong, nandito ako from Marmi Luza diri sa Kalawit. Sambuanga del Norte. Pagaray ko na Rina og Bikbik. Nagpagaray si Boy Sars taga Hingoog Talon. Itong atong mga kaigsuunan niya. Kung gusto mo ganap itong inyong anak bago na tao, taman 1 year old, dilit-daling magsakit, maayo ang tulog, maing mututoy, himsog ba? Vitron drops ang atong gamiton. Mauni pinakadabis nga vitamin sa mga bata nga bagong natao, taman 1-year-old.
3: Kinsa gini ni ma'am, palihog?
5: Si Joanna Yaris Lene, taga Alihal, Carmen Dawagin Norte.
3: Ah, sige, sulti, Amy, unsa ka epektibo ang Vitron Drops?
5: Epektibo gid kayo ang Vitron Drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, nagsik na kayo ang lawas, so niya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gid kay sedan, mukaon gid siya niya. Sa una, nga wala pa siya kapikog Vitron Drops, ginagunalan gid ako siya kay kanang hinay gid kay mukaon, niya masige po siya sakit-sakit, nga wala pa siya kapikog anang Vitron Drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gid kay siya niya. Hyper na po kayo siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuhanan, dili kay maminaw, may sasara mo kuhan ba kay tungkol sa yung ka-hyper. Nindot yun kayo ang Vitron Drops sa mga uban diha nga wala pa yun ka kuhan sa ilang mga anak, mag Vitron Drops na yun sila. Kaya nindot yun kayo ang Vitron Drops.
0: Manana kanindot ang produkto ng Vitron Drops. Ang Vitron Syrup na yon para din sa ito ang mga kaigsuunan nga na ay mga anak po nga 2 to 12 years old nga di ganang mukaon, bugo-bugo sa klase. Di pagyod kayo hinga tulgon. Morning Vitron Syrup kay vitamins plus iron gaya po ni. Para ni sa mga anag-edad og 2 to 12 years old. Paminawa o testimonya, nagamit siya og Vitron Syrup.
3: Datong pangalan?
6: Si Mary Jean Bautista, tagal Manukan sa Bungad Norte. Sa Vitron Syrup, sa ako pong anak. Ako po sa Limintinan. Hindi kayo siya, hingaon kayo tayo ma. Presyo ko tayo, ano yung bataan ni, tayo mo nang ipakaong bisag-unsa, tayo magkautotan, tayo pa, tayo isang kaon, dito sa mukuan siya, tayo gusto niya, biskuit lang, gatas na yung taungon. Isang kaon tayo, way gana, mag-tryan ko sa citron syrup, karon okay na yung panglawas din. Mukaon na po siya, kaya hindi na po tayo pareklaw na ikahinaon kayo.
3: Paspas na siya mukaon.
6: Then, de ang bata po, okay kayo ang pangutok po. Grabiyag lang. Salamat, Etanan.
0: Ingon anak, kanindot, mga pinalagang tigpaminaw ang Vitron Syrup. Ha? Unang inyo nang testingan, suwayan, gamiton, kay epektibo kay natong produkto ng Vitron Syrup, mga pinalagang tigpaminaw. Vitron Tablet po. Kato mga 13 anyos pataas, nanay, tatay, lulo, lula, kinanan, ginagmay, ginatulgan, ginagmay, minanok pag yun, magamit ta og Vitron Tablet. Basin og di nakakatulog magabi eh. Sa kung saan lang hunahuna ni mo, gamit og Vitron Tablet, no? Wa na kay ganang mukaon, Vitron Tablet, yun ang atong gamiton, mga pinalangan tigpam. Epektibo ni, Vitron Tablet, istingi ka ni. Paminawa, testimonya na gamit sa produkto Vitron Tablet.
7: Jojo Bitakura sa Mills Village, Lakasan, Clarin.
3: Unsa man ang nakatabang sa Vitron Tablet di asimua?
7: Akong edad mag-odzir kay Simuday Otsuna, dayon maglisod ako katulog ba? Mga tulo upat sa oras na akong katulog sa matagabihi, dayon opong is nakatungog man ko sa Vitron ba? Anang programa ni Kuya Card, sulayan kanina ako, no? Kaming paggamit ng Vitron. Makatabang siya para makatulog ka. Kung sulay ko palit, pulo lang usa. Tagsara ka tablita sa ako ang ginainom, inigdayon na akong katulog. Isus, ningbit yun. Nakatulog yung magyugog darong, muabot na yun, og, unong ka oras, hapit na dito.
3: Taas-taas na yung tulog?
7: O, taas-taas na gina akong katulog. Sa isang wa pa ko'y gigamit, nga, nagutlo ka oras. Lipay na kayo ko kung makatulog ko mga upat ka oras sa usa ka gabi.
3: O niya, karon. Sa paggamit nimo sa Vitron Tablet, taas-taas na kayo ang imuang oras imong pagkatulog.
7: Oh, dukaon na ko alas 9, dayon makamata ko nang magngihi alas 2. Makabalik, makabalik mo gud dayon katulog. Tapos salamat kay ko sa Vitron Tablet nga nakasuway gyud ko gumikan sa akong pagkadungog ba ning ihang tudling sa mga garay.
0: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron Tablet, mga pinalanggang tigpamilya. Shout out ko diri sa akong kauban, Dudoy Birting, Janjan Dudong Iana, Faisal Marites, Laika Jordan Bryan, GC Aldin, Joel Francine, Robert Mercy Suping, Kankan, Jairil, Christina Yangyang. Garay si Dudo Pundulan from Linggisan, Tungawan, Sambuanga, Sibugay. Garay na ko si Bibi Love, Jean Kalupi, Madil, Grace Arlene Bahian, Carol Mikaela. Winnie P. Atilietti Lidisma, Joy Garcia, Linda Montesilio, Mylin Abista, Tilma Maglasang, Trincia, Jibar, Ricky Boy, Mama Remark Boy Kiat, Garay Rinan Miranda, Kuya Igrit silang Sherwin, Karen, Kilindon, Alpas, It is coming from Dalapitan. Pag-aray ko akong palangga diya sa Purok Rimat, Lower Pulakan, si Felix Bambao Jr. Salamat kayo, Kuya Carlos Paliog, kung basa. Kana bang Juander Carjoker, badagang inangutanan ako dali kung maayo ba daw na para sa mga haiblaron. Actually, ang disenyo, ana, para yun sa mga haiblaron. Mao na siyang answer anang mga karon taas kag blood pressure niya, wapaka maka-experience og pagka-stroke, ayaw naghulata. Traidor ng sakita, bay. Traidor na. Oh, kanang high blood. Traidor na. Oh. Mukalit ra nag-atake unya, mautro imong linakwan. Oh, lain pag itanaon imong kamot. Mao nang hiwi pag inusay imong dagway, no? Ayaw ka kumpiyansa. Oh, at least naanay produkto karon para ana. Naana nang Juander Carjoker, naanay ang presence. Available sa mga parmasya, butika, naas mga RSV, Life Care Marketing Incorporated, ng mga tindahan, naas itong mga dealers. Dealers! Ano yan, kana pong atong Juander Himo Aid. Kabalo ko nga, daghan po kayo nagproblema ng almoranas karon. Hindi lang yung kamutugan kay. Wow, mga nasa kita eh, ang almoranas. Almoranason ka ba eh? Lain ka pa minamang, ano? No? Ikaw mutugan, pag naka ng abalatian, ikaw mismo kay bawakas mo kagalingon, pag inom og Juander Himo Aid. Una'y tambar sa almoranas, tambar po skulon problem. No? Juander Himo Aid. Una'y ngalan sa produkto. Na, Juander Himo Aid. So atong gidasig ang tanan ato mga kaigsuunan sa paggamit. Anong ato ang produktong Juander Himo Aid ha? Testingin ha, suway na, gamitin na oh. Atong ato mga kaigsuunan kung gusto mo ka nabitang kuan, kanang kape nga, nindot po ning kape ha kay bisan og herbal, pero di lang to ba? Kanang Juander Herbal Coffee. Gamit ng kape ha. Niya stevia ang gigamit pagpatamis anak mo na dili gyud ka magpalpitate niya di pud mutaas imong sugar dili pud mag-aslom imong ginhawaan kanang Juander Herbal Coffee mga pinalanggang tigpaminaw lamina o testing is way lamina mo kuana mo tunaw nag mga bad cholesterol sa imong lawas kanang atong Juander Herbal Coffee mo normalize po na sa circulation sa imong dugo indot gyud kanang Juander Herbal Coffee. Ang panahon dili masabdan, muinit, muulan, muinom kagbugnaong tubig, usay mataligsikan, ang resulta subaw, ikaw masubawan, ba? O nang naagin migi create nga products para nga dipinsahan kagikan ng subaw, ubo ug hilanat. Naagin, kanang Juander C+. Gituyo ginagbuhat ng Juander C+ para mag-inom ta. Apil ko kay ga-inom ako Juander C+ at daw-adlaw, Dave, no? Mauna ako ang vitamin C, kanang Juander C+. Kamu, ganahan po mo nga ako. Di pa po kaya ko dali nga masubawan, Dave. Ah, di gud po ingon nga, di gud masubawan. Pero, dili kay ko maigo ba? Di kay ko mapuruhan tungod sa pag-inom na ko kanuna yung Juander C+. Nindot mong gud siya nga vitamin C. Dayon, kana karon tulo ka variant na na. Juander C+ nga drops, available na na, mapalit na na siya. Napod tayo Juander C+ nga syrup, available na po, mapalit na po, no? Napod tayo Juander C+ nga capsule. Available na po, napalit naman. Kanang Juander C+ capsule mo nang ginainom nako. Eh, tinuod lang. Juan, magyod ka nang, magiday, atong lawas, walay capacity ba? No? Ang atong kaugalingon, walay capacity nga mag-produce o vitamin C. Mo nang kinanglan, mag-outsource, gita, basta vitamin C. Unta, kung ang atong mga pagkaon, ikaw ang dalaw-adlaw, rich in vitamin C lang, unta, okay lang. Kay aron nga, makakuha gyud o vitamin C ang atong lawas. Problema kay, susiha rin yung gipangaon diha, kana inyong gipamahaw, susiha rin yun na, kana inyong gipaniod doon, check doon na ninyo, no? Kanang inyong gikuan, kanang inyong gipanihapon, huwag naabanay vitamin C, di ba, wa? So, unsa pagkakuha vitamin C sa imong lawas? Mao nang gamay taligsik, subawan, dahin ka, magsakit, dahin ka. So, kinanglan, mag-maintain kang inom og Juander C+. Apil lang inyong anak, kanang bagong na tao ba? Juander C+, nga drops. Pag toto 12 years old, Juander C+, nga syrup. No? 13 anos pataas, Juander C+, nga capsule. Oh. Una'y pinaka-importante diha. Mga pinalanggang tigpaminaw. Garay ko ni Mama Kurding Naminaw, si tata ni from Iligan. Shout out lang ko tanan Naminaw, tuloy sa mga garay, si John, na ni from Lamitan, Basilan. Red lang sa Mantungo family, Umbalay family, Ambugot family, Manlanuan family. Oribawan family. Kanan ang kuya, salamat and God bless. Garay kong Richard Marcial, gikan sa mga barkada silang Esteban Sulihon, Julito Di Fiesta, Toto Sibuko, Janjan. Salamat Kuya Cars and God bless! Magpa-shoutout ko sa akong langga Mercy Lindayaw sa Negro. Salamat sa pagbasa from Labangon, Cebu. Garay akong pamilya dari sa Nadu. Nagdungan paminaw og radio akong Papa Jungjung, Mama Lilin og Tatay Isko. Akong Manghod Silian og sa Abarkis family from Panabo City. Greet ko diri sa mga Palasan family og Branzuela family og Duwang family. Paminaw mi diri sa iyo program gikan Puroksais, Matangad, Gitago, Misamis Oriental. E greet ko diri sa Maitom, Kalanig, Sarangani province. Greetings from Gabriel Alicardi. Bueno, atong hatagag pagtagad ning entry sa balak nga pinada ni Gerald Paxial, taga-Tayak Siato, Negros Oriental. Ang title siyang balak na guluhan, wala na makaila sa I love you. Kuya po no, wala na makaila sa I love you. Wala na makaila sa I love you ang bulan nga nalumos sa baha sa kagabion. Kayang kahayag ni ini, gitabunan sa mga luha nga nahimong kahilom sa panahon. Ang mga bituon na ngapukan sama sa saad nga wa nay kapuy-an. Ang gugma na himong suba nga wa na makaila sa kaugalingong pangalan. Ang adlaw misilaob sa kasuko nga daw kalayo sa dughan nga napakyas. Gisunog ang kabukiran sa handumanan nga kaniadto malinawon og hapsay. Ang hangin mibalibad sa pagdas akong mga pulong nga matinud-anon. Bisan ang kalangitan. Gikapoy sa pagkupot sa gugmang way panahon. Himan-himan ang baha misaka hangtod sa tambuanan sa among kagahapon. Gidala niini ang mga suwat nga gihigugma sa ulan o gihilakan sa kabuntagon. Matagbalod murag tudling sa kasubo nga way katapusan. Ang I love you na himong bato nga gitabunan sa lapok nga pagkakalintan. Bulak na nga laya bisag gitamnan sa matinud-anong pag-ampo. Ang yuta na imong dughan nga gipuy-an sa kahadlok o pagduwa-duwa. Kahumot sa gugma na imong asong gilamoy sa hangin sa kabalaka. Ang kahayag sa kabuntago na imong abo sa wala matuman nga paghandom gikib-kib sa pag-inusara. Ang dagom nagtahi og kupo alang sa akong pagmahay nga mabugat. Bisan unsang tabon dili makatabon samad sa kagahapon tinuod o galapan. Ulan misuwat sa kungan ibabaw sa suba. Apan gilimod kini sa balod nga wa na makaila sa gugma ug pag-amom. Ang adlaw misaop nga puno sa kapungot nga mapula. Ang dili gustong mutandaw sa akong pag-antos kidala-dala. Ang kagabion midawat kanako sa yang bugdaw nga mga bukton. Apan wa gihapon ni ini mapalong ang kasakit nga akong giloom-loom. Suba mi padayon bisag puno sa lapok sa kagahapon. Panahon nila gayon muhunong alang sa usa ka napakyas nga pagbati sa higayon. Panako nagpabiling, nagtindog sa dapli, nagbakho, patay ang paglaon. Nagulat sa tingog, I love you, nga wa na makaila kanako kay hingpit ng gilimod sa panahon. Akong gitugyan ang akong gugma sa hangin ug sa dagat. Nang bulan nga nalumos ug ang adlaw nga nasuko mo'y magdas akong pahimango. Nay mangutana nga nung wala na makaila ang I love you. Tubag sila kayang gugma nga wa maatiman, mahimong handumanan nga wa na makaila sa iyang kaugalingong tinuod nga pulong og tinubdan. Morning entry ni Gerald Paxial, Tayak Siato, Negros Oriental. Wala na makaila sa I love you sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

kagmayang adlong Huwebes kanatong tanan. Sa pagkausap pa, welcome! Welcome o welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag o pagtagad. Nato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man, no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. September 10, 2026. Lais watan po nung sa mga itong paghahatag at pagdagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Ryan. Stand by Ryan alang sa imong suwat. Of course, bro, so as by Nance Herbal Capsule ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem.

alertness, mental clarity, focus and concentration. Makaprotect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, natural energy booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime. And ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil, sukad kani ato hangtod karon. Nance Liniment Oil lang gihapon, tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil, available in 30 and 60 ml. Syempre ang atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, unya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos na ng mga butika sa inyong mga lugar. Osmong stand by Ryan, alas sa musuwa. Dini syempre sa tuntulong manon, Sensorly, Ate Arlene.

Balik ko mamina ako sa imong programa, ate. O dili malikayan, manumbalik sa kuna-huna ang mga masakit nga panghitabo sa akong kinabuhi. Mahitungod kini sa gitawag gugma. Tawga lamang ko sa pangalang Ryan, taga Digos, Davao del Sur. Second year college ko sa kurso nga engineering sa usa ka tungaan sa Davao City. Sa dihang nahibalag ko si Mimi, ate. Maanyag siya ang binuha at may pagkakalog. Sa laktod, malingaw ko nga to kaniya. O tungkol sa iyang kasiaw, dali rang nahulog akong pagbati nga to kaniya, ate. Classmates me og duha ka subjects. Tapad me og lingkuranan panahon sa among klase. Sa laktod, gipangulitawahan ko si Mimi. Apat may prangka siya kanako nga kutob lang sa panaghigala. Ay ang pagbati nga ni kanako. Sa laktod, wanya dawatang akong gugma. Nasakitan ko, ate. Apan wa ko'y mahimo. Gidawat ko ang pagbalibad ni Mimi sa akong gugma. Abi mo, so kaniadto, maulaw na ko nga to kaniya. O sa hinahinay, naglikay na ko nga to kaniya, ate. Sa pagpanglabay sa mga adlaw, bulan, o sa kay gayon ni Ana, sulod sa among classroom, nagkataon nga siyang unang miabot. Ako ang ikaduha. Nahigayon na, kami lang duha sa classroom. Miduol siya kanako, ate. Nangutana. Nga nung naglikay ko nga to kaniya, tungod ba kuno kay wa niya dawatang akong gugma? Gitubag ko siya nga maulaw na ko kaniya. May katawa lamang siya og mitubag. Ganahan ko na siya nako. Buotan ko nako og formal nga klase sa pagkatao. Sa lakto nagkasuod kami pagbalik, ate. Akip sa iyang maginikanan. Gipilaila ko niya. Mahinungdan. Nagipilaila ko sab siya sa akong ginikanan. Di ko malimot, ate, September 19, 2022. Sa diyang giigdan ko ni Mimi. Kahingpit na siyang nahigugma. Ngarikan ako, Ate R.

Hilabihan kong lipaya ate, at last, officially on na kaming duha. Misamot ko og ka-inspire sa among pagtuon. Aktibo kami sa mga school activities ate. Gani, naapil ko sa varsity sa dulang basketball o siya usab sa volleyball ate. Malipayan kami sa mong relasyon. Nagkasuod na usab ang among isig kapamilya. Every time nga dunay mga occasions, invited ako mga ginikanan. Nga to kanila. Ug sila usab, nga rika na mo ate. Miabot ang September 19, 2023. 1 year anniversary sa among relasyon. Nagsabot mi nga mag-overnight sa Samal Island. Enjoy kaayomin at higayun na ate. Uban sa among mga barkada. Huwag ko magdahom human sa among happy-happy. Mutagbo ka na ko ang usa ka balita. Di-atake ang akong papa sa sakit sa kasing-kasing. Salaktod ate. Nagkapsan kini. Sa iyong hinawamang kinabuhi. Grabe kasakit ang pagkawala sa kong amahan. Suod ka ayong ming duha. Apan pasalamat na lamang naa si Mimi ate. Siya ang miunong kanako sa panahon nga ana ako sa kasabuanan. Sa hinahinay na ka-recover ko sa pagkawala ni Papa. Sa pagpanglabay sa mga katuigan, nagpadayon ang among relasyon. Wa ko lang dama nga moabot kami og tulo ka tuig. September 19, 2025 sa diyang among giselebrar ang among third anniversary. Sulod sa among college life, kabahin na gyud si Mimi sa akong kinabuhi. Ipakaingon ko nga wa nay moabot nga mapagsulay ate. Usa kay gayon ni ana samtang gipailaila ko kaniyang akong kauban sa varsity. Taugon ta lang sa pangalang Al. Magkaila sila daan ate, pero hanggang hi and hello lamang. Huwag ko magdahom nga dinhi magsugod ang kalbaryo sa mong relasyon. Natingala ko usa kay gayon ni ana samtang nagsabot kami ni Mimi nga manglaag sa Samal Island. Ug magkita na lamang kami sa highway nga sagad agian ko niya. Pengo sa Samal ate. Una ko miabot. Natingala man pod ko nga naa si Al. Ako barkada nga kauban sa varsity. Ako siya gitapik og nangutana kung asa siya paingon. Naalam ko na siya gihulat ate. Nangumusta siya namo ni Mimi. Matud ko nga okay ra kaayo nga among relasyon. Pagkataod-taod ate, miabot ang ako hinigugma. Busa giignan ko si Al nga muuna na kami kay mangadto pa mi sa Samal Island. Sa diyang gitunol ni Al ang panyo ni Mimi nga to kaniya. Natingala ko ate nga nung naaman kang Al ang panyo sa kong hinigugma. Gi-invite lang ko na niya si Mimi og snack. Nahibilin ko na ang panyo. Nakulatan ko dito kayo na. Nakikita dahi siya sa lalaki nga wako masayod. Apa mitubag si Mimi nga rikan ako nga siloso lang ko na kaayo ko. Dili ko na nakubutangan o kahulugan ang pag-invite ni Al. Dili lang ko na silang duha kundi naapa sila yung mga kauban. Tungkol sa kunda kong gugma kang Mimi at imisalig ko nga to kaniya. Tuod man miabot ang Christmas vacation. Nakadesisyon ang among pamilya nga dito mag-Christmas sa among mga apuhan sa mother's side. Dala na bakasyon ate. Dili man ako gusto nga mauban, apan dili na ako pwedeng balibaran ang desisyon sa kong mga ginikanan. Ilabi na nga matag Christmas vacation, lamang kami makabisita sa lolo o lola nga side. Ni mama. Sa laktod, nakabakasyon kog 2 weeks ate. Wagid mi nagkita sa kong hindi gugma. Apan kanunay ming mag-chat o mag-video call ate. Makadawat kog balita gikan sa kong mga barkada nga kanunay kuno manglaag si Mimi o si Al. Abi mo ate, motawag ko kang Mimi apan di na ko makahimo sa pagsukmat kadto kaniya. Kay lambing magkaisya nga rikan ako panahon nga magsulti mi. Bisan gamay, huwag ko'y pagduda nga to kaniya ate. Tuod man, nakabalik ko gikan sa bakasyon. Miadto gilayon ko nga to kang Mimi. Apan wa siya. Gitawagan ko siya sa phone ug matod niya pagkagabiin na lang kami magkita. Nabaguhan na gid ko sa akong hinigugma ate kay dili man siya ingon ni ana. Tuod man pagkagabiin nagkakita kami.
Sadyang miingon siya nga rin kanako nga magbulag na lamang mi. Nagalitan ko ate. Nangutan ako nga doon kaniya. O siya sa nga ko nahimo. Panmatod niya. Gusto ko niya space. Busag isumbalik ko nga doon kaniya ang pangutana. Nasakal ba din siya sa among relasyon? Andang mong usbon ang tanan, dili lang may magbulag. Apan may tubag siya kanako nga, tagaan ko siya sa iyang kagawasan. Ate, nakatulog akong luha. 3 years ang among relasyon. Apan iya lang gibaliwala. Pagkagabi ni Ana, nakiguban ko sa akong mga barkada. Nag-inomi. Ako nasayran nga dunay dakong gusto si Al nga to kang Mimi, ate. Apan silang nasayran, wakin ni Malaysia para kang Mimi. Kay higala ra ko nang iya pagtagad kang Al. Sa kung nahuna, kung wa sila'y relasyon, nga nun nakibulag man siya nga rin kanako. Ati R.

pangutan na ko siya. Ngano nang inhanglan na siya space. Para unsa kini nga rason ko dinuod nga wa sila relasyon ni Al. Kisakitan ko pag ayo ate. Wa ko magdahom nga magmata lang ko og buntag. Sakit man apan pilit kong gidawat ang tanan. Ang gibuhat ni Mimi nga rikan ako. Gifocus ko na lang akong panahon sa akong pagtuon. Kay graduating naman ko sa college. Akip si Mimi ate. Apan ako nabantayan kaniya, dili na siya magsulod sa klase. O kanunin na siyang absent. Kisakitan ko ate o kahit papano, nag-asa gihapon ko nga magkabalik mi. Apan miabot nagin sa punto nga dili na nako siya makita sa eskwelahan. Hangto na sayra nako nga nag-drop out na siya sa school ate. Gisayangan ko sa iyang pagtuon. Last semester na unta na mo apan iya lang gisayangan. Gamay na lang kaayo ang kulang o pareho na unta ming mag-graduate sa college. Nakadesisyon ko nga sa katapos sa higayon o bisita sa ilang panimalay. Wala na usap sa pagtatar sa iyang ginikanan nga rikan ako. Ilabin na sa iyang mama. Sobra ka silang malipay nga makita ko nila pag-usap. Tuod man, nagkita og nag-isarihan na yung mini-mimi. Daghan na usap ka niya. Palong na siyang tanawon, murabag masakit yun ate. Ako siyang ikumustapan, igura siya midungo. Kalit niya mihilak. Matod niya ate. Buntis ko na siya. Nangutan ako kinsay amahan. Si Alba. May tanaw siya kanako. Og misamot paghilak. Mula kong ibubuan og bugno nga tubig ate. Apan nakurat ko sa iyong revelasyon. Gerate di siya. Ni Al. Usa kay gayon nga wa niya dama. Kay dako iyang pagsalig kang Al. Wa siya magdahom nga pasipadan siya. Usa kay gayon apan nagbunga kini. Naitabok kini sa diyang tu ako sa bakasyon. Gitratar ko nun niya nga higala si Al. Apan gikuha na di ay niini ang iyang pagsalig. Nagtuo siya nga harmless kini. Ang labing sakit kang Mimi. Kay murag wala lang si Al. Murag normal lang gihapon ang kinabuhi ni ini samtang siya nag-anto sa trauma. Murag nahugno ang tanan ang iyang kalibutan ate. O ako makasabot sa kong gibati. Ang babae nga kong gimahal, giprotektahan o giampingan. Gibaboy lang sa sakataw. Nagituri kong sabna ko gahigala. Giguban ni Al ang kaugmaon ni Mimi. O di na ko siya mapasaylo ate. Hangtod gag-istorya ko sa mama ni Mimi heart to heart. Iyan kong ipangutan na kung mahal ko pabagihapon ng iyang anak. With all honesty, gito bago siya. Naghihigog maghihapon ako si Mimi. O sa kapangutan na iyang gibuyan. Okay lang ba kuno? Napakaslan ako iyang anak. Huwag maging amahan sa iyang anak. Kay mata pa niya dili lang para masalba sa kaulaw ilang pamilya o si Mimi. Kundi ang makauban ko sa ilang anak sa tibok niya ng kinabuhi. Kaya wala ang gisulti si Mimi kundili ako ang gusto niya makauban ate. Ako ra kuno ang iyang gimahal o gwelain. Humas sa graduation, may pauli ko sa Digos. Dili para talikdan si Mimi kundili para makuhuna-una pag-ayo ate. Karumbuwa na mga anak na si Mimi. Humas sa ipapanganak, gusto siyang inikanan nga magpakasal na mi. Apa naglibog ko sa iyo kung pagkabuhaton. Ate, angay ko bang pakaslan si Mimi? Ilabi na ko makita ko si Almusuro kang akong dugo. Palihog, tambagi ko. Dinhin na lamang ko kutob. Sincerely yours, Ryan.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Hi, kini si Ate Arlene Ion. Daghana na mutana, kung unsa akong sekreto. Nabihisan sobra kabisi is si public servant, businesswoman, and a single mom of three. Pero relaxed og dili haggard ang itsura. Labaw sa tanan, bata pa daw ko tanawon sa akong edad nga 57. Oops! Ang sekreto, pagmata sa buntag, Nance Corn Coffee. Humanong pamahaw, Nance Super Plus Capsule o U-Aid. Kay, kung di ko makainom, kulang kaayong akong adlaw. Naanad na akong lawas nga everyday routine gid nako ang mag-inom og Nance and U-Aid. O ang resulta, permanente taga akong paminaw sa paglawas. Lami ang tulog, walay gihambin nga mga sakit-sakit. Kamusad? Pag Nance and U-Aid na. Ang Nance Corn Coffee, Nance Super Plus Capsule o U-Aid Herbal Food Supplement mapalit sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba na tungod sa ilim ng makahubog, mga pagkaon nga sobra kaparat? Hinay-hinay na itong idaot ang atong mga kidney na mo'y dako kaayo o roll sa atong panglawas. Palanggaa ang kidney. Protection ni ang iyong kidney. Inom o U-Aid Herbal Food Supplement kada adlaw 2 times a day. Mapalit ang U-Aid Herbal Food Supplement sa tanang butika sa inyong mga lugar. Girl, nasayod ka ba? Ang CervicCare Herbal Food Supplement, dili lang para mo tabang mo ayo o cervix. Ang CervicCare, 1,000 more potent sa ordinaryong collagen o stem cell. Mahinungdan, nga bisan, may edad na, fresh pagihapon ang paminaw. Pauna ang wa sa uban, nga naa sa CervicCare Herbal Food Supplement. Karon, kabaw ka na. Pwes, kay kabaw ka na. Stay fresh, stay young, and clean inside and out. Inom og CervicCare Herbal Food Supplement 2 times a day. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Honey, di pa mo bakasyon ta para sa atong wedding anniversary? Ayaw biya kalimot ha? Pagdala og Mega Man, bantay ka lang. Mapalit ang Mega Man Herbal Food Supplement sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Gugrimind Capsule. Kasi ka niya nakaundang kong inom-ini, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na itong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy B, o Gugrimind Capsule.
0: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Daghang salamat kanimo, Ryan, sa imo papadangat imo swa tampo ni atong tulumano sa sensor ni Ate Arlene. Kalapitong doon na kay Uyab. Unya, musugot pa kay invite sa laing lalaki. Mura mag, gihatagan ni mag chance sa kalalaki nga maka
3: chance day na invited ka.
1: Gitagaan ni mag chance ang sa kalalaki nga magkauna-una
4: take advantage.
1: Yes. Maka-take advantage kay para mo na ko if do na nakay hinigugma. Kung invited ka og snacks or coffee or something sa kalalaki, inform ni mo ya. Ayaw itago. Yeah, the okay. Moment kanila kaw ka kay imong gitago, nagpasabot nga do na kay lahi nga kwan intention. Kagano lang pa-invite ka. Nga wa ka nagpahibalo sa mihinig kugma. Ingunana na siya. Of course, kaupan na ito. Did you know
4: kaupan niya? Yes, mayong adlaw. Ate Arlene Capjun, sana na itong mga suking tig sa baybay.
1: And sa mga lalaki po, doon na may uyab. Ayun ang panghanggat o laing babae.
4: And if takabalo mo nga nanay uyab,
1: yes.
4: Oh, dili mo mag-invite-invite.
3: Yan na, paminaw Ryan, paminaw
1: kita yan. Of course, kaupan na ito. Retail playboy, Capjun Jun Diaz.
3: Yes, maswerte ng adlaw ni Genova and Ate Arlene.
1: Depa, mga utan
3: ako. Ate, i-shoutout na ako si Ryan. Ryan, para ginisay mo ha.
1: Kato si Ryan, o pa to ni-retire?
3: Wala pa, klaro kayo.
1: Oh, klaro ka.
3: Mobit daw nga.
1: Oh,
3: maglagot, hindi ko maguna. Una, idol, pinang tanak
1: ko. Okay, sige. Kung ikaw ako ba ang tanong, Dejinovs, angay pa ba nga,
2: pakasla ni Ryan base sa hangyo sa ginikanan? Bisag buntis niya kay lagi na rape or na actually victim siya sa rape. So dili niya kagustuhan o dili niya karelasyon.
4: Kung ako si Ryan, ma'am, dili gid siya. Dili gid dapat niya pakaslan. Kay unang-una, miskan pag maingon ta nga tuod man na rape si ang iyang uyab. Pero sige, tingin nakalimot ko sa ngalan sa iyang uyab. Biskan tuod nga na rape.
2: Atong letter balik.
4: For kana bitong the thought nga nabuhat na siyang uyab nga nagpa-invite sa iyang barkada, kay barkada magiton niyang laki, no? So the thought nga nagpa-invite siya niya, wala siya nanangit siyang uyab nga ano ba murag wala niya gi-include ang uyab, murag iyang gitaganog opportunity tong lalaki nga mo take advantage sa iya.
3: Ay sa isa di Gino ba atong putlon kada nga kwan ba na paragraph sa ato pa kining mga girls di ay kung invite on sa ilang mga ex,
2: unya mo na sila uyab na.
3: Na sila uyab, mo adto nagpasabot di ay nga unsa to imo di Genova?
2: For as long as mananghid imo hang
4: diba?
2: Uyab.
4: Kung nananghid okay ra. Si Mimi di
2: si Mimi, Mimi, okay.
4: Oh, so si Alden tong lalaki, no. So para nako kanabang dili worth dili siya dili worth it nga iyahang isakripisyo or isakripisyo ni Ryan ang iyang kaugalingon para sa loon ang resulta sa pagkuan ni Mimi, no.
2: Kaya tinuod bitaw kung naigog magig ka musulti ko kasi hindi kong mga oige invite niya
4: ako oige invite ko ni mo friend niya to think nga si Ryan ug katong lalaki ang bagbarkada kauban sa varsity
3: once ka dili mananghid. Ibang usapan?
4: Yes, of
2: ibang
4: course.
2: Ibang usapan niyan.
4: Kaya mo respeto ka sa imo uyab.
2: Yes, sa imo uyab. Red flag, manggali itong uli yung panyo.
4: Diba?
2: Diba?
4: Uli yung panyo at atubangan ni Ryan. So, kana pa lang mambanga.
3: Kanang mutagbo, mauli. Mutagbo, alimba, mutagbo sa, kanang gitagbo sa, kanang terminal. Tagbo lang, tagbo lang. Red flag na.
2: O nga nung mutagbo man.
4: Nga lahi man mutagbo. Nga nung di man ang uyab.
3: Maulag yun.
4: O, diba? So,
2: maulag yun.
4: Para na ako, dili siya worth it nga isakripisyo ni Ryan nga iyang saloon. Kay, maulag yun. Choice man to ni Mimi. Nga mo iyang buhaton. So, nga naman nga, kanabang magpadala siya sa hangyo nga. Siya na gani ang kanang, murag unfair sa iyang side ba?
2: Yes.
4: No? Siya gani ang kanabitong, kanang, sa gitaw gana, murag kind of betrayal na magiging gibuhat po sa babae ba? So,
2: yes.
4: Nga naman nga iyang sakripisyo. So, minsan pag in love siya sa babae.
2: Itagaan ka siya. Niya sa pag-rape siya, gano'n siya nisumbong.
4: Diba?
2: Anong isekreto man niya? Nag-rape siya. Itagaan siya sa lalaki nga maging gawas nun.
4: So, mo gina'y resulta. Kanang magpataka lang kita kay tingali nadala sa istorya, nadala sa mga maayong mga pulong. Muna siya nga, kanabang iyang gisayangan ang kamaayo ni Ryan, kanang gibaylo niya ba para atong lalaki. So, para nako, dili siya worth it. Okay lang kung tawag ka nang na-rape siya nga, wala gid siya gibuhat nga dautan, no? Pero, kanang mag-uti, choice
2: siya,
4: mag-uban niya. Choice niya eh. Choice niya nga mag-uban atong lalaki. So, para nako, dili siya worth it. So, nga naman, unsay point nga sa luna ni Ryan, ang dapat nilang buhaton is ila tong gokdon tong lalaki para mapriso tong lalaki, makabayad siya sa iyang sala. Dili kay ipasalo niya kang Ryan, ang responsibilidad niya, dili kang Ryan. So, unfair siya sa side ni Ryan ba nga? Siya na gani ang gisekretuan, siya na ang murag ka ng gitraidor ba? So, siya pa'y musalo tungod kay na-rape siya. So, dili worth it.
2: So, meaning, dili ka gusto nga dili mapakasal ko,
4: dili,
2: si Ryan.
4: Ayaw yun. Ayaw isang kripisyo yung makaugalingon.
2: Okay. Dili ka sila meant for each other.
4: Na siya tendency nga mang-betray gid si Mimi. Kaya dali na siya madani sa ubang lalaki.
2: Correct.
4: So, dili worth it ang babae nga imuhang unungan kung dali na siya madani sa laing lalaki.
2: And ang ginikanan, narabagi ni Hangyo.
4: Ni Hangyo.
2: Kung pwede, pakasla nilang anak. Mura maghihim o siyang panakiputas.
4: Diba? Para lang yung maluwas ang ilang mga dungog.
2: Mubo?
4: Dili pwede.
3: Grabe.
4: Ayahay ka ayo.
2: Yes.
3: Ginikan na lang.
2: Sige, mo lang panahon. It's your turn.
3: Dili ati ba? Kaya akong gi-analyze good maayo. Kapansin ko lang, no? Karong si Minaha.
2: Kasi Minaha.
3: Ang kanang, murag, sige naman lang kabinuangan ng mga lalaki mo.
2: Hoy, kano, nga naman, kasi pag-ibinuangan.
3: Imagine si Ryan. Kini mga,
2: si Mimi, gibinuangan ni Al.
3: Kini mga babae ba? Kay kung tarong ka, no? Sorry, niwak girls, out, ha? Sorry. Pasailo ka rin yung mga palangga. Okay, Antonita. Kini si Antonita, mauna yung taras, eh.
2: Nga? Pasakitan ang babae? Alalaki?
3: Kini yung nanay, uyab, ate.
2: O niya?
3: Niya i-invite, mga pe.
2: Wala.
3: kanang snacks. Uy. Kanang magkabi, magsigigtawa.
2: Friendly mana, friendly invite mana.
3: Kani, nanay uyab. Kini siya tunita, nanay mag-uyab.
2: Okay.
3: Kini si, kisa ni, kini uyab ni Ryan po. Kapalo siya nga, committed na sa kang Ryan. Pansin ko lang, ano, gaana, kanang, kung ano mag-did niya, kanang, kanang, gadulaan lang ba ang gugma sa lalaki?
2: Mm-hmm.
3: So, boys ha,
2: karun, so, kanang ding invite ka, gadula-dula na ka na sa gugma sa lalaki.
3: No, nana magig ka uyab.
4: Wow, ha?
3: Di Genova, kamano magig ka nga, committed ka na sa ako, ha? Nga nung kung invite ka mga pika di Genova, gano'ng uban pa ba?
4: Oh, pero nga naman, nasayin ka nga na ako uyab, nga nung invite mo ko ni mo.
2: Oh, di ba?
3: Oh. Mao gani.
4: That's the question. No?
3: Mao gani. Nga,
4: imo mao gani,
3: kay si Ryan ba? Si Ryan.
2: Kani, yeah. Kani. Nabi, babae sa iyo, maikog bubaliban.
4: Di ba?
3: Mao ni. Para na ako, Ryan, ha? Kanang, kanang ako, di ba ko yun, unta yun.
2: Mm-hmm.
3: Pero, kita mong yun ako, ramdam ko mong yun imong gugma nga to sa imong uyab.
2: Mm-hmm.
3: Kanang, para na ako, dili pa ka ana, di wa ka na nagago.
2: Uy, di ay.
3: Dili pa na matir. Good. Kita mga lalaki mo, good. Kung nahigugma ta sa babae,
2: uh-huh.
3: Ayun na naguna-una ang past.
2: Mm-hmm.
3: Kung nagkukma kay pakita di ani mo mapakita Ryan kung unsa ka tinud
2: ani mo. Pero abi no, mas dali dawaton kay lapit nagbulag na mo. Unya aya pa siya nakakitag lain, diba? Nabuntis siya. Nagkita mo usab na single mom na siya.
4: Kana.
2: Mas dali dawaton.
4: Kesa naman nga uyab mo na siya ka meet up nga lain.
2: Oh, dili na magud
4: siya karon na rape magpaluwas.
3: Dili magud titinuyuan ni ani bagi nga magpa
2: si Magi kasi Mimi man.
3: Di ba ko tinuyo tiroyo ni Mimi kay girip gani at
4: tinuyoan to.
3: Dapat Ryan, maluoy ka sa imong uyab, mo simpatiya ka, mo comfort ka.
2: Ko pa nang litan imong uyab girip. Imong uyab girip. O sa imong buhaton.
3: Kasta na ko eh.
2: Mm-hmm.
3: Karon ko niya gikinahanglan.
2: Di mo pasak, dili ni mo kuan ang lalaki?
4: Gi-rape siya sa lalaki ngayon giubanan. So, iyan choice hindi uban siya.
3: O, oh, kada pagid ni mo. Kung dili ako ang muunong kid sa paman.
4: Dili, karon, karon sa paman.
3: Pito. Kaya ang gugma mang good.
2: Sato pa ang nirip sa imuhang ginigugma. Imo lang pasagdan sa barkada.
3: Siyempre, ang nag-rape.
2: Ikaw pa'y napailaila.
3: Kung ako kang Ryan, ang nag-rape sa kang Mimi, ilang gukdon. Pero dili niya talikdan si Mimi kaya nagugmahan mang... Gugmahan man ka kang Mimi.
2: Sa ato pa.
4: Gugmahan ba ka ha?
3: Ang gugma, ang tinod, anay mang good yung gugma, ang gugma is understanding.
4: Ang question lagi, gugmaan si Ryan pero si Mimi baka gugmaan baka kang Ryan nga dali man kay siya na dani.
2: Gani.
3: Dili man klaro man kayo siya sulatan po nga kanang mama na gani o papa ni Mimi
4: gani oh, hangyo sila. O mama o papa gani ni Mimi anag nang hangyo dili si Mimi.
3: Okay, dili man sa pakasta ni Al kundi hangyo na lang nila si Ryan.
4: That's the point kung dili na question nga in love si Ryan ka Mimi pero si Mimi baka ha, sakto ba kaya ang gugma kang Ryan nga dali.
3: Bala na wala na.
4: Nag-uban man siya sa lain.
3: Bala na wala na alang-alang. Mao nang giingon sa boys ha, girls sa paminaw mo ha. Kung ka nang imong gugma gamay rap, pasag di lang na.
4: Ala.
3: Kaya ako na bahala magpadako ana.
4: Kaya ba ni mo?
2: Sa to, kung imong gugma gamay rap, pasag di ra. Ako na bahala magpadako
3: ana. Ako na bahala magpadako ana.
2: Aha.
3: Tagaay rin kong chance.
2: Aha.
4: So, kaya ba ni mo?
3: Kaya kanaadlaw ako ng bisbisan.
2: Grabe lagi.
3: Ay nga lang, ang tinood niya lalaki mga palangka, dili na gamatir sa past.
2: Aha.
3: No? Ang importante nga, kung nagugmaan ka, Ryan, sa kanan.
4: Eh, ang pait man ko na nakap. Kaya di naman na siya mahulog nga past good. Kaya sila pa man good.
2: Sila pa man good. Sila pa man good.
4: So, dili
3: girape gani.
4: Oo, gani.
2: Girape lagi siya. Kaya siya may naghatag chance yes. Nga marit siya.
4: Sila pa gani. May tag nagbulag sila.
3: Dili na. Gani tinuyo.
4: Tinuyoan lagi.
2: Pag-invite ato, naka-shorts siya.
4: Choice lagi to niya.
2: Naka-sleb-leb
3: siya. Lagi.
4: Kuyog siya.
3: Mama lagi kini. Kaya para ani kang dyan. Sila lagi. Pupuok lagi. Mauni nga matintal.
4: Diligid kap.
3: Mauni nga matintal po si Ryan po.
4: Diligid
3: makamove on.
4: Ang punto gira ni Kap is si Al, nagid siya interest kang koan, kang Mimi.
2: Kang Mimi.
4: So, ihag yung gidani si Mimi regardless kung naka-short, naka-long sleeve pa na
3: normal
4: siya.
3: Normal ko. Nakititisyon mo na sa English pa.
4: Gana, gani, wala siya respeto kang Ryan. Wala siya respeto sa relasyon. Wala siya nag-respeto silang panag-amiguay.
2: Kaya kung doon na kayo hinigugma, dili na yun ka magpa-invite o lain. O magpa-invite, manggaling ka o ba na imong uyab? Ana, ragin
3: mo ba? Nga rin na mo, kung iba, wala niya ginbet, wala ka rin gidala mo uyab.
2: O basig wala yung uyab niya.
3: Kasi Tunita, gugmahan na kayo sa...
2: O sa pag-iagay buhaton ni Ryan, pakaslan si Mimi or pasagdan na lang niya nga mapakabuhi total na naman siya ibaabot ng anak. Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
5: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
6: Nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa sa kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuha na lang, ganang duhak ka bisis na lang. Nang sa gagihapon akong paliton mamoy, inaagi sa'yo alibyo. Kuha nyo dyan, proven and tested yun na mo nga magtiayon. Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
7: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal na dito ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dito yung salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunan City, Negros Oriental.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
8: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abtik kayo akong lawas. Walay kapoy sa tibok adlaw. Lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait. Pero lahi ni. Lami siya, effective kayo. Makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
5: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
1: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kwan, uy, ako na i-announce ng atong NAS Medical Mission na karoon na ng October pohon. October 6, dito sa Midsayap sa Poblasyon 8 Covered Court. Barangay Poblasyon 8, Midsayap, Cotabato. Pagka October 7, dito sa Kidapawan sa Poblasyon Gym. Barangay Poblasyon Kidapawan. October 8, Basalan LSB Hotel sa Via Cruz Street, Basalan Davao del Sur. October 9, sa Corona Dal sa KCC Event Center, 4th Floor, KCC Mall of Marvel, Corona Dal City. October 10, dito sa Jensan, Barangay South Gym, front of a public market, Jensan. Ay nga na sa Kidapawan, di man ta sa kuan. Kato na andan. Ah, okay, sige. Anyways, again, muna nakaschedule ka medical mission at nangatangin niyo ang atong pabisita sa medical team diha sa inyong mga lugar. And syempre, atong damayon, gikan sa atong Facebook and YouTube viewers from Menske Anliston. Shout out na ko akong papa nga si Armelio Anliston nga naminaw gid saya kada hapon o sa kumbana nga si Zulueta from Kilabong Vista Villa, Sumilaw, Bukid noon. Okay.
1: From Marivic Ganyeda, good PM Ate Arlene Jane of Cap June nga makalingaw kung masuko mo maguwa gid ang imo pagka Ilonggo. Shout out ko sa among mga silingan diri sa Block 6, Balsa, Odyongan, Hingoog City.
0: From Jeneline R8K, asa ni? Watching live from Qatar. Hello Ate Arlene de Genova o Cap June. Bisag na ako diri sa Qatar, pero bigi kong ginahulatan inyong pag o live kay mahatag or makahatag o good vibes sa akong adlaw. Cap June, padayon lang sa imong mga banat o tambag burong action star o sahay ang dating. Salamat sa iyong tulog kay bisan layo minga mga OFW. Murag na paduol gihapon ninyo ang among kasing-kasing sa Pinas. More power, God bless.
1: From Pet Galinzoga, maayong hapon Ate Arlene de Genova Cap June. Si Cap June, usahay sakto yung tambag, usahay mali, pero okay lang, enjoy man ang tanan. Watching from Barangay Tagasaka, Hinatuan, Surigao del Sur.
2: Guya, sanimuhi, sakto pa rin ako tambag tanan niya.
0: Hi, Teresa Lynn M. Alcantara, watching here in Gondolman, Bohol.
1: Adi Arlene, kada hapon, murag automatic na gyud nga naka-open na among smart TV para sa inyong programa. Mayang adlaw sa tibok team, o sa tanang viewers nga nagtanaw karon from Marvin Alvarez of Ormoc City later.
0: From Lori Vin Kaime, mayang adlaw Ate Arlene de Genova of Idol Cup. Pa-shoutout ko sa kung bana nga always good me, mag-atang kada adlaw si Lori Vin sa Guadalupe, Banawa, si Tugan Club, Idol si John Steve Carl Barangan.
1: Shout out to Janeline Castro from Dipolog City. Salamat sa inyong mga istorya og tambag nga makatandog sa kasing-kasing.
0: Ate Arlene de Genova Cap June, Idol watching from Beaufort, Banga, South Cotabato. Always good me nga paminaw sa inyong sa inyo. Salamat from Ophelia Tabugan.
1: Hi to Ronnie Villafranca of Dubai, UAE. Bisan layo sa pamilya, inyong programa murag kauban ako matag-adlaw. Dagan salamat sa kalipay nga inyong ginahatag sa mga OFW.
0: From Lisa Do or Lisa Dumala, sorry. May hapon Ate Arlene, shout out sa Bayview, Davao. Maminaw ko permi Ate R, nalingaw ko makarelate po ko.
1: Greetings gikan sa Bantayan Island, Cebu, human sa Pangisda. Inyong programa gyud ang among kauban samtang nagpahulay sa baybayon from June Carlo Agdinoy. And shout out to Marites Gabriel from Tagbilaran City. Nindot kay paminan ang inyong mga diskusyon. Daghan kong nakatunan og hinom duman sa akong kabatanunan.
2: Og Ate, shout out kang Mr. Sterling.
0: Okay.
2: Nga sigig padala sa LBC og Bigaman Capsule.
0: Okay. No?
2: Kay so sumala pa kang Mr. Sterling.
0: Sterling lagi di man tawag sa
2: dili gyud daw sa awayon sa iyang iyang kapikas kung makabigaman siya.
0: Okay ah. Sige, dirita.
2: Lakas hanggang bukas.
0: Dejinovs. Lakas hanggang bukas. Dejinovs.
1: Para na ko, Ryan, again, dili worth it nga imong panindigan o saloon ang responsibilidad sa nahitabo nga or resulta sa kanang nahitabo nga sitwasyon kay Mimi. So, para magun ako, unfair kaayo kung ikaw mo saloan ng butanga. Kay unang-una, choice ni Mimi nga magkuyog-kuyog siya anang al. Choice ni Mimi nga dili magsaba sa imuha nga gina-invite siya anang tawhana. Choice ni Mimi nga magtago-tago sa ilang pagkuan. Bisan tod nga mo ingon tanga friendly invitation lang to or friendly meet up. Pero sa ngalan nga iya naging sekreto sa imo murag na naging mga kuan ba mga sekretong interest nga gakahitabo. So since iya man tong choice and mo na ni resulta no nga wala siya nasayod abi niya maayo ang intention sa iya ni Al pero di ito na ay gusto nga mahitabo si Al sa ilahang duha. So mo na ni siya ang kanabang resulta or consequence sa ihang choice nga gibuhat. So para nako dili pwede nga ikaw ang musalo ana para maluwas ang ilang dungog. Let it be sa nahitabo nga ilhan ang atubangon. Ang dapat nimo siguro ang imong matabang kang mimi ang pagukod sa kung ano kang Al sa nagbuhat ana. Correct. Ang pagukod sa iya imo siyang tabangan nga masulbad na mahatagan siya gustisya. Kana ang pinakamaayo nimo nga buhaton sa iha pero kanang maingon ta nga kanang tumano nimo ang hangyo sa iyang ginikanan nga pakaslan na lang si Mimi kay para maluwas iyang dungog, maluwas ana para nako dili pwede. Dili pwede sakripisyo nimo imong kaugalin miskan ka o kanang gugmahan ka kang Mimi. Kay again dili nimo deserve ang ilahang gibuhat nga pagtago-tago sa imo ha. Dili nimo deserve nga musalo sa saka kana bang responsibilidad nga dili ikaw ang nagbuhat. So again Ryan, hatagi imong kaugalingon og kagawasan nga kanang dili ka ma-pressure sa kanang hangyo sa iyang ginikanan. Kay again dili na imong responsibilidad. The only thing imong mabuhat para kang Mimi is ang pagtabang sa iyahang iyahan ang maatubang kung unsa man ang kanang mga consequences sa iyang mga choice. Sa kanunay kinahin yung DJ Nova de Marites sa Marignang Bayan.
0: And of course yung ato retired playboy Captain Jody mong final nga tambag para kang Ryan.
2: Pinali nga tambag for Diyos po santo ka mga kababayinan. Kung naana mo hinig gugma sa kinabuhi ayaw na po pag tagbo sa ubang lalaki. Mamang ko di makaruin sa tanan?
0: Dili, manggot. Ingon si Kapap ba? Basta di pa ko na mukasal, collect and select daw.
2: Dili, manggot. Tatawa ang nai tabo kang Mimi.
1: Kap, gano'ng ang babae ra imo ang ginabadlong? Dili, pwede nga mo yung kanga. Kamong mga lalaki, o nanay o yabang babae, dili ninyo inviton. Ana dapat?
2: Normal.
1: Ano man nga babae? Ano babae ba na imong basulod?
2: Normal manggod ang lalaki.
1: Pero
2: kapo mga kababayin, ang mga palanda ko.
0: Wag na. Ano na normal man sa lalaki?
2: It's because we are boys.
1: Diba?
2: Lalaki sa lalaki.
1: Babae
2: Ryan, no? Istorya maging tagugma. Kanang buros na maging ng babae, si Mimi. Kung atong subayon gani, dili na ganyan mo na balibalihon, imo na nang ikundina na ng bayana. Pero tungod sa gugma. No? Isgut na isgut ng good ka na gugmahan ka ng bayana. Sa ato pa i-define na lang nato niyon sa gugma.
1: Okay, no? Yeah. Na niya mga kung, definition.
2: Kung gugmahan na good ka sa usa ka karang binuhat ate. The real meaning of love is deep. Grabe, lalum.
0: Lalum. Okay, sige daw paminaw
2: ta na. Active choice. To care for respeto.
1: Ikatawan gadan no? Ka po.
2: And support. Sato pa, kinanglang supportaran yun din yung bukay buros ta.
1: Wow ah.
0: What's up to?
2: Unsupport. Supportaran. Pastilan. Bisa din yung may gugmata kaya bisag dili ato ah, ada na itong supportaran. Kanang mabulagan ta ba? Mau gada ako gibati po na.
0: More true love.
2: Mau gada ako gibati.
0: More true love.
2: Kanang bisag ko na kay tunay gugma, sige na lang. Pero di ginito na ma-question kay gugmaan lagi ta. And growth of another person without expecting anything of return. Kinahanglan ihatag na to ang tanan nga dili ta maghuna-una.
0: Wala man imong ibasa.
2: Kuan man gud ate? Base man gud sa research.
0: The real meaning of love is a deep active choice to care for.
2: Oh. Kadang kinasing-kasing nga imong kuan gud siya gipili.
0: Respect and support
2: respeto.
0: The well-being
2: support.
0: Of another person.
2: Support.
0: Without expecting anything in return.
2: Nga dili ka mga igsuklay magi kung unsa man galing, kung nagugmaan ka bahalag makasala na.
0: Grabe gud iyang kodigo ba iyang ginigi.
1: Grabe yung mga research.
0: Gigamitan niya AI ba? Namay AI ay binisaya.
2: Dili ate ang Library of Questionable Studies man kod ate. Kadang nagui board.
0: Nagui.
2: Gay studio gid sa kanang mga okay. Saktong tambag ba.
1: Pwede man abisayon daw ka.
2: Dili gusto ko English kaya gusto ko makuha mo binisaya.
1: Makasabot mo na nagbisaya ang AI.
2: Mo na nga Ryan. Kasabuti ko sa imong kagubaan ka. Kay kung ka nang dili mong good ni mo na, spako ni mo imong kasing-kasing, ikaw ragya po na masakitan.
0: Hamakin ang lahat.
2: kanang naamagin ka sa kahimta nga luoy kayo ka kung dili ka minyoan ni Mimi, idutot tayo mong ginawa nga minyoan kay Mimi, hangiwa si Mimi.
1: So kaya lugar ni mong kap nga musaloan ang bataan nga dili, dili mo ha niya. Klaro kaayo nga giluiban ka.
2: Sus, abi ni mo di Gino, baka kami nga mga lalaki,
1: Char.
2: Wala migaw na una kinsay amanan ng
1: isa
2: pa. Kung mahigugma, mahigugma gin mi. Kay inga na mi mahigugma, dili migaw na una kung sa imong pas. Sa gihapon, kini si Kuya Kat Buingo, dili ko guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ko masiguro, Mimi, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule Kaguid Capsule. Nabalang ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga til nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sigisigi ko na siya gamit sang Nans capsule kag UID capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili nagid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang atil tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag UID capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag UID capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag UID Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyzed.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
7: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, na-observe na ako sa Nans Coffee kay mayo kaya akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi mo inom kong kape kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na ako nga katulogon ko observe sa nagamit na ako sa Nans product. Maria Rehena sa Crestan.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer.
8: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayugid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so Diyos na wala yun ang buko sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 98 Anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
6: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
0: Dagos salamat gani mo DJ Nova. Thank you Cap June. And thank you, Ryan. Sa imo pabdangat, imo swatang pa ni atong tulumano sa sensor li Ate Arlene. Well, ako, kung ako ipumutanon, pari ako kang DJ Nova, nga, dili ko, kay, dili man, kama-rape. Ang usa ka babae, kung wanya tagig, opportunity nga ma-rape siya. But again, depende sa sitwasyon. Kasi sitwasyon magod ni Mimi, lahi ni. Ryan, so sama-sama sa gingon ni Cap, magdepende nga na kanimo. Kung ang imong dakong gugma nga to kang Mimi, mapatigbabaw, well, naka na kanimo. Nabisan sa nahitabo kang Mimi, andam ni mo siya yung dawaton na anak na kanimo. Tawag kay again. Kung tinuod kang nahigugma, andam dawaton, bisan, o yaga-yagaan ni mong pagkatao. Kaya mo sugot kang sa dili, sa mga nasayon sa iyong sitwasyon, muyam idiot, yun pa kasla ni mo. Pero again, wala'y maka-question kung alang ka ni mo, mapatigbabaw gid imong gugma nga to kang Mimi. Wala'y maka-question ni Ana. Kaya ikaw ang mas nasayon sa imong kaugalingon. Pero kung doon na kayo pagduha-duha na ikaw ka sa ginikanan, ayaw pa pakasal. Tungkol kay ikaw ang makig-uban kang Mimi o dili yung ginikanan. Gihangyo ka sa ginikanan para maluwas ang ilang dungog. Official alang ka na kung unfair para kanimo, dili patas para kanimo. Tungod kay ikaw ang nabinuangan, matawag tamanggit na nabinuangan, o niya ikaw ang pasalon sa ilang anak. Again, naka nimo ang pag-decide. Kung tinuod nga nahigugma ka, dawato nimo ang tanan, narakana kanimo. Apanakan nimo ang katungod sa pagbalibad. Magdepende sa imong sitwasyon o pagbati, Ryan. Daga salamat sa imo papadangan at imo swat na ang paningatong tulumanon. Manginaot ko nga na hayagan ka sa pagkaroon. Pero stand by karoon taod-taod. Alas to Health Education's Program with Dr. Jan Paul de Asis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene. Ayon, muna salamat. Bye-bye. I love you all.
9: This program is

0: Living Nuts.
1: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Ako si Ami Sarigumba, taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko, kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon, labi na sa panimalay, o manginabuhi pagyod. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati yun o kaluya sa lawas, tungo sa dagang trabaho. Pero sukad ko nagamit sa Nans Liniment Oil, nawala yun ang panakit sa akong kalawasan, labi na yun sa akong likod, hawak o tuhod. O hangtod karon nga senior citizen ako, nagamit gihapon ko o Nans Liniment Oil. O tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o grill sa Facebook. Akong giyawag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
0: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
3: About po sa Cervicare, ay disminuryahon po kayo. Pag mainam ko anak, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, muna akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotro na ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy, Happy Living Nuns.
1: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: lang sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Kao ba na to? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Tarlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mapangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Ati R.N. Doc Jan, taas kog cholesterol. Unsa ba ang iyong buhaton?
1: Okay mga kanans, cholesterol. Pag-isgutan nato yung mga cholesterol mga kanans, kadalasan nga ito ang common bitawan, dili na tamukawad yung mga fatty foods, mga oily. Ito nga lagi o cholesterol. Pero base sa mga bagong bitaw na yung mga study mga kanans, usa di ay na mas makatrigger na bisa dili kayo tamukaon o mga fatty foods. Nag-wonder gyapon kita pag-abot sa laboratory, Dok, ano na taas man ang ako ang cholesterol? Now, nag-undang naman ko kaon o mga ano, ng mga fatty foods, pero pag-abot sa akong laboratory still, taas pagyapon ang ako ang cholesterol.
0: Oo.
1: Kay base sa uban na sa study mga kanans, no, isa sa inungdan, ngano dili ma-utilize ang cholesterol sa sulod sa ato ang lawas. Kay tungod, too much sugar intake.
0: Modi na siya, Dok?
1: Too much carbohydrates mga kanans. Kay kung tanaw na ito mga kanans, yung proseso sa ato ang lawas, para magkaroon tayo ng enerhiya, ang una yung ginagamit mga kanans is carbohydrates. Ang carbohydrates, gina-convert niya into sugar para main nato energy sa ato ang panglawas. Pero after that mga kanans, ang sunod ayon niya na ginagamit na pang-energy sa ato ang panglawas, yung inatawag nato na mga bad cholesterol or yung LDL. Or common nato nahibawaan na kining mga cholesterol sa sulod sa ato ang panglawas mga kanans, mao ka na siya ang ginatunaw dayon niya. So when that time na niubos na ang ato ang sugar, so meaning to say mao to ang iyahang tunawon. Karon ang kining cholesterol sa atong lawas namang gitay normal na level ana diya.
0: Okay.
1: Nagitay everyday na cholesterol. Kumbaga mo ginato ang reserve permanent.

0: permanente mga kanans ba. So when that time na kung permanente taas kita og mga sugar intake, ang ato ang cholesterol na matag adlaw dili nato maghamit. Okay. So may tabo nagkakaroon ng accumulation, nagadugang siya every day, nagadugang. Kay tungod dili nimo siya magamit every day ang imuhang cholesterol. Kay too much sugar man ang imuhang intake, tagan man kag carbohydrates na ginakaon every day. So ang sugar, ang cholesterol nimo, balikon ko, dili nimo siya ma-utilize para mahimong enerhiya.
1: Okay.
0: Muna siya maningala na lang kapag abot sa imong laboratory, dog, wala na ko ni kaon og mga fatty foods pero still taas ang ako ang cholesterol. Kay tungod ang imuhang sugar, ang imuhang carbohydrates, wala ka nag-limit. To lower down sa imuhang cholesterol, mga kanans, kinahanglan i-limit nimo yung sugar intake. I-limit nimo yung carbohydrates intake nimo, mga kanans. Kaya nga naman, kung less ang imuhang carbohydrates, unsa pa ang gamiton sa imong lawas for energy, ang next niyang buhaton, cholesterol. I-burn niya ang imong cholesterol para mahimo nimong energy. So meaning to say, na-utilize nimo. When the time ma-utilize nimo yung cholesterol nimo, dili siya mo accumulate sa imuang dugo. So muna siya, no, ang isa sa mga wala nato na bantayan na isa di ay siya sa hinungdan. Nga no, still taas pagyapon ang ato ang cholesterol. So balikon ko, minimize or reduce ninyo ang inyong carbohydrates intakes or yung mga sugary na mga pagkaon, mga kanans. And of course, exercise. Then isa sa mga importante po, mga kanans, no?
1: Importante exercise kada buntag, no?
0: Yun yung pa-improve ang ato ang fats metabolism. Kaya di rin na tumabantayan talaga sa lalo na katong mga nag-edad bitaw, mga nag-35 na, nag-40, nag-50, muingon sila, ay, ginagmay, ramagani akong gikaon, pero paspas na kayo kung nanambok. Kaya take note, mga kanans, yung fats metabolism sa imong panglawas, nihinay na siya. Muna sila, nag-wonder sila, na bisan ginagmay lang ilang ginakaon, dali sila manambok, mga kanans. Kaya ilang fats metabolism sa ilang panglawas, nihina na siya. Kumpara ka itong mga teenager bitaw, na bisan daghan kayo sila gikaon, diligid sila manambok. Kaya tungod paspas pa ang ilahang fats metabolism sa ilang panglawas. So kumpara sa mga nag-35, mga 40, 50s, inay na kayo ang ilang metabolism. Muna siya na dali ra gyud maka-accumulate sa pagtaas sa ilang cholesterol, sa ilang sugar, or sa ilang triglycerides. So kinahanglan na to i-increase, i-improve yung fats metabolism sa inyong panglawas. So dako kayo katabang kanimo, no, para sa imong mga pasyente na naay problema sa cholesterol. Take non-serba capsule, 1 capsule, 3 times a day, human kaon ang pag-inom.
1: Okay.
0: Then of course, exercise every morning. Kay para ma-utilize nato yung kumbaga yung cholesterol nato, para ma-activate po nato na kumbaga ano siya ba, ang pagpaubos sa ato ang cholesterol, dili lamang siya masolusyonan sa pag-inom-inom sa mga tambal. Kinahanglan holistic approach.
1: Okay.
0: Religiously, gainom ka sa imuang tambal. Religiously, nagka-follow ka sa pagiging disiplinado sa imuang panglawas in terms of nag-exercise ka every morning. And of course, sa imuang pagkaon, mga kanans.
1: Ayan. Okay, wala man tayong oras. Hangto na lamang ug bapuhon sa mga taknyang sa may istasyon. And syempre, ang mga produktong Nans, again, usbon ako, Nans ug UAID, ang pinaka-effective combination para nga ligon ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang Nas makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: And then of course, mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang non-serba capsule.
1: Kaya
0: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kaya halos kumo na yata ya sa atong community.
1: Lagi, Dok.
0: Na murag, dili na siya baguhanon baka ng naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan, mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
1: Okay.
0: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang non-serba capsule. Karon ang non-serba capsule, gitawag nato na non-herbal capsule plus. So, mauto no yung bago na asay additional na mangosteen, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain Megaman Herba Capsule. Kaya bala naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas ng Megaman Herba Capsule.
1: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natin Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness mga kababainan. Kay lagi os mo na ito ang Cervicare makadugang sa estrogen hormones sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatiyat, dili ang mga pamat, anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus, ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
0: Yes, attorney. Then of course, mga kanans, ayo kalimti, natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas, matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubo, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
1: tawa-tawa
0: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
1: Ayan. Og syempre ato remind kini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip nga atong ikinhanglan gikas sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind choco.
0: Yes, at Arlino, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans, ang makainom kita og coffee every morning. Pero ang pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya benefits sa atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag enjoyment sa morning coffee ni mo makanans.
1: Okay.
0: Nag walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga kanans.
1: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw. Limpyo ang atong mata, Nans eye drops ang gamitan. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
0: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
0: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
3: Nagagamit po Nans Eye Drops. Ang maupunti na akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata o naayog na diya ang sambul-sambul o aktan na yun iyang panglantaw o epektibo din kayo nga produkto. Genelin Hadermeo, Nagpuyo, Sela Libertad, Negros Oriental.
0: Kini si Doc John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nans.
2: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
5: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
6: Feel the music, Star Radio.
7: Oras sa Star Radio, las 2:54.
2: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Ania na ang makalingaw na programa.
9: Ang moingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, a ani ana ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw ka ninyong tanaman. Welcome na sa Abdulis Program, Mas Kurimaw, Balong Dagway. Ah, kumusta, Og? Bagi na ot lang tanga na amo sa kakondisyon. Og kadasig, may galas panlawas karong adlaw. Adlaw karong Huwebes by September 10, 2026. Atong tigmo, may galas sirado na 1K. Ah, sirado isa kalibo na. Giduso ang Waipurol, napikas ang flood control. Ah, giduso ang Waipurol, napikas ang flood control. Atong unang ligaw-ligaw, ah, 7. Ayan, 7. Aga, pabutas na dayon ang duha para makompleto. Pabuta ang nasadyod magkamuhan. Oh, magsugod na tayo. Dito ang pagpanaguman.

nagbunot og lobby. Pinaagi igsundang organo pagkahuman. Gibuak og ipikas ang bagul sa lobby. Gituklod ang walay purol na pikas ang flood control gikan ni Eric. Si Katuna Street Cebu. Computer. Kumusta man ni Eric? Aga balong. Tubaga tigmo kitang naglakaw si Nido Bacos. Nisa Sigra Buanoy kadaadlaw maminaw sa imong programa. Panghatag niya. Pinaskuhan lang ha.

Lawag, ang tubag si Muting mo kay Lubi na gibuak na ay naibuwa. O nido sa sigra buanoy. Ayan. O balong, ang tubag kay nagbuling. Nido boy gapon. Ah, nagduwag buling. Dayon, lawag tubag kay Arinola sa babay balay tini. Nido nang asigra buanoy. Ya pagyod lang tubag na kuha na kay Kanyutos Ligit. O, gikan daw kang tutos, mabinay. Kumusta mang mabinay to? O, balaw, akong tubag kay Nagkaog Salbaro, ni Duboy. Ah, Salbaro, litawag ang nabitong. O, kanabitong lapad, bitong kagumkom. O, kito ko na kinom doon sa Siargao, ana. Silbaro! Huwag na ang tubag kay Sundang Gisakob Lito ng Balamban. Kumusta man di alito? Asa may Balamban? Tubag kay Agalamay Nasbuhol Gipikas Gipalaman sa pan. Oy, dumagos. Ako ba'y gilanlan ako lipong ko? Gilanlan ako ang Agalamay Nalana ko. Aga balong tubag ding mo kay nangani nagmunggos ni Duboy ng Sigra Buanoy. Ayan. Aga di abriod balong tubag imong ding mo kay Bansuhan. Uh-huh. Computer. Wap aga bon nangalawat. Okay.

0: ng babay. Ah, babae ng lipstick. Mm-hmm. Nangabot sa ngipon. Lahag tubag kay Watusi. Oh, ni Duboy Buanoy. Ya pagyod. Ang tubag na kulong sa imong tigmo. Babae ng anak ka. Litos Balambang. Aga di abagyod. Gidoot ang doorknob na pikas ornably ang pultahan. Oh, gikan daw kang Johnny Boy. Buhoy. Kumusta, mataga buhoy? Aga law tubag kay. Pisot daw. Wa mapikas. Gikan sa sikior. Kumusta, mataga sikior? Law ang tubag kay nagbisiklita. Lain pag yung tubag. Ang tubag nagguna. Computer. Wap agyod yapon. Dayon na ang akong tubag dong. Nag-abli nagbintana. Ang iklos ni Dubakos. Nang Buanoy. Computer. Ang tubag kay Butunis. Lito ng Balamban. Agadi apagyod. Asipar na long. O, gikan daw kang Judy Ann ng Dumagiti. Kumusta taga Dumagiti? Mayong pagpaminaw. Dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Lablab may gala si Kihor. Kines balong ang nagukasukas. Giduol ni Henry nga polis. Ah, dagpunta ka.
1: Nga naman sir, also may sala na kung ano imamang dagpan.
0: Gawas nga bawal ang magkasukas. Nagpunta ka kay sagad na ba magkasukas kawatan?
1: Ah, binuang manayin mo, sir.
0: Ay, binuang.
1: Binuang manayin mo. Sultian na ka ang saktong kawatan gabarong.
0: Ang si gabarong?
1: Oh, ang saktong kawatan katumaga gabarong. Malita-malita ganigi kawat. Ay, ang gahukas dili putili kawatan.
0: Oh, ang dagpag itong gapang barong. Bantura ka nga preso itong gabarong. Ah, barong. Ah, preso itong mga gabarong ba? Sugot mo na, mga gabarong, makawatan mo. Dili itong gaukas-ukas. Ang tubag nung kagitulod ang zipper, agoy. O, gitulod ko ng zipper, computer. Aga, akong tubag mo nung, anang imuhang tingo, bag, giablihan ang zipper, gikan ni Mario Asingua. Bless La Paz, Bugo City, Cebu. Kumusta mga taga-Bugo? Oh, diyan sa may Bless La Paz. Dayon, no?

gidoot ang unod, napikas ang panit bador ng Karkar Cebu. O kumusta diyan ka, bador ng Karkar? Jesus sa mabinay ni Long. Sa may Antony mo, Jesus. Adyo, ibuwag imong has, imong hang address. O imong tubag. Long tao nagbunot o globe, paghuman gibuwag ka. Buhagay ang tubig, computer. Wap, aga mo. Dayon, Long, sayop, Longson sa Talingting, Enrique Villanueva. Sayop ang naghatag ni mo sa tinuod nga lang sa Longson ng Talingting, Enrique Villanueva. O, sa mga tinuod yun ay. O, sige, tinuod na. O, basta kaya ako, ani, gusto lang kumasayon. Long, akong tubag. Nag-open og pusporo. Gikan daw ka loading sa Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Mayong pag paminaw ninyong tanang. Og balong. Ang tubag sa imong tigmo kay push button switch. Gikan daw ka Pipe sa Bohol. Kumusta ang Bohol, Pipe? Ha? Og ang akong tubaglong lag sa pusil. Kay inig doot ni mo i-unlock, inig boto, pikas yun. Pusgay period. Pusgay period. Og akong tubag lang sa imong tigmo nagbuak og butong. O, gikan daw kang salis dumagiti. Kumusta mang dumagiti sali? O, balong. Ang akong tubag, ba-ba na lang. Computer. Wah, pag-ihapon ba eh? Wah, pag-ihapon na ka. Asakto ang tubag. Ang akong tubag, long jealousy. O, gikan daw kang bam-bam, Sikihor. Kumusta, mga taga-Sikihor? Mayong pag, paminaw tanan, di apriod, long irrigation na. O, tuto, kunustanhay. Kumusta man, mga taga-tanhay. Akong tubag balong, ligid. Gipikas gihibong tadyaw. Gikan daw kang rulan dumagiti. Musta mga taga dumagiti? Kumusta og mayong pagpaminawa? Long sipper na. Juan daw may gala sibo. Huwap aga po. Aga balong tubag anak ay bingka. Unsa na bingkang pinalike. Bingkang pinalike. Aga nag-add-add og bani sa gilong. Gikan daw kang kura. Buhol. Kumusta man mga taga Buhol? Badyong pagpaminaw ninyo. O gunting na balon, say-say, asamay, tuburan. Kumusta say ang tuburan? Nagtubod-tubod pa ang tuburan. Kawayan long, ipikas, sandi sa Buhol. Uwa ay pag-iapon. Uwa pag-iapon ba? Aga, akong tubaglong. Lobby. Computer. Wah, pagigihapon. Mga kurimo. Og, lang tubag kay payas na. Payas na. Computer. Wah, pagigihapon. Dayon, ang tubag lang, ana imong tigmo. Ang tubag, ana kay... Okay, tubag lang sa imong tigmo, mani. Giablihan. Computer. Mani ko nung giablihan. Buksan mo at papagawa.

0: Lang tubag anay mong tigmo kay durian. Anet daw may galas buhon. Ha, kumusta mga taga buhon? Og dure to may galas, lain pang pasiyaw. Kikan daw kang asitos buhon. Katos balong ay sudyante ni Ma'am Tikla.
1: Kanang Ma'am Tikla?
0: Unsa man long? Natingala gid kay ko Ma'am ay. Unsa? Natingala kayo ko. Oy, unsa may katingad ani mo pod? Nganong akong grade sa science 75 ra. Mao ba? Be, tanawon ako diri sa record be. Uy, bito no? Natingala pong kulong.
1: Nganong 75 ra Ma'am?
0: Dili, nganong 75 sa imong card o niya diri sa record 73 ra. Tinga, pagkalong. Ha? Tinga, tinga, pagka. Pariyara na ito. Okay, class. Sa tanan ninyo, dere si Balong Ray nakakuhag 59. Ayaw! Out of 60. Mugiro kay Balong. The rest, ang tanan, nakakuhag 60. Si Balong Ray, 59. Nambog ba? Nanginambog bang kurimaw? Long akong ang tubag anang imuang tigmo kay ayan ang tubag anak kay unod sa mani.

Ok, onot ko na sa mani. Long akong tubagay, puso saging.

Okay, tubig na lang. Giyagian og jitski. Piyotor. Wapagya po. Okay, kaduang lang yung linga, may gala. Zero. Zero ato, ikaduhang lingaw lingaw. Og, pabuto na yung usap para makumpleto, ha? Mga kurima, ha? Og, balong, akong atubag, ano, itig mo, ni mo kay sampot na. Ay, nag-apila. Ang sampot. Akong tubag daw, nagsugbag bangos. Giyabrihan ang atiyang gisudlag lamas. Gikan daw kang Sunny Boy. Buhoy. Kumusta, matagabuhon? Dayon, akong tubag daw, anang tigmo nimo.

Edna Sabol. Computer. Wap agad yan po. Wap agad po mag-hormon. Dayon balong ako ang tubag anang imong tigmo. Ba-ba na lang. Og dila. Ni pagyod taong nagturtol. Taong ko nang nagturtol. Maris Sikior. Kumusta man taga Sikior? Dayon. Long akong tubag kay nagsisaryan. Gikan daw kang ide sa buhol. Kumusta man taga buhol? Og akong tubag balong sa imuhang tigmo. Ayan, tubag sa imong tigmo balong kay Onsani. Nag-able og

Sana eh. Long release na. O, ponyong ko na may galas na pula pa. Sana yung ponyong kato yung Balmero. Linon, yes. Aga akong drag. Long, anong tigmo ni mo kay? On sana eh. Nagpakpak yapog mae. Kompyuto. Papagid gihapon. Okay, dito tayo may galas line pang pasiyaw. Gikan daw kang aruksan may galas sa bugok. Okay, balong. Ma'am, kinsa may nasa piso? Jose Rizal, ma'am. Okay, very good. Kung ang nasa piso si Jose Rizal, ang naa sa 5, kinsa man? 5, ma'am? Oo. Kuan, ma'am? Jose Rizal gyapon, pero 5 ka buok. 5 man ka. Hello. Lagi. 5 man ka. 5 ka, Jose Rizal. Okay, patuloy po tayo mga kaibigan. Ang Tagalog ha. Ang panayon tamigala dyan sa tuang pagpanaguman. Long ang akong tubag. Anang imuhang ating mo kay nag-utan o string bench. Ah, magka-tritis na.

Ako ang tubag, anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag, anak ay lipstick. Okay, inigtuklod ni mo sa lipstick mo gawas. Munga nga man ang ba-ba, ang lips mo ay blood control. Kay mang lipstick man. Ako ang tubag lang payong. Ituklod ni mo ang push button. Mubuka ang payong. Na flood control. Computer. Aga akong tubaglong. Ang tubag anak ay naglitson og baboy. Computer. Wa pagid gabo. Narito may gala sa tuang nasayod ba kabung. Nasayod ba mo mga silingan ang animal nga ga-represent sa courage? Animal kuno may gala nga ga-represent sa courage, mao kuno ang lion.

0: ni si Doc John Paul de Asis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos, hangtod karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog na sa capsule yung edog kapil niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na ako ng ingamay na po dyan, ana na po dyan. Thank you Lord sa nasibar ng gigamutin mo akong mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Ko si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nuts.
3: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.

0: Yang pagbawas, okay man. Dili yun yung gamit o gubang kape. Kaya kanak diyong nang skupi ang mga gamiton. Chris Postino, Dres sa Kabang, Libungan or Kutabato.
1: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produtong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 million ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga mao'y mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo mao'y nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nans Liniment Oil, mupatang-on, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hupa, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol o gabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila sumitido tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya na sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
2: Okay, balik tayo sa ligan. Diri sa tuwang pagpagumang. Ang tubag na kuhanakay. Gidoot ang wipe room.

anang imuhang tigmo kay parachute. Okay, inig, iduot ni mo ang wipero, mabukhad ang parachute ng control. Wai, pag-apon. Oga long tubag na ko, anang imuhang tigmo, ayan. Ayaw! Ang tubag.

0: pupuntahan. Gikan daw kang Sansan, Bohol. Uwa ay pag-ibon. Long tubag kay break. Sasakyanan. O gikan daw kang Tantan sa Sikiho. Kumusta man mga taga Sikiho? Computer. Narita may galas lain pang pasiawa. Gikan daw kang Butsoy. Asa Dumagite. Kadto si Henry og tiklang magtiayon. O layo ni katrabaho si Henry may iyang asawa, iyang bana may gala. Tagsara mo uli. O niya iyang balong anak sikisakit-sakit. Masakit doon kayo. Pag uli niya, ah, balong. Intay. Ni anas tatay mo. Anong sige magagsakit-sakit?
1: Ambat lagi tayo.
0: Oh, di ulagin si tatay mo kay para patugahan ka si mong gusto.
1: Ah, kana tay.
0: Oh, sa may imong gusto di ay?
1: Ah, ismaring huya lang si nanay tay.
0: Ah, maulagin ka sakit kay magbinastos lagi na yun. Tubag de stikla. Ah, mauna. Oh, di man patugahan, di magsakit-sakit kay ng bata.
1: Mauna. Maulagi.
0: Di man patugahan ang bata, di magsakit-sakit gyud. Matay po ni Smeringhoy. No? Katapos lang, ibili may galas ko rin mao zero. Adya mo. Watay oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Og mga sapon sa mga oras og sa mga istasyon.
2: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Balita News Break. Agos Balita News Break. May hapon maghandos, adlaw karong nga Huwebes, pizza cheese ni mga bulan sa September, tuig 2026, o karon sa tuang news break karon ining kahaponon.
1: Agos Balita News Break. Agos Balita News Break.
0: Nagpadayon ang relief operation sa lingkod lapid sa La Trinidad, Benguet, din mukabat sa 500 ka mga mag-uma o mga negosyante gikan sa micro, small and medium enterprises o MSME sektor ang nakadawat og tabang. Ibigayon ang pagkabudapod sa mga ayuda sa La Trinidad Gymnasium nga gipangluhan ni Tourism, Infrastructure and Enterprise Zone Authority Contisa, Chief Operating Officer Mark Lapid. Kauban ni Lapid sa mga kalihukan sila si La Trinidad Mayor Roderick Awingan, Vice Mayor Giliar Galwan o guban pa nga mga lokal nga mga opisyal. Samtang nagpahigayon usab og tigom sila si Lapid, Awingan, Galwan o Department of Agriculture Cordillera Administrative Region Executive Director Janelen Dawayan sa La Trinidad Municipal Hall. Gisgutan sa mga tigom ang gisugyot nga Rescue Buy Scheme ni Senador Lito Lapid din tumong ini ang pagpalit sa mga utanon nga wala mabaligyagikan sa Benguet o sa uban pang lugar aron matabangan ang mga mag-uma nga malikayan ang pagkalugi tungod sa ilang ani. Gisgutan usab ang mga plano alang sa tourism infrastructure projects sa La Trinidad nga gilauman nga makatabang sa pagbalik-on sa turismo og lokal nga mga ekonomiya. Sumala sa lingkod lapid caravan tumong nini nga mahatod ang tabang og suporta ngadto sa mga sektor nga naginhanglan ilabi na sa mga komunidad nga nagsalig sa agrikultura og gagmay nga mga negosyo.
1: Balita News Break. Agos Balita News Break.
0: Ikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan, kini ang inyong tigbalita, Handos 98, Bayro ni Bayli Bradmengon. May hapon pag-usab, kanatuntanan o sa katapusan, ibilin ko kini mao nga panultion nga nagkanayon. Mga kandos, bisan kabus kaman, apan kung maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
1: Agos Balita News Break.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag o tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit o nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500 mabalik sa mga butika.
4: Ako ay Roseline Mendulanas, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa Gaynika, di alternatibo at gumamit kayo D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Ah,
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para magkontrolar ang tanan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na, ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanan mga skin diseases o mga allergies. Inom na.

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsig og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika.
2: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna nay sangang buhatan sa lungsod sa Malolos. Ang PHCCI nag-offer ang klase-klaseng mga loan sa ubos lamang nga interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, duawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street. Poblasyon Himalalod Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
3: Ang PHCCI Himalalod mupahigayon og pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
4: Sa panahon karon, sige na gamit ang atong mga anak og cellphone, tablet o computer. Busa, importante ang hustong nutrisyon para sa pag-atiman sa ilang mga mata. Aniya na ang Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Adunay lutein, zeaxanthin, DHA, zinc, vitamin A ug malunggay extract. Mga sustansya nga makatabang sa pag-atiman sa mga mata sa bata ug pagsuporta sa ilang maayong pananaw para sa ilang pagbasa, pagtuon, pagdula ug adlaw-adlaw nga kalihukan. Nature's Gift Vision Pro Syrup for Kids. Alaga sa mata, suporta sa pananaw. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Knights Dumaguete Pension House.
6: White Knights Dumaguete Pension House
5: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
6: Main branch is located at Mishana Road, Dumaguete City.
5: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs.

0: Taytayan, Kalindagan, near Foodnet. Inago Baybay beside the Barangay Outpost. Bantayan, Dumaguete, fronting RM Guesthouse and Colon Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594. White Knights Dumaguete Pension House.
1: Dragon Fruit Plus.
2: Ako dahil si Rodalyn Tora, taga Juan Cunigros, Mabini, and Mabini Occidental. Sa una, wapak ko kayo naman ni nga sa Dragon Fruit. Yan ang, lang ka kong paminaw sa kong lawas, yan ang, turming couple, so kanya, nakainom na ko nga. Sige na ko anong inom. Bayo na kayo kong lawas, galang din. Ako ba't yung kakapoy? Kanang, sige na lang kung kuana ni panglaba, panglimpyo. Gana kayo ba sa kuan kay mawag ka pa minum kog Dragon Fruit Herbal Capsule. Ako sa akong masulti ninyo, panginom na mo kay nindot kayo ang Dragon Fruit Herbal Capsule. Ah. Kay maka, kuan sa lawas, makabagsit.
1: Kamusa, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
3: Agi.
4: Naunsa ka din, ha?
3: Nagsakit akong likod, sakit ilihok akong muscles, murag na ako'y muscle cramps. Hasta akong liog, gi-stiff neck dasad siguro ko.
4: Uy, pagtarong din, ha? Kabata pa nimo para ana, ha?
3: Dili, uy. Gikan manggug ko sa gym kahapon, pag-uli, nabasa pagid kong ulan, dalang panuhot siguro ni.
4: Oh, if ka na lang, ayaw ka balaka, kay na ako'y ipasulay o gamit nimo.
3: Ah, imo na bukong binuangan, ha?
4: Dili, uy. Kaning akong ihatag nimo, mausad ni ang nagam sa Dragon Fruit Herbal Capsule o Dragon Herbal Coffee. Pili dyan ka magmahay.
3: Mauba? Unsa man na?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki. Aduna kini Dragon Fruit Powder, Subaki Oil, Goblin Powdered Leaves, Moringa Seed Oil, Turmeric Root Powder o Ginger Oil.
3: Dagana din ingredients ani, no?
4: Alangan, para siguradong maayo ang resulta. O dara o, sulida yun.
3: Wow! Dragon Herbal Oil with Subaki. Pwede sa dainisa, rayuma, nerve pain, arthritis, sakit sa ulo, katol-katol, insect bites o minor sprain o strain?
4: O diba, bongga! Ang Dragon Herbal Oil with Subaki. O asa naman ka, di ba niingon ko nga sulayin na ugamit ang Dragon Herbal Oil with Subaki?
3: Sulayan bitaw nako, pero ganahan ko, akong palangga mo haplas nako. Uli unsa nako, ha?
4: Dragon Herbal Oil with Subaki.
3: Ang haplas nga mutangtang sa panuhot o sakit-sakit sa imong lawas. Papalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Kapada si Divine Faith, si Rondo Sanoria. Mapuyo ko sa Brook 4B, Aglaya. Malay-Balay City. Akong gitake kay Cervic Care. So, wapa ko nag-inom. So, ako ba itong menstruation? Mga sigurang sakit akong kusunbaway. Klaro ba akong dugo? Pag tumar na ako anak, kay narang-arang akong gibati. Ibalik sa normal lang akong dugo. Ako akong pasalamat sa Cervic Care o sa Nam Spada.
1: Dragon Fruit Gold! Kipag Kusgan! Dragon Fruit Gold! Ubay-ubay ang mga sagol gikan sa natural na mga sangkap na mugna ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule. Dragon Fruit Extract Powder, Ashwagandha, Barley, Malunggay, Insulin, Mangosteen, Turmeric, Goto Cola, Garlic, Beetroot Extract Powder, Gabon Extract Powder. Dragon Fruit Gold! Makatabang sa may daghang balatian. Dragon Fruit Gold! Dili lalim kung aduna kay gihambin nga mga balatian. Ayaw pagpasagad para malikayan ang mga klasik asing sakit para insakto ang imong proteksyon. Pagtumar kanunay sa Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy.
6: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadtong. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasa, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
7: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
8: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May na lang, naami masumsumrunday.
7: Uy, Dong, wala ba ka mahaybalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
8: Wow, baday! Lili ko dahi maayo mangurinti dahi sa? Mahurot dahi ning mga isda apil ang mga gagmayang similya? Sige dahi, mamingwit na lang ko.
7: Maayo pa dong tulits!
9: Kining maong pahinumdum, giatud ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, alas 3:56.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabanabana sa paayong pagluwas.
5: O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida, o ka-Dragon Mel Galios.
6: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato kay edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw din ha, Doc?
7: Yes, mayo usab nga adlaw ka,
6: Dragon. Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good news, mga suking tigbaminaw kay tungod. Available na gyud siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So karong adlaw, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no, ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
7: Yes, salamat kayo ka Dragon Mail, no. May adlaw usab diha.
6: Yes,
7: mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni ka Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan. Kausa sa ingredients ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme, mga sokin tigpaminaw. Diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no. Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kay naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naa sa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay mo kaulaw mga sokin tigpaminaw kay kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kaig tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
6: yes,
7: dako kainig tabang o dako kainig papel ang ato ang produkto kay naadiri ang loy ang dilaw, no, nga makatabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o gatabang kay nuna siya ay potasyum. 3%, no, ang potasyum, mga sokin tigpaminaw, nga naa sa loy ang dilaw. Pang-adlaw-adlaw, pwede, no, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas. Ang nakanindot ani mga sokin tigpaminaw kay ang color active pod kayo, no, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog, mga sokin tigpaminaw, anti-inflammatory and immunity kana higala ana sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o pharmacy. Do lamang sa inyo mga lugar, wa na koy oras.
6: Yes, mga ka Dragon Fruit, sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon, Doc Alan, karang ubo na lang daw ni gahi, Doc, or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tigpaminaw, Doc Alan. Yes, Doc, no, ang dugay na niyong gipaabot na makasulbad sa inyuhang suliran, gamit na ug inom na sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga suking tigpaminaw, para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Doc Alan, nga dugay na ninyong wala na experience.
7: Okay.
6: Karon ma-experience na ninyo, mga suking tigpaminaw, para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
7: Okay.
6: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan kay yes. Tuod available na sa market Dok Alano.

0: Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangabi bangod apektado gid ayo nang akon tulog habang ang Detex Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatabang para makontrolar ang tandan ng mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo sa mad nga dugay maayo? Mag Mighty C na ang alkaline.

0: Nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies. Inom na o Mighty C.
1: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita nga drive ko. Badisayas lang kanadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3Bio o DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
2: D3Bio. Mabibili sa mga butika.
4: Ako galing si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko ang akong bitsugar. Sorte, dito taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko rin na sa radyo, about sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Dagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan, na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulo sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung to DTX 500? Para sa mga pigado makabulig kag makapapan sa lawas ng tao.
2: DTX 500.
3: Mabali sa mga butika.
5: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imo. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
0: Aminaunda ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
6: Apolonia, Anado, Dampalan, Dapitan City, ma'am. Among baboy, nataliba nga, dua kabuo, nabutag, usa kabulan kapin, dagan na kaya akong tamban. Wala akong mag-ano, ganyan mga baita, naggamit. Taloy sa Diyos, amo ragit itong nahimuslan, kaya nadako ragit siya, naabot ang batin o 40 kilos, ag-usa, 60 kilos. Salamat kayo, ma'am, sa inyong Animal Vita.
0: Wonder Animal Vita, mabalik sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar.
7: Wala ka ba'y gana mamahaw matag buntag? Ayaw ka balaka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light nutritious o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na. Energize ka pa. Alit na. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
8: May special nga okasyon? Napakay tao nga gusto ni mo mamalipay sa Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop. Fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
8: Nami fresh flowers for all occasions. Birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say, I love you. Visit us at Chongko Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
9: Tapad lang sa pansuan.
8: Call or text 0966-348-9336. Em's Flower Shop.
9: Em's Flower Shop.
10: Em's

0: kung kamu masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Ms.

0: Mr. Virgilio and Mrs. Josephine again.
1: Jonel Brand, nagkinahanglan ba ka mo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand, mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Jonah Agustino o Erwin Agustino.
2: Jonel Brand. Oh,
3: si Delia. Kuya Ate, kumaya, natambakan ba ACT ko nagagamit unas para ni Ate Aldin ang nagdok dyan. Tangan na kong produkto mo, Ate Aldin, ako nagamit nas product, nas cafe, nas eye drop, nas capsule, UAID, Salvin Care, nas A-plus, Alena. Mugi na, tangan na product, Ate Aldin, ako nagamit. Namas na kong buko. Alin, wala na sa tuwing na. Wala pa ko nga. Kuan lang na ninyo. Ang buta lang madagway man. Kung nagkukuan ang problema. Kalau isa Diyos sa akong sakit na nagkukuan. Tungkol na akong kukuan. Check nga na sa doktor ni Alin ang lindak dyan. Ako nagpasalamat ko. Dagan sa Ginoo ka nakatabang ligit ang produkto nga na. At Alin, salamat.

0: Shiva essential oil. All healing. An Asian product. Shiva. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva essential oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva essential oil.
0: Shiva. Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niaging nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-hinay na akong TB. Nga murag dili wala na kay siya ni kuan sa kuha ni Tokar o nagpa-check up pud ko sa doktor, wala na pud siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Ayu sabon beauty soap ni ana ang pinaka skin friendly organically blended Ayu Sabon Beauty Soap. Wala na may maingon. Kung dili, mauna jud. Ang pampagwapa na dili isog sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Sabon. Ayu Sabon. Tinuod ni.
0: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu!
5: Mapalit ang Ayu Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
6: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan, Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Lutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
7: Where every guest feels at home.
6: Visit us today.
8: Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress.

0: and C-Mart, the all-in-one store. Kumpleto, hamugaway, ug barato ang presyo. Unsa pa inyong gihulat? Palit na. Sa E&C Mart. Anaa na himutang sa Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. E&C Mart. E&C Mart. You're all in one store.
1: Atong paminaon ang nakagamit sa Wonder Panaba Plus.
2: Pangalan Maria Trevisinda. Dito nga Anastasio. Kagagalas di Pulong City. Mga usa ka bulan na akong ibati nga sa iyong iing magabi. Mabilar ko di ko katulog.
3: Mm-hmm.
2: Sa iyong iing. Pag-aadlaw na po. Mag-aadlaw po. Mag-aadlaw po na gamay ko po. Magkalibang po ko. Inagmay ra. Sige po kung magalibang-galibang.
3: Ginagmay ra.
2: Kaya nga, nakasige makong puminaw ng Wonder Banaba Plus.
3: Okay.
2: Kaya katulog na akong gamit. Kaya nang kalma man ang akong iing. Nabalik na ang normal.
1: Wonder Panama Plus, mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
4: Ako si Alicia Daugdaog, nagamit ko sa NANS Coffee o NANS Capsule o NANS Plus. Taghan kay kong sakit, ma'am. Ako'y sakit sa tuhod, akong bana, na ako'y ulcer. Mao nang nag-maintain migid ana, ma'am. Maulian mang yun ang among mga gibati sa mong panglawas. Salamat kayo, ma'am.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
6: Yes, oringog sa kumalang 74, kabuhi, mahayag sa buwang ganitor.
7: Unsa man to imong sakit, sawa pa ka niinom og Dragon Fruit?
6: Nagkakay protect ako, Dok. Iko katulog, iko ka siya, iko ka tagawas, iko pangit.
7: Sadya na ka sa... Sa dahil nakainom ka Dragon Fruit Capsule o kape, minindot na gindi mo paminaw.
6: Oo. Oh, salamat ko na yung mga produkto sa Dok.
7: Okay.
5: Dragon Fruit Plus. Natabangan sa kaepektibo sa Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg.
8: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
5: Max Extreme Coffee Mix. Makapagana, makapadasi.
8: Hard Mama.
5: Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max. Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
8: Mag Hard Mama. Extreme na.
9: Mga pena ta!
10: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, muktas akong dugo. Dayon, kanang musakit akong dughan. Pag miinom na ko ani sa usa ka sa siya, ako ganing gitunga kay kaning kwarta. Wala, biyagudok. Muinom ko, pagkatuntun, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit. Pero, aktibo good kaayo, Dok.
9: Mga penata!
5: Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix, mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
11: Fantastic na hapon. Inubanan sa mga manindot ng music.
12: Manindot ng music.
11: It's Hapon-tastic.

0: Yes, mayong gabi mga higala, latos-latos on air na tadi ha, mga KMR GBFM. Mayong gabi mga lods, diya sa mga taga-bais, Amigos Coffee, Amigos Capsule na ta. Arita ha, o garita sa mga testimonyang nagpamatuod sa kaepektibo sa atong Amigos Coffee. Tara!
1: Hello?
2: Hello?
1: Yes,
2: hello,
1: ma'am. Kinsa gani ni mong name, ma'am?
2: Sharon Catalan.
3: Nang kaibigan ko, ikaw pa, paano na kaya, di sinasadya, ba't na...
1: Kusay ko sa mga nung dinakakabarog?
2: Nagka-edema ko, ng hupong mga kuwang, lapa-lapa, padung sa kong tuhod ng hupong.
1: Kusay na siyang edema, ma'am, kuya idea da?
2: Edema is kanang manghupong sa kanang mutambok siya.
1: Ah, bali. Oh, dayon, dayon. Di na siya cause so, kidney problem, ma'am, like that?
2: Mogi na siya. Mogi na siya, sir. Kay, naku history nga, na hospital ko, dayon.

0: na ay na-diagnose ang doctor sa koa nga na ko'y acute kidney.
1: Ayan, kay
0: mo ang cause.
1: Ako madonggan, ma'am, basta manghupong, marag cause na siya sa kidney problem, no?
0: Oo, sir.
1: Dayan.
0: Siya, sir. Oo, umoto siya. Na yung nag-introduce na ko na niya coffee. Ni-try ko na niya, kita akong dughan.
1: Okay.
0: Akong kabuhi, marag bisa mo, magrabi, kita akong kanang gisingot-singot na ko. Okay, nga naman niya akong giinom na coffee.
1: Okay, hindi
0: ko
1: na
0: niya. Di ko na ni Muragwa, di ko na ni Kauyo na ni Kapiha, o sa nagkasing Kapiha. Muta, giingnan ko sa katang nag-introduce ako nga, ipadayon lang na siya, kay mo na siyang reaction. Nagkuo lang po, kung mo to, habang nagpadayon ko, for 3 months yung reaction, nakahurot po mga 5 to 6 boxes, giigunta na ko ang kuan ang iyang reaction.
1: Taas-taas nag-reaction si mong lawa po, no?
0: Taas-taas kay siya, sir. Kay tangod kay nag-vary po siguro siya sa ako mga sakit-sakit na gidala sa kalawasan.
1: Kung sa mga sakit yung mong gawas atong ipaya, mupong ka.
0: Oh, gawas atong sa kini ako ang major disease na kidney. Naasang ko'y ka ng ulcer, gastritis, pumunta ng pas na ko nga.
1: Ulcer.
0: Oo, ulcer niya.
1: Nasaday kay all ma'am.
0: Yeah. Okay, trending kay karon ang kuan. Huh? Nasugunan na niya ka ng kuan. Irregular ang ako ang menstruation.
1: Irregular,
0: oo. So, kad atong nakainom sa gunan niya, at the same time, giayon niya nga akong regular, ang akong irregular days nga period, nagiging regular na siya.
1: So, na normal na siya?
0: Na normal na siya, taga monthly is, ano na, talagang consistent na yung monthly period ko menstruation.
1: So, karon ma'am, so, wala na kay gipaminaw na okay na kagan sigag inom og Amigos 15 in 1 ma'am.
0: Ako kay nang nakatabang sa kaning Amigos sir. Oo, okay. Ako kay sa nakatabang gihi mo gina siya sa Ginoo nga instrumento nga makatabang sa mga tao nga pares na ko nga nagkasakit, nga daghag sakit. Kay ang sakit mo good word dili gid siya mamili nga kaidaran sa tao. Pares ako sa ko na ni nga proven ako ni nga coffee niya sa kabataan akong edad. Takang kikugol nga gipang mo. Dili lang sa katong mga ko, nasa to'y migraine.
1: Migraine.
0: Migraine.
1: Tapos tayo migraine, ma'am. Insumya, unsad ka.
0: Okay ka nang natin. Diagnose ko ato before, nga na hospital ko, low blood ko. Dapat ipa-blood, transfusion.
1: Okay.
0: Hindi ako nagpa-blood transfusion. Ito lang kape ang giinom nako.
1: So karon ma'am, normal na katanan, ma'am.
0: As in, sir, ang akong taga-beauty queen nga lakaw, sir, tulad na kaayo kay taon, magyuko-yuko mo kung tungod ka sakit sa akong kidney. Mura kong lula ba? Mura kong kuba? Pero karon ni balik na ako sa point.
1: Ayan, balik na sa point.
0: Minyo, balik na akong point.
1: Minyo, tama minyo?
0: Hindi, sir.
1: Ay! Makapapa na ka na, Dai.
0: Ah, sir, makapapa, pero ano, sir, soon sabi, ano, kasi may fiancé na.
1: Sige, ma'am, no, so, daghan kayong salamat, mama, niya. At least, nindot kayo mong testimony sa atong Amigos 15-in-1 coffee, ma'am, nga, ning react sa primero, then soon, nangawa lang, ay mong ipaminaw si mong kalawasan, ma'am. So, sa ika-advise ni ma'am sa mga listener na to, karon, ma'am.
0: Ang ika-advise lang nako sa mga listeners, i-recommend yun ako ang kaning kapiha nga, ginganan siya Amigos Coffee Skin Herbal Mix. Dili lang yun siya nga ordinary lang nga kape, kundi extraordinary kaayo. Kaya bisag, ano siya, makaanatag, mahal-mahal, tuod siya, pero worth it naman. Kaya ayuhon dyan niya sa iyang tanang sakit.
1: Sige. Thank you kay ma'am. Kisa kayo yung names one again, ma'am, si ma'am Sharon.
0: Sharon Catalan.
1: Catalan sa Lamintak
0: Norte.
1: Lamintak Norte, Medellin. Sige. Thank you, ma'am.
2: At lang sa tanan nato nga mga suking tigpaminawan. Di ako karon mahimutang sa Barangay Kugon, ning ato nga lungsod sa Tuburan, din doon na tayo mahinabi nga usa sa mga natabangan gyud sa atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix nga si Sir Binting Aliego nga usa sa mga teacher in charge sa Magatubang Elementary School dinhi sa lungsod sa Tuburan. Din siya makapamatuod og unsa gyud ka epektibo ning atong Amigos sa 15-in-1 Skinic Herbal Coffee Mix kay kini si Sir Binting usa ka diabetikong tao, no, nga nag-antos na sa iyang sakit sud na sa taas-taas sa sab nga panahon apan sa pag-abot sa atong Amigos Coffee natabangan gyud taon siya. So, sir, payong adlaw. Amay nga.

0: Kumusta? O sa may epekto sa atong Amigos Coffee nga sa imong gihambin nga sakit?
1: Actually, ang Amigos Coffee, sa primero na siyang gintroduce akong asawa din ako nga. Paimnon ko, primerong inom na ko, nakaingon ko nga, uy, katamis ba ni, dili ni mayo, kay di man mayan ako ang tamis, pero mingon ako asawa, try lang ko nung inom ko sa kasimana. So, sa diyan nakainom ko, balik ko sa kasimana, naibuhon ko, kaya nga akong sugar is, ang level sa akong sugar is kuan man, 360, usay mo 400 gani, pero within 1 week, pag inom na ko sa kuan, Amigos Cafe, before ko ninom sa Amigos Cafe, ang akong sugar is 362. Nasya ko sa resulta, kaya after a week, naman make it sa ng sugar. Pag testing na mo, ang akong sugar, nakukig down. Yung 178 na lang. So, nasyak, big eh. Look, kakuan ba niya ni niya, kanang maugyan po to, sige kong inom niya, kumpiyansa sa ako, kibikawag kong mayo, bitas-tas o balik, pero kung mo sige kong inom, ang akong sugar is nang down yun.
0: Down.
1: Down yun kayo akong sugar is, akong sugar karon gani, nag-test ni atong miaging adlaw is kuhan na lang, kanang 160. So, nakana ako nga, ang produkto is epektibo kayo, nang mauna nga, mauna na akong gigamit to.
0: Sa mga nabinaw karon nato, sir, o sa imong ika-auhag nga to kanila?
1: Ang ako na ikasulti, kung na Amigos Cafe sa inyong lugar, try lang mo. Kay ako, nakakita na ko nga ang Amigos Cafe na kong ikatabang sa pag-down sa kong sugar. Mauna nga, wala lang ko ninyo, try lang. Nga pagkaman, pagpacheck sa mo, or may bawaan ninyo kung nabay, ipikto sa inyong lawas. Kaysa ako, wala ko magayong ipikto. So mauna ron nga ako, usan ako ka kanang na misuporta sa Amigos Cafe o lagtang pagsulti Amigos User sa inyo gulon.
0: Sige, salamat kayo. Ngayon nabati mga kaigsuran si Sir Bintigal Diego ang usas mga nakabinipisyo sa ato ka Amigos
2: sa 51 Skin. So na ko yung nagian nga usa ka ginang usa ko nun siya sa mga user sa Amigos Cafe. So good news mga idol, kaya ako rin siyang naagian dahil willing siya muhatag siyang sharing sa Amigos Cafe. Ma'am, kisay pa nga na to, ma'am?
3: Emily Erong.
2: Kus gagamay mam, isay pangatlo mam.
3: Emily Erong.
2: Emily Erong. Pila edad mam?
3: 35
2: years old. So unsa ika share nimo sa Amigos Coffee mam?
3: Ako lang ma-share no sa Amigos Coffee is ni abot ang point nga hubakon man ko. And then yes, oh hubakon ko nya kanang ang akong ban ay na akoy friend nga taga Gusa nga asawa ko na siya og pastor. Nag-share sa ako ang why daw nga nabaligya ako og coffee, wala daw na ako gitry.
2: Okay, so nabaligya ka Amigos Coffee, ma'am.
3: Oh, tapos so, wala ka man ko nag
2: nagbaligya ka.
3: Oh, nagbaligya ako karon.
2: Wala ka nag-inom.
3: Nang wala ko nag-inom
2: ako. Ano pa ay, kasi ba mo na ipait sa mga dealers Amigos, ma'am, no kay dili mo inom no. So karon ma'am nakainom jud ka, ma'am.
3: Oh, wala ko nag-inom ato nga point kay Hyperon man ko. Katunga tayo, tapos pagbasa na ko sa flyer niya, pagkakita na ko, dito man ko sa sangit, nakakita na nga, okay. Nga, kuan, nga product. And then, pagbasa na ko sa yung flyer, is para di ay siya, pwede siya sa hubak. And then, na-allergy man ko at that time. Tapos, pagkaon ako ka ng krav, naghuot akong kasing-kasing. And then, ingon akong husband nga, inda na ang coffee. Kaya nakabasa ko ato nga flyer food nga. Kanang tambal daw siya sa akong hubak o sa allergy.
2: Okay. So, unsa tong unsa kang oras sa mam gi allergy mam gi atake?
3: Nagi atake ko is alas 10 sa gabi eh. Tapos nagipainom ko na panic nami at that time na hinom duma niya alas 2 na sa kadlawon. Okay. Tapos gipainom ko niya kay ang ato pag bisan pagtulon og laway isakit man akong kasing-kasing, so dili ko pwede mo inom at that time og tubig kay basin malumos akong kasing-kasing kay di mura man siya na paralyze ang half body nako tungod sa allergy. Lawa, no? Then pagpainom niya na siya ko kay pag-inom na ko sa kana diba kay init man jud na siya no.
2: Okay.
3: Pag-inom na ko sa Amigos Coffee is ang tanan nga huot sa akong kasing-kasing and then ang katong sakit mura siya nanaog.
2: Nanaog. Usara ka siya siya imong gitimpla.
3: Oh, usara ka siya siya indi. Pagka naog niya ning balik og kanang kuan akong kasing-kasing, wala na siya nagsakit ni normal.
2: So normal na mo pag inhawa mo.
3: Og ni normal
2: ang allergy din mo pagnawa
3: sa. Ang allergy na ko is ni hinay-hinay siya murag wala na kay ning katol. Oh, di na siya ay katol. So mao to nga grasya sa Ginoo ang coffee is gimaintain na nako until now.
2: Okay, so gamintay na gi ka ma'am, si mo baligya ma'am.
3: Sawa
2: na ma'am, nabaligya ra ka kay ni.
3: I thought is ang kuan ang akong hyper is mo trigger kay bawal mo ko 3 in 1 and then iabot ang point nga sa akong hubag tambal de siya wala bang pud ko gi hyper
2: so wala ka gi hyper ma'am
3: oh wala na ko gi wala pud ko gi hyper
2: so nakauyon hyper, ma'am, na nauyon
3: na oh, nakauyon sad niya
2: so karon nakahurot taga ko sa card
3: I love ma'am. Pa
2: kanan na to siya ma'am Byron na to siya ma'am no?
3: Oh nindot siya ang amigo
2: Byron nun ma'am pero makaayo man
3: sa oh makaayo kanang affordable lang po kay herbal coffee man siya.
2: Okay ma'am, so in case ma-live na to ni ma'am imong interview, unsa i-advise nimo sa tong mga listener ma'am?
3: Okay, so akong ma-advise sa ilaha no is kung naamoy mga gipamati like kanang di ka katulog, okay. Naakay kanang hypertension, hindi naasad kay hubak or allergy.
4: Good day,
5: yeah.
4: Arthritis,
5: Kuya Roli?
4: Yes.
5: By the way, sa Kuya Roli, kalimot ko Kuya Roli. Pinang edad ni mo Kuya Roli marayan?
4: 57 na ako edad karon.
5: Okay, 57 anyos no, gikan sa lungsod sa Asturias.
4: Yes, Asturias, sige. Cebu.
5: Asturias, Cebu. Padayon ko yaro ni.
4: Yes, akong arthritis, mahubag gina kong tiil, maglisod kong lakaw kung mahubag na siya. So far, sa paggamit gina ko sa amigos, wala na gyud, hangtod karon. Gikan mga duha na katuig, hapit na mutulo. Paggamit na ko nini. Unya wala gyud ko nag-anto sa kasakit sa akong arthritis, wala gyud si mahubag, wala mo suol. Unya ang akong kidney, doon ako yung kidney problem. Sir Angel, then kanabi to magbarog ko o ganang dugay, mamanhod akong mga tiilan duha.
5: Wow.
4: Ikaw pa paingon sa ubos. So meaning ang kidney,
5: unta pa imong kidney problem ato kay Rolin Marayan.
4: Akong kidney magsusuol akong hawak, unya di ko ka barog og dugay, mangita dai kog likuranan. But sa karon, bisag 2 ka oras, 3 ka oras barog, walay problema gikan sa pag-take na kong amigos coffee. Dili na hambog, tinuod na.
5: So proven at tested yun, Kuya Roli Marayan, na epektibo sa imuhang panglawas ang atong amigos coffee.
4: Yes, unya lastly, ang kanang kinakatay kapaya sa matagabi eh.
5: So, para.
4: Yes, didara naman ta, natural mangina, unya lahi na yun sa batanon bata. So na-probe yun na ko kay inyong katulog sa king kumuinom aning amigos coffee buntag unto o sa dayong katulog kay kining amigos coffee mga kaigsunan bisan o gabiin na pwede ka mo inom kay nindot kay imong pagkatulog
5: so balikon ko yan Kuya Roli Marayan samtang natulog ka nagkatkat kay kapayan
4: oh yagad after sa panihapon mga tuog na mukatkat na yun pagkakadlawan mukatkat na sa pag-usap
5: pato pa Kuya Roli Marayan sa usap ka gabi kaduha ka mukatkat sa kapayan
4: yes bahala dili sa gunson pero kaduha yun
5: oh ay grabe oh grabe ka so say advice mo Kuya Roli Marayan sa mga pamihas ni mo pag-idaron 55 okay dyan yes. Dito na nga dito kami.
4: Yes, tinuod na. Gamit na mo, labi na sa mga edad-iran. Dilan na mo ingon nga tiguan kay sakit na itong hawak, no? Mga edad-iran, diya, 50 edad pataas ang amigos coffee na probe na yun nga pirting ninduta para sa itong panglawat.
5: Yeah.
6: Yes, ganagang salamat, amigos coffee, no? Ang kape nga maanindot yun sa itong panglawas, mga lodza. Ang kape nga dunay vitamin C. Ang kape nga proven subok na
7: bal!
6: Atong madulan, atong masaligan kung aduna tayong mga gipamating balatian. Yes, amigos coffee, mga higala na no? Sa atong mga KMRGBFM nga nagpaminaw at duan na sa mga pharmacy, mga butika. Sa atong mga ka-star nga nagpaminaw diha. Sa ugasaman mo karon. Yes, amigos coffee na tayo mga lods.

0: oras mga higala, alas 9:20 sa 20 na no, doon na pataigong oras. Atong ipadayon, gikan diri sa gihulngan ning another testimonya nga nagpamatuod sa kaepektibo sa Amigos Coffee.
1: Sige, ito ko gigda ato yung taon.
2: Okay, tagisa kita once again, kisa kita yung pangani mo.
1: Si Bergie Ismiro.
2: Bergie Ismiro, diya sa gihulngan.
1: Sa gawasan.

0: Gihulngan.
1: Ah, kagawasan barangay, kagawasan Gihulngan na ma'am, Negros Oriental.
0: Oo.
1: Pilang edad ni mo na nai Virgie?
0: 74.
1: 74, bata pa. Bye, Virgie. Isalaysay ko noon na mo, bihon sa ito'y paghitabo sa imong kinabuhi. Ngawa pa ka nag-inom mo Amigos Coffee.
0: Sige ko, luyaha, kapoy ka ayo.
1: Naunsa man day ka?
0: Nakuha mo ko na, sa nagilin ko kasabot sa akong gibati sa unang panahon, oy. Mensag din akong balik. Amigos Coffee, sige na akong giinom.
1: Naunsa man day ka? Anong mga magkakasabot? Naunsa man ka?
0: Marag, sa sige, dili lagi masabot kong paminom, rag. Alain lagi ka ayo. Nya, ngayon hindi, gidala ko nila sa doktor, nutris ko na ko.
1: Lalo trabaho.
0: Tris ko na sa trabaho.
1: Ah, stress ka sa trabaho?
0: Nga, di na po kasulti ato.
1: Di na kakasulti niya, di na po kakabarog.
0: Kabarog, agakon ko.
1: Agakon, pero kung di ka agakon, di na giyod.
0: Adili, Diyod.
1: Surrender na giyod.
0: Nasakay mig series pa ko bag dumagiti na nangihi man ko na ko sa series ko no?
1: Nangihi ko sa hey, ikaw
0: ang gabaan na ko na ng series sige, balo, hindi ko kabalo
1: wala ka kay Bawag, asa na wala ka, wala ka simuna-huna, no?
0: Wala lagi
1: mga pila to ka buwan na nai?
0: Mga unong yun
1: unong kabuwan ngay nga apay mong kahintang.
0: Nga, nakadumog akong Paris bahin na ng amigos. Iya, kung ipalitan.
1: Okay, oh yeah.
0: Iyan sa ito, karun di ako na dahil matumara ay nagutuma ay nag-inom ka ng uban.
1: So, nag-inom ka kami good?
0: Oo. Buntag, buntag, unto hapon, Jun. Iyan, ipainom na ako.
1: Katulog, ino mo imnan na po tao ng Amigos Coffee?
0: Ah, karuwi taong sa Jusil in town. Luwi yan naong tayo. Ano mong kuikal?
1: Ah, mga pila ka kuhan? Mga pila ka buwan yung mga iinom sa Amigos?
0: Mga kuhanan eh, tuig na.
1: Tuig na, pero katong luoy pa kayo mong kahintang, katong so wala pa kasi mong kogalingon. Mga pila ka buwan, hindi mo nga naayo ka.
0: Mga unang dyan, kuno, ingang kumpares.
1: Unang dyan ka kabuhan ng ato. Yung pag-inom yung Amigos, mga pila po kabuhan nga ng alibiyo ang Amigos si Mulawas.
0: Duha ra?
1: Duha kabuhan?
0: Okay. Pag luman akong inom, kung malaya naman kung maato sa uma.
1: Laya na ka mo balik sa uma?
0: Eh? Oh, nagparil naman ko sa mga batong nakayaan.
1: Awan na, nang balik na, nang balik na sa normal, trabaho na ka.
0: Oh, no. Wala lagi ko eh. Di lagi ko baki o kainit noon. Yan di. Wadi baki yung kainit. Ganahan di ko kain mo sa trabaho.
1: Ah, so nabalik ka kalagsik pag inom ni mo sa Amigos Coffee.
0: Oh, kaloy sa Diyos yung tao. No. Kaloy sa
1: Diyos. Ay, alam sa Diyos tao palabig pa trabaho. Hinahinay lang po da.
0: Na kay buring mang kaigo ko'y buhat yun.
1: Ah, so mali maghihok-hihok lang yung kagadaan. Lawasan mali ng kagawasan, mali dana sa bukid sa Gihulngan?
0: Oo, oh, ibabaw sa Tinayunan.
1: Ibabaw sa Tinayunan? Okay. So, sa imong kinabuhi, nanay, sa tipangani mo gani? Kalimut ko.
0: Si Virgie Esmero.
1: Nanay Virgie Esmero, sa imong kinabuhi, na-experience gini mo nga epektibo doon ang atong Amigos Coffee?
0: Anindot dito ayaw na, gagana-gana kong mga... Basiyo, kay Marumi, sige agpalit sa kumpares.
1: Ama, nangyayon ka nga, imong pailisan.
0: Oo, oh, gani.
1: Ay, sa isa, asa ba magpalitan imong pares?
0: Ato sa kuan, ato sa kanang nga lang San Sebastian.
1: San Sebastian Pharmacy, oo. Oo,
0: o kari po sa Kadjulwar, sa Estisinaba.
1: Ah, sensasyonal. Awari ka magpapinawan sa Like Radio. Kaya nag-live man taro sa Like Radio. Ikaw, gino'n niya. Luar, oh, DYCL.
0: Oh, and panang butar ganit ni ato kay Chloe sa iPod.
1: Pero okay yun na, okay yung paminaw ni mo sa Amigos Coffee.
0: Ah, matay nindot, yung kaayo, pagka nindot ta dyan.
1: Dugay-dugay na ka nagamit na nai?
0: Oh, wala ko na, walo na ka bulan.
1: Walo na ka bulan? Sige na yan, kay Murag na ay mo biyahe na ko, di ha. Okay, right. Nag-aaral natin kayo na po ka back sa Amigos Coffee, ha?
0: Ala kanindo. Ala kanindo. Hello? Ha? Sige.
1: Sige.
0: Ano, dapat na ko rin ba siya?
1: Ayaw lang sa. Eh, wala. Manhattan raman ako na para makapahuay sa dagpalit. Napulo ka ba? Oh. Sabi ko, copy. Taga-anti ka, ha?
0: Oh, wow. Kanindo.
1: What na lang. Kasi Lunes. Ako ay pabilin niya. Kasi Lunes, Martes, Miracles. Basta karong si Mana, ha?
0: Okay.
1: Eh, bato-ato lang si Mumbana, ha?
0: Okay.
1: Ito may pangalan si Mumbana?
0: Si Dani Esmero.
1: Dani Esmero. Okay. Sige, niya, kuan. Ano saan eh? Pagkapina na itong kuan. Kung sa may panginabuhian mo niya sa inyo, ha?
0: Ay, mangguna rin yun sa baol.
1: Mangguna rin yun sa baol. Pagkapina na itong lima ka, kuan. Pagkapina na itong napukakilong buga sumay.
0: Hala, daging kalakain, salamat sa Ginoo, tangoy.
1: Sige ha. Kuhaan yan dito ha, basig mga Merkulis lang pa ito ay mumana o Ruibis ha, kaya kung pahapitan dito bugas o napo, napo ka box nga kape.
0: Sige nga, salamat daan kuya.
1: Sa katoy mong testimony ha, tininood to ha.
0: Tinuang good kaayo, bisaya diriga niya at ang mga silingan, daghan yung suba, namalikpod sila.
1: Namalikpod sila.
0: Okay, tingala mo siya, tingala mo silang kuno nalagsik kuno kugahap.
1: Nalagsik kagahap. So, alang nanay, sa tipangani mo?
0: Si Berge Esmero.
1: Nanay Berge Esmero, alang sa nang nga naminaw, kay nadungog garos di YCL, kay naghang kay naminaw rin sa kong program, kay gilayad di ka. Usay ka sultin mo nila, epektibo yung Amigos Coffee.
0: Sus, Ginoo taon, ayaw din mag-undang anak, pamalit din mo, kay... Lami ka ayo kung paminaw sa kong langat.
1: Okay kayo. Ipitibo
0: d'yo ka ayo. Oh.
1: Nagagay, salamat na ni Virgie Esmero. Tagasa ka ni ka?
0: Kagawasan, gihulngan.
1: Kagawasan, gihulngan, Negros Oriental.
0: Oh.
1: Nagagay, salamat na eh.
0: Sige, salamat.
2: Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Si may isang cup ng mangosteen green coffee bean, Kasinia Cambogia, Ampalaya, green tea, Cuyabano, ginseng, psyllium husk, spirulina, kag vitamin C na makapaayo sa atong lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BPAC approved, ang healthiest coffee today. Ang Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix. Maayo para sa may mga ubo, hilana, sakit sa tuhod, hypertension, diabetes, cancer, kag madawo pang mga balatian sa lawas. Amigos, Kinnick Herbal Coffee Mix, BFAD approved.

Ya, sagandang salamat po, amigos, amigos, coffee na ta mga higala. Gikan sa gihulungan, hoy, ang atong mga nanay, watnay, laing kapeng ginatimpla. Atong mga tatay, mga lolo, ate, kuya, riha, mga lolo. Arita, huwag arita sa makahatag o kaalibyuhan. Amigos Coffee, inubanan sa atong amigos food supplement capsule. Inabu. Yes, muna tayo igong oras. Ari, huwag arin ako sa unahan. Diha na mo. Dagang salamat at tuwa lang sa mga pharmacy butika sa inyong lugar. Kini na lang ang inyong DJ Bray. Mayong gabi, yes, sa tanan.

0: Mix, Coffee Mix.
1: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang Detex Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangabi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabolo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Swerte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainom. Nainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga nga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar. Niya, sir, kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawat mo. Desin niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po DTX 500? Para sa mga pigado, mga makabulig, kag makapapad sa lawas ng tao.
0: DTX 500, mapalis sa mga butika.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Na ako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga buti. Mighty C.
3: Ako ay Roseline Mendulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. May PC.
0: Mapalit sa mga butika.
5: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di ay si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala ni sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong na yung mga sakit, parihan na ako, sulayin ninyo ang Astasan kay Naaji Alibyo. Bawang sa Astasan, huwag tang ang balatian.
7: Perpetual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Aduna na isangang buhatan sa lungsod sa Malalo. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sa ang buhatan na nahimutang sa February.
8: Daghang salamat.
9: Kung kamo masulubon tungod kay ni taliwan na sa laing kalibutan ang

0: inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutang sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
1: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gan...
3: Actual Energy Hard Max Extreme Coffee Mix.

0: 650 mg.
1: Christy, sakpa ko. Dili ko kalakaw mo nang nakatabang kaayo or alan ang inyong nga produkto.
2: Kailan nakabulan ni mong inom sa atong produkto, ma'am?
1: Kuan na, 6 months na dayon. Puya-puya gula na siya nito kay nga dili ko kalakaw dayon. Inyong nga asmoy sige na kong dihaplas food sa ko ang suhod.
0: Dragon Fruit Plus. Nataba. Pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Go! Kompleto na, barato pa, ang pinakabago. Dragon Fruit Go! Pure energy. Naan na kinis sa inyong mga butika, mag-Dragon Fruit Go! Na, Dragon Fruit Go!
3: Ako si Consolation Ramos kanang ako nagian sa una kay kuan kay kuato kanang dito anxiety kay gubot kay migikan nato sa yuta na maling ni bag-o og balay blessing in disguise gining pagabli nako sa FM pagka alas 12 dayo na ako'y nadungog ng mga testimony sa tong mga kidney problem na si ko matay lang ko ani di kay kanang kung kay ko ato stress kayo akong lawas ba sus na feel good din ako wala man jud ko gimo sa ko lawas gawas sa akong menopausal kanang kurog akong lawas sa stress na ako dito sa yuta na mo ba niya. Itay ko palit aning tanan.

0: kanya na ang kape na makaayos sa lawas.
1: Helen Babur, 55. Tagayungon ko.
2: Tagayungon
1: ko sa Dumanguete, mm-hmm. Pinanarba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
2: Okay.
1: O deyon, lami po ang katulog.
2: Karon?
1: Katungo pa ka tilaw.
2: Wapa ka tilaw?
1: Sila kanang kapsul o
0: coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.

0: kalakutan. So, usapod ko katestimony aning astasan nga herbal. Itong miyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga naab daw herbal nga.
1: Makapaggana, makapadasi,
2: hard mama,
1: hard man. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motabang sa pag-control sa

0: Itong blood sugar, makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis, makapaboost sa atong sexual energy.
1: Naulian akong mga banhod sa kuwang push on, sa likod aning

0: taxing, salary loan, appliance.
1: Got you all the way.
2: Siyete sa gabi, daghang salamat. Testimony.
3: Sa kaming siya paginawa, nagkaroon, nagpalit ko, itinood yun ang tibo. Kanyan to, maglisod ko ginawa, ay, mangita ko lugar.
4: Inyong user sa inyong mga produkto, nga herbal, dili na ko naghanong istura, mayog yun.
5: Yes.
4: Mayog, mayog, mayog.

0: Carlos, ga-yellow akong lawas tungkol sa problema na ko sa akong atay.
1: Pagkadungog na ko sa radio,
0: ang DTX 500,
1: ako dayon gibanatan o inong, duwa sa buntag,
0: duwa sa gabi.
1: 2 weeks pa lang,
0: may alibyo na.
1: Pag 1 month ka pa,

0: mga Galiti X, mga Galidri Mayo. Hello, hello! Ayo sa kamahimsogon, mabungahon nga adlaw. Welcome ning atong dulumanong kasayuran sa maayong nga pangkanonay ha, ang pinaka patsyada paborito ka is kadaghanan.
1: Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. D3 Bio, ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee.
0: Rayo. Malihog og send mga higala sa inyo mga pangutana sa 0981-654-8967. Subo na ko 0981-654-8967. Mga mag-uuma, tanan-tanan mga higala nga naka-tune in, naka-standby ni atong dulumanon. Hopefully nga mag-enjoy ta ni atong programa. And of course, daganta makuha mga higala nga mga pagdulunaan para sa ikaayong panglawan. Sana kadaadlaw ang hanan ginamintay nila ang D3 Bio. Herbal maintenance. Oh. Talk about vertigo. Kung sa maning vertigo. Lahay po itong kuan ha, vitiligo. O ang vitiligo, motoy skin problem. Katong mga puti-puti bitaw sa panit. O, motoy gitawag nga vitiligo. O, ang melanin pigments sa panit gakawala. O, munang gakabang-kabang ang naong, ang kamot, ang uban na ang kamot, gakabang-kabang. Gakawala ang brown pigments. So, gakapulihan siya puti. Ang tawag na is vitiligo. Ang vertigo, mauni siyang katong murakag hubog bitaw. Maglipong ka, magbuyod ka. Murakag gasakay o sakayan. Magbalod-balod ni mong pananaw. Muna itong hisgutan ron. Ang benign positional vertigo. Actually, daghan rason nga nung malipong ta. Pero ang pinaka-common nga hinungdan is kaning gitawag nga vertigo. Kasaganan na ay sobra nga pagkalipong, gasugod kini mga higalas pagmata na to sa buntag, pagbangon na to, o kanang kalit-kalit nga pagbangon mga higala, gikan sa paghigda, nga mulingkod ta, sa ato ang mga higdaanan, malipong tagkalit, tungod sa diha-diha nga paglihok sa tong ulo, muy usa sa mga rason. Kalit nga pag change sa position sa atong ulo gikan sa paghigda ngadto sa pagbangon. Medyo hadlok siya, no? Makakulba mga actually. Standby ka, naragi ka skilid na sa cases ko, nag-drive. No, may mga kauban ako. Ga-drive sila ni kalit o kalipong, kalit o tuyok ilang pananaw. So, hapit pa disgrasya. So, ang problema ng vertigo, makadisgrasya gud siya. No. Tungod kay kalit-kalit nga malipong ka. Oh. Muna'y gitawag nga vertigo. Or pwede ni siya mag-cause of vertigo. Galas ni siya mga higala nga sakit sa pipila ka mga adlaw.

pwede duha, tulo ka, maglipong-lipong ka. Pero possible siyang mawala nga iyahara. Actually, na ay mga kuan pamaagi nga pwede siyang matabangan. Ano, pipila ka mga buhaton aron nga matabangan ng vertigo na to. Mga nanay, oh, tay, ha? Number one, mga higala, ang kanang stress bitaw. Stress yun, no? Sapod yun din sa mga contributing factor sa vertigo. Sa CR, magpaalalay, kay basin mo ataki, labi na yun kung aksyon kagalipong, eh, madisgrasya noong ka. Pwede mga higala, mga gina-advise sa mga ENT doktor, pwede nga mag-itutok lang kanunay ang imuhang mata sa usa ka area. For example, maglantaw lang kag TV, tibuk adlaw. Kanya nakalingkod ka, magsige lang kag tanlaong TV, tutok lang gig ka. Takuntabang din ang mga higala sa pag-focus sa atong mata. O niya, likayan na to ang paghigda-higda. No? Pagsigitag higda, o niya, gabirtigo ta, musamot na galipong ta. So, hinay-hinay nga gatindog, hinay-hinay nga galingkod. No? Munay, pwede na to mga buhaton, no? Exercises. Tindog ka, hinay-hinay, then lingkod ka, hinay-hinay. Onya, hinay-hinay kaglakaw, hinay-hinay kaglingi sa wala, hinay-hinay kaglingi sa to. Kana mga kuana siya mga pamaagi aron nga ma-reduce nato mga higala or ma-control nato ang gitawag nga vertigo. Actually na yung mga tambal nga over the counter ra nato mapalit. Nga tableta para sa may mga vertigo. Kung nagong gasuka, nguban gasuka mga higala. Eh, muna delikado kay maka-dehydrate man. So, inom dagan ng tubig. Pwede ta mag-inom mga higala mga ORS. Mga oral rehydrating solution para dili ta ma-dehydrate. Nagkaon ta mga higala sa sakto nga mga pagkaon. Gumabi eh, kung nakay vertigo, mas maayo nga elevated ang imo ang ulo. Siguro mag-unlan kag luha or tulo. Nga mo taas-taas ang imong ulo mga higala. Oo. Oh. Kay once nga mo higda ka og flat nga naa kay vertigo, pwede nga mo atakig balik ang gitawag nga vertigo. Pwede magsugod na pod nga maglipong-lipong ka. Kung flat ka ayo imong higdaanan. So ang tips ana, kinahanglan elevated ang ulo kun naay vertigo kumantulog. Yan. Ya kung gikan ka sa katulog mga higala, mo bangon ka hinay-hinay gyud. No? Dili kay mo bangon dayon ka. Pwede ka mo takilid sa wala for 2 minutes. Then takilid ka sa tuo for 2 minutes. Kumubangon ka takilid, dayon hinahinay og bangon. Lingkod ka usahay. Ayaw kalit og tindog. Aron nga dili ka malipong. In short mga higala, usa sa mga related nga problema ning vertigo is infection sa dalungan. So number one nga recommended nato ani, gawas ato mga exercises nga pwede natong buhaton. Gamit mo og D3 bio. Kay ang D3 bio kaya niya nga mupatay sa mga kagaw or even na fungal infection nga gagkahitabo sa imong dalungan. Kaya niya ng patyo ng mga parasites sa imong dalungan kanang paginom nato sa D3 bio. So aron ma-reduce nato ang inflammation sa dalungan. Kay mo ginay hinungdan sa gitawag ng vertigo. Infection sa dalungan. So muhubag na dirang vestibular kuan system sa tong dalungan. Wala nga magkosog vertigo. So D3 bio the best. Pwede nga imnon kadaan lang. Pwede po nato mga higala nga i-

0: doon. Naminaw ka rin. Wow.
1: Gamit sila ng DTX o Vitribayo kay lami kayo na sa lawas.
2: Extend Food Superman.
3: Ako si Renato. Nalarma ko sang ginsuyaan ako sa partner ko. Balaan ko may kulang din. Din-recommend sa amigo ko. Gamit ko Extend Food Supplement for Men. Ay puwerte. Daw wala ng buwas ah. Gapang hindi ang partner ko. Testingin nyo ba lang sa Extend Food Supplement for Men. Pursado ka gin.
2: Extend Food Superman for Men. Extend Food Superman for Men.
4: Ako si Vicky. Tatlong amon kabataan sang mister ko. Pero wala orasan kung maglabing-labing kami ni mister. Inatungod sa bulig isang Extend Food Supplement for Men. Thank you, Gid, sa Extend. Paayaw, Gid kami ni Mister.
2: Extend Food Supplement for Men.
5: Pag may TC para aron mo aptika.
6: Libagalimdan ganunay ang paginom sa alkaline base nga vitamin C. Aganto ang may TC. Muling pugong mga higalas idan. Oo. Tinood na ang vitamin C gapahubin, gapabatanon sa tuang panit. Gapahugot sa tuang panit, iyahang ginatanggal ang mga kunot-kunot, mga wrinkles sa tuang panit. Ingana kanindot mga higala ko na atay alkaline base nga vitamin C. Magmighty C, tama na pugong sa edad. Oh. Pugong sa edad ba? Then, ang mighty si usab, patsada po ni siya imnon sa mga taong may vertigo. Pwede po nindot siya effect. Vertigo ha, ditribayo o kanang mighty si kadaanlaw. Patsada siya effect. O nindot siya og effect mga higala sa may mga vertigo. Totally mga higala, hinay-hinay, mawagin ang inyuhang gitawag nga vertigo. Ditribayo og mighty sila sa pinakaduol. Unsa gani itong vertigo gani? Katubang mura ka og buyod ba nga maglipong-lipong ka. Mura ka gasakay og unsa na sakayan. Mulingi ka mga higala sa kuan mo, mudoko ka. Mura ka og kanang malunod. Mura ka gumamukmo. Kung grabe nagyug kaayo ang vertigo. So, as mo na ko, mag-ditribayo, mag-mighty si kadaan. Kung kaya ni mo nga magbawas og timbang, kung overweight ka, nakurakay ka, labing maayo. Likaya ng mga mantikaon ng mga pagkaon, tamis ng mga pagkaon, ha? So, ditribayo o mighty si naa sa mga butika. Anyway, tagaan na itong pagtagaling ato mga consumers nga gapadala mga higala sa ilaha mga mensahe. Sir, mangutana unta ko maayo ng DTX sa senior. Naminaw ko karon sa inyong station. Maayo ba daw ang DTX sa mga senior? Actually, sa senior, preferred ko nga naagi herbal nga imnon na binagyod tong walay mga maintenance. Ang ginabuhat nila DTX 500 ang ilahang gina-maintain kada adlaw. No. Sa mga nagkaedad na, sa mga senior citizen, the same sa ditribayo. Gina-maintain nila ang ditribayo. Nga naman, tungod kay kita, founded sa mga higalas pagtuo, nga ang herbal, labi na yun ding DTX 500 na itong ditribayo, naagyod say maayong nga effects atong lawas. Ato man ang makuan, ma-experiensyahan, kung ato nang sugdan o inom, ato na siyang ma-experience kung sulayan ato. Sulayin ninyo ang pag-inom sa DTX 500 o D3-Bay. Kikita ko magka-senior na magka-edad na. Dili man ko na ito malikayan nga na ay mga balatian nga muabot sa itong kinabuhi tungod sa itong panginaron. Kung ang atong lawas, bintaha-bintaha kung na ay suporta. Kay ang rule manggod ni DTX 500, ni ditribayo sa itong lawas, dili manggod sa ingon nga a natural nga effect. Ang ginabuhat ni DTX,

0: iyahang ginasuportaran imong lawas sa gikinahanglan niya. Wari ang lawas na kinahanglan ng mga bitamina aron nga na ay enough nga production sa blood, aron nga ligo ng atong mga kaugatan, aron healthy ang atong atay, ang atong kidney, ang atong brain, ihatag na mga higala sa pag-inom. Makuha na to na siya sa pag-inom sa mga food supplements sama aning DTX 500 o sama aning pag-inom aning D3 Bio. So nindot siya sa may mga sa mga nagkaedad. Actually, ang DTX 500 usab, di manalis nga ang DTX 500, gitawag niya siya diabetes killer. Ang diabetes, mga higala, kaya niyang tabangan. Ang sakit nga diabetes, kung ikaw diabetiko ron na kay diabetes, ang the best ni mo nga herbal, na binagyan kong senior na ka, nga imuhang i-maintain kadaanlaw, is DTX 500. The same with Mighty C, isabay ninyo na. Kung ikaw po dron, senior na, kay high blood taas, imong kolesterol, na yung mga pagpabinhod sa lawas, medyo hinay ang imuhang gitawag nga metabolismo, dugay ka mahilisan, na kay problema sa imuntian, ang gikinahanglan ni mong imnon, D3 Bio, i-maintain kada adlaw. So, muni siya ang role, mga higala, nga atong ginapasabot kanunay sa ato mga consumers. Actually, dili lang man kayo senior ang gainom aning atong mga products. Daghang mga batanon. Daghang mga batanon nga gainom og DTX 500, D3 Bio, daghan. Daghan gainom og Mighty C. Daghan og gainom og DTX Coffee, DTX Premium Coffee, nga dili kay dili ingon na senior citizen. Ang uban dira 30 anyos, 20 anyos. Labi na gito mga mamis nga stress kaayo. Ang ginamintain DTX 500 man og Mighty C kada adlaw, kay lagi stress kaayo. Pag ma-stress na mo, musaka ang depression, mutukar ang anxiety. Ang ginamintir ka, ang ginamintain kada adlaw, DTX 500 man og Mighty C. Ang uban sa mga may mga bukol-bukol sa lawas, ginasabay nila ang DTX 500 og Mighty C. Oh, then ang kato may mga naasa mga klase, mga estudyante, mga bata, D3 Bio may ginainom kada adlaw. Ginapamaintain sa ginikanan ng pagpainom sa D3 Bio, kaya ang D3 Bio nakuntabang sa protection sa mga kabataan against sa mga viral and bacterial infection. Layo imong imong bata sa balatian, plus makatabang pag yun sa improvement sa brain sa bata. Achiever imuhang anak na ay self-confidence ba? Nindot na, D3 Bio. Pwede sa bata, batanon, dalaga, gulitaw, mga minyo na, pili po sa mga senior citizen. Hiling ang itong mga products. Ang itong oras, limited kayo marag mo sa ibabay ko. Sa mga mahilig ng kape, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, dili pagkalimta na as butika. Ang itong Extend Herbal Capsule na as butika. Ang itong DTX Beauty Soap na usab sa mga butika. Mo sa ibabay ko, higala. Sa gihapon, Doc Hans Lee, manalo nyo nakauban sa programang Kasayuran sa Maying Paglawas. Masay babay. Sa mga mahiligo ng kapedra, tara, kuyog ta. Banga penata!
1: Are you looking for a way to start your day with a healthy boost? Try DTX Coffee Mix with more health benefits. It supports digestion and can even help boost your immune system. Try DTX Coffee Mix and experience a taste

0: bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 7:59.
3: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
4: Ang pagkabana sa maayong panglawas.
5: O gawin na ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida. Uka Dragon Mel Galios.
6: Yes, mga ka-Dragon Fruit, welcome sa ato ang programa ang pagpakabana sa maayong panglawas, your daily guide to natural. Yes, Doc Alan.
7: Yes, welcome sa kamo mga sokintik paminaw. Welcome sa kamo sa ato sa mga programa ang pagpakabana sa maayong panglawas. Balik kami niyo na ka-Dragon Mel, maayong adlaw ka-Dragon Mel, maayong adlaw usab sa mga soki na to nga nagasunod ka-Dragon Mel sa ato ga barato, no? Like Dragon Fruit Gold, Dragon Fruit Plus Herbal Capsule, ha? Manigala, uban pang mga produkto from St. Vincent GSK Healthcare Food Supplement Trading. Ang ato usab nga produkto mga sokintik may dasok na sa nutrient ingredients, no? Dasok na pod sa nagka... Abag usab na to, mga kasama, ang ato usab nga Hard Max Stream Coffee for Men. Ang nakalindot ani nga classes kape mga sokintik paminaw kay muhatag dugang kusog kabas ko kaligon. Labi ni gud paglabing-labing ni Mr. ngadto sa iyang misis, ha? Ay makalimot mga sokintik kami pag ikaw naka hard max, hard ang simula, max ang sarap. With all kinds of ginseng mga sokintik kami, 1 cup lamang sa hard max mga sokintik kami now. Pwede nang mukumbati si Mister, ha? O na igala mga sokintik kami now. Alang usap sa mga kasunan ito na naka Skin Glow Power Whitening Soap. Mao na higala, pinaka-importante kayo niyong masayran. Aside ana mga higala, pwede mong mutik sa itong numero sa 0950-4419-006. Balikon ko 0950-4419-006. Mao na higala, ang ato usab nga mga produkto mapalit ninyo sa nagkadayang butika o parmasya. Mahinudan ang dipinsa sa ato usab nga lawas maguba. Di ba? Bumikan sa sayop nga pagpili sa pagkaon o kangilad higala. Ana nga ang ato usab nga pagkaon usahay higala nga maoy nakaingon sa ato usab nga himsog nga lawas. Ana nga likay usab kamo sa mga dili angay kaunon, ha. Basta inana mga sokintik mo, importante gyud nga ato usab
6: Dragon Fruit para sa natural nga protection ug kusog sa lawas. Salig sa Dragon Fruit Herbal Capsule ug Dragon Fruit Gold, available na karon sa tanang leading drugstores sa Visayas ug Mindanao.
1: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
2: Basta naka-star, sikat.
0: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio.
2: Star Radio.
1: Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music.
1: Suliran, mga nangita o kasulbaran, mga lama sa kagahapon. Tunumanon nga maghantag o gahayag sa kaisipan nga nagduhiraw o nahisalaag. Uban sa inyong magtatambag, by Ronnie Bay. By Ronnie Bay. Paliog, tambagiko, mga lama sa kagahapon. Mga lama sa

gabi mga bay sa 98.3 FM sa Radio Tayasan. Isab sa ito ang pag-live sa itong account ang Rone Librado o sa official nga Facebook page sa ito ang Telemanon ang mga lamas. Inday, nanay, tatay. Ilabi na gito mga kahigalaan diya nga nagtambay-tambay as samtang nagtagay-tagay ibabaw sa lantay. Sige niya dito maglangay atong hatagan o pagtagad kini nga mga pagtimbaya sa itong mga higala. Glanta mo dyan si Milabs kay wapan ni si mo timbaya ni si Idol Kalihan Wedgen Stami. Di naman nga lab paminang bayro ni bay kay itimbaya na ka lab. Anya anya po dyan si Bus Dindo Avrin Silio Vlog. Okay, diari ato ang hatag pagtagad ang greetings ni Bus Dindo Avrin Silio Vlog. Diari rin ha, diari rin pita. Okay, atas-tas niya greetings ato sa ngikwan ni nga Simor. Okay, bato pa ito niya, maayong gabi, Idol Byron Ibay. Shout out ni Yaya Susan Sureño, Catherine Sureño, RJM Gahiluma, Aileen Garaganag, Kagawad Jubelin Alcontan, Kagawad Bichaybe, Cuevas, incoming barangay Kagawad, Yaya Amay, Kalyaw. Okay, dayon, di pa ilain, di ba, nasa iluan na ito, si Bay Janry. Bolong gaita pat Chico. Okay, good evening Tayasanon by Rony by Librado. Okay, may gabi na nimo sa atong mabtikon nga barangay secretary sa barangay Tanlad. Kaway lain atong gwapong amigo si by Janry Bolong gaita pat Chico. Okay, doon na pwede pagtimbaya sa busan mga bay. Gikan gikan ni Zorin Letihiyo Sandalio. There are usom. Okay, there are usom. Kuno bay, buot pa sa buot nga niya kuno diri ang mga uso sa Star Radio managitawag og there are usom. Sige, niya na pa ilain diri mga bay ang mga pagtimbaya nga gikan ni Maria Victoria Ochia Amor. Okay, good evening. Shout out from Basak Campus Tila Cebu. Gabi-gabi na nimo. Ma Maria Victoria Ochia Amzi. Dai Jalivi Alva. Tumade sa Cubao Kisto. And nga musika atong ipadangat diha kaninyo. Unya nining kagabion. Maunay labing una. Apan sa itong mga programa. Kaniya ito. Sige na tang hatag og musika. Og di man musika, sige tang patukar og mga kanta. Karon, labing una nga musika alang kaninyo mga higala, gikanta kini sa Michael Ernst Turak, kanta nga naguluhan How Many Hours. Mga lama sa

0: Dietri Bio.
1: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa
2: Dietri Bio.
1: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
0: Dietri Bio. Ang Dietri nga may Visio. Ang Visio nga may Dietri. Papalit sa mga butika. Dietri Bio.
3: Ang magaling si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginambatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radio. About sa GTX 500 na. Kaya muna akong gilino. Ainom ko na mga siguro mga 15 days. Mulagan sa 20 days. Hasta nag-isa kabulan na mintilan ko sinaasang GTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Patanawat ko to sa akong sugar niya. Sir, kung anong imo ginainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung po GTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magkapapag sa lawas ng tao.
0: GTX 500, mabali sa mga butika. GTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi. Sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako di si Rudy Cortez, nagpuyo sa Kapalong Davao del Norte. Na ako'y gibat isang lawas, na ako'y sakit sa bato. Itisting ko og mga lain-laing tambal para maulian ko. Pero walay alibyo. Moto, nakadungog ko sa radyo ning Astasan og wala ako nagduha-duha og sulay. Kaloy ipot sa Ginoo, mga isa ka bulan na akong ininom aning Astasan. Naulian ko, iniihi na ko, wala na'y sakit. Og paminaw na ko sa akong lawas, abdi ko pirmi, dili ko dayon maluya. Busa kamong nay mga sakit, parihan na ko, sulayin ninyo ang Astasan. Kay naaji alibyo. Bangong sa Astasan, wag tang-ang balatian.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Tayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kapoy na, sige gali mo. Pasin ang imong oto. Kulang na og suporta. Sulayi ang Memo Smart Capsule. Gipurma kini aron makatabang sa memory support, focus og mental alertness. Ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw. Para mas klaro ang paguna-una og para mas abti ka matag-anlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gate Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
10: Testimonya sa Huwanda Herbal Oil.
11: Medyo ang ilis sa Pangi, Tandag City. Akong gagamit yung ganang Huwanda Herbal Oil. Nindot kayo ba kay? Misaksip unong ko, akong ikuan sa tao na simot-simoto na ako siya ba? Nga, mga sakit kalawasan makuha. Ngot-ngot sa tuhod, kuha gapon. Unang ganang ko sa Wonder Herbal Oil. Nindot kayo na sa kalawasan, labi na kayo may pagkabugdaw-bugdaw, ang atong pamaol, di ka talang trabaho, mamanyos.
10: Wonder Herbal Oil. Mapalit sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated o sa mga butika sa inyong lugar.
12: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lig-on nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag paghupay sa stress o anxiety, maayong pagtulog o digestive function. Usa, tambag ko, nganong mag-antos man nga pwede regdi mo ning suwayan, Dragon Fruit Gold Capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold, 12-in-1 Capsule. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
2: Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max?
13: Hardmax Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hardmax. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o motaba.
14: Nakasiguro ka na limpyo o luwas ang tubig na imong imo. Tungod kay Aqua Touch RV Drinking Water, di proseso sa taas na kalidad. Aqua Touch RV.
15: Kami to Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ayong ikayo. Mo'y nakahatag o taas-taas o kinabuhi na ko. Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi.
13: Kamusa pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
16: Kung kamo masulubon tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi, ayaw kabalaka kay ani-ana ang Endless Life Funeral Homes nga anda mo duyog kaninyo sa panahon sa kagul-anon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
17: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguirre.
18: Mga lamang sa kagahapon
19: by Ronnie Bay.
20: Atong oras mga bay, 26 minutos ng milabay sa alas 8 mga bay, kin mga takna, gihatod ka na to sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tuhod o kasukasuan, dele kaehe, arthritis, tasog uric acid, tasog sugar sa dugo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan, kauban ang astasan 10 organic seaweed, mas taas og santon purity 5 times beta-carotene, taas og vitamin C, pure energy. Dili sayang nga makagasto para makaangkon og maayong panglawas tungod ang
21: marinig, pagkat namamangha, pagkausap ka.
20: Dil og Inday Jisha, I love you all mga kayang mga kiddos. Okay, ni Ma Mylene Bakil. Mabuto ni Ma Mylene Bakil. Maayong gabi, bye. Shout out ra ko sa ako ang mama, Pat. Bye, okay. Madang gabi dyan ni Ma'am Pat. Nga always sa kanunay, naminaw sa ito katilumanon ang maglama sa kaghapon. Samtang, nabudya si Idol Zoren Letihio Sandalio Cusa. No, gada yun. Ni Ma'am Jalibi Alva. May gabi, din sa pa. May pong gabi po dyan ni Ma'am Sheila Metaob Kapunay. Samtang, nabudya naglantaw si Idol Willie Torres. Okay, di po yung naglantaw si Idol Dendo Abrensilio Vlog.

ako ipanawagan kung kinsa katong massage home. Okay, kana ko nga magpa-massage home service, please PM me kay available anytime. Contact Bergy Crismundo. Okay? Gisa ito nga magpa-massage sa mga bay, home service. Kwan lang, kan i-PM lang si Boss Dendo Abrensili Vlog. O salamat ni Yaya Susan Sorinio sa Manok, Bisaya Perting, Humuta, sa Sabaw Bay, Runi Bay. Okay, dayon ni Baywini Torres, Boss Dendo Abrensili Vlog, dahil na pa'y naglantaw. Okay, si Sir Mark Concepcion is a scientist. Tumabtikon nga election na pasara itong lungsod sa Tayasan. Matulog niya. Good evening, sir. Bye and God bless always. Okay. Ato nang ipanawagan ang tanan nga mga nagplano nga mo kandidato, mga bay, alang sa barangay nga madayon ang ilang kuan gyud kanang orientation sa Kumilek Tayasan karong Sabado nga mga bay. September 12. Sa alas 9 na, magsugod ha. Abot na og pagkahuman silang orientation mga bay maghandos. Tambong dyan mo, mga bay maghandos sa itong mga nagplano di ha. Basi nagduha-duha mo, di na mo matambong ha kay kuan na ba? Sa Kongreso, naprubahan sa third reading, hibong termino ang kiniposisyon sa mga barangay officials. Dayong sa Senado, naprubahan sa second reading. Timani ha, Senado, second reading pa. Aprobado na dito sa Kongreso sa third reading, apan sa Senado, second reading pa. Dapat na third. Di pagkamanana, man sa third reading, ipasa pa na dito sa Presidente. Ito Presidente, nagpakahilom pa ba yan? Ang final si ana mga bay, si Presidente Marcos. Mga kamo di ha? Kwan mo, kanang madayon magdili ang eleksyon, diyan nagplano mo nga mo kandidato, hala, paminaw mo niya sa Sabado. Kay unya og madayon ang eleksyon mga bay maghandos nya usa sa requirements kay dahil ra tambog orientasyon adi mo ka file. Kauban pa sa Noreco mga bay maghandos nga na ilang balao dito nga kinahanglan nga ang mo kandidato sa pagka board of director maka-attend og agma kaduha pinaka ubos maka-attend og kaduha og agma og di ka-attend adi kalasar. Basik ko sa ipapasun o nag-postpone sa eleksyon.

0: Ayos niya. Atong hatapagtagad mga bay o maghandos. Dadragi ka ni Idol Depositario Cabrera John Michael. Atong hatapagtagad, kining greetings niya. Good ebs bay, shout out lang ko sa akong home partner sila may Barotes nga niya sila sa ako na saan eh? Cutihan sa awaan. Salamat bay. Okay, salamat din bay. Ulbay paglantaw diha. Naminamuro diha sa awaan. Kusog inong radio diha mga bay mga amigo. Sige. Di na tapaglangay. Kay medyo na lang ngayon natagamay. Ariana ang sugilano ni Rogelio. Uban sa to ang tulo manon.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Dear
1: by Ronnie Bay.
0: Bay, maayong gabi diha kanimo og sa tanang mga suking tigpaminaw sa imong tulumanon sa radyo nga lanug na kaayo nga mao ang
1: mga lama sa kagahapon.
0: Bayro ni bay, ako di ay si Rogelio. Ud sintay uno anyos na. Biodo, og adunay duha ka mga anak nga pareho nang minyo og adunay tagsa-tagsa na usab ka mga pamilya. Dili ko lang itugan bay. Kung asa ko, naimutang karon ning suok sa atong kalibutan apan nialanggid ko sa atong nasud sa Pilipinas. Apan bay, basin katingalahan alang sa uban ang akong isulti karon. Kaysa akong edad nga 81 anyos, ano na ko'y uyab nga usa ka babay nga taga-Amerika. Oo bay, Ronnie bay, Amerikana siya. O nga akong problema karon mao nga gusto na niya nga magbinyo kami. O gusto niya nga dadon ko ngadto sa Amerika, aron dito na kami magpuyo. Apan akong duha ka mga anak, grabe gyud ang ilang pagsupak sa among relasyon.

Sa Panila, basin ko no, naskam rako. Kaya ang akong uyab, tawag na to siya sa ngalang ni Lisa. 39 anyos pa lamang ang iyang edad, samtang ako, 81 anyos na. Musa, mga 42 katuig ang kalainan sa mga edad. Og mas, makapakurat pa, halos kay edad ra siya, basin imong kwarta ra ang iyang tuyo. Apan pero ni Bay, aron inyo nga masabtan ang mga lama sa akong kagahapon, sugdo nako sa sinugdanan ang tanan.

tungtod nga nahimo ng adlaw-adlaw ang mga pagtiyan. Sa buntag, mangumusta siya. Sa gabi, mangumusta siya kung nagkakaon na ba kuno ko. Usahay mag-video call me. O dito na ko siya, unang nakita nga klaro. Bay sa among sige istorya, murag yun ko og nakalimot nga 81 anyos na deko. Murag ko og nibalik sa akong pagkabatanon. Makalipay man di ay, nga doon na sa personal. Mayan, wianhe, na siya sa Pilipinas. Pero ni bay, nagkita yun kami. O sidiang ako nakita siya sa personal, murag yun ko og nabalaka og nalipay sa samang higayon kay tinuod di ay siya. Dili piki, dili lang litrato sa Facebook. Nagkauban mi sulod sa pipila kaadlaw. Nangadto mi sa mga lugar nga akong dugay nang wala mabisitahe. Nikaon mi sa gawas, nagkatawa. O sa una nga lalaki, dako alang nako. Yung siya nga adunay kinahanglan. Balay nga among gitukod sa akong asawa. Kana ang balay di inagdako ang akong

0: na.
1: Kamu nga, naigipamati sa iyong lawas, distrik ang atasan, kay para inyong masinati ang mayong epekto ni ini. Salamat kayo sa atasan. Kamu nga, naigipamati sa iyong lawas, distrik niyo og ini.
2: Liso, wala na may maingon. Kung dili, mauna.
3: Mapalit ang Ayo sa Bone Bidiser sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
4: Sa panahon karon, snag

0: wala pang car. Si pamati, wala po nawala. Baong daghan yung kayong salamat at yalalin sa imuha ng Sprada.
1: The Virtual Health Community Cooperative Incorporated o PHCCI. Adunan ay sangang buhatan sa lungsod sa Malalot. Ang PHCCI nag-offer ang klasiklasing mga loan sa abos lamang na interest. Sama sa regular loan, emergency loan, special loan, instant loan, financing, salary loan, appliance loan, motorcycle loan, educational loan, business enhancement loan o grocery loan. Alang sa dugang impormasyon, doawa ang atong sangang buhatan na nahimutang sa February 25 Revolution Corner, Binigno Aquino Jr. Street, Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. PHCCI, atong kaabang sa kanunay.
2: Ang PHCCI Himalalot mupahigayon ng pre-membership education seminar matag Martes o Huwebes, alas 5:30 sa hapon hantud alas 7 sa gabi. Daghang salamat.
3: Naba espesyal nga okasyon? Naba kay tawo nga gusto nimo nga malipay sa Em's Flower Shop.
4: Em's Flower Shop, fresh beautiful flowers made with love and affordable for everyone.
3: Nami fresh flowers for all occasions: birthday, anniversaries, Valentine's Day, graduation, or just to say I love you. Visit us at Jonco Street, Poblacion, Ayungon, Negros Oriental. Sayon ra kayo pangitaon.
4: Tapad lang sa pansuan.
3: Call or text 0966-348-9336. Emps Flower Shop.
4: Emps Flower Shop.

0: mga lamang sa Kagahay Ronnie Bay.
1: At oras mga bay, 5 minutos na milabay sa alas 9, mga bay, kini mga takna. Gihatod ka na to sa mas gibagusgan o mas gipaepektibong herbal food supplements nga mao ang Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 milligrams. Mga bay, nangita ba kamo sa herbal capsule nga barato kapektibo? Ayaw nakabalaka kay aniana sa itong mga suking butika ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit Herbal Capsule. Kung din dili kamahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar o ayaw hulata ng imong lawas mo bigay panalip dagyod sa kanunay pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Inabagan sa alkasi, sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog, tuhod lutahan, pagbaton o arthritis o man pa nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tung lawas. Sa mga kuya, ate, nanay, tatay, lulu o lula, pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang alkasi nga mapatinaw sa nahanap ni mong mata,

0: Sal kasi, protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Mga bay, nakatilaw na ba kamo sa lamian hamot og herbal pagyud nga coffee? Ani ana, gay pala ila ang pinakabiktibo ng herbal coffee, ang dragon fruit, herbal gapimax with insulin. Sa doon na high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol o dili makatulog, tilawid di sinyo kini nga muayo sa sakit o balatian. Adunay dusi ka mga herbal ingredients kini dragon fruit, herbal gapimax with insulin. Mapalit sa mga botika diri sa Tayasan o sa mga pharmacy sino nga mga lugar.
1: Mga lamang sa kagahapon.
0: Sige mga bay! Doon ay mga pagtimbaya din eh. Itong hatagan o pagtagad nining takna nining kagabihon. Okay, naglantaw niya si Depositario Cabrera John Michael. Okay, bye. Ang mga greetings sa itong gibasa, bye. Dahil matupato ni Ma'am Ninette Endonilia Tenebroso, ayaw ibaylo imo mga anak sa usa ka babae basin mas kamra. Unta ka, magmahay ka sa ulahi. Okay, dahil doon na pala, Andre. Focus na lang sa mga apo o anak, ayaw padala sa babae. Kay basin mas kamra, unya ka, magmahay ka sa kaulahian, sa ulahi, ayaw ibaylo imong anak sa unsa sa usa ka babay. Okay, naglantaw po diya si Idol Judy Alday, insab si diya si Boss Dendo Abrincilio Vlog, Mulansar Pud Kudol, kagawad sa barangay Magtuhaw Tayas sa Negros Oriental. Okay, Dol, kumbati diya Dol. Dayon, matubato ni Ma'am Ninit B. Idiya Bay. Dado na pa si Sir Mike Concepcion is a scientista. Salamat kayo, Sir Bay. Way sa payan, Sir Bay. Turang ipasabot po sa itong mga suking take paminawan. Matubato ni Angel Dundon Chian, Gaplano Gani Kudol. Sige mga bay, una tapad ang sanahan. Paminaw na kita mga hinungdanon kayo ng mga pahibalo.
1: Mga lamang sa kagahapon.
2: Gidalit ka na to sa Dragon Fruit Plus Food Supplement.
3: Ang pagpagkabana sa maayong pagluwas. O garoon, ang inyong mga alagad sa kahanginan, Dr. Alan Autida o Dragon Mel Galios.
4: Yes, welcome Visayas ug Mindanao sa usa na pud nato ka edisyon sa ato ang pagpanaguban-uban ug sa ato ang topic nga hisgutan karong takna. So, karong adlaw, Doc Alan, may nga adlaw
5: yes,
4: din ha, Doc?
5: Yes, mayo usab nga adlaw ka Dragon
4: yes,
5: Meal.
4: Yes, kani klaro kayo naka Hard Max Extreme yun si Doc wow. Alan, especially karon mga suking tigpaminaw sa mga maulan nga panahon, Doc. Okay. Perfect jud ang atong pinakabag-o ug yes. Dugay nang gipaabot ang atong Hard Max Extreme Coffee for Men. Good mm-hmm. news, mga suking tigpaminaw kay tungod. Available na siya finally, Doc, sa mga duol na butika. Pangitaa lang ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule. Pangitaa ang Hard Max Extreme Coffee for Men. So, karong adlawa, mga suking tigpaminaw, atong ipadayon, Doc, no? Ang usa sa mga ingredients sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, Doc Alan. Okay. Kaning turmeric, Doc.
5: Yes. Salamat kayo kay Dragon Mail, no? Mang adlaw usab diha.
4: Yes,
5: Mang adlaw usab sa mga listeners nato nga sa makunayon nagasuporta, nagapaminaw sa atong programa. Ang pagpakabana sa may panglawas ubani kami ninyo ni Dragon Mail sa pipila ka mga minutos atong hisgutan kausa sa ingredients sa ato ang bag-o nga produkto nga mao ang Hard Max Extreme. Mga sokin tigpaminaw, diri atong ihatag o itunol diha kaninyo ang usa sa ingredients nga mao ang turmeric, no? Sa sumala pa sa mga eksperto ang pagtuon ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, dako kaayong tabang, dako kaayo og papil sa ato ang panglawas. Adlaw-adlaw nimo i-take ang turmeric, mga sokin tigpaminaw, or loy ang dilaw tungod kay aduna kini unsa 16% mga higala nga pwedeng adlaw-adlaw ang turmeric. Loyang dilaw mga higala kahit naghambin kini og iron, no, 5% pwedeng adlaw-adlaw, ayaw kalimot loy ang dilaw, no, kanunay og naasa ato ang produkto. Nausab sa ato ang Hard Max Extreme Coffee for Men, mga sokin tigpaminaw, nga pwede ninyong adlaw-adlaw sa pag-inom, no, nga mapalit inyo diha sa nagkaniyang butikag pharmacy. Ay magkaulaw mga sokin tigpaminaw kahit kung trabaho ang imuha nga gipangita, kung loya ang imuhang panglawas, dako kay tabang ni. Sa mga sports, no, mga sokin tigpaminaw, Dragon Mail,
4: yes.
5: Dako kay nig tabang o dako kay nig papel ang ato ang produkto kay naa diri ang loy ang dilaw, no, nga

0: katabang sa ilahang pagpanglihok kay dako kayo o katabang kay nuna siya ay potasyum. 3% no ang potasyum mga sokin tikpaminaw nga naa sa loyan dilaw. Pang adlaw-adlaw pwede. No, nimo siya gamiton alang sa pag-active sa tuang panglawas ang nakanindot ani mga sokin tikpaminaw. Kay ang color active aktibo pod kayo. No, aduna siya antioxidant nga muhatag og dugang kusog mga sokin tikpaminaw. Anti-inflammatory and immunity kana higala naa sa ato ang produkto nga naa sa ato ang Hardmark Stream Coffee for Men nga mapalit ninyo sa nagkadaiyang butika o farmasya do lamang sa inyo mga lugar wa na koy oras.
1: Yes mga ka dragon fruit sa mga magliso din ha ug hatag og kalipayon Dok Alan karang ubo na lang daw ni gahi Dok or balahibo na lang daw kayang patindugon kanina jud mga suking tikpaminaw.
0: Tama,
1: Dok Alan. Yes mm-hmm. Dok no ang dugay na ninyong mm-hmm. gipaabot na makasulbad sa inyuhang yes. Suliran gamit na ug inom na sa ato ang Hardmark Extreme Coffee for Men, mga suking tikpaminaw para ma-experience ninyo ang extreme na performance, Dok Alan. Yes. Nga dugay na ninyong wala na experience.
0: Okay.
1: Karon ma-experience na ninyo mga suking tikpaminaw para ninyo ma-experience, para ninyo ma-enjoy.
0: Okay.
1: Paunsa ninyo ma-enjoy kung dili na to suwayan. Kay
0: yes.
1: Tuwod available na
0: mm-hmm.
1: Sa market, Dok Alan. No? Available na Visayas ug Mindanao. Adto na sa mga suking butika ninyo din ha, pangitaa. Ang produkto sa Dragon Fruit Herbal Capsule, pangitaa ang Hardmark Extreme Coffee for Men.
2: Mga kasuligang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya. Shiva Essential Oil, all healing, an Asian product. Shiva. Kapag maayos ang katawan, ay malinaw ang pag-iisip. Kaya gamitin ang Shiva Essential Oil.
1: Naalis ang sakit ng aking ulo. Salamat at merong Shiva Essential Oil.
0: Shiva. Sarap ang tulog. Bawing-bawi ang lakas.
1: Kapag sapat ang tulog, pagkagising, malusog.
2: Mga higala, atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Maing adlaw sa atong tanan, no? O Daisy, aying sukutan. So, usapod ko sa makatestimony aning Astasan nga herbal. Itong niyagi nga bulan na adyod ko'y sakit nga TB. Pero naay nakasuggest na ko nga na abdaw herbal nga. Nindot siya inumon o dali ragid po tama maayos. Which is, sige, gitry na ko ang Astasan nga herbal. O karon nagkahinay-inay na akong TB. Wala na kay siya ni kuan sa kuan ni Tokar o nagpa-check up ko sa doktor. Wala na po siya nakita nga ingon man nga akong sakit. So nagpasalamat gid ko aning Astasan Herbal. Tungod ani nawagtang yun ang akong sakit.
4: Kay lawas man ang atong adlaw-adlaw nga puhunan, usa ato kining ampingan. Kauban ang Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule alang sa lingon nga immune system. Di pwedeng magluya, di pwedeng pasagdan ang lain-lain nga baratian. Dragon Fruit Gold capsule makatabang sa mga gaanto sa diabetes, insomnia, hypertension, bukul-bukul sa kalawasan ug uban pang balatian. Ang inadlaw nga pag-inom og Dragon Fruit Gold capsule makahatag kahupay sa stress ug anxiety. Maayong pagtulog ug digestive function. Usa tambag ko nganong mag-antos man nga pwede ra gyud nimo ning suwayan. Dragon Fruit Gold capsule para goodbye sa giantos mong makahasol. Dragon Fruit Gold 12-in-1 capsule available in all drug stores, in pharmacies in Visayas and Mindanao.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Enrica Torra, 72 years old. Nakuha na akong lawa, kana nawa akong pangapoy niya, kana kuha na itong high blood, diabetes. Akong lawa, kuha na lagsik na ka-permi. Ang kanang wapaka suway ginaman na pag suway sa mo kay mausap na inyong lawa sa malag ma dili mo kapuyon kana lang
5: ipabarato pa kini
7: Dragon Fruit Plus mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
8: Noo'y di na
7: Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng.
9: Mag Hard Mama Extreme na.
10: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
11: White Nights Dumaguete Pension House
10: offers you the best and quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
11: Main branch is located at Michiana Road, Dumaguete City.
10: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTV, located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet.
12: Last, lapas, tapas.

0: Tapos, pawala pa ko nakagamit o Sorbicare. Dili normal akong dugo. Kung sakit akong puson. Magto, nag-try ko palit sa butika. Nag-testing kong inom. Dako.
1: Sad na.
2: Tambal nga sabon?
1: Oo. Ayaw pangisug ha. Nakabantay manggod ko nga sige kang pangatol tungod sa fungal infection sa imong skin. Nanawa, nanay mga samad-samad. Kung saan man himo pagkakita o uyab anang daghan kang kinalutan?
2: Hala uy, salamat kayo. Maayo region nga na ay Dr. Fungi nga sabon.
3: Dr. Fungi, antifungal medicated soap.
2: Para sabon e.
4: Up-up, katol-katol.
2: Ug fungi. Mag Dr. Fungi na. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ako! Naunsa magalo? Jesus! Tiningaan kong tuhod ay termente nalang magsinakit.
6: Ah, ayaw nagka-problema lo. Naanay alibiyoksun sa kalibang. Sip on, sakit sa kidney, sakit sa hamon.

0: At ang oras mga bay, 25 minutos ang ilabay sa alas 9, kinamang tak na. Gihatod ka nato sa Amigos Capsule o Amigos Coffee. Mga Amigos, paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo. Kapina kapsula pa, aduna edad ko nga premium, ngayon nga madaugan, tigo malamang walay sulod nga kahon sa Amigos Coffee o walay sulod sa Amigos Capsule. O ganoon ay higayon, nga makadaw gamo sa kas o bugas. Para sa bugas, kung sa Amigos Coffee, maukino nga madaugan, 10,000 pesos, 5,000 pesos, 3,000 pesos, o 2,000 pesos. Para sa Amigos Capsule, mao kinay no madaugan 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas, og 10 kilos nga bugas. Healthy ra ka, mahimo pa kang winner. Kay ang Amigos, makatabang sa pagpatas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis og resistensya. Himsog og mas batan-on nga panit pinagi sa collagen. Stay healthy, stay active, stay on, stay active og win amazing prizes. Busa sa benong gulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, pwede mo nga maka-text or makatawag namang numero nga mao ang 0975-503-3857. Sa Amigos, be healthy, be a winner.
1: Mga lama sa kagahapon.
0: Sige mga bay, doon ay mga pagtimbay address itong mahigala karon nga naminaw sa ito ang tulumanon ang mga lama sa kagahapon mga bay, okay? Dadira tong gilantaw dere, naglantaw dia si Ariel Hernais, okay? Napo dia si Idol Depositaryo Cabrera John Michael nga naglantaw og naminaw sab mga bay og maghandos. Nalato pa niya kusog ta sa awaan mga bay. Sige, laing musika alang rin mga bay. Ikanta ni Julina Magdangal, kapag ako ay nagmahal.

0: Ang Shiva Essential Oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
1: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
2: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko o 62, senior o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalir ako ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan, wag tang tanan ang balatian.
3: Ay. Kagwapo.
4: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
3: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
4: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
5: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
6: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Dayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
7: Looking for an affordable, comfortable place to stay in Dayasan Negros Oriental? Come and visit Udel's Travelers Inn, your cozy home away from home. Whether you're traveling for business, visiting family, or exploring the beautiful north of Negros, Udel's Travelers Inn welcomes travelers, tourists, and locals with warm hospitality and relaxing rooms. And guess what? Our double room is only 1,000 pesos. Fully air-conditioned with free Wi-Fi. Yes, clean, comfortable, and budget-friendly accommodation for only 1,000 pesos. While you're here, don't forget to stop by Good Cafe, your new favorite coffee spot. Enjoy delicious hot coffee, ice drinks, chocolate, matcha, and refreshing cafe favorites perfect for travelers, barcadas, and coffee lovers. Start your morning with great coffee or relax in the afternoon with a refreshing drink at Good Cafe inside Udel's Travelers Inn. Visit us at Udel's Travelers Inn, Bulutan, Tayasan, Negros Oriental. For room reservations, updates, and inquiries, please visit our Facebook page, Udel's Travelers Inn. Call or text at 0953-924-4861. Affordable stay, great coffee, friendly service. Only here at Udel's Travelers Inn and Good Cafe, where every guest feels at home.
8: Where every guest feels at home.
7: Visit us today.
9: Kung kamo masulubon, tungod kay nitaliwan na sa laing kalibutan ang inyong minahal sa kinabuhi. Ayaw kabalaka kay ani ana ang Endless Life Funeral Homes nga andam mo duyog kaninyo sa panahon sa kagulanon sa masinabuton nga pag-atiman ug pamaagi. Endless Life Funeral Homes na amhimutan sa Tampokon Ayungon, Negros Oriental. Endless Life Funeral Homes. We will take care of your family departed in memorable and decent ways.
10: Ang Endless Life Funeral Homes, makontak sa numero 0926-933-6071 o sa numero 0906-178-5869. Gipanag-iag gidumala ni Mr. Virgilio and Mrs. Josephine Aguero.
11: Ang panahon karon lahi na kung itandi kani Anton. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Usa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka, andi ana ang AquaTouch RV Drinking Water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imnon. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
12: Ako rin si Almira, si Barangan. Nagasuyo sa Lagsang, Kalipay, si Cebu. Kaya kung sa Kitke, Hyper, Tire, Distant, at si Kitke, ibugay ng isiya, mga buka, katuig, list of dogs okay. Rabi ang pagkita, Micro, Tire, Distant. Sa programa ni Ate Arlene, sana nag-group of land, to view aid, mo ko ni Palit, ako mama niya. Kasi singan, naniayo ang akong sakit in town. Mana, nagiging sa ang buro. Salamat sa ayo.

0: Pangalama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: At oras mga bay, 46 minutos na milabay sa alas 9. Mga bay, kini mga takna, agihatod ka na to ni musunod ng mga nagpaluyo sa itong atulamanon ang mga lamas sa kagahapon. Gihatod ka na to kini sa Detribio Food Supplement. May isa ka natural, nga tayo viral, o nga tayo bacterial nga espesyalista. Epektibo nga mapatay sa mga viruses, mga trangkaso, o mga mikrobiyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa Detribio Food Supplement. Ang Detribio dato sa medyong chain triglycerides nga mutabang sa pagpalig-unsa, resistensya sa lawas, panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX Capamix with ampalaylipsti acids and sugar extract powder. DTX Capamix, may kape ka na, nakadetox ka ba? Giyatod sa kanato sa Siba Essential Oil. Sakit ang kalawasan, tumaran din uktambal, sulayig natural ka pamaagi. Pagpamasahe, gamit ang Siva Essential Oil. Ang Siva Essential Oil, hini mo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang maumanga sagul, adunay antifungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod kay doon na kini lauric acid nga makita sa BCO. Ihaplas lang kini sa piktado nga parte sa mga lawas o banan og masahi. Siva Essential Oil, ang haplas nga humutog epektibo. Siva Essential Oil, dere sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy sa Barangay Bagus sa Panimalay ni Handos 38 Buyag sa Labyo Karinal og sa Malabuyok Cebu, sabit sa Resa Restore in front of New Malabuyok People's Palace.
0: Mga lama sa kagahapon.
1: Sige mga bay, salamat sa mga tanan nga naglantaw diha mga bay sa itong paraguban sa mga lama sa kagahapon. Okay, naglantaw namin now. Ana si Idol Burdago Idroy. Okay, may gabilan ni mo Idol ni Joe Mark Peralta. Insab, ato nga higala nga DJ kaniadto diri sa Star Radio Tayasan niya karon usa naka municipal link sa purpose mga bay si Byruel Albino Torres. Okay, Byruel, may gabi din mo diya Byruel. Napulia si Ariel Hernandez. May gabi din mo diya Ariel Hernandez de mga bay maghandos. Sa ikas itong pagbalik, mauna itong pagtampag mga bay, pasadulip ha. Mamino kita o manindot nga musika, gikanta ni Willie Garte, ang Tibok ng Puso.
0: Mga lama sa kagahapon.

0: Malama sa Kagahapon by Ronnie Bai.
1: Okay mga bay, at ang oras 52 minutos na milabay sa alas 9. Okay, rita sa punto na sa pagtambag sa sugilanon ni Sir Rogelio. Magsirita mga bay kay murag gabaan na taong magkuhan pata ka na nga magbay pata nga 81 anyos na siya. Ano ito nga isir si Sir Rogelio tungod sa iyang pangidaron mga bay mga kandos. Kini ang problema karon mga bay, ito ng direktahon. Kabahin kini nga doon na sa nahimo nga hinigugma nga usa ka Amerikana. Kung diin, nangandoy na kini nga makigminyo na kaniya. Mga bay maghandos, 39 anyos kini nga Amerikana nga si Melissa, samtang siya 81 anyos. Samtang anak nga doon kabuk, babaeng lalaki nga nangaminyo na. Doon na po yung mga anak, gani doon na siya yung mga apo na. Dako yung supak mga bay. Ang usan ng anak nga babae mingon nga dili sa supak sa kalipay sa amahan apan hadlok lang siya nga siyang amahan kay basi niya kini og ipangwartahan ng mga bay yung mga kandos. Okay, karong panahon na god dili pag ingon bay mga maghandos nga abi kay Amerikano-Amerikana nagkwartahan na sila. Karong panahon na naglibot-libot na ni kining mga scam karon. Bisag asa katigo na mga mang scam mga Kaniya mo na yung kwadron na kanyang problema. At tungkol kay matod patunay ang nangita na sa kalipay ba. Kay sa unang panahon sa iyang pagkabataon, ang iya yung hauna, puro magpaningkamot ra. Sa dihang tagsaanon pa siya, gikan siya pagkabata, puro paningkamot, hantod nga naulitaw, naningkamot lang iya po ba? Kana bang masinudhanon? Kana bang buutan nga pagkatao mga bay. Tiyaw mo na nga sa pagkabata, sige nga eskwila, tukos kalisod kakabos, eskwila siya. Dayon nga, may pangandoy nga, kada mga makatabang sa ginikanan. Mga ito nakatabang sa ginikanan, hangtod nga, kini nga, malitaw ta, dahil makatabang sa ginikanan, dahil nga, makauya, bang minyo. Pagka minyo na po, maro nga po, maning kamot, gihapon, para sa asawa o sa mga anak. Mga ito nga, nagpuyo sila nga malipayon, malinawon. Ginaipat nga di man to nga dato kayo apan arang-arang ang kahimtang apan wala damhang paglabay sa panahon ba kay kining tao wa may mugamot ibabaw ni kalibutan aduna magyo katapusan mitaliwan ang una ang iyang asawa o dito nahaw ang na iyang kinabuhi tungod kay ang mga nagdun na may tagsa-tagsa kapamilya. Mao to nga sino ay nag-inusara siya nga balay mao to nga tudluan po siyang apo sa paggamit og Facebook o sa kanila nga sa social media. Muna nga nakaila si Melissa. Lakto pagkasulti. Si Melissa mo'y tanam, naghapuhap, hapo ka nagasayhan nga mga kakulangon pinagi sa social media, tawaganay, chatanay, video call. Dahil nga, biyara sa Pilipinas, nakikita nga niya. Nakaroon, muna nga, makiminyo na niya, apan ubos sa kondisyon, ibaligya ang tanang kabtangan o dadoon siya sa Amerika. Muna yung pangutan na mahurot ng kwarta niya, ibaligya. Ibaligya ni mo na tanan dahil ihatag ni mo sa mga Amerikana si Rogelio napabragwes siya.

0: Okay, akong tambag din mo, Sir Rogelio. Ginawat ka di ka mahiubos. Akong tambag din kanimo nga mo'y hatagag panahon ang imuhang mga apo. Ipukos imuhang kaugalingon sa imuhang mga apo, di sa mga anak. Dayong, ay naguna-una o ka na bang kalipay kay milabay na ang imuhang pagkabataon. Ay muna na lang nga mabot niyang panahon, may ganit karoon, kaya di ipakatalag doon. Mabot niyang panahon, talag doon ka. Kung gani, atong hunanaon gani pagayos si Rogelio, kaya na gani yung mga Amerikano, kung gani sila, magkasawin sila Pilipina, kay mutag. Kung siya pagkanang Amerikano. Manang akong tambag lang din mo, ayaw pa dala sa bulog sa mapagbati, hunanaa ang imuhang imuhang anak o imuhang apo, alang sa nahibilin gabahin sa imuhang ginabuhi ibabaw ning kalibutan.
1: Mga lama sa kagahapon.

0: transmission begins.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
2: Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Air by Ray on Air.
1: Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Kahit saan mang sulok sa mundo na maabot sa ating signal ngayong umaga, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Lulog, lula, nanay, tatay, dodong, og inda.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Amangon na ta kay buntag na. Oras, oras na para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong nga dagko nga mga mata. Alagda kong matang, importante lang yun. Makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada.
3: Unsa to?
4: Ikaw na buda, kana mo gusto kang mabalik pa.
1: Kumusta, kumusta, kumusta ang tadad? Kay kung ako ang inyong balusan, kaloy sa Diyos. Okay, ragyod. Welcome sa atong programa Pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon ang inyong igalas sa kagidad.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kanunay magpaubos kay ang lami nasa ubo.
3: Unsa to?
1: Adlaw karon nga Biyernes, hapit sa 11 bulan sa September to Igdusmel 26. Sa mga birthday ng adlaw, happy, happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Sa nag-birthday kagapong adlaw, belated happy birthday.
5: Happy birthday!
1: Ug sa mag-birthday ug mang adlaw, advance happy birthday.
5: Happy birthday!
1: More birthdays to come and always good health.
5: Happy birthday!
1: Marigid na pinaka-the best sa atong birthday. Abdikus gan ang atong lawas nga magliok-liok sa matag adlaw og libre rigid ta nga makalaag bisan asa nga lugar. The best na gid kina nga gasa. Gikan sa atong labang makagagaw. Tuloy ang birthday, tuloy ang kinabuhi, tuloy ang ligaya dinhi sa kalibutan. Basta na'y birthday, makaingon gyud ta.
3: Lami man gyud na siya.
1: Lami gyud na siya kay siguradong makapanugab abot sa lubot. Nang ratong mga lubot at ginampingan na. Hindi magsagad o lingkod kay basig na itunok. Sigurado yung tusok. Okay, taras 48 minuto sumun makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Sa ganahan nga mo tawag or mo text karong Bontaga, open na kitong call and text line number sa itong smart 0969-484-5454 og sa itong globe 0956-664-7734. Mao na itong call and text line number nga pwede niyo tawagan, pwede po niyo tiksan kay andam gina nga muatag og maayong pagtagad. Kung may mo, team plan po mo ni Gatas para mo bright manambok ang inyong otok nga manabi sa silingan. Kanang pagpanabi, usay makay, usay pod makadaot. Huwag manabi magani, kanalag yung makaayo. Para hapsay o malinaon ang atong kinabuhar. Kano? Inday kong sing, ano gun lang gayon. Okay, taras 45 minuto suman makalabay ang alas 4 sa Kabuntagon. Pagkadali arigid sa oras, dali lang adlaw, dali lang bulan, dali lang to. Hey! Dali kaitang mag-birthday kada tuig, dali lang Pasko kada tuig, dali lang ang pista kada tuig. In short, dali lang itang muka o no glitchon kada tuig. Mga lamian nga pagkaon nga usahay malipay ta. Usahay po ang resulta mag-uol ta. Anong guol magkabay nga lami man na guol kay nanamay gi pamati glisin nagtindog kay dili ka naman di kay he. Okay, teras kita minutos mula kelapa ya kelas 4 sa kabuntag. Anday kunsing lagi. Kanisinday kunsing. Nagiyon, dakok na niyang pagmahay. Siyang gibuat siyang bana. Yang gibiaan ni kuyog sa glaing laki. Pagkahuman, nakaamgo, ganahan siyang mabalik. Kabagaag face. Oo na diya. Region nga ka ng pagbasor or pagmahay, di gin mag-undak. So, usa ni mo na buhaton, ni mo sa kunang huna-unaon sa makapito. Makalapos ka ng kapito. Ah, muna yung giyon nga, murag success. Okay, kumusta, kumusta itong kasikbit nga kalungsuran na binagidini sa itong lungsod sa Tayasan. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, ay malalod, the Libertad, Gilngan City. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, ayungon, bindoy, manoyod, og sa uban pang kalungsuran nga mabot sa itong signal. Dina Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ito mga sikat kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, because is lang itong sugbo. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Yes, tumanog, runda, aligra, badyan, inatilan, malabuyok, samuan, og samban, pangkalungsuran, nga mabot sa itong signal. Dina Dapita, good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon.
1: Bangon na ito mga sikat kay Buntag na. Ibda-ibda na ang mga ilibdunon sa mga nag-ungot, nagtaop, nagtaroy, pang-ibda na kay Buntag na. Nag-ungot pa, nagtaroy pa, nagtaop pag yun, ah, may pagkanaganak. Kumusta, kumusta, kumusta sa batong matindirang tindiro sa atong matagsatag sa ka mga public market.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Atong matindirang tindiro isdaan, bularan, kananan, o tanan to all vendors. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Bangon na tama sikat kay Buntag na.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kumusta, kumusta sa batong mga drivers, sa atong mga bus drivers, pilikab drivers, sabalhabal drivers, eco-bike drivers, any kind of drivers. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Sa itong mga drivers, diya, i-check yun ay inyong mga sakyanan. I-check ang engine oil. I-check ang gasolina or diesel. O i-check ang preno or kanang brake. O ganyan, pinaka-importante sa itong pagbiyahe, kanang brake nga muhawid rin yun. O magpahinay lang kita kanuna ay mga drivers. Kay kaning disgrasya, di gid mabalaan. Binta na lang og magpahinay. Mas kang malasa ko no. Ang kapalaran wala lang dahuma. Inday kunsing, ikaw na byuda. Na byuda si Inday kunsing. Matay ang bana. Nagyon, ganahan lang siyang magbalik siyang karaan. Old husband. Okay, tara, 54 minutos suman makalabay ang alas 4 sa kabuntagon. Kumusta, kumusta sa batong mga mananagat sa kadagatan at mga mag-uma sa kabukiran at mga mananggiti or coconut pilot. Good morning, good morning.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Nagapong adlaw masikat, pasinsya kayo na putol atong program. Saan nga ni Kalit mag-brand out? Ang ni-brand out, ang linya na po diris barangay kabulutan niya. Ang pikas linya si Igaraman. So, naratoy daot. So, dilito siya. Rotation brand out. Daot gito siya. Technical problem. Pasinsya kayo nga naputol atong program kagapong adlawa. Karon basun mahuman itong program basun di na ma-brand out. Ay kadadlaw na bagyo na aragay rotational brand out masikat di ginato malikayan. So atal pong sabto ng Tagadoreco kay saon nga ilaha mampuda siya. Kayuhan na po na ilang ibuwa tingali. kayuhan nga mag-rotational gyud kay naraging kulang og saman kulang supply. Nga guba ko ding planta. I need to understand Noriko. Noriko ato. Pero sa hindi may gumalikayan nga kaya nga dyan kasigi para mag-brand out. O may hostesya. Pero sa oman nga ilaha magina kay kayuhan man na para sa mga konsumidor sa Noriko. Ato na pong sabtod. Ana ragod. Okay, standby sa ta. Sa di pa tamang parayon sila na minaw na kitag o sa kaawit. Kaling, sa may tawag kaling kantahan ni Karabaw. Karabaw nga kusog mo English. Bye, Max Urban.

0: Kai Ray on air.
1: Alright, balik-balik ta sa tong programang pakurat sa kabuntagon kauban Gyapon ayong higala sa kanginan. Og namoy otang pa. Og upalit pa. Ana rin kasimple ang atong kinabayog na tayo kwarta mo palit o goy kwarta mong utang ayaw lang yun kalimot sa pagbayad sa tindera aron ang isya bot sa ali alingagag. Okay, toras alas 5 yung punto na yun sa kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay dodong o ginday.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Mangon na ta kay buntag na. Oras-oras na yun para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Balag na kong mata, importante lang yun makabuka. O makita ninyo ang kahayag sa kalibutan. From by Ruben Gargulis, mayong buntag by. Mayong buntag by Ruben Gargulis. Diyas Barangay Bangatayasan. Loud and clear kay ang staridyo di na dapita.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Kauban siyang asawa. By Ruben Gargulis, good morning, by.
2: Bangon, bangon, bangon!
1: Og di by Ruben pa by Ray, kada buntag. Pinangga gid kikos ng asawa by, kay timplahan man kong kape. Yaya, bagyong parisan og bananakyo. Okay, kay by bed. Region, parisag bananakyo sa sis kabuntagon. The best. Okay, arisata sa itong kapalaran ka ng buntaga. Pamina, pamati kay ato ng yatag, ura, urada. Sa gipanganak sa bulan sa Marso 21 ang

0: abilis ni bi magkabikil mo sa imong higala, swerte ni mirong color 681 og orange. Abril 20 ang tuwad, Mayo 20. Taurus, makasugat o ginagmay nga problema. Swerte ni mirong color to 73 o blue. Mayo 21 ang tuwad niyo, 20. Oh no, Gemini. Sakto ang imong desisyon. Swerte ni mirong color for 71 o green. Onyo 22, Sangtod Hulyo 22, Cancer Tolinra ang inyong relasyon. Swerte ni mirong color 963 og violet. Hulyo 23, Sangtod Agosto 22, Leo. Likayan ang pagpanaway. Swerte ni mirong color 384 og white. Agosto 23, Sangtod September 23, Virgo. Dili manumbaling sa intriga. Swerte ni mirong color 341 og pink. Og gantong atong katunga sa tong kapalaran karong buntaga ang katunga tangatangi lang ninyo unyang taod-taod. Gantong mong kapalaran gantong ka nato sa astasan herbal capsule mong tambal sa sakit sa ulo, sakit sa tod, kaso-kaso, andili kay arthritis, tasong uric acid, tasong sugar sa dugo. Adunay bukol-bukol o bago-bago, wala o natanan sa astasan ang pinakabagong mangustin product nga gipakusgan ka oban ang astasan tinorganic seaweed. Mas tasog santon pretty 5 times beta carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto para makangkod og maayong panglawas tungod ang astasan baratola. Ang astasan apalit siyang masuking butika do all sinyong lugar. May isang tisnusan. Yes, Barangay Bago Tiyasan, available sa Batong Astasan Herbal Capsule. Yes, panimalay ni Sir Boyak, Slabiog Garindal. Sir Boyak, good morning, Sir Yax. Kumusta, kumusta tong kabunda, Sir Boyak, Slabiog Garindal, Yes, Barangay Bago Tiyasan. So, ganaan nga magwapa, mabuti mo amis ang panit. Gamit na kayo sabon, beauty soap. Ang bagong sabon nga pang pagwapa, skin-friendly, organically blended. Ayo sabon, beauty soap, pang pagwapa, nga dili isog sa panit. Makapaputi, makaumok, o makahamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala og vitamin E, lecithin, collagen, o mga nutrients nga maoy mo paputi, o mapahamis si mong kutis, naturally. Ayaw sa Bon Beauty Shop, mapalit siyang masuking botika dool sa inyong lugar. Okay, taras, alas 5:05 na giyod sa kabuntago. Pagkadalera sa oras, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang tuig. Dalirang gintang madato, kada tuig. Region, dali na puntang mapobre ka na to, eh. Dipindi, dipindi. Dipindi lagi sa pagasto. Say, na ito'y kwarta karon, ugma, wala na. Region, pagkapaita. Kaling kwarta ron masikat, dali na kayong gastohon. Nakayo sa kalibo ron, awa na. Tungod sa kamahal sa palitonon. Anay mo sa kalibo, marag... Ang magunit ana karirang kumingking ba karing katapusan si mong tudlo gani ang magunitan na siya napita kay wa naman di bang mahalas paliturun gaan na lang kayong dalod ay yun anak ka paandor yun anak ka kapait sa paginabuhi mahal na kayong paliturun ya sus ingon nga anak lang yun ang gamot regyon ah nalang panintiil. Okay, taras sa alas 5:07 na gud sa kabuntago. Ang buwan sa bundok lumubog na ang araw at hindi na gumagalaw. Dias, Barangay Magtotayasan, may buntag ng dibuhin hinood yan, kanunay guning kanunay niningapi kada buntag samtang naminaw sa Star Radio. Ayong di ba yun, no? Good morning, no?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Kumusta to kabuntagon di anong di boy?
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ninong di boy pa, okay ako di boy, boy. Nangapin ako, boy. Kauban lang ako mga apo. Akong gipuka akong apog sa'yo para na ako'y kauban. Kauban si pinangkogbuta na sa'yo ng Mernay Noo. Lang may-may or plan by... By Francis, may Imad Mayra, ni Tap Tap, og sa mga apoy ng D-Boy, si Sabi og Sapi, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta mga sikat kay buntag na. Legyon ang pagbangon, importante gina para kita makapadayon pa sa pagtrabaho. Sa pagkaon, sa paglaag, ug unsa man ang inyong mga plano. Kamuray na kabalos, so mabangon, good ta. Dili lang yun magpaluya-luya, ha? Palag medyo kapoy ang lawas. Ang importante, gahi ragyod ang armas. Kasi man nga armas, bay? Armas, god. Katong armas nga. Mugahi di yung muhumok. Huyang din na siya nga armas. Pero na igira, mugahi din na siya. Pero... Wala, standby, homework. Okay, turas, alas 5 sa nagyod sa kabuntagon. Dasa Sitio, Laguna. May buntag lang yung chimo na Binson diya. May lang yung titi Binson. Lang Biden Binson. May Lexter, by Joey, ni Syra, Kila. Og ni Arbe, good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni As Barangay Lutay, Tiyasan, may buntag nung Cesar Gabunada diya.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Nung Cesar Gabunada, good morning, dog.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Og ni Bay Kokoy Guardario. Bay Koy, good morning, bay! Kauban siyang best friend, si Bay Persinit Garganira. Kadi ginis lang magbulag, bisag asa. Kay Perte, mangyod nilang suora. Usahay ikaw magdoda. Basig na ay bayi nila. Mamaya mo tayo ni Bay President Garganira diya. Kamunay gatimon sa walo kabok bidbiro ni Bay Kukoy. Huwag ni Bay President ba, Bay Koy? Kada imong bidbiro, matay. Lakansi mo ko ni Bay. Di ko gasto niya. Ikaw, wala na kay gasto. Kansi yung ko. Pero makatotoy noon ko, ikaw wala na. Nagingan nga. Pabor, gapong kabainit kay bahala gasto. Ang katotoy, man. The best, gapon.

Okay, ito ras alas 5:00 na gid sa kabuntagon. Dali ra man sa oras, mahaw na pud ko ita kay murag gigutom man si Bayre. Wala pa mahaw diya. Nga pisa de koy Bayre sa pamahaw kay. Di pa man may ikaw kumahaw kay sayo pa man kayo. Ay mahaw ta ditso para mayo gyud. Mayo ang resulta ba? Mausara, magkapi-kapi pa kanya. Expenses na yan. Pagkatawad na, mahaw po. Gasto na kayo dito lang kumahaw. Para makatipid. May giwan masikat. Sobrang tinipid. Mag-iapon tama dato. May giwan nga. Igo-igo on record ah. Alago, di tama dato. Importante nga. Kuwadra, healthy. Og malipayon na ba? Healthy ang buktod. Malipayon ang ba-ba. Siyempre, malipayon ka, mukatawa, pero yung ba-ba. So, imong ba-ba rin malipayon, pero imong kasing-kasing, gasakit. Okay, from nung di Buino, mayong buntag po ba'y maayo kay nakaulan na goodbye o bitaw. Maayo nung kay nakaulan na good nung gahapong adlawa. Inday-inday ang ulan, medyo hinay pero dugay man pong nahuman. So medyo naka nakasuyop-suyop yun og tubig ang mga tanom. O nagyong tao na pala musuyop. Ang tanom musuyop po na. Musuyop og tubig. Pasalamat sa itong labang makagamang sikat nga gahapong adlaw na kaulan gyud, nabisbisan gyud ang mga tanom. Pero medyo kuwan ra magitong ulan na medyo kuwang raman, pero importante nga naa gyud kaysa wala. Ni bugnaw-bugnaw bigyud atong panahon kagabi, bugnaw biya gyud. Ibati bigyud ta katugnaw kagabi eh. So, salamat gyud ta. Nga nakaulan ba? Kaya magsige na lang init na. Dakong guto. Hacker from Binboy Jukinto. Good morning, Bayre. Request ko og Carmelita. Salamat. Pasko sa Binilanggo, bay. Salamat, bay. Bay, Carmelita, di ang Pasko sa Binilanggo. Pasko na isa gawas nun, bay. Wala.

0: It's very okay to ras alas 5:03 sinigod sa kabuntagon. Standby sa ta. Ate planning request ni request ni by Binboy Jukinto. Kaneng Carmelita. Sa request Carmelita ron natulog ko mas Carmelita bay. Wala pa, kao na ganyan ito sa Carmelita na gawin para maka, makamata.
1: Mayroong mag-asawa, sila'y nagyayabang pa, na simpleng-simple.
0: Okay, kaya nakamata yung sa Carmelita ba, akong gipukaw. Oh, Carmelita, muna na mo ang panahon. Request by Binboy Jukinto from Barangay Kambait, Tayasan.

0: kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time nga magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsules, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
1: Ako na si Alan Trococo, taga Zone 4, Puk 19, Lagao, Gina Santo City. Kapalit ko Nance Coffee. Kasi wala naman kung mag-inom ko kape, gina gapalpitit, magawa kong kasing-kasing. Kaya karoon kay ang doktor, yun nga, hindi lang ako mag-inom kape. Wala, nakadungin ko sa radio, siyang programa. Akong gitistingan. Maayo man na yung Nance Coffee, kaya din ako magpalpitit. Pagkatulog mo, dayon ko. Ang kakapoy sa lawas, kung mag-inom ko Nance Coffee, huwag mawalang kakapoy, kaya kumakapoy ko malagsik ang lawas. Pagpasalamat po ko sa Nance Coffee, kaya katagan ang galagsik, o makatulog ko sa akong pagtulog pa na sa gabi.
2: Aminanda ang testimonya sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
3: Ako na ay si Ultima Sagaana sa North Mapang Puro 4. Nagamit ko ang Vitron Syrup. Tinood ka ayon ni Ma'am Kay. Ang iya kong anak karoon. May naman siya kaon. May siya katulog. Kaya ang Vitron, nagamit ko sa akong dumay. Ay tungod lagi akong na-admit siya nga. Nagkalibanga. Itulayan ako, Ma'am Karoon. Kaya ang pagkakalibanga, maulian na.
4: Ma'am, nagamit og Vitron Syrup, gawas nga naulian ang imong anak si Ang Kalibanga. Kumusta iyang pagkaon og iyang pagtulog?
3: Okay na kaayo, Ma'am. Ay na ka siya magtulog, usog na ka siya magtulog. Ang last karon, problem tambok na.
2: Vitron Syrup, mapalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RSV Life Care Marketing Incorporated.
5: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
6: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa Performance, Mag Hard Max Extreme na.
7: Oh la la.

0: ka kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-uptick og lagsik og adunay ability nga mo-enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag-Hard Max na.
1: Max masarap pag naka-Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Wow.

0: to'y akong lady. Gwapo kayo, moderno, hit pag yun na kayo.
1: Ay, moderno. Oh, mote mo lady, mingaw man.
0: Mingaw? Wala ka magandang imo?
1: Kanya akong lady, paminawa ha.
0: Eh, what's man?
1: Paminawa ni kay Allegri ni. Ah.

0: Lady. Muna ko Lady Alegre.
1: Alegre. Karaan na to? Karaan kung matumampo?
0: Bisa karaan kay Alegre, ma'am.
1: Alegre. Ni ay akong Lady. Paminawa ni. Kay paras mga bagets, paras mga teenager, paminawa. Sige.

0: ayusin, lamilag.
1: Ito ako ni Lady. Matoy Lady nga. Ganahan sa dama, Lady. Nabi na mga titigin.
2: Ganahan na ito kong Lady. Day, wadyo ko ganahe. Mingaw gihapon.
0: Mingaw? Ikaw gani kang wakal may Lady diha.
2: Napoy, maminaw ka. Unsa man, aligre gihapon.
3: Be,

0: Lady. Lady Greg. Nangan na pa.
1: Lady. Kaya mong lady nga. Binata man taon to.
0: Isa binata. Ang iyo mo tiniguwa.
1: Tiniguwa?
0: Murat ang tawa na
2: By Ray on air. By Ray on air.
0: Tulminay na po.
1: O, tulminay ta.
0: O, sige.
1: O, tulminay ha.
0: O, sige.
3: Alright, balik-balita sa itong programang pakurat sa Kabuntagon, kauban Gyapon na Nigala sa Kangindad. Yun lang siya paboritong istasyon, 98.3 FM Star Radio, basta naka-star, sikat, ta sikat gita. Okay, Toras, alas 5.34 na yun sa Kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay dudong o ginday.
4: Bangon, bangon, bangon!
3: Kamangon na ta, kay buntag na, oras-oras na yun para mang mata, oras-oras na para ibuka ang ato madagko ng mga mata. Alag na kung matang importante lang yun makabuka o makita ninyo ang kagwapa sa inyong asawa o kagwapo sa inyong bada.
4: Luya po!
3: Luya, luya po ko no.
0: Market!
3: Kedakong.
0: Urung diabon.
3: Syukur pak kedakong damak.
0: Budaya aku di cuma sa Australia. Abu Australia. Gibuhata na pong plakas mga Australiano. O ya gibaliga.
3: Okay, tas sa tong kapalaran. Padayo tas tong kapalaran karang buntaga kay medyo tong oras gedagad.
0: Abu di Afrika. Pag abu di Afrika. Gibuhata na pong plakas mga Afrikano. Pag
3: kabot ko sa Afrika, gibot hata na pong plaka. Okay, sa kipanganak sa bulan sa September 24 hangtod October 23, libra gikapoy na ka sa batasan sa imong higala, swerte numero color 584 o blue. October 24 hangtod November 22, Scorpio. Libakon ka sa imong kanihinigugma, swerte numero color 734 o manon. November 23 hangtod December 21 sa Sagittarius. Malipay ka sa madunggan ni mo nga balita. Swerte ni Mercury 517 o Grace. December 22 hangtod enero ni Sinibi Capricorn, malangan ang imong hitinguha. Swerte ni Mercury 325 o Gila. Enero 20 hangtod February 18 Aquarius, madayon ang imong plano. Swerte ni Mercury 451 o Bra. Febrero 19 hangtod Marso 20 Pisces, makabaton og bag-ong ideya, swerte ni merong color 278 og lavender. Og gantong atong kapalaran karong buntaga sa wala kabalo na kabalo ng ginbog sa mga nakabalodan na kabalo ng ginbog. So, if you don't know, now you know. If you know, now you know more. Kadtong mong kapalan gatad kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Ang Amigos Coffee o Amigos Capsule adunay kini vitamin C ug mutambal usab kini sa mga naglain-lain nga balatian sama sa high blood, dilanat, diabetes, taso cholesterol, dili katulog tilawid sinyo kini nga moayo sa masakit o balatian. Amigos Coffee o Amigos Capsule available sa iyong suking butika o tinda. Diya sa South Cebu, available at Amigos Coffee, Diyas Malbual, Malbual Pharmacy, SGN Pharmacy, Diyas Badyan Butika, Santo Niño Alegre, Chan Chan Pharmacy, Sinubit Pharmacy, Natilan Vicor Pharmacy, MPG Drugstore, Roy Pharmacy, Shilmo Pharmacy, Diyas Lagitrin Pharmacy, Eats and Deads Pharmacy, Malabuyok, Sentud Pharmacy, Ronda Bilcura Pharmacy, Lison Pharmacy, Butika Marga, Dumanog Pharmacy, Sipura, Happy Jagal Kantara, Butika Marga, Mantalongon, Butika Marga. Diyas Dumanog, Biton Pharmacy, Sipura Pharmacy, Saidis Pharmacy, Apijak, Resier Pharmacy, Ogda sa Barili, Aranji Pharmacy, Marti Pharmacy, Andre Pharmacy, Purwanet Pharmacy, Ulian Pharmacy, Mogida ang mga pharmacia. Nga, available lang atong Amigos Coffee o Amigos Capsule, dinda dapita. O din sa Negros Oriental, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsule sa tanang butika doon sa inyong lugar. Og din sa lungsod sa Tayasan, available sa matong Amigos Coffee o Amigos Capsules. Diya sa X Pharmacy, Tayasan Pharmacy o Gingel Pharmacy. Good news sa mga users Amigos Coffee o Amigos Capsule. Adunay panaganag imtibak sa Amigos Coffee ang pinakadagan, makadawag gismel. Ikaduwa, 5 mil, ikatulo, 3 mil, ikaupat, 2 mil. Og sa ikaduwang papromo or pabuhagay sa Amigos Coffee. Mga panaganag empty blister. Empty blister sa Amigos Capsule ang pinakadagan, makadawag og sa kasakong bugas, ikaduwa to nga, ikatulo, pulo, kakilong bugas. Gika na sa tagiyaw, tagdumala, walay lain si Idol Angel Blaise Yasoy. Okay, ito na, 38 minutos naman makalabay ang alas 5 sa kabuntagot. From Rosalinda Royo, morning DJ Ray, morning sa DJ sa K5 and members, thanks. Mahayang buntag ni Madam Rosalinda Royo. Salamat po sa imong kanunay nga pagsuporta sa Star Radio. Hasta na mga DJ K5, mahayang buntag.
4: Bangon, bangon, bangon!
3: Labinas tong iyoan diya si Yoyo Christopher Bistano. Yo, good morning, yo!
4: Bangon, bangon, bangon!
3: Bangon na si Topiror kay... Manig yun mo, DJ ni siyang ma-mudto. Maayo po ni siyang silpon o mahapon. Double ba, double income. Manig yun nga, kugi. Basta maayo. Kugi na good sa mina maayo. Hindi kayo magkugi sa dinautan. Kaya wag yun ay ayo. Ang ayo rag yun, katurag yung kaapilidog ayo. Para kita ipirming maayo. Maayo resulta. Ayaw na kumpiyan sa pari ko. Sa personal manguyat mas maayo. Okay, tras 32 minutos naman makalabay ang alas 5 sa kabuntagon. Katalira man sa oras. Ayun, dalirang adlaw, dalirang bulan, dalirang to. Hey! Dalirang kita mag-birthday kada tuwig sa mga birthday nilang adlaw. Happy, happy birthday. Happy birthday! More birthdays to come and always good health. Or magiging pinaka na best sa atong birthday. Abte kusgan ang atang lawas. Magliok-liok sa matag adlaw. O libre na tanga makalaag bisan asa nga lugar. Or the best na kayo na nga gasag gikan sa atong labaw makagagaw. Legion bisan unsa kadaggan sa problema, bisan unsa sa kalisod sa panahon. Padayon lang yun ta. Og importante nga malipayon rata kauban ang atong pamilya. Alag magsud-an og bulan. Sud-an og ginamos. Importante ang bukton. Kusog. Kusog mo koot. Filter, tinood yun. Filter na ginang usuron. Magtanaw ka sa mga kanang mababae. Sa Facebook, pagkaputi, hamis kayo. Matay, pagkita personal, medyo lagom-lago man niya. Di man hamis. Murag kaan man, kanang scratch ba? Scratch. Sa mga scratch ba ito? Murag kong kanang kagis-kagis ba? Murag scratch gone, kanang murag badlis-badlisan. Alang ka ng cellphone. Alam na tong filter kayo. Ayin magsalig ka ng picture sa Facebook. Ay, masahay, diligin na siya. Dilig kasaligan ba? Pero na po yung ban nga tinood yun. Wapas Facebook, pagkita sa personal, ngayon magituod. Legit. Dili-scam. Okay, standby, standby, sa masikat. Minaw na kitag pangkabuhayan, Shukin.
5: Okay, si Rodrigo Limtapaw, taga Mabulo Delgado, Iloilo City. Sa una, ginampatiyag ko kung akong gitsugar. Sorte, kita taas. Una ko nga patanaw, 21.45. Nakabati ko yun na sa radyo. About sa DTX 500 na. Kaya muna akong gilainong. Nainong ko na mga siguro mga 15 days. Dudagan sa 20 days. Hasta nag-isa ka bulan na mintilan ko sinaasang DTX 500. Pagkaduwa kong patanaw sa akong sugar, kalulong sa mga Diyos, nagtubo na. Nag 9.29 na lang. Tanawat ko to sa akong sugar niya, sir. Kung anong imo gilainom, imintin mo na lang na. Kaya muna siya ang makapanami sa lawas mo. Kasi niya sa ako niya, anong ginainom mo kung ko DTX 500? Para sa mga pigado, makabulig, magmakapapan sa lawas ng tao.
6: TJX 500.
7: Mapalis sa mga butika.
8: Kita Balagosa.
9: Unsa ba ginagamit ninyo ma'am sa imong bana ma'am?
8: Kanang kuan ay D3 Bio o kanang unsa ta isa oi TX 500.
9: So unsa may field day sa imong bana day ma'am?
8: Sa kuan yahang sakit yahan murag ni muminor ba og makatumar bitaw sa state ani ma'am. Kuan kanang mawala yung sakit diri sa batang ba? Abdik ba siya basta naka-state og tumar ani.
9: So wala pa siya ninyo man unsa diyang gibati ma'am?
8: Kanang luyahon siya.
9: Luyahon.
8: Yan dali siya magubo. Magdalaga na gyud siya sa kuan yang gitrabahoan ani.
9: So unsa may maka-istorya ni ma'am sa mga tawo nga wala pa nakagamit ani?
8: Natong wala nakagamit ani, magamit na mo kay epektibo gyud para nato nga mga tigulang na. Na number 1 gyud ni ang kuan, may PC, D3 Bio o kanang TX 500.
6: TX 500. Mabilis sa mga butika. D3 Bio. Mabibilis sa mga butika. D3 Bio.
10: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
11: D3 Bio.
10: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
6: D3 Bio. Ang D3 gamay Vizio. Ang Vizio gamay D3.
7: Mapalit sa mga butika.
6: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sa una, hindi ko gid masawa ng pagpangabi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon ako ko magpangabi sa DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
13: Payong hapon. Ani nga kita karon sa Barangay Kawit. Kaya to ang kuanong statement ang usa na to ka-certified user sa ato ang Amigos Coffee. So mama, ayong hapon, Ma'am Shane.
14: Ayong hapon. Ako si Shane, taga Barangay Kawit. Certified user sa Amigos Coffee. Sa katung wala pa ko nakagamit sa Amigos, taas kaayo ako BP. Mabot siya og 200 karon kay 120 over 80 na lang ang ako pod arthritis na wala na sad. Maong dili jud ko magpawala sa ako astak sa Amigos Coffee. Murong daghan jud kayong salamat nga napalgan ako ang Amigos Coffee.
13: Oh, daghan kayong salamat ma'am no sa imong statement.
6: Dragon Fruit Plus 650 mg.
15: Biroy baroro, sinta. Purok ba ni kanon, purong extension. O wala pa yung pandemic at sugo na ko gamit o Dragon Fruit Herbal Capsule o kape o haplas. Ay, okay kayo. Mo'y nakahatag o kastas o kinabuhin ako.
16: Yun.
15: Sa mga naminaw nga kung mo gamit o mga produkto sa Dragon Fruit Herbal kay maayo kayo atong kinabuhi. Yes.
6: Kamusta? Pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule 650 mg na, mabalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Mga penata!
17: Ako si Cristita Elma Babor. Kanang nagpuyo sa kalangag bakong. Dagan kong gibati tungod sa ako ang sisa kaning kidney. Nya, malipong ko, mukutas akong dugo, dayon kanang musakit akong dughan. Pag miinom na kuanin sa usa ka sachet, ako ganing gitunga kay kaning kwarta, wala biagudok. Muinom ko, pagkatunton, mga 10 minutes, mawala na good ang sakit sa akong puson. Kaning produkto, habisan ko, pira ang akong nagamit, pero aktibo good kaayo, dok.
6: Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o parmasya sa inyong mga lugar.
18: If you're looking for a place to stay that's within the city, head on to White Nights Dumaguete Pension House.
19: White Nights Dumaguete Pension House
18: offers you the best in quality accommodation in town. Try the night to night for as low as 300 to 600 pesos overnight.
19: Main branch is located at Michiano Road, Dumaguete City.
18: Second branch is in Canlas Dumaguete at the back of Foundation College. Not only that, we also have rooms for monthly rental, fully equipped with air condition and Wi-Fi, with its own power sub-meter in every room, and the vicinity surrounded with 24/7 working CCTVs. Located at the Antaytayan Kalindagan near Foodnet, Inago Baybay beside the Barangay Outpost, Bantayan Dumaguete, fronting RM Guest House and Cologne Extension, just in front of the new bridge. For inquiries and reservation, please contact 522-3118 or 0915-952-7594.
19: Knights Dumaguete Pension House.
20: Si Mahuhan Arisdado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Nans Uid Capsule, nabalaan ko gid ang yang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si Efren Arisdado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagin sa epic. Kaysa wala pa siya nakagamit ana ng mga product, ang iyang atil nagahukong as in nga dagkugid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang atil, tapos wala nagid siya nagahukong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule kag UID capsule, nakugid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products ang NANS capsule. Kay kung wala gid ang NANS kag UID capsule, wala gid nagkupos ang tail sang akong bana nga isa ka paralyzed. Akong ginauhag nga naay sakit or paralyzed ang inyo bana or asawa, gamit lang gid kamo sang NANS capsule o UID capsule. Dili na kamo magduwa-duwa sa paggamit ana nga mga product.
7: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV drinking water, giproseso sa taas nga kalidad. AquaTouch RV drinking water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact Sir 917-370-2912.
11: Bay, ang programa nga magatulog dugang lingaw kabibo ning sayo sa kabuntagon. Pamuka mano pamulabog, di ka magmahay maski kulang pang imong tulog. Dawbi, di ka ka mahulog.
16: Sabi ko Lindol, stop. Imi stop.
11: Atuloy. Ano yan na ang pakurat sa kabuntagon. Pakurat sa kabuntagon. Kauban ni Bay Ray on air.
21: Ayaw ko.

Trilance Star Radio. Pakurat sa kabunsagon. Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.

0: Ray on Air. By Ray on Air.
1: Sayang lang ang pera, ayoko na.
2: All right, balik-balik sa itong programang Pakurat sa Kabuntagon, Kauban, Gyapon, ninyo igala sa kangidad. Awag na may otang, mapalit. Ana rin kasimple ang atong ginabayog na tayo kwarta mo palit o guway kwarta mang otang ayaw langgit kalimot sa pagbayad sa tindera araw nang isiabot sa ali. Aling gagal. Okay, ito na si Kuita 3 minuto sa magkalabay ang alas 5 sa Kabuntagon sa itong maluloglula na nagtatay Dodong o Ginday.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na ta kay Buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madagko nga mga bata. Alag na kong matang importante lang yun makabuka. Ang makita ninyo ang kahayag sa sayo sa Kabuntagon. Sa mga may ligong Dags Fiertres, tanawa tutukin na yung ticket kay Basin o Gusamo sa mga mananaog. Sa atong resulta, gapong adlaw sa alas 2 sa hapon, 813. O sa alas 5 sa hapon, 182. O sa alas 2 kagabi, 198. Og ganda itong swertris result kagapong adlaw sa mga nakadaog. Congratulations. Sa mga wala kadaog ay magkatagam, taya-taya lang gapon. Basta na pa'y kwarta nga makot sa bulsa. Kuota itaya gorot kay mudaog kwarta linibo. Ang isi abot yun sa ali. Alingag-ngag. Kadto mo ang swertris, getod ka na to sa Dragon Prot Plus 650 mg. Atensyon sa manangita, herbal nga barato, gipiktibo na. Aniyan na sa itong masuking butika, ang nabantog ug mas gipabarato nga Dragon Prot Plus Herbal Capsule. Dili kamay na pankasaligan sa kaimsog sa panglawas, may balatian ka man wala, pwede gid kang makatumar. Ayaw latang yung lawas, mabigay. Padalip di kanunay pag Dragon Prot Plus. Susbon ko pag Dragon Prot Plus Herbal Capsule. Pwede siyang masuking butika dool sa inyong lugar. Alka si Sodyo Mascorbate sa mga idarana alang sa kasayuran ng kasagarang hinungdan sa pagsakit sa itong mabukog tuhod, malutanog ang pagbaton o gatritis, rayumag o banpatungod gana sa kakulangon sa vitamin C sa lawas. Busa mga nanay, tatay, pagtumar kanunay sa masaligan nga vitamin C, ang Alkasi di Alkaline Vitamin C. Mupatinaw sa nahanap niyong mata sa Alkasi, protektado ka na sa pamanit. Hamis pagidgah, mapalit siyong masuking butika dool sa inyong lugar. Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant, takatilaw ka na ba sa lamian? Humot o herbal pa dyan nga coffee, aniyanagi pa ila-ila ang pinakabago nga herbal coffee, Dragon Prot Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay, high blood, diabetes, arthritis, taas o kolesterol, dili katulog, tilawi di sinyo kininga mo ayo sa mga sakit o balayatan, Dragon Prot Herbal Coffee. Adunay, dosi ka mga herbal ingredients kininga kape, tambal kini Dragon Prot Herbal Coffee, lamian. Kapalit siya masuking butika dool sa inyong lugar.
1: Ako ay may alaga, aso at pusa. Hindi nangangagat, nakatatua. Ang aso ay...
2: Hardmax Extreme Coffee, makapakusgan sa itong panglawas, makapakusgan usab ni Junior. Hardmax Extreme Coffee, available usab sa itong masuking butika dool sa inyong lugar. Ang buntag din ni Ma'am Mel Galios, usas sa sinaligan sa Dragon Fruit o sa CEO, Ma'am Catherine C. Good morning, good morning.
3: Bangon, bangon, bangon!
2: Mangon na tama sikat kay buntag na. Oras-oras na gid para mang mata. Oras-oras na para ibuka ang atong madaggo nga mga mata. Ngayon, balad ako tagmata, importante himsog o makabuka. Okay, rito sa itong balitang sports karong buntaga. Pagdat sa kusog, pagdat sa otok, pagdat po sa puson. Karang mapuson, huwag na ton para mawasad. Mga pambato sa Pilipinas, andam na sa Asian Games. So, andam nang mokumbati ang mga paglaom sa Pilipinas nga makadaog o gold medal sa Gatngan nga 20th Asian Games nga magsugod karong September 19 dito sa Aichi, Nagoya, Japan. Kini naglangkob nilang Olympic double gold medalist Carlos Yulo, tennis star Alexia Yopol, bold champion Eiji of Vietnam.

0: kayo nga solusyon ani mao ang Nerflex nga adunay essential vitamin B1, B6 og B12. Kini makatabang sa pagprotektar og pagmaintain sa himsog sa kalawasan sa mga himsog sa paglihok sa mga ugat aron malihok mo ang normal o comfortable sa adlaw-adlaw. Pag-inom o Nerflex para sa lig-on nga nerves o ugat, production produkto sa Nerves Gift Marketing Corporation. Sa mga doon ay pagbinod-binod niya, hindi kasabtan, mag-Nerflex na ta. Nerflex capsule. Rokte na gikan sa Nitrous Game Market. Okay, toras alas 5:59 sa kabuntagon. Okay, sa oras nagingon nga kaning orasan nalik yard takabalo nga ang size na po di ay sa itong malulog-lula di nga nangatulog pa sa panyang ipaabot
1: bangon.
0: Sa mga nangapiron, mayong pagpangapi. Sa mga namahaw na, mayong pagpamahaw. Sa mga ga-prepare, sa ilang mga gamit, kaysa yung king mo trabaho. Yun nga, ayaw kalimte ang mga importanteng dokumento o importanteng mga gamit para dili magbalik-balik. Balik kay na inalimtad. Okay, tala, salasay simpon tuligid sa kabuntagon. Kadtong mga oras, gatad ka nato sa Shiva Essential Oil, sakit ang kalawasan, tumarada ng tambal, sulayang natural nga pamagi. Pagpamasay, gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil, limo sa virgin coconut oil, peppermint oil, turmeric extract, malunggay leaf extract, ang mga masagol, adun ay anti-fungal, antibacterial, anti-inflammatory, antimicrobial, antioxidant, topical, antibiotic, tuwod kaya doon na kinuloric acid nga makita sa BCO. Ya, plus lang kinisapiktado nga parte sa imong lawas. O banan og masay, Shiva Essential Oil, ang plus nga humot og epektibo. Shiva Essential Oil, mapalit yung masuking butika og tindahan. Dini sa lungsod sa tiyasa na binabola itong Shiva Essential Oil diya sa X Pharmacy. Og diya sa Curie Pharmacy. Og diya sa Malabuyok Siba, bilabola tong Shiva Essential Oil diya sa Bit Sari Sari Store in front of New Malabuyok People's Palace. Og diya sa Barangay Bago diya sa nabilabola sa batong Shiva Essential Oil diya sa Panimalay ni Sir Boyaks Labiyog Gandal. Okay, tara, sa size 1 na gid sa kabuntagon. From na Nalidya. Good morning, DJ. Pakiplay og chat-chat. Salamat. May buntag ni Manan Nalidya. Pati niya. Kanay mong chat-chat Nalidya. Og manan nato na i-play. Kaya wak naman tayo igong oras. Di naman tayo pwede mo play og music or kanta. Og manan lang po, Nalidya. Don't worry your request. I play tomorrow. Tomorrow morning, if you wake up. Again, tomorrow morning, if you wake up, I play your request. Kanta ba? Tomorrow morning, if you wake up, if the sun and sky are blue. Sun and sky kuno are blue. Legion kanang sun adlaw kanang sky unsa man sky panganod or unsa man siya sky blue. Okay, tara, selesai sa sigit sa kabuntagon sa tanan-tanan tong mga ka higalaan ron nga nabinaw sa stadium may buntag kaninyong tanan
1: bangon.
0: O kagapo adlaw di masikat adun nato gipanghatag o gipangapod-apod nga tagpulo ka kilong bugas diha sa may covered court tayasan gikan to sa Disibulyo o pinangulan o sabto ni Mayor Bimbo Roberto. Alipayin kay mga tao nga nakadawat ang pulo kakilong bugas. Nagitatak bagong Pilipinas. Bagong bayan. May na kayo pulo kakilong bugas. Asam kamangitaan na. Kanapa yung palitong sindahan. May

0: Makalis jug ka. May karaosa ka ng pulo ka kilong bugas, murag mga oskabulan, pero ganyan mo ng kinaon. Basta imurang tipid-dipirot. Wala yung pasalamaton taas ng gobyerno nga nang nagapod-apod yung pulo ka kilong bugas. Ito pong pasalamatan itong amahan din sa mayor, amahan din sa tulong susiyasan ni Mayor Bimbo Roberto. Good morning, good morning. Kaban ni Vice Mayor Nonong Susano Roberto Jr. Good morning, good morning.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Bangon na tama sikat kay Buntag na. Para lang sa isang biyahe. Bip, bip, bip ko no. Basta mo adto ta, matay adto on. Kinala magkita mo sakay. Sakay tag mga paseroan. So, tawagod na siya, bip, bip, bip. Kaya nagbusina na, bip, bip, man. Bip ba, bip, katong karneng baka. Huwag ka ng pork na ibay. Huwag ma-pork, karneng baboy. Mana siya. Manay kalayan sa pork o sa bip. Pero same regapo na siya, malay kita og regapo na siya carne. O sa English pala siya meat. Meat or carne. Okay, taras alas 6:05 na gid sa kabuntagon. Napopos na gid atong tulumanon pagkurat sa kabuntagon sa tanan-tanan tong makikilaan nga namira sa studio. May buntag ka ninyong tanan.
1: Bangon, bangon, bangon!
0: Mangon na ta kay buntag na. Sig pitok-pitok ng mata. Dito's kusina, timplay ni nagkape para mawasan, mabusiga ang mata. Kaya ka ng kape ko nung pasiga maras mata. So mga pe, gita ka na buntag. Para musiga atong mata, inig trabaho ba? Igmat kayo nga mugunit sa pala o koan? Pala o rodila. Okay, wala bagay na limtan. Tiyog mga kanding. Sa itong lingaw-lingaw mga sikat, pinagis toko, ugma na lang pohot. Ugma na lang, at tangatang itong lingaw-lingaw, pinagis pagtingog sa itong mahiwaga nga toko. Kaya itong toko, orang buntaga, o man katiyog, natukan man. Toko, tingog. Degadam ko ang toko, nakatulog. Okay, sa ngalan sa atong station manager, Mr. Ayan, hindi ala itong itong kabanan sa buwat, handos na bintay at sumpar ni Bailey Brado nga mandos o madlaw, mandos po og maggabi.
2: Lamia, oy, ihandos pa, sige no.
0: Og sa atong kabanan nga reporter, handos 38, Sir Buyak, Stabiog Karinal. Ako na labingon na itong alagaran ng labang makagawam sa mas pag-alagad, kina dinig ka dato. Huwag manapod po magdog-dog lang yapon tagbalik sintag sa tag sa kamang radio same time same station only right turn your favorite registration star radio basta naka star sikat na sikat kita bye bye and God bless everybody
3: bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
4: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
5: Feel the music, Star Radio!
6: Oras sa Star Radio, las 6, 7.
7: Nagka-problema ka ba sa focus, imong anak? Pwes, paim na ang bata o Remind Chocomix. Usa kini ka brain enhancer para maka-focus ang imong anak.
8: Hi, I'm Gwenex Diasis. I graduated cum laude in Bachelor's of Arts in Political Science and currently studying law. Noon pa man sa pag-aaral ko sa kolehiyo hanggang ngayon na nag-law school na, malaki ang aking pagpapasalamat sa Remind Capsule. Remind Capsule helped me in my studies, lalo na sa pag-focus, pag-memorya, and it improved my mental well-being. I trust, believe, and recommend the best study buddy, Remind Capsule.
7: Isabel, paborito ang Remind Chico Mix.
9: My name is Maria Isabel F. Ion.
7: What do you want to be when you grow up?
9: When I grow up, I want to be a doctor.
7: Wow.
9: Because doctors are really nice and cool.
7: Mm-hmm.
9: If I become a doctor, I will have my own clinic where people who don't have a lot of money can go for checkups without paying anything.
7: Really, really?
9: And my clinic, I will have friendly nurses and staff who will make everyone feel welcome.
7: Wait.
9: I will teach my patients how to stay healthy and prevent getting sick.
7: Uh-huh.
9: I will learn a lot so that I can be the best doctor and help as many people as possible.
7: Uh-huh.
9: My goal is to make sure everyone can be healthy and happy, whether they have money to pay me or not.
7: Wow.
9: Thank you.
7: Wow, grabe. Okay, what is your favorite

0: the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, Lasais, Jess. Ang musunod nga programa, gidalit kaninyo sa Astasan Pure Santone Food Supplement ug Ayo Savon.
3: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
4: Labyo-labyo sa maayong panglawas.
3: Programa nga maghatag kaninyo mga impormasyon ug kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips ug mga giya alang sa maayong panglawas.
4: Labyo-labyo sa maayong

Hoy hello. Hoy sa mga kausap pa, mayong adlaw na sa pagkanatong tanan mga kaigsuonan. Kumusta, kumusta na to ang mga kaigsuonan diyan? Kumusta na to pagbugtaw sa itong panginabuhi? Nano po rin ang panginabuhi mga kaigsuon? Kamutalagan, manggol mo na itong bugtawon. Ala, welcome nga po sa itong papanakuban ng labyog-labyog sa mayong panglawas mga kaigsuonan. Yatod ka na to sa Astasan Herbal Capsule, ang pinakabago o pinakakusgan karon nga herbal sa Pilipinas. Bitoyo og mugna sa Patch Herbal Company mga Igsoon Incorporated. Toyo og tumong nini nga makatabang sa itong mga kaigsuunan. Aron malikon ang lawas mga kaigsuunan, aron malikay kita sa mga balatian mga igsuon. Kahit ko nang usang katao mga kaigsuunan, muhambi na ang balatian. Daw gusto na lang hunuso niya ang kinabuhi. Munang sa di pagkamubati, ana. Ala, tosang tumaran o giastasan herbal capsule. Kaya ka nang imuhang, nawanan ka ng paglao, mubalik ka na mga kaigsuonan. Ngadto sa kitawag na ito, buhing paglaom gumikan sa produkto nga astasan. Unangon sa may gibati ni mo karon, ay na mo paglangan diyan mga igsoon. Tumari na ninyo kastasan herbal capsule. Ngay mo ni karon ang herbal sa Pilipinas nga giila. Ang pinakabago, pinakakusgan, gumikan kay perfect combination gini. Adunay mga sangkap nga gikan sa kadagatan o sa mamala. Oo, muna di ay nakakusgan mga kaigsuonan ang gitawag na to. Astasan, standby mo ato isgutan karon kunon sa maning vertigo. Standby mo diyan sa mga vertigo apan sa dili ba balakan sa nato ato mga igsuon.

mga pearl na to, mga bagang diyan, mga brick. Diba sing mahos-hos? Aniya nga tong balak, mga igsoon, nga naguluhan, dito niya pinangga. Aniya, larga. O inday kung pinalangga, ikaw ang tanan alang kanako.

0: Αναγκαία. Καλά, όχι, σαλάμματ, καλά, σε νιώθω από το μήνα, από τον μπάλα που είναι εξόν. Αγκυμπαλάκα, να τα μου, κυλίγα, ολίγα, ώρα τα μου, μαγα εξόν, να γίνει ο γκυμπάτη, καρόνια. Πακαλίπον, διχάνω. Στα αν πάει μόκρον τότε, ώρα τον πακαϊσκούταν, σε το πακμπάλι, κούνσα μου, κυνίγ, βιρτίγου. Κουμαν λάμαν, είναι πιπιλάκα, μαγα πάει νοντόμ, στάνμπαϊ.
1: Asta sa kit sa ulo, asta sa kit sa kasukasuhan, dili kahi, arthritis, high in uric acid, high in sugar. Huwag nang nataran sa Astasan, ang pinakabatong mangosteen product na pinalakas ng Astasantin Organic Seaweed. High in xanthan purity, 5 times beta-carotene, rich in vitamin C, pure energy, pure energy. Hindi sayang ang gumastos para sa kalusugan dahil mura lang ang Astasan Herbal Capsule. Ang Astasan Herbal Capsule, available na sa inyong suking butika.
2: Ayu! Ayu! Savon! Beauty Soap! Mi-ana! Mi-ana! Ang pinaka-skin-friendly, organically blended Ayu Savon Beauty Soap. Wala na mi maimun. Kung dili, mauna jud. Mauna jud. Ang pampagwapa na dili isug sa panit, makahumok o makahamis. Ang Ayu Savon! Ayu Savon! Tinuod ni!
1: Puti ani mo, oy. Nadamguhan ta ka. Ang Ayu Savon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayu! Love you, Boyax. On air.
0: Nalabalik tamang kaigsuunan sa tapagpanang uban. Ngayon at lawa, itong iskutan ang unsa mang kining vertigo, mga kaigsuunan. Dagan kayong dibati ni Dihano. Para ninyo ning discussion, tiyaw lang kanang may laman, makatabang ninyo. Basing makatabang ni sa inyong problema, mga kaigsuunan, kanang dibati, di karoon ng vertigo. Nala, sige, dito maglangan, mga kaigsuunan, kay itong oras, sagipot kayo. At doon ayon ta mga kaigsuunan sa unang pangutana kung unsa mang kining vertigo. Ang vertigo mga isuon o sa kining kabalatian o kondisyon nga naghatag og pagbati nga daw sama ang imuhang pamina mga kaigsuon nga sama nga nagtuyok ang kalibutan. Bisan wala siya naglihok mga kaigsuon na parang iyahang pagbati, iyahang paminaw, natuyok o maayo ang kalibutan mga isuon. Sa laing pagkasulti daw, naguyog o nagligid ang kalibutan bisang nagbarog ka lang o naglingkod. Piyawa ba ng mga balatian, mga kaigsuunan, kining vertigo? Na unsa may mga sintomas niining ang usa ka tao ni bati niining gitawag na to vertigo, mga kaigsuunan. Una, kining pagkalipong or dizziness. Daw naglupad ka mga kaigsuunan, no? Murong nalipong ka ba? Onya, lain pa is lison ang paglakaw o pagbalansi. Mulakaw ka mga kaigsuunan sa paglakaw ni mo ngayong paminaw. Muna magatuyok ng kalibutan, murong galimbag-limbag. So maglison nyo daan na mga kaigsuunan o ganang lakaw o pagbalansi kay paminaw ni mo murong magtuyok-tuyok, nagtuya-tuya kining kalibutan. Onya, luod kayong paminaw mga kaigsuunan. Onya ang imuhang dalunggan mura gabagting. No, mura baga, kwan ba, mura yung resist na. Mura sigira mga ring. Gasiyok imong dalunggan mga kaigsuunan, mura gabagting. No, mura baga tong na yung resist na. Unsa may mga inungdan ining tanan mga kaigsuunan, kining usa ka tawo nga mubati na ining vertigo. Ang unang yung hinungdan ining vertigo mga kaigsuunan, no, ang problema sa inner ear. Problema diha sa inner ear mga kaigsuunan. Na yung itawag na to diha B9 para paroxysmal positional vertigo. Tungod ka sa gamay nga kristal sa sulod sa dalunggan nga og muliho kini makapasamot sa gitawag na to og imbalance mga kaigsuunan. Onya ikaduhang bungto'y primerong hinungdan, no? So problema nga itong dalunggay, kaya itong inner ear diha, o maka-experience na niya ng gitawa na itong benign paroxysmal positional vertigo. Oh, balantayan na mga kaigsunan. Ikaduha, adunay infection ang dalunggan. Itawag na labyrinthitis o vestibular neuritis. Oh, bantayan na ito na itong dalunggan mga kaigsunan nga dili ma-infected na. At ikitara ba, pasahag na tagkulko. Kung sa ikapunita na ito, asugi, makapunita diha, balhibo. Bisa kung salamay ito ang mapulitan diha, hala, itusok na ito ang dalunggan. Uy, balantayan na mga igsoon, kaya na, ma-infected na itong dalunggan. Mga hinungdan, o sa mga hinungdan nga mubati ang tao, hindi nang itawag o vertigo. Lain pa is kining Meniere's disease. O adunay fluid build up, diya sulod sa imuang dunggan. Mag itawag ng Meniere's disease, adunay fluid, no? Nga ma-build up diya sulod sa imuang dalunggan. Ikaupat kining migraine, ang uban nga mag-migraine mo-resulta diha og gitawag nato vertigo. Og lain pa is kanang pagkapuno sa cerumen or earwax o sakit ang ulo, stress og kakapoy. Unay mga pipila ka mga hinungdan.

0: Lantaya, no? Kay pasimpaitar pa ng vertigo, mga kaigsuhan. Gatuyok ng kalibutan. No? Gatuyok ng kalibutan yung pagbati niya. Pait man kayo na, no? Muna nga, balantaya na ito. Muna kita po diya. Dita pasagad o kulko ka na itong mga dalunga, no? Mga advice gani sa mga batid sa panglawas, mga kaigsuhanan. Sa usa ka bulan o sa usa ka semana, kasara ka mang limpyo sa imong dalunggan, pero dili po nimo itusok nga abot na dito sa ilalong kayo. O, diha lang sa kita ni mo diha, no? O, kaya ka na ba itong earwax, mga iksoon, naman ay katuyuan. Aron nga ang mga abog, dili direktang musulo dito sa imong dalunggan, nga mahinungdan, nga ma-infected na hinuan. Munang, ang advice diha is, dili ka magpasagad o kulko ka ng imong dalunggan, ha? O, kaya posible na nga magka-infected, huwag mo na hinungdan nga magka-vertigo ang usa ka tao. Minaw ni mo nga, gatuyok ang kalibutan, no? Suswerteng paita na, no? O niya, kung mild lang, pwede lang mupahulay ka. O niya, likay lang din ang kalit nga lihok sa ulo. Kano ba, mukalit kaglingi ba? No, labi na makita ka sa imong giutang ngayon nagpadulong rasos, mukalit yung lihok imong ulo. Dati. Ayaw, dahil ikalit o lihok imong ulo, bahala ka padulong ng maningil. Itarong rin imong ulo, ayaw kalit o lingi. Muna inong daya, kasi yun niya matiwas imong vertigo niya mga iksyon. Oh, kung grabe niya, yun, pwede yun na magpakonsulta sa mga batid yun sa panglawas mga kaiksyonan kay... Dili maayo na ang uban po mo pahigayo rin ang itawag o vestibular therapy o kanang exercises alang sa balanse makatabang sad ni siya muna diha no muna ka kisa man yan kasi natin yan ang vertigo mang hinautang kini ato ang paglecture din mga kaigsoonan purely informative no eh dili mong kita batid yung guys panglawas pero at least man lang mahatagan na itong tips ang ato mga kaigsuunan, aron mahilikay nining gitawag og vertigo. Malipong ka nga mura katuyok ng balay ni mo mga kaigsuunan. Standby mo karong taon-taon mga kaigsuunan. Atong diskason kung saan mo na ito, malikayan na ito, kining gitawag og vertigo kay perting paitan eh. No, perting paitan ni mga kaigsuunan kung makasinati na taniining gitawag vertigo. So, unsa may buhato na to, ani, aron nga mahilikay ta, ani, unsa may katabang sa produkto nga, Astasan Herbal Capsule. No, so, standby mo karong taon-taon, na to ng pag-aisputan, humanlaman ni ining pahinumdong mga kaigsuunan gikan sa Astasan.
1: Ang Astasan Capsule ay isang food supplement na binubuo ng mangosteen at astaxanthin extra. Ang mangosteen ay isang bungang kahoy na kinikilala na isa sa pinakamasustansyang prutas sa buong mundo. Ang mangosteen ay mayaman sa antioxidant at anti-inflammatory properties. Puno din ito ng bitamina at mineral katulad ng vitamin A, B at C, potassium at zinc. Ang pagkonsumo ng mga pagkain na may mataas na antioxidant katulad ng mangosteen ay malaking tulong upang maiwasan ang panganib na dala ng sakit sa puso at cancers. Ang antioxidant ay parang walis na lumilinis at tumaalis sa mga toxins na pumapasok sa katawan ng tao. Ang antioxidant foods ay nakakatulong din upang maiwasan ang pagkakaroon ng anxiety at depression. Dagdag pa nito, ang antioxidant food katulad ng mangosteen ay nagpoprotekta sa katawan upang maiwasan ang pamamaga o inflammation na may iba-ibang sintomas katulad ng sakit ng ulo at pananakit ng kasukasuan at kalamnan. Totoo na ang pagtanda ay hindi maiiwasan, ngunit maaari tayong tumanda na malusog pa rin. Katuwang ang mga pagkaing mayaman sa antioxidant katulad ng mangosteen. Naiiwasan nito ang pagiging makakalimutin at pinoprotektahan din ito ang balat sa maagang pagkulubot upang maingatan ang ating mga mata, lalo na kung nagkakaedad, mainam na kumain ng mga pagkaing mataas ang beta-carotene and vitamin E na meron din ang mangustin. Ang mangustin din ay mayaman sa potassium at zinc. Ang potassium ay isang mineral na tumutulong sa mainam na pagpasok ng mahahalagang sustansya sa bawat cells ng katawan. Tumutulong ito upang ma-maintain ang balance ng tubig at electrolytes sa katawan ng isang tao. Ang kakulangan sa potassium ay maaaring magdulot ng panghihina, irregular na tibok ng puso, pagsusuka at alta presyon. Ang zinc naman ang nagpapalakas sa ating immune system upang labanan at protektahan ang katawan sa mga sakit. Upang mapalakas ang bisa ng mangustin, ito ay sinabayan ng astaxanthin extract. Ang astaxanthin extract ay kalimitang nakukuha sa marine microalgae. Ito man ay mayroong anti-inflammatory substance. Mahalaga din ang astaxanthin upang mapanatili ang kalusugan ng puso, balat, paningin at immune system. Ang pag-inom nito ay nakakatulong upang mapabuti ang antas ng glucose at insulin ng katawan. Sa ganitong paraan, maiiwasan ang diabetes na karaniwan sa ating mga kababayan. Subalit, mahirap kumain ng sangkatutak na mangustin at maghanap at proseso ng astaxanthin extract sa ating mga kusina. Hindi po ganun kadali. Kaya naman po, ang Pat Herbal Company ay nagsagawa ng pag-aaral at nag-invest upang magawa ang Astaxan Food Supplement Capsule na mayroong natural pure xanthan at astaxanthin extract. Dahil sa availability ng mga sangkap na ito dito sa Pilipinas, hindi naging imposible ang paggawa ng Astaxan Food Supplement Capsule. Kaya naman, labis na pinagpapasalamat ng mga taong may karamdaman tulad ng diabetes, alta presyon at arthritis ang Astaxan Food Supplement Capsule. Dahil ito ay FDA approved at nasa market na. Maliban sa mabisa, ito ay abot kaya din ng ating mga kababayan. Maging ako man ay isang Astaxan Food Supplement Capsule user, hindi mahalang gumastos para sa kalusugan. Dahil mura lang ang Astaxan Food Supplement Capsule. May xanthan ka na, may astaxanthin extra ka pa.
2: Love you, Boyax. On air.
0: Oh, sa kadlaw na mga eksoon, gastrana is Boyax, is buroy. Muna may tabo. Kanang bay buroy, bay buroy.
3: Ay, gano man, Boyax.
0: Anang karon sus dako na jugay kalahian ron bay broy.
3: Nanu na kaingon magka nga dako kay kalahian ron.
0: Alangan sa una broy, elementary pa taga high school broy, kanang kanabit ang kanta broy nga my toes, my knees, my shoulder, my head.
3: Okay nga no man.
0: Ah, gikanta pala to na sa una broy.
3: Unya karon di ay.
0: Ah, karon broy, wala na yun broy.
3: Unsa man.
0: Ana broy kanang ang atong my toes, my knees, my shoulder, my head. Kung ana broy, wala kikanta.
3: Yung sa naman di ay.
0: Ihapla sa na broy.
3: Ayay! Di aw mo na.
0: Alangan broy, ipanuhot broy.
3: Ayayay!
0: Tiyaw mo na mga igsoon. Atong may tos, may nisaw na. Kikanta na to. Taro, wala, gihaplasa na.
3: Dati.
0: Wala, ginanglan nyo nga mag-astasan ta. Yeah. O, balik na sa papanakuban mga kaigsoonan. Kaganihan to itong isbutan nun sa may hinungdan. O, nun sa may mga hinungdan. Nun sa batiyo na to kung ang tao magkasinati na nang itawag na itong vertigo mga kaigsoonan. Karon ato ang isgutan kung unsay mga pamaagi karon malikaya nato kini ang gitawag og vertigo. No, so may dako gyung kalabutan mga kaigsoonan kini ang gitawag nato kini ang problema sa inner ear. Pero daghang mga pamaagi aron malikaya nato og mapugngan ang pagsugod o pagbalik niini. Na usa sa mga hinungdan pod katulagi atong giingon nga sakit ng ulo, na stress, gibati kakapoy mga kaigsoonan. Lahi po itong gibati o kanya. Di magsakit itong ulo ato mga igsoon. O sa may mga pamahagi, aromalikaya na ito, kinikitawag o vertigo. Una, likay ang kalit nga lihok sa ulo. Ayaw kalit o tuyok, lingi or yoko. Nga paspas kay muna hinungdan nga mabirtigo kay noon. Kunya kung mubangon ka gikan sa higdanan, hinay-hinay lang og baro. Muna yung sa mga pamaagi diha no. Pero makita ka lay, makita ka atong maningil sa utang, ayaw ikalit og lingi mo ulo. Ayaw ikalit og dungo. Kaya na sa una. Ikaduha mga kaigsunan, pahulay og kinahanglan doon na kay sakto nga tulog. Pahulay ka no. Ang kakapoy o kulang og tulog makagrabe sa dizziness o vertigo. Makagrabe sa imong kalipong mga kaigsunan. No, sumuna, likay ang stress o kakulba. Likay ang stress o kakulba mga kaigsunan. Muna lain nga buhato na to aron malikayan ang itawag na to vertigo. O, ang taas na tensyon o stress makausab sa pressure sa dunggan o sa utok na makapalisod sa balansi. O niya ikaw pat, pag-inom o igo ng tubig, ang dehydration o kakulang sa tubig o sasadi sa hinungdan sa pagkabuyod, pagkalipong mga kaigsunan. Ayaw pag-inom o sobra ng kape, alak o tabako. Na! Naunan lang kinin. Ayaw kay palabi o ginom.

kini makasamot sa inner ear problems o vertigo, mga isoan. O niya, kinahangla, doon na tayo itawag regular na ehersisyo o regular exercise. Ang simple nga pag-walking o balance exercises, makatabang sa imong balansi o koordinasyon. Ikapito, control sa asin. Kung nakay Meniere's disease, ang sobrang asin makapaburot sa fluid sa dalong nga na maong alikay kini. Unahala, dito mapalabing asin, oy. Kana mga karabaon niyang mga kandingon, sungkaw, mga parat, mga igsoon, hinahinay na kita. Ikawalo, konsulta sa doktor kung magsigi o balik-balik. Muna diha, no? Muna nga, malikaya na to nga, malikaya na to kanang pagka-vertigo, mga kaigsoon, ang kiperteng paita. Magtuyok na yung pananaw, ang kalibutan, mga gawin sa katuya-tuya, kayo kang galinog, dagway. No, galinog, dagway. O niya, gavertigo, Reka. Sumoto, no? Sumoto yung mga kuan, kanang mga pamaagi. Ano nga malikayan, kanang yung stress, kanang sobra nga pag-inom og kape, na halos kada oras ginom og kape, kanang ilimnong makahubog, oy, inay-inay, ato na. Ay, bahala na. Coffee is life. Coffee is life, pero nila ito palabihan, kamaragalos kada oras naman,

himarat kayo diha. Nainaya na kayo na kay Meniere's disease mga igsoan. O paburot na sa fluid sa dalunggan. O nang likaya na siya. O niya, consult again sa doktor, no? Kung muna yung if symptoms persist, consult your doctor. Nga naman, aron masusi ko nun sa hinungdan o matagaan ka o tukmang tambal o kitawag na to, therapy. Now, karon nun sa may mataba mga kaigsoonan ining Astasan Herbal Capsule. Hinungdaman na to mga igsoon nga ang Astasan adunay sangkap nga gitawag og astaxanthin. Ang astaxanthin mga kaigsoonan, sige nato ning gibalik-balik, usa kini kay natural nga antioxidant nga makita kini sa mga pagkaon sama sa salmon, shrimp, crab ug algae. Gigamit usab kini isip supplement tungod sa iyang kusog nga epekto sa lawas niini. Now, kung sa mga matabang sa astaxanthin nga naa sa Astasan Herbal Capsule. No, makatabang kini una pagpaayo sa sirkulasyon sa dugo sa utok or gitawag na tog brain circulation. Ang vertigo usahay tungod sa kakulang sa oxygen o sirkulasyon sa utok. O niya ang astaxanthin makatabang kini sa pagprotektar sa mga ugat o pag-ayo sa pag-ago sa dugo mga igsoon. Ang importante gyud nga tabangan na to atong kaugalingon pinagis pagtumar sa Astasan Herbal Capsule mga igsoon. Kaya na kini sangkap nga gitawag og astaxanthin. Na ang astaxanthin mga kaigsoonan makatabang ni kay kang vertigo tungod mapuni usahay sa kakulang sa oxygen o sirkulasyon diha sa atong utok. Ikaduha mga kaigsoonan is kining antioxidant effect. Antioxidant effect ang astaxanthin mga kaigsoonan, no? So nagpanalipod sa ni, no? Ang astaxanthin nagpanalipod sa mga selula batok sa oxidative stress na usa sa hinungdan sa aging o pagkadaot sa mga selula sa dunggan o utok. Ikatulo mo ang pagminos sa gitawag na itong inflammation. Kung ang vertigo tungod sa inner ear inflammation, makatabang kini sa pagpakunhod sa paghubag ni ana mga kaigsoonan. Sa pananggingon, ang astaxanthin dili tambal sa vertigo pero makatabang kini na mapalambo nato ilabi na ang sirkulasyon sa oxygen o sa dugo mga kaigsoonan padulong sa ato ang utok. Muna nga, unsa pa may inyuhang ipaabot niya mga kaigsoonan. Gamit na mo sa gitawag na ito og Astasan Herbal Capsule na naa mapalit karon diha sa mga butika. No? Diha sa mga butika sa nagkadaiyang mga kalungsuran o syudad. Available kayo nga ito ang Astasan Herbal Capsule, no? Oo, imunin pa nun. Inani, ang color mga kaigsoonan sa box, Astasan. Dara na diha sa ito mga butika. Diha sa inyuhang kalungsuran. Tamutan na lang mo diha o kung asa man ang Astasan. O niya, barato lang kayo na mga kaigsoonan, no? O, barato lang kayo na. Very affordable. O niya, watay angay ikabalaka kung mutumar tayo ng Astasan Herbal Capsule. Kay FDA approved na siya. FDA approved, o niya, halal certified. No? So, ang Astasan, adunay sangkap nga Astasan.

Pekering vertigo kung maapektuhan na kaniini, perteng paita. No, apektado tanan ang imuhang kinabuhi. Kung saan pa man imo pagpanarbaho mga igsoon, kung nagbuyod-buyod na kang daw sama nga nagtuyok ang kalibutan. No? Kung saan pa man imo pagpanarbaho niya na so apektado. So, mintras karon nga di pa ulahi ang tanan, tumarin na ninyo o Castasan Herbal Capsule. Ha? So, no, muna ito akaroon nga kwan. Nya, tumaroon ni mo ni sa di pagkamukaon, mas maayo, 10 minutes, 20 minutes. Sa di pagkamukaon, mga kagsiunan, tumaroon na ni mo o Castasan Herbal Capsule. Pwede ko sa duha, tuloka kapsula ay mong imnon, sulod sa tuloka adlaw, okay na yung gaya na. No? So, ato pong panggaon itong lawas, mga kagsiunan, kay mura ganyan ito ang bugtong puhunan. No? Mura ganyan itong bugtong puhunan ng itong panglawas. Huwag mo din mo bug down mga igsoon, bug down sa ang ato ang pamilya. Busa ka ron, panalip din na kanunay ng imuhang lawas diha. Tumara na ito na o Castasan Herbal Capsule na naa mapalit sa ato ang mga butika o sa mga radio station na sakop sa Amapola Broadcasting System. Huwag na ganda yung panahon, salamat ka sa inyong pagpaminaw. Hangto na lang sa sunod ng higayon sa samang takna o sa samang istasyon. Kini na lang si Buyak sa labyog. Alang sa tulumanon ng labyog-labyog sa mayong panglawas. Kung muingon ka ninyo, lawas na ang pingan kay Mauro Gudni, ang atong puhunan. Salamat sa inyo.

0: programang maghatag ninyong mga impormasyon o kasayuran sa maayong panglawas. Paminaw sa mga health tips o mga giya alang sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Labyog-labyog sa maayong panglawas. Umani, Boyax Labyo. Boyax Labyo. Ang maong programa gihatod kaninyo sa Astasan Pure Santon Food Supplement og Ayo Savon.
1: Isang radyo na masarap. Masarap pakinggan. Isang radyo na napapainlab. Isang radyo na puno ng saya. At isang radyo na meron ang lahat ng feelings. Talagang isa lang sa tiyasan. At una sa puso ng bayan.
2: Kagopo!
3: Alam ko anong sasabihin mo. Nagbago na ako dahil binago ang itsura ko ni Ayo Sabon. Ang gwapo is na pero.
2: Ang Ayo Sabon ay pwede din sa kalalakihan.
3: Kaya gamitin ang male power na bigay ni Ayo Sabon.
0: Ang Ayo Sabon ay talagang mahusay sa balat. Mabibili ito sa mga suking butika at sa mga mini grocers nearby you. Ayo!
4: Mapalit ang Ayo Sabon Beauty Serum sa RX Pharmacy o Tayasan Pharmacy sa Ayungon, Butika Gale.
5: Mga higala, atong paminaon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
6: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62, senior, o isa ako ka-vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo. Sama sa dalira ko ubohon, o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako og nawala gyud ang akong balatian. Og salamat sa Astasan na tin-aw na akong pananaw og niligo na akong resistensya. Sa Astasan wag tang tanan ang balatian.
7: Ang Shiva essential oil ay walang heavy metallic compounds dahil ito ay purong-puro na isang organiko na lana. Kaya subukan na ngayon din si Shiva essential oil. Ang Shiva Essential Oil ay hatid sa inyo ng Comviet Company, OPC, isang kumpanya na may konsensya at siyensya.
8: Kung kulang ka og saktong suporta, it could just be a matter of time na magluya ang imong lawas. And what's even more alarming is ang development sa lain-lain ng mga balatian. Time is gold, so don't waste any more time. Labani ang ipang-antos nimo nga mga balatian with Dragon Fruit Gold. Kargadog mga sangkap nga kailangan sa atong kalawasan para abtik kanunay ug ang paminaw hapsay. Busa ayaw sayangi ang oras. Bangon and take Dragon Fruit Gold. 12-in-1 capsule, 700 milligrams kada adlaw. Ug atubang ang ugma nga way kahadlok. Fuel your day with Dragon Fruit Gold. Available in all drugstores and pharmacies in Visayas and Mindanao.
9: Ang panahon karon lahi na kung itandi kaniadto. Ilabi na sa seguridad sa atong panglawas. Daghan na ang klase-klaseng sakit. Busa sa atong panginahanglanon mao ang tubig. Busa ayaw na kabalaka. Ani ana ang AquaTouch RV drinking water. Nakasiguro ka nga limpyo ug luwas ang tubig nga imong imong. Tungod kay AquaTouch RV Drinking Water, giproseso sa taas na kalidad. AquaTouch RV Drinking Water, anaanay mutang sa National Highway, Barangay Tamaw, Tayasan, Negros Oriental. For deliveries, please contact 0917-370-2912.
10: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya og stress sa trabaho. Kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang Nerve Flex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminog og kapoy sa lawas. Nerve Flex Capsule, atong gamiton. Nerve Flex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
11: Heto na ang astig na kape. Hard Max Extreme Coffee Mix.
12: Max Hard, Max Extreme, Max Sarap, Max sa performance, mag-Hardmax Extreme na.
13: Oh la la,

0: pa kondisyon sa lawas. Can treat erectile dysfunction. Makapa-update og lagsik og adunay ability nga mo enhance sa atong physical performance. Dali, patil na ta. Mag Hard Max na.
1: Max masarap pag naka Hard Max.
0: Mapalit sa mga butika. Well, baby, you can turn
2: me on. Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o sa Kalite Nutritious ang maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular na pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: Donnell Brad. Nagkinahanglan ba kamo o school uniforms, t-shirts, jogging pants, polo shirts o uban pa? Ani ana ang Jonel Brand. Ang Jonel Brand, lig-on o komportable nga isuod. Ang Jonel Brand mapalit sa ENC Mart nga naanahimutang sa National Highway, Barangay Tampukon 2, Ayungon, Negros Oriental. Kipanag-iya o ginumala ni Chona Agustino o Erwin Agustino.
4: Jonel Brand.
5: Dragon Fruit Plus.
6: Girly Carido, 50. Naulian yung taon akong kasakit sa tuhod, pirmi. Sa una, luya kay ko pirmi. So kanina mo ko Dragon Fruit Capsule o Dragon Coffee. Naulian, karon basko gayo o energetic pangin. Gikan karon, katong wala pa kasuway sa Dragon Fruit. Panginom na kamo, kay maabtik nyo yung mga kalawasan, mawa ang kakapoy sa inyong panglawan.
5: Kamusap, pag Dragon Fruit Plus Herbal Capsule mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
7: This is Erica Lenzi Pinero from Dawin, Negros Oriental, and kapalit big Nance Coffee, Nance Capsule, og serving airport, og eye drop. Tungod ano na product, ma'am, kay nakatabang kay nasus ako ang mama kay if ever na nashi pamati on inyo yung product niya ginatubog kapalit na ako kay na-feel jud niya na nashi epekto ana niya. And, dagan, salamat sa inyong mga produkto, ma'am. Unta, dagan pa mong matabang. Thank you, kayo. Bye-bye.
8: Adong paminaon ang testimonya sa Wonder Animal Vita.
9: Pangalan o address.
10: Arlene Yoson, Maglinao, Basay, Negros Oriental. Na ako'y baka ba, ma'am, nga nagluyak, galuk, o gaman git na yun. Ako siyang gipalitan o Wonder Animal Vita. Then ako siyang gipainom. Adlaw-adlaw gina ako siyang gipainom. Tapos gisagulan ako o pasaw kay di naman siya katindog. Ako yun kayo siyang itek, ma'am, kay paabutan o mga dua kasimana lang. Ako niyang paino, ma'am. Nitindog siya, ma'am. Karon tambok na akong baka, ma'am. Gana siya kayo mukhaon, ma'am. Wala na siya pili. Tungod sa Wonder Animal Vita.
8: Wonder Animal Vita, mapalit sa mga Agri-Vet Supply o sa RSV Life Care Marketing Incorporated branches sa inyong tagsa-tagsak na mga lugar.
11: Mga pena ta! Aniya na ang kape na makaayos sa lawas.
12: Hilin Babor. 55. Tagayungon ko. Tagayungon sa dumang itira ko na narba. Ang coffee mo, ako yung gimintin kay mawalam ang kapoy.
13: Okay.
12: O deyon, lamay po ang katulog.
13: Karon?
12: Katung pagkatilaw.
13: Pagkatilaw
12: sila. Kanang kapsul o
11: coffee. Mga pena ta! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix. Mapalit na sa tanang mga butika o farmasya sa inyong mga lugar.
14: Adlaw sa tanan ako si Tibor siya. Aduna ako yung sakit sa tawagan ni kanina. Magpalpitit ko sa kape. Tapos taas po ng akong duga. Apan sa dihang naila ko na yung Amigos Kenic Herbal Coffee Mix. Dili na permit taas akong duga. O gamimintin na gayon may balik na sasakto akong duga. Tapos sumandili ko magpalpitit. O dili ko kaboyon sa kong trabaho kada adlaw. Maunang ganahan kay kuning Amigos. No kay makapabas ko yun, sigurado yun. Then human paggabi eh, murag manginit ko permis sa kong meses. Labo nang muinom kong 30 minutes humag panahapon. Puyo, dyan yung Amigos. Amo nang palit na mo mga kaisuunan o Amigos. Kini si Lolo Tibor siya. Nagang salamat.
15: Maribel Castillo, isa ka vendors diri sa Haro Big Market. Dugay na ko nagagamit sa DTX coffee. Kaya doon na namian ako daw, hindi kita tama ka tamisang saktuan lang. Pagtapos doon nami akong tulog sa paggamit ko sa DTX. Nagpasalamat ako gali kay Dr. Ramil Oy, sang iyang pa-premium subong. Kagi kundi tungod siya, ay ko ka tilaw sa DTX coffee mix.
4: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka sa mga butika. Mapalit sa mga butika.
4: DTX 500.
13: Ako si Alex, nagkayuti ay jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Ini balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
4: DTX 500.
16: Mapalit sa mga butika. Ako si Lionel Lagordo. Ang akong edad 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3Bio. Ngamon yung akong gimintin kay kamera na akong kita ang drive ko. Badisayas lang kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban nga doon yung batis sa lawas, muna yung makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matagadlaw. Dinhi na sa D3Bio o DTX 500.
4: DTX 500. Mabali sa mga butika. D3Bio. Mabibili sa mga butika.
17: Ako ay ni Roseli Mendulana, isang guro sa public school. Inyong asawa ko, may sakit siya. Kaya pinainom ko siya ng D3Bio at saka DTX 500. May PC, yun nga ang nangyari. Parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, inahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no, bisita kayo sa klinika. Di alternatibo at gumamit kayo D3Bio at saka DTX 500. May PC.
4: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag o gabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wala nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
4: Mighty!

0: Makalagot mga Brad. Dili niya ta kasabot aning klima nato aron.
1: Nahibalo ba ka? Nga mo na ni ang epekto sa climate change.
0: Ha? Unsa man na?
1: Ang climate change mao ang pag-usab sa dagan sa atong kinaiyahan. Kini gumikan sa atong sublang nga pag-abuso sa atong kalikupan. Sama sa sigig pagputol ug kahoy sa atong kabuturan ug kalasangan.
0: Nya, may kagayunan pa nga mabalik kita sa normal ani.
1: Layo sa kagayunan nga mabalik kita sa normal. Basta mag-usa kitang tanan, saman lang sa pagpananom ug kahoy aron mahinay-hinay ug kaalim ang atong kalibutan.
0: Di ay ba? Sige, sugod karon, magtanom ng kita ug nga kahoy.
1: Let us save our Mother Earth. Atong mahalon ang atong kalibutan. Aron mulungtad pa kini sa moabot natong mga kaliwatan.
2: Kining maong pahinumdum yatud ganato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.
3: Bringing you the latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat!
4: Oras sa Pilipinas, alas 7:01.
5: Matag hangtok sa orasan at dunay mga paghitabo sa atong kalibutan nga mugna sa kinaiyahan. Apan at dunay mugna sa mga taong dautan nga angayan ninyong masayran. Usa na mugna kining maong tulumanon.
6: Handos balita.
7: Muhando sa mga nagunang paghitabo sa atong katilingban. Matag karon o kunya.
5: O karon, aniya kining tighando sa atong mga balita.
6: Ronnie Librado.
7: Handos balita.
6: Handos balita.
7: Handos balita.
6: Balita.

0: balita. Handos balita. Balita.
1: Mga kahandos, bisan kabus ka man, apan kon maayo ang imong binuhatan, sikat ka sa katilingban.
0: Ronnie Librado. Ronnie Librado. Handos balita. Handos balita.
1: Kining maong tulumanon handos balita, dungan nga madunggan sa tulo ka mga sibianan, nga mao ang 98.3 FM Star Radio Tayasan, Bago Farm School Star Radio o Better Radio Canlaon City. Makita og madunggan usab kita sa tibuok kalibutan pinaagi sa Facebook page nga Star Radio Tayasan, YouTube channel Star Radio Tayasan PH o website nga www.starradiotayasan.weebly.com.
0: Handos balita, handos balita.
1: Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan o Bago Farm School Star Radio, mga sibianan nga mao'y tinubdan sa mga labas ug tinuod nga mga balita matag karon og unya.
0: Handos balita, handos balita.
1: Ania na ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
0: Handos balita.
2: Headlines.
1: LGU Tayasan og Department of Agriculture nipahigayon og launching sa programa ni Presidente Bongbong Marcos nga bigasan ng bayan sa Tayasan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: At ang pamahayag nila ni Mayor Bimberberto o Cresel Choi Gumban gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office sa Negros Island Region kabahin sa launching sa bigasan ng bayan ni Presidente Marcos de Reyes sa Tayasan.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 300 ka mga benepisyaryo sa Dulitupad sa LGU Tayasan malipayong nidawat sa tag 8,250 ka pisos.
0: Handos balita.
2: Headlines. Headlines.
1: 30 ka students nga benepisyaryo sa space sa Duli og LGU Tayasan midawat na silang sweldo. Mao kini ang gibutyag ni Duli Space Coordinator Jin.

0: Hotel Vinia.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: Lebreng Medical Mission sa Upper Barangay sa Nia Nabilog o Blood Donation Drive dari sa Tayasan Kabird Court Gi Pahibalu.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: Tayasan PNP, dali nga mitabang sa nalipong nga babay sa Tanhay.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: Kumilek Tayasan padayon sa pagpangandam alang sa BSKA 2026 gani karong Sabado o mga adlaw aduna sila ipahigayon nga orientation.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: DENIR nagtunol og ASF disinfectants o PPE sa hog raisers sa Negros Oriental.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: Norpo, nasayod na sa kahimtang sa Amerika Nasional nga gikareport nga missing.
1: Bandos Balita. Headlines.
0: Kapin sa 13 mil nga balor sa gituhang Siabo na recover gikan sa 32 anyos nga lalaki sa Bayawan City.
1: Bandos Balita. Headlines. Headlines.
0: Visayas Grid naka-red alert gahapong adlaw.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. BI may kumpirmar nga naanas sa gawas sa nasod ang mag-igsoong kay Tano.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. Supreme Court may absuelto ni kanhi First Lady Imelda Marcos sa pito ka mga graft cases.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. Presyo sa lana milapas na sa usa ka gatos ka dolyar matag barel taliwala sa nakagrabing gubat sa Iran samtang China nipalit og usa ka milyon ka tonelada nga soybeans gikan sa Amerika sa wala pa ang pagbisita ni Xi Jinping.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. Philippine boxing team malaomon nga makagold na pagbalik.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. Yeng Constantino dili pa andam nga manganak.
1: Bandos Balita.
0: Headlines.
1: Bandos Balita.
0: Headlines. Headlines. Maukad to ang mga uluhan sa mga nagbagang mga balita karong adlaw.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Nga gihandos kanato sa Astasan.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita.
2: Matigala atong paminawon ang testimonya sa nakasulay o nakagamit sa Astasan Herbal Capsule.
3: Ako si Mona Lisa Balauro, nag-edad ko og 62 senior o isa ako ka vendors diri sa Santo Tomas. Sa dihang wala pa ko nagtumaraan ng Astasan, daghan pa ko balatian na murag dugay maayo sama sa dalira ko ubohon o hanap-hanap na akong pananaw. Sa dihang nakadungog ko sa radyo na sulayan ng Astasan, diha-diha dayon gisulayan na nako o nawala gyud ang akong balatian. O salamat sa Astasan na tinaw na akong pananaw o niligo na akong resistensya. Sa Astasan, huwag tangtanan ang balatian.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Balita. Mga kahandos, may buntag kanatong tanan gikan diri sa lungsod sa Tayasan ngadto na sa tibuok kalibutan.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Adlaw karong Biyernes, petsa 11 limaw nga bulan sa September 2026.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Star Radio Tayasan pinanguluhan sa mong station manager nga mausibus ayan Haniel Hato oban sa mong teknisyan nga usa-usab kadichi nga si Bayroy Sorinio.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Oban usab sa tumabtikon nga mga reporter nga mao sila si Handos 38 Boyex Labiog Karinal og Handos 42 Handos Icon kini ang inyong tigbalita Handos 98 by Ronnie Bay Librado.
1: Ronnie Librado.
0: Ronnie Librado.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Muhandos na kaninyo sa mga labas o tinuod nga mga balita matakaroon o unya.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Oras sa Pilipinas, alas 7:09.
1: Bandos Balita.
0: Bandos Balita. Mga kahandos, sa dili pa sa kompletong detalye sa itong mga balita, gikan sa balitang lokal ngadto na sa balitang showbiz. Ato una karon nga aninaon ang himtang sa tunga lakad sa tunga panahon gikan sa Pag-asa Dumaguete. Atong dawaton ang report ni weather forecaster Litor Crispo. Sir Litor, kumusta karon ang kahimtang sa tuwang lakad sa tuwang panahon dinhi sa tuwang lalawigan sa Negros Oriental og may buntag diha kanimo.
1: Handos Balita Weather Update.
4: Ang pagpaminaw, kining atong latest weather forecast para karawatlawan, September 11, 2026. At doon na kita karoy ginamonitor ng duha ka low pressure area sa gawa sa Philippine Area of Responsibility. Ang una nga low pressure area, ulahing nakita sa gilayong 900 kilometers west sa southwestern Luzon. Sa latest analysis, medium ang chance ka mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras, pero wala kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Ang laing low pressure area ng atong ginabantayan, ulahing nakita sa gilayong 2,145 kilometers silangan sa Eastern Visayas. Maba ang tsansa nga mahimo kining tropical depression o bagyo sa sunod ng 24 oras o wala po kini direktang epekto sa bisan-asang bahin sa atong nasod. Sa kasamtangan, ang southwest monsoon o hanging habagat ang nakapekto sa Central Luzon, Southern Luzon o Visayas. Para sa atong local forecast, ang Dumaguete City o ang katibukang bahin sa Negros Oriental karong adlawa, makasinati kita o generally fair weather condition. Naray chances sa mga isolated na pagulan o pagpanood kilat, labi na pag-apot sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorms. Para sa kahintang sa hangin o kadagatan, makasinati kita o kinay nga sa kasarangan na pagkuro sa hangin na magikan sa habagatan kasatpan nga sa habagatan, diin hinay nga sa kasarangan pagbalod sa itong kadagatan nga nasa 0.6 to 1.8 meters ang itasod. Karong adlawa, nagpabiling walay nakausang gale warning sa bisan-asang bahin sa Negros Oriental. Ang atong kabaybayunan, mutaob karong buntag alas 10.46 nga doon ay itasod nga 1.7 meter samtang muhunas karong hapon alas 5:29 na doon ay gimugon ng 0.4 meter. Ang daytime forecast temperature para karong adlawa ay nasa 24 to 34 degrees Celsius. Ang forecast temperature para karong gabi ay 24 to 29 degrees Celsius. Ang haring adlaw masala po yung alas 5:53 sa hapon o masilang umas sa buntag alas 5:40. Mukini ang latest weather update ikan diri sa DUSC Pag-asa Dumaguete. Kini si Letter Kiss po may adlaw sa tanan.
1: Handos Balita Weather Update.
0: Daghang salamat Sir Litor Crispo sa imong weather update.
1: Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:12.
1: Handos Balita. Balitang lokal. Handos Balita.
0: Mga kahandos, kini mo sunod nga mga balitang lokal. Gihandos ka na to nila ni Titser Albert Kalumba, ex-Captain Nestor Kalum og Malding Gador. Maghandos nang ita baka mo sa mga herbal capsule og coffee nga barato kayo. Ani ana ang herbal capsule nga barato og epektibo ayaw nakabalaka kay adena sa tong mga suking butika. Ang mas gibantog karon nga Dragon Fruit herbal capsule kung din dili ka mahayan apan kasaligan sa kahimsog sa panglawas may balatian ka man wala, pwede gid kamo nga makatumar og ayaw hulat ha. Ang imong lawas mo bigay panalipdag yud sa kanunay pag Dragon Fruit Plus herbal capsule inabagan sa Alka-Seis sodium ascorbate alang sa kasayuran sa tanan nga ang hinungdan sa sakit sa bukog tuhod lutahan pagbaton o arthritis uban pang nga mga balatian kanang tanan tungod sa kakulang sa vitamin C sa tuwang lawas sa mga kuya ati nanay tatay lulu ug lula pag tumar kanunay sa masaligan nga vitamin C ang Alka-Seis nga mopatinaw sa nahanap nimong mata sa Alka-Seis protektado ka na sa pamanit hamis pagyud ka. Busan sa painunga gilangayan, inom na kamo sa duha o tulo kakapsula sa matagadlaw og inyong mabatsyagan ang alibyo o kaayuhan sa Dragon Fruit Plus 650 milligrams. Maghandos, nakatilaw na baka mo sa lamian humot og herbal pagyud ng coffee, ani-ana. Ibala-ila ang pinakamikibo ng herbal coffee, ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, sa taas ang kolesterol og dili makatulog, tilawi di sinyo kini nga muayo sa sakit og balatian. Adunay dosi ka mga urban credentials kini Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit sa mga butika diri sa Tayasan og sa mga pharmacy sa nga mga lugar. Chairperson T, booking kito furniture. Mogama sa mga furniture. Platira Sera Katre, Dining Table Pultahan Door Jam, Window Jam, Dresser, Vents Divider, Molding Motor na Makarving, More para sa sila sa mga salasets. Mudawat usab sila kung kamo, magpapintal sa inyong mga balay, pinigil sa pakiawan system, nga with or without materials. Sa pagkakaroon, aduna sila baligyan kawayan o go chairperson day, booking kito for the chair, na imutang at bang mismo sa Tayasan Municipal Plaza, Poblasyon Tayasan, kaya panag-iya o ginumala nila ni chairperson day, booking kito, Jopre, booking kito. AC Enterprises, nagbaligya sa mga motor parts, bicycle parts, electronic parts, and other services. Aduna sa sila hardware o facing supplies. AC Enterprises, ang ilang branch 1, naimutang sa Bulangata Street, o ang branch 2, naimutang diya sa Broma Street, Poblasyon Tayasan. Uban sa mga maayong mekaniko nga garantisado ang trabaho, nga sila si branch 1 chief mechanic, Erlan Kalom. Inabagan sa iya nga mga mekaniko, nga sila si Jar Bingkoy og Jericho Palagteo, branch 2 chief mechanic Rodrigo Kayakap og assistant nini nga si John Lyle.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:15.
1: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos balita.
0: Malampusong gipahigayon sa LGU Tayasan nga gipanguluhan ni Mayor Bimbo Roberto og sa Department of Agriculture kun DA Tayasan nga gipanguluhan ni Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. ang launching sa Bigasan ng Bayan nga programa ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Tayasan Cabaret Court gahapong adlawa September 6. Atul sa mga kalihukan, gipahigayon ang pagapunapod og napulo ka kilo nga bugas ngadto sa mga benepisyaryo. Mitambong usab si Cresel George Gumban gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office Negros Island Region. Lagi pusab sa mga mitambong sila si Sangguniang Bayan Member Belmar Di Baguio o Rosalito Dudong Otex Suniga. Mitambong sab ang mga department heads sa LGU Tayasan samtang miabag sa mga rice distribution ang mga personnel sa DSWD Tayasan nga gipangluhan ni Social Worker Officer 3 Rialin Tabio. Sa wala pa magsugod ang pagkabunapod sa bugas, gipigayin una ang usa ka hamubo nga programa diin. Namulong sila si Mayor Bimbo Roberto, Municipal Agriculturist Marcial Taob Jr. o DENIR Representative Cresil Joyce C. Gumban. Si Laido Channel NSU ang nagsilbing MC sa maong programa. Atol sa kalihukan, atong nahinabi si Mayor Bimbo Roberto.
1: Andos Balita
5: Interview.
6: Yo, good morning. Kumusta ang kalihukan ron, Mayor?
7: Mayong buta ka na itong tanan. Kaning kalihukan ka ron, mga ni atong launching sa Pangulo ng Bigasan ng Bayan sa Pangulong BDM. Iyan yung ibugna para sa atong mga indigent constituents and mga frontliners na to that is working to the government and all the sectors in the government also. So kani para ni mga amon ingi ni bugna po nga ang makareceive aning 5 million worth of bigasan gikan sa LGSF coming from the office of the president. Para ni siya sa ato ang mga constituents karong panahon na Galiso Town gumikan sa mga dagang kayong mga challenges and na sayo ta nga dagang bagyo, dagang baha, dagang mga RSSI, dagang mga swine disease ug mga raiha pong mga unsa pa lang ang mga challenges nato diri nga gitagamtam diri sa to ang lungsod sa Tayasan ug sa tibuok ang lawak sa Pilipinas. So mo ni siyang galanching takaron and these beneficiaries mo receive ni sila ikatulo. So ikatulo pa, papat na. Then this is equivalent to 2,666 ka beneficiaries and it includes talang mga LGU employees except the mayor the Vice Mayor, and Sangguniang Bayan members. Ako rin gamugla na. Actually, ang faction ni Presidente sa Atagantalan, including us. But may nalaman po na sa ubang mga tao atong gamugla kay kalantaw ko ulisod yun ang kadagana na to. Unang si Governor Chaco also dapat siya yung inuna ni pagkuha na to sa mga bugas 3,000 beneficiaries siya. So maybe mga next week, next mga couple of weeks, we will have launching again again with Bigasan for the beneficiaries of Governor Chaco Secretaria. So hopefully mag-sugot na ron dayon sa tomorrow at tuto sa barangay na po, sa Hinterland Barangay, dito sa Barangay Bago, then Minaw, Bago, dayon Pindahan, then Tanlan. Mali ang cater sa Mandro. So pagkasunod na po, dahil na po nga mga beneficiaries. So kaning mga beneficiaries, LGU, mga person with disabilities, sa mga pick-up drivers, Barangay Tanod, DSW, Tanan-Tanan, nga itong ikuan. And hopefully, katong Governor Chaco, akong ma-complete ang mga kabalabal drivers. Okay, sila malaman mo yung wala yung dapin na ito. Pero, tinigit sila katawan ko, doon wala pa tayo ni Sincha. Kupito yung tagpapilis. Okay, para po na safety na itong tanan. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.
1: Andos Balita Interview.
0: Samtang ato sab nga nahinabi si Crisel Joyce Gumban gikan sa Department of Agriculture Regional Field Office, Negros Island Region.
1: Andos Balita Interview.
5: Magandang umaga po, ma'am. Ano po masabi natin, ma'am, tungkol sa ginanap na pamahagi na bigas ito tayo sa ma'am na bigay ng ating Pangulo?
8: Maliban dito sa Yasan, ilang munisipalidad na po ang iyong bigayan ng bigas dito sa Negros Oriental?
9: Base po sa report namin po dito sa Negros Oriental, yung LGU Tayasan po yung pangalawa po nag-start na ng distribution ng kanilang bigas.
8: Final visit po ka, ma'am? Final visit talaga. Final visit.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:23.
1: Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal,
1: balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: Malipayong gidawat sa 300 ka mga benepisyaryo sa Dulitupad sa lokal nga pangagamhanan sa Tayasan ang ilang ayuda nga mukabat sa 8,250 kapesos matag usa gahapon adlawa September 10 diha sa Public Market Function Hall ning lungsod. Gipigayon ang distribusyon sa mga personal sa Dulitupad ni Gross Rental nga gipangluhan nila ni Coordinator Trina Eve Tiborio, Chisa Dibinicasia o Marjele Lomongo. Iabag-usab sa mga kalihukan ang mga personal sa LGU Tayasan, lakip si Juby B. Gador sa Tourism Office. Ang mga programa kabahin sa Dulis Emergency Employment Program nga nagtumong sa paghatag og temporaryong trabaho o ayuda sa mga kwalipikadong beneficiaryo.
1: Balitang lokal. Andos Balita.
0: Libot iyag ni Dulis Space Coordinator General A. Elvinia nga 30 ka mga estudyante sa Tayasan ang nakapahimulo sa Special Program for Employment of Students on Space nga gipigayon pinagi sa Duli og LGU Tayasan. Gihapon adlawa, September 10, malipayong nadawat sa mga benepisyaryo ang ilang sweldo man sa ilang pag-apel sa mga programa. Ang Space usa ka programa nga naghatag og oportunidad sa mga estudyante nga makasinati og trabaho samtang nagpadayon sa ilang pag-eskwela. Alang sa kompletong detalye, ania ang among panaginabi sa nasangpit nga coordinator nga mao si Jenner E. Elvinia.
1: Andos Balita Interview.
10: O sir, may hapon nga lang position sir.
11: Space coordinator sir.
10: Ang alas siya.
11: Jenner Elvinia, space coordinator of Dolina Airport sir.
10: Okay. Kumusta itong pagpahigayon ron sir? Kaya karoon katagda man kapahigayon mo kung saan ipi out siya?
11: Sa space? Sa out.
10: Dari sa Tayasan, mga pilaman ka mga estudyante sir ang nakabili na siya?
11: So, a total of 30 space beneficiaries of Tayasan sir.
10: Pila ka pa siya?
11: 30.
10: Halo na kayo 30. Oh, okay. Kining 30 ka mga estudyante sir, pila milan dawaton sa matagos ang sir?
11: It depends on how long or duration of their concert.
10: Magdepende sila nga gitrabahan siya. Dili sila magsama.
11: Yes, sir.
10: Yeah.
11: Pero ang duration yun sa ila, sir, is 20 days.
10: Tag 20 ka adlaw. Yeah. Pila man, sa itong nakita na siyong dita niya, sir, pila man ang pinakaubos nga madawan, sir, pila po yung kinagtaas, sir. Minimum man ang maximum, sir.
11: Pinakaubos, magdepende rin kung ilang kung madawat, sir, sa ilang natrabuhan sa adlaw. If naka-perfect sa ilang kon, i-duty yan, so dako-dako silang madawat. But if wala, gamay po.
10: Kini sir, kay partnership mo ni sir gikan sa Duli and LGU, sir, pila man ang percentage sa Duli, pila po na percentage sa kwacha sa LGU nga?
11: Ang percentage of Duli is 40%, then sa the LGU is 60%. For total of 100%. Ibahin lang natin.
10: Sige sir. Sige, malang minsahe sir. Alang sa itong mga estudyante nga nakabil sa mga oportunidad na gihatag sa Duli sa LGU. Minsahe lang sir. Sige, minsahe naman nga. Para patuba, asa patuba nilang kwarta yung mga dahon sir. Masig pala yung cellphone nila sir.
11: Gamitan na sa maayong pagbuhat o sa eskila. Mura ko na.
10: Okay. Salamat sir.
1: Andos Balita
12: Interview.
1: Andos Balita. Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas
1: 7:27. Andos Balita. Andos Balita.
0: Sa pagpadayon sa paghandos sa mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Andos Balita. Andos Balita.
0: May balita alang sa mga residente sa Upper Barangay sa Tayasan tungod kay usan usab kini kalibre ng serbisyong panglawas ang ipaduol ngadto mismo sa komunidad pinagi sa medical mission sa local government unit of Tayasan o S-Doctors karong nga September 13. Gibahibalo kini ni Doktora Mirasol Jing Suniga, Municipal Health Officer sa Tayasan Primary Care Facility. Among medical mission, pagaymoon sa niya Nabilog Tambulan, gikan sa alas 8 sa buntag, hangtod sa alas 12 sa auto, mutambong na ini ang mga espesyalistang madoktor nga nagikan sa East Doctors. Lakip sa mga serbisyong ihatag ang deworming alang sa mga usa ka gatus ka mga farmers, engon man general check-up alang sa mga hamtong o pediatric patients. Philippines. Ilabi na katong adunay komplikado o dugay na nga mga balatian. Giklaro sab nga mao nga medical mission alang lamang sa mga residente sa upper barangay sa Tayasan og limitado lamang sa 300 ka mga slots. Busa, giyawhag ang mga interesado nga makikontak dayon sa ilang barangay midwife aron makasiguro sa ilang slot o magkaparistro daan. Tumong sa mga inisyatibo nga mapaduol ang kalidad nga serbisyong medikal ngadto sa mga lumulupyo ilabi na sa mga komunidad nga mas layo sa sentro sa lungsod sa Tayasan. Samtang sa lingbahin, usa-usab kapanawagan ang gihimo alang sa mga Tayasanon nga dunay maayo nga panglawas nga moapel sa blood donation drive nga pagayon karong September 15 adlong Martes diha sa Tayasan Cabell Court. Amo kalihukan nagtumong sa paghatag og dako nga tabang o paglaom sa mga pasyente nga nanginhanglan og dugo.
1: Balitang bukal. Balita.
0: Wala magduha-duha ang mga personnel sa Tayasan Municipal Police Station sa pagtabang sa usa ka buntis nga kalit nga nalipong daplin sa dalan sa Barangay Pulo, Tanhay City. Gipanguluhan ni Police Lieutenant Angel Claire N. Sorera OIC ang mga police nga gikan sa Hall of Justice sa Dumaguete City laingon balik sa Tayasan sa dihang ilang na matikdan ang babay. Gisusi dayon sa mga police ang iyang nga kahimtang og human nasayran nga buntis siya gidala dayon sa Tanhay City Rural Health Unit aron matagan og tukmang medical nga pag-atiman. Nagpakita kini sa pasalig sa Philippine National Police nga kanunay andam mutabang sa katawhan bisan asa og bisan kanus-a gikinhanglan ang ilang serbisyo.
1: Balitang bukal.
0: Pahibalon ni Election Officer Mark Concepcion Asintista sa Kumilek Tayasan nga magpadayon ang Voters Education Orientation karong Sabado, September 12, diha sa Tayasan Cabell Court. Kini, bisan pa man nga naaprubahan na sa ikatulong pagbasa sa Kamara de Representante o ikaduhang pagbasa sa Senado, ang panukalang balaod nga magpataas ngadto sa 5 katuig ang termino sa mga barangay officials. Matod ni Asintista, ado naman o walay mutambong ipadayong gihapon ang mga orientasyon nga kabahin sa papangandam alang sa maabot nga barangay o sangguni ang kabataan elections kon BSKA 2026. Busay ang giyawhag ang mga individual nga nagplano nga mudagan sa maabot nga eleksyon nga mutambong sa maong orientasyon aron masayran ang mga lagda o importanteng impormasyon kabahin sa BSKA. Gipasyog daw sab ni Asintista nga wala pa'y balaod nga nagpostpone sa maabot nga eleksyon. Busa, magpadayon ang Kumilek Tayasan sa pagpangandam alang sa BSKA nga gikatakdang ipahigayon karong November 2, 2026.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:31.
1: Balita.
0: Kadto nga mga balitang lokal og takna, gihandos kanato sa Herbsmith Pharma ang tigbuhat sa Nans Capsule, Nans Coffee, UID, Nans Liniment, Nans Eye Drops, Raman Capsule, Raman Choco, Tawa Tawa si Silver Care, Megaman og Alina Beauty Soap. Kung diin, madungog rin sa Star Radio Tayasan gikan sa Lunes hangtod Sabado ang ilang programa nga Sincerely at the Arlene sa May alauna media ang takna sa hapon o paghuman musunod ayon ang Balong Dagroid.
1: Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:32.
1: Balita. Balitang Provincial. Balita.
0: Kini musunod nga mga balitang provincial, giandos kanato sa D3R Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor nagbaligya sa mga grocery sa barbarang unang mga kinahanglanon sa panimalay ingon man sa labas kay maisda o karne. Ang D3R Store 1 himutang diha sa Bulongata Street ubusan sa Tayasan Public Market samtang ang D3R Store 2 ana diha sa National Highway Corner Brahma Street Poblasyon Tayasan og ang RDB Meat and Fish Vendor ana diha sa New Tayasan Public Market sa stall number 7, 8, 9, 10. D3 Arby Store 1 and 2 og RDB Meat and Fish Vendor gay panag-iya o gidumala nila ni Roslyn Bulongaita og Dihito Bulongaita. D3 Bio Food Supplement mao siya ka natural ng antiviral og antibacterial nga espesyalista. Epektibo nga mupatay sa mga viruses nga makatrangkaso o mga mikrobyo nga makapahilanat. Daghan pa ang benepisyo nga anaa sa D3Bio Food Supplement. Ang D3Bio adaghan pang kun ang ditribayo aduna kinay dato kini siya sa medium chain triglycerides nga mutabang sa pagpaligon sa resistensya panguntra sa kakapoy o pagkasakit. DTX kapamix with ampalaylab steacids and this yogurt sugar cane extract powder. DTX kapamix may kape ka na nakadetox ka pa. Gakaraya store o Ami and Juice General Merchandise. Nagbaliga sa mga groceries, feeds, dry goods, school supplies, cellphone, and accessories, table service, pump, disc cabinet, floor mat, trapal, agaman pa. Naimutang diha sa Bulong Gata Street, Poblasyon Tayasan. Gakaraya store o Ami and Juice General Merchandise. Gaya panag-iya o ginumala nila ni Ami Faye Omison o Julius Omison. Wonder Herbal Oil. Nindot alang sa pagkatawa nag-antos sa kabuhi, sakit sa tiyan, nag-antos sa sakit sa ulo, nag-antos sa pamaol sa kalawasan tungod sa adlaw-adlaw nga trabaho. Usab nindot alang sa mga babaeng buntis, bata sana, apabang haplas, gamit ang Wonder Herbal Oil. Aron matabang na mga kagalingon, gikan sa makapaguroy nga panuhot, sa inguna ng paagi, imo makabot at tawhay nga pagpanganak. Usab among i-recommenda sa itong mga ka-Wonder Manghililot, mga ka-Wonder Masista, unang-una tungod humot kay mga haplas, busa bisag sikin sa paman, ang mahimong customer, dili-dili ka maulaw, kay tungod dili sila, manimahong masakiton. Ang kabog na ini ang siguradong manuhot-suhot gayod sa kinahiladbang bahin sa imong kabukugan, busa gamit na sa Wonder Herbal Oil. Mapalit kinidiri sa tayasan sa Ike's Pharmacy o Curie Pharmacy, sa ayungon sa YNA Pharmacy o Butika Girl, sa Himalalod sa Butika Genesis o San Sebastian Pharmacy, sa La Libertad sa New San Sebastian, sa Manhoyot sa St. Teresa Pharmacy.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:35.
1: Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang Balitang Provincial.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita.
0: Nagtunol ang Department of Agriculture Negros Island Region kon DENIR o mga disinfectant batok sa African Swine Fever kon ASF o Personal Protective Equipment o PPE ngadto sa mga membro sa Negros Oriental Hog Raisers Association o NURA. Gahapon kadlawa, September 10, gimo ang turnover sa Provincial Capitol o gitambungan nila ni Governor Manuel Chaco L. Segarbaria, Board Member Woodrow S. Makiling Sr. o DENIR Agricultural Programs Coordinating Officer Bernard Limbaga uban sa mga membro sa NURA. Tumong sa programa nga mapugngan ang pagkailap sa ASF, matabangan ang mga hog raisers o mapanalipdan batok sa dugang transmisyon ang mga mag-uma o ang ilang mga baboy.
1: Balitang Provincial. Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:36.
1: Andos Balita. Andos Balita. Balita.
0: Kini musunod nga mga police report, gandos kanato sa Amigos Coffee o Amigos Capsule. Mga ka-Amigos Paminaw, apil na sa Amigos Mega Promo, kapina kapsula pa. Adunay dagko nga premyo nga ino nga madaugan. Tigumalamang ang walay sulod nga box sa Amigos Capsule o ang walay sulod sa Amigos Coffee. Ingaman ang walay sulod nga blister sa Amigos Capsule o adunay higayon nga madaug o cash prices o bugas. Para sa Amigos Coffee, mao kini chance nga inung madaugan 10,000 kapesos, 5,000 kapesos, 3,000 kapesos o 2,000 kapesos. Para sa Amigos Capsule, mao kini chance nga inung madag-an 50 kilos nga bugas, 25 kilos nga bugas o 10 kilos nga bugas. Healthy na ka, mahimo pa kang winner. Ang Amigos makatabang sa pagpataas sa kusog sa lawas, pagsuporta sa mayo nga panghilis o resistensya, himsog og mas matan-on nga panit pinagi sa collagen, the healthy is the active when amazing prices. Busa sa painong nga gihulat, apil na sa Amigos Mega Promo. Alang sa dugang impormasyon, tawagi lang or text lang kinimong numero nga mao ang 0975-503-3857. Amigos, be healthy, be a winner. Ang Amigos Capsule, Amigos Coffee, madungog rin sa radio tayasan na ilang programa matagal sa isang tod sa alas sa media ang takna sa gabi Lunes ang tod Sabado o ba ni Kuya Angel Blaise Yason. Amigos Capsule, Amigos Coffee, mapalit sa tanang pharmacy sa makalungsuran diha sa lalawigan sa Sugbo o deres sa probinsya sa Negros Oriental, labaw sa tanan, mapalit kini sa IX Pharmacy, Curie Pharmacy o Angel Pharmacy deres sa lungsod sa Tayasan. Sanju and Messi Dry Goods Trading na maligya sa mga RTW sa ubos kaya nga presyo sama sa Divisoria og mga plasticwares sama sa Dorabox. Sanju and Messi Dry Goods Trading kay panag-iya og dumala ni Juicy Fernandez samtang sa magpayo sa mga appliances sama sa Les Cookers refrigerator ban pa doula lang sa bang Sanju and Messi Dry Goods Trading kaya nasab sila sa nasampit nga serbisyo na imutang diha sa Bulungata Street Poblasyon Tayasan kilid sa Blue Baker and more kaneto nga karon ilan nasab nga gablihan nga laing brand sa San John Messi sa pagkakaroon nagpadayon usab sa pag-operate ang line nilang brand sa San John Messi diya sa promo street nga at bang sa amin Jules General Merchandise nga lang sa patusan o chinilasan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas alas 7:39.
1: Andos Balita
0: karon sa detalye na sa tuwang mga police report.
1: Balita.
0: Nasikop sa kabulisan usa ka 32 anyos nga lalaki atol sa bayba sa presyon sa barangay Villarreal Bayawan 7 nito nga Miyerkules sa malas sa kabulisan gibigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Bayawan City Police Station ang operasyon bus sa koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA o gamit ang duha ka body worn camera atol sa operasyon nakuha gikan sa suspek ang usa ka gamay nga pakete sa gituhang sibo nga gigamit isip bypass item. Narecover sab sa mga operatiba ang tulo ka pakete nga dunay gidudahang sibo usa ka 500 kapisos nga bypass money o usa ka transparent nga plastic container. Gibanabana nga mukabat sa 2 ka gramo ang kinatibok ang gibugaton sa nakumpiska nga gituhang sibo nga dunay gibanabana ang street value nga 13,600 kapisos. To din posibleng magatubang ang suspek o kaso tungod sa gingong paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Gidala ang suspek sa Bayawan City Police Station alang sa booking o dokumentasyon. Gandam na usab sa kabulisan ng mga dokumento alang sa inquest proceedings batok kaniya. Gipibalo, usab sa mga otoridad ang suspek bahin sa iyang mga katungod ubos sa konstitusyon gamit ang pinulungan nga iyang nasabtan.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:41.
1: Andos Balita, Andos Balita. Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Kinimo sunod nga Balitang Regional. Giandos kinatus sa IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy. Nagbaligya sa lamian ng mapagkaon o nagbaligya usab sa mga dekalidad ng mga tambal. Mokitor sab sila sa tanang klaseng okasyon. Aduna sab sila IX Kamaliginahan sa Karaang Rural Bank at mga Second Hand Oil Barangay Kabulutan. Aduna sab sila brand sa IX Pharmacy diha sa Tayasan New Public Market sa stall number 8 o number 14. Sa pagkakaroon, aduna sila pinakabago nga mao ang IX Garden Cafe and Resto diha sa corner Kalumba o Pupuga Street nga mokitor sa mga ginagmay mga events. Ingon man, aduna sab sila coffee, halo-halo o man pa nga mga refreshers. Alang sa dugang impormasyon o kasayuran, bisita alang ang ilang opisina diha sa IX Restaurant o Pharmacy sa National Highway, Poblasyon Tayasan, IX Restaurant and Catering Services o IX Pharmacy kay panag-iya o ginumala nila ni Engineer Enrique Storco o Maritis Largado Isturco.
1: Andos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:42.
1: Andos Balita, Andos Balita.
0: Karon sa detalye na sa tuwang Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Andos Balita, Andos Balita.
0: Ang National Grid Corporations of the Philippines kon NGCP ipatuman manosab o grid alert sa Visayas Grid gikan sa alas 2 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi hapong adlaw September 6. Ano usab sa yellow alert gikan sa alauna hangtod alas 2 sa hapon o gikan sa alas 9 hangtod alas 6 sa gabi. Base sa advisory, dusmel 205 megawatts ang available nga power supply samtang maabot sa dusmel 460 megawatts ang peak demand. Mukabat sa 979.9 megawatts ang dili magamit sa grid tungod sa mga power plant nga naka-force outage o mga planta nga nag-operate ubos sa ilang normal nga kapasidad. Usa sa mga hinungdan sa red o yellow alert mao ang dili pag-operate sa dagkong coal plants nga TBI 1, TBI 2 o PADC 3. Limitado usab ang power import gikan sa Mindanao grid. Sumala sa NGCP ang red alert itagawas kung dili igo ang power supply aron matubag ang paghinanglan sa mga konsumante o ang gikinhanglang reserve sa grid. Ang yellow alert nagpasabot nga limitado ang power reserve alang sa posibleng emergency o contingency sa transmission grid.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:44.
1: Handos balita. Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Kini mo sunod nga mga balitang nasyonal. Handos ka na to sa Nerveflex Capsule. Ang Nerveflex Capsule makatabang sa pagpalig-on sa nerves o ugat sa lawas, papakunhod sa kasakit o discomfort o pagprotektar sa inyong nervous system. Ang ugat sa lawas na to mao'y magkontrol sa lihok, reaksyon o pumati sa tuwang kamot o tail. Kung permi mo nga makabati o hawoy o lawas, ang binhod ang inyong kamot o tudlo, murag doon na ay mga gapanusok-tusok sinong panit, kinitimilhan nga kinahanglan na nato ng hatagan o suporta ang atong kaugatan sa lawas. Maayong solusyon ani, mao ang Nerveflex nga doon na essential vitamin B1, B6 o B12. Kini, makatabang sa pagprotektar o pagmaintain sa himsog na paglihok sa mga ugat aron makalihok og normal ug komportable sa adlaw-adlaw. Pag-inom og Nerveflex para sa lig-on nga nerves o ugat, produkto kini sa Nature's Gift Marketing Corporation. Gihatod usab kanato sa Animal Vita, nindot alang nito nga gihimong bisyo ang pagpamuhi og kahayupan. Magsilbing bitamina, purga og tambal sa mga binuhing kahayupan. Makapagana sa pagkaon, makapagana sa pag-inom o pagkatulog ingon man, makatabang aron ay inong makahayupan ang makaangkor bugat at timbang. Dali man nagko og nindot nga kalidad sa karne, usab makatabang aron ang imong makahayupan ang mahimong mas produktibo. Labi na gito nga namuhi sa manok, baby, pato o gansa. Makatabang ang Animal Vita aron mas mapapasbas ilang pabagidlog og mas mapadagko ang ilang mga itlog. Kutsara-kutsara lang nga Animal Vita ang isagol silang tibig limnon o nilabaka silang pagkaon. Ginagmayang kantidad apan siguradong ginansiyado ka. Animal Vita mapalit dere sa tayasan sa Labis Agrabet o tayasan Cockers sa Ayungon sa Ayungon Cockers Agrabet ag Brumpet Animal sa Lalbertad sa Latika Agrabet Supply.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:46.
1: Handos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong mga balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: Gikompirmar sa Bureau of Immigration con BI. Gahapon adlaw Huwebes, September 10 nga ana-ana sa gawasan nasod ang magsuong senador nga sila si Alan Peter og si Pia Cayetano. Sumala sa BI walay hold departure order o laeng derogatory record batok sa duha ka senador sa dihang bibiya sila sa Pilipinas. Nagpasabot kini nga walay legal nga babag sila nga pagbiyahe o pagbiya sa nasod. Dugang sa BI di kung dili sila makagawas sa espesipikong detalye bahin sa biyahe sa duha ka senador tungod sa Data Privacy Act of 2012. Ang kumpirmasyon sa BI migawas human, mikailap ang mga pangutana bahin silang nahimutangan. Sa pagkakaroon, nagpabilin nga limitado ang impormasyon sa ahensya bahin silang eksaktong destinasyon.
1: Balitang nasyonal. Handos balita.
0: I-absuel to sa Supreme Court si kanhi First Lady Imelda Marcos sa pito kakaso sa graft human sa pagbalik sa korte sa iyang 2018 nga conviction gikan sa Sandigang Bayan. Matud sa Supreme Court, napakyas ang prosecution sa pagmatuod nga sad-an si Marcos beyond reasonable doubt. Ang mga kasumay kalabutan sa ligasyon nga anuray financial nga interest si Marcos sa pipila ka pribadong foundation sa Switzerland samtang naghupot siya og mga posisyon sa gobyerno niadtong 2018, yukman sa Sandigang Bayan si Marcos nga sadaan sa pito ka count sa grab o gipahamantangan o pagabilanggo sa matag kaso. Apan sa bagong desisyon sa Supreme Court, gibali ang maong conviction o giacquit si Marcos tungod sa kakulang sa igo nga ebidensya aron mapamatud-an ang iyang sala bian reasonable doubt.
1: Andos balita,
0: oras sa Pilipinas, alas 7:48.
1: Andos balita. Balitang International. Andos balita.
0: Kini mosunod nga mga balitang international, gyandos kanato sa astasan, sakit sa ulo, sakit sa tudo, kasu-kasuan, dili kahe arthritis, tasog uric acid, tasog sugar, sargo, adunay bukol-bukol o hubag-hubag, wala una tanan sa astasan, ang pinakabagumang Gustin product, nga gipakusgan kauban ang astasan ten organic seaweed, mas tasog santon, purity 5 times, beta-carotene, tasog vitamin C, pure energy, dili sayang makagasto, para maka angkor bay panglawas tungod ang astasan barato lang. Ang astasan mapalit diri sa Tayasan sa Curie Pharmacy og IX Pharmacy sa Yungon. Mapalit kini sa Butika Girl og Loren Drugstore. Wen Bella Bisayang Manok espesyal. Nagbaligya sa mga lamian nga klase-klaseng espesyal nga putahi sa Bisayang Manok nga barato lamang sama sa adobo, linatan og uban pa. Gawas sa Bisayang Manok, nagbaligya sab sila sa lain-lain nga putahi sa baboy, isda og baka. Wen Bella Bisayang Manok espesyal, limutang sa National Highway pala sa Lantayasan. Gay padag-iyo gidumala nila ni Lilia Katubig Junig Kante. Alay sa mga order, kontak lang sila nga mga numero nga mao ang 0997-337-5829 og 0935-859-2846.
1: Andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:50.
1: Andos balita.
0: Karon sa detalye na sa itong Balitang International.
1: Balitang International. Andos balita.
0: Presyo sa lana nilapas na sa 100 dolyaris matag barrel taliwala sa nagkagrabing nga gubat sa Iran, samtang China nipalit og 1 milyon ka tonelada nga soybeans gikan sa Amerika sa wala pa ang pagbisita ni Xi Jinping. Alang sa kompletong detalye atong dawaton ang report ni Handos 42, Handos Icon gikan sa lawak balitaanan sa Star Radio Tayasan. Handos Icon, alas gihandos og labyog sa imong balitang intern National.
1: Andos balita.
12: Live report. Salamat Andos Tabitay Utsog sa mga suking tigpaminaw. Milapas na sa 100 dolyaris matag baril ang presyo sa Brent crude oil sa unang higayon sukad ni adtong Hulyo. Naitabo kini human giatake sa Iran ang kapinapulog duha ka mga barko duol sa Strait of Hormuz aging panimalo sa paguba sa pwersa sa Amerika sa 5 ka oil tanker sa Iran. Giangkon sa militar sa Iran ang ilang giigo nga duha kasakayan sa Amerika og napulo kauban pang barko nga wala pa misunod sa ilang mando. Nagpasidaan usab si US Secretary of State Marco Rubio nga mawadaan pa og dugang nga mga tanker ang Iran sa matag higayon nga sulayan niini pag-atake ang mga barko sa US. Hinungdan sa grabing kahadlok nga mabalda ang supply sa lana sa kalibutan. Sa laing bahin, mipalit ang China o gibanabanang 1 milyon ka metriko tonelada nga soybeans gikan sa Estados Unidos karong simanaha. Gihimo sa Beijing ang maong dako nga pagpamalit sa wala pa ang gikatakdang pagbisita ni President Xi Jinping sa Washington. Kini may tabo sa ulahing bahin ni ining bulana aron makigtagbo siya sa mga leader sa Amerika. Ang maong lakang nagpakita sa pagpaningkamot sa duha ka mga nasod nga mapaligo ng ilang pamatigayon sa agrikultura o mapagaan ang panagbanggi sa ekonomiya sa dili pa magsugod ang ilang summit. Gikan sa lawak balitaanan sa 98.3 FM Star Radio Tayasan, ang sibyanan na may tinubdan sa mga labas o tinuod niya mga balita matagkaroon o kunya. Kini si Handos 42, Handos Icon reporting.
1: Handos Balita Live Report.
0: Daghang salamat Handos 42, Handos Icon sa mga balitang international.
1: Handos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:52.
1: balita. Handos balita. Balita. Balitang sports. Handos balita. Handos balita.
0: Ini mo sunod nga balitang sports. Gendos ka na to sa Shiva Essential Oil. Sakit ang kalawasan to marandek tambal. Sulay natural nga pamaagi pagpumasahe. Gamit ang Shiva Essential Oil. Ang Shiva Essential Oil. Ini mo sa virgin coconut oil. Peppermint oil. Turmeric extract. Malunggay leaf extract. Ang mga sagol. Aduna ti fungal. Antibacterial. Anti-inflammatory. Antimicrobial, antioxidant, typical antibiotic, tungod doon na kini lauric acid nga makita sa VCO. Ihaplas lang kini sa pikado nga parte sa imong lawas o banan o masahin. Shiva Essential Oil, ang haplas nga humot o epektibo. Shiva Essential Oil, dari sa tayasan, mapalit kini sa Curie Pharmacy, sa Barangay Bagus, sa Panimalay, ni Handos 38, Buyex, Labio Carinal, o sa Malaboyok, Cebu, sa Bet, sa Resara Store in front of New Malaboyok, People's Palace.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7.53.
1: Handos Balita, Handos Balita.
0: Karon sa kompleto ng detalye sa ito ang Balitang Sports.
1: Balitang Sports.

0: Malaomon ang Philippine boxing team nga matambalan ang kapin sa dekada og tunga nga pagkahidlaw niini og gold medal sa ilang kampanya sa 2026 Asian Games nga sugdan karong September 19 sa Aichi, Nagoya, Japan. Yan ko ni Association of Boxing Alliances of the Philippines kun ABAP President Marcos Manalo nga lisod gyud kini nga tahas apan masaligon siyang magkabot kini nga gumikan sa taas nga kasinatian sa mga boksidor nga mo representar sa nasod nini nga higayuna. Apil sa naglangkob sa Philippine boxing team ning higayuna mao ang upat ka Olympic medalist nga sila si Neste Pitacio 60 kilograms, Ira Beligas 51 kilograms, Carlo Paalam 55 kilograms o Guillermo Marcial nga 80 kilograms. Ang partisipasyon ni Marcial nagdepende sa resulta sa iyang professional fight sa Los Angeles karong September 19. Duha ka mga adlaw sa dili pa sugdan ang boxing competition sa Asian Games. Ang laing mga boksidor nga mudala sa bandila sa Pilipinas mao sila si Raisa Pasuit 54 kilograms, John Milardo Ogaire 60 kilograms o Norlan Petitio 70 kilograms. Katapusan nga nalangkat kung katapusan nga nakalangkat ang Pilipinas o boxing gold ni adto pang 2010 sa China human naghari si Ray sa lugar sa 52 division. Uman kini niini ang Philippine boxing team igura sa nakalabni og 3 ka silver ug 5 ka bronze medals gikan sa naglain-lain nga mga edisyon sa competition.
1: Andos balita, andos balita. Balita. Balitang sports. Andos balita, andos balita. Balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:56.
1: Andos balita, andos balita. Balita. Balitang showbiz. Andos balita, andos balita.
0: Kini ang masunod nga balitang showbiz. Giandos ka na to sa Ayo Sabon Beauty Shop. Bago sabon nga pampagwapa, skin friendly, organically blended. Ayo Sabon Beauty Shop, pampagwapa nga daily isok sa panit, makapaputi, makapahamok o makapamis sa panit. Adunay avocado oil nga nagdala o vitamin elitisin collagen. O mga nutrients nga mo'y mupaputi o mupahamis imong kotis naturally. Dere sa tayasan, mapalit kinis sa Cure Pharmacy o sa Ike's Pharmacy. Sa iyongon, mapalit kinis sa Boutique Gel o Lorraine Drugstore. Epar Motors Himala Lod nagbaligya sa mga baratong pulidong sikanhan nga mga motorsiklo sama sa Kawasaki, Suzuki, Honda Hauchi o Yamaha. Karon aduna sila pinagkabagong klase sa mga motorsiklo nga maong Kenco, Euro Motors, Motor Stars o TBS. Nagbaligya sab sila sa mga brand new sikanhan nga mga pisa sa motorsiklo. Epar Motors Himala Lod naimutang diha sa National Highway barangay Mambaid Himala Lod dulo sa crossing Balaas. Gay panag-iyo gidmala nila ni Pergara Gina Garapel o ban silang anak si Duy-Duy sa pares nining nga si Bing. Samtang ilang mga maayo o banggitan ng mga mekaniko mao sila si Jan-Jan, Jebelwell, Tupi, Virgil o Bert. Alang sa baratog pulido ng mga motorsiklo Epar Motors Himalalod ang tubag niya na mga kahandos.
1: Andos balita, andos balita.
0: Oras sa Pilipinas, alas 7:57.
1: Andos balita, andos balita. Balita.
0: Karon sa detalye na sa ito ang balitang showbiz.
1: Balitang showbiz. Andos balita, andos balita. Balita.
0: Okay, magkandos. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ayun, buntag, babuntag, babuntag, babuntag, babuntag. Welcome sa itong segment, ang Balitang Showbiz. Kumusta ma itong morning karon mga higala na itong mga miss o misses? Nga hamis kay kotis, nga kahamis daw sama sa kamatis, hamis kay kasinaw-sinaw. Muna nga samtang sila maglakaw, ang mga kalakinaan kanila maglantaw. O niya mga misis usab, ang ilang banang makakita, magyaw-yaw. Kaya nga naman, sa laing lalaki sila, gilantaw. Sige mga bay o mga kahandos sa kanga balitang showbiz. ato mahigala mi mga bay kato mahigala ato nagpuyo sa baybay. Samtang to mga kahandos kato mahigala diha nintag na nagabungtago naghandos-handos. Naghandos sa mga isda, naghandos sa mga tanon, naghandos sa mga baboy. Kaya ibuot pasabot ang handos sa English deliver. Kaya pagkahuman, kaya kapang lawas, inom lagid mo og mga pen reliever. Ano niya, aron nga dili yun. Aga nga, di mo kuyawan ha, nga mga...